0: isang Filipino, damo bi gusto magbalos man eh. So, kung impeachable siya, ang impeachable at this time, para sa akon, kag para sa mind sa mga tao, kung nangaawat ka, hundreds of millions kag billion, di ba?
1: Oo.
0: Amo na iya. Kung nang bribe ka ng graft and corruption into hundreds of millions, billions, trillions. Pero ang threat in the heat of anger, I think is the weakest.
1: In short, sinidepende sa intention and circumstances surrounding niya na utter sang nagapamahog ang pamahog sa ginapahog ya Congressman Jun.
0: Yes, kailan tawa walang proceeding. Duwa ka adlaw, isa lang ka witness. Ano ang testimony sang witness niya? Authentication. Ginto, I think wala mag ginadeny, naginambal na eh.
1: Mhm.
0: wala man deny. So, we go back to strategy. Tapos ang hambal pa sa ang abogado sang prosecution kahapon. Hindi wala lang in present kahapon ang second witness. Next week na lang kay they intend to finish the 11 days trial days para sa article lang ini.
1: Mm-hmm.
0: No? Which is para sa akong useless. useless.
1: Oh.
0: Ginapadugay mo ang something na hindi mo dapat padugayon. Authentication 2 days.
1: Oh.
0: kaya? So kung ako yung prosecution niya, I won't. Siguro na guro sa 11 days ang ilagustusin eh. Sa mm-hmm. article na yung kill threat tawag.
1: Oo, grave threats.
0: Grave threats ang tawag nila, 11 days. Para sa akong guro, duwala na yung kadlaw, tapuso ko na eh. Mm-hmm. Kung ako ang head of prosecution, I won't waste my time here.
1: Okay. In short, kung ang una nga pamangkot dari Congressman Junior is this, anong pinaka-importante sa pagtanaw ni Moderate Congressman Junjun? To convince Senator judges that the crime was not committed or to convince the public that the crime was not committed nga mag-upod ang ila opinion sa imo, Congressman Junjun?
0: In the first place, nambalyagid. But I don't think nga ginadeny sang Vice President kaya gintreten niya. Ginambalye. Nabatihan to tanan. Diablabis na ako.
1: Diablabis
0: na itong live. Nakita ko, nakibot kita tanan. Pero ang ginambas ng defense, ang circumstances should be taken. Ang circumstances should be analyzed. Ang circumstances, amuni. No? So, amuni ang circumstances. Damo na tabos na itong time eh. Nga daw nag-meltdown siya. Silingon daw, wala siya sa ano niya. Sa right frame of mind at the time. Kaya akig siya in the heat of anger. Hambal sa prosecution. Pero Vice President ke? Di Vice President ka, kag-grave na, nga papatyon mong presidente, First Lady, i-threaten mo, kag ang former Speaker of the House, nga, it doesn't matter kung conditional na or not. So, this is our party.
1: Mm-hmm.
0: Yala? So, ang aton, assuming, husto ina, given the circumstances, ang public, kaga senador na masisip, impeachable bala na hindi. Unfit siya bala. Let's say kung ako bi ang gintreten man. Let's say kung gintreten ang life ko. Assuming nga husto ang ang Vice President nga may death threat siya. Assuming ang gintreten ang life ko. Tapos gin-detain ako si Gustav. Ginamon eh. Nangakig ako. Assuming sin eh. Ihambal ko ayan eh. Kag impeachable bala na eh. So amo na mind sa senator dyan. Amo mo na mind sa tao eh. Mm-hmm.
1: Do you think ang background sinisang Vice President really matter sa pag-prove and disprove sa sininga accusations, Congressman Junjun? For example, bla, kung may nakaagin na bala nga, for whatever circumstances, kaya ya bla magpatay tao, bla, Congressman Junjun?
0: Walang presumption. Ang presumption, ang Duterte kaya.
1: Ang apelyido kaya.
0: Hindi ba perception po ang reputation, ha?
1: Uh-huh.
0: Let's say mga addict, di ba? Sa kay Duterte. Pero that could be taken into context, no? Kaya ang ilagan ito, hindi ba silis ang prosecution to prove ang intent, ang pattern. So, ako nag-represent Manila, ini mga corroborating na lang niya. Mga corroborating, tatlo niya corroborating niya next week.
1: Mm-hmm.
0: Which I think, siguro, isa lang corroborating, tama na. So, gapag-gadugay ini. Gadugay. I don't know kung amunik strategy nila kung base gadugay ini. Kay bago ang tanan. Kay siyempre first day pa lang mo, kaya first week pa lang.
1: Mm-hmm. And based sa testimony baladari sang expert witness Congressman Junjun. Nya ang NBI naghimo sang investigasyon moto proprio botamalo siligin matumatuhan nila because ara sa ila mandato. Kung may threat against the president, the vice president, the first lady, pwede sila maka-conduct moto proprio investigation. Yes. Pero sa katulad sini, in the absence of a complainant in this matter, in the absence of any reklamo for that matter, or directive coming from the head of the agency, sa NBI is DOJ and directly under the office of the president, Congressman Junjun, do you think inisya mag-prosper nga kaso kay ti wala complainant, Congressman Junjun?
0: Huwag yung sabat na sang witness yesterday, no? So, ang ilang mandato ko, no? Whether may private complainant or hindi, that's their mandate to investigate and to file a case with the DOJ, ginubra yan, and they cited a case, no? Hindi lang kukuha ng case nga ito, even without complainant. Ang clear lang iya, under the law nga wala complainant, wala hindi kaka-file, is the crimes against the honor. Iniblang mga rape, mga lascivious acts ni so crimes against honor na kinanglan mo ang complainant, ang private complainant ka consent, no? Pero yan intindugan niya to kahapon nga even without a complainant mandato nila to.
1: Pwede sila maka-conduct investigation pero can they file charges, Congressman Junjun? Pwede mapasaka ang kaso?
0: Silingi, yes, no? Yes, gin-cite yung law. Ang prosecution excites ang Supreme Court case na pwede nila ma-file ang kaso, no? Silang complainant din ang NBI.
1: Mm-hmm.
0: At the first instance with the DOJ.
1: Oh. Okay. Kag ang the way gin una kita sa prosecution, Congressman Junjun, do you think they have presented a convincing scenario parang ang tao magpati nga ang vice presidente really capable kag may ginhimo na nga akto that threatened the life or the lives of the persons nga gin-mention niya, Congressman Junjun?
0: Tokabudlay sabto na this time, no?
1: Oo.
0: Okay, kay ang pero husto ang ginobra nila. They presented the first witness, gin-authenticate. So dapat authenticate mo kay sa tunga time, syempre kay internet, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero as to ang nabalanta to, nag-utter siya, nabalanta may grave threat.
1: Uh-huh.
0: May grave threat din man. I don't know, pero ang ordinary people guru may threat din man. Pero ang conditional threat under the law, lain man niya ang pagtulok sa conditional threat sang ordinaryong tao. Kaya ang conditional threat iya, it is a crime. Whether conditional or not.
1: Mm.
0: Pero iniya ang gina-argue man sa ibang diya, for example, hindi ka ako obugado. Kung hindi ako obugado, mahambal ako nga sa mind ko. Ha? Hindi man matabo pa, kung hindi siya magpatyon.
1: Mm-hmm.
0: So, obra ko niya lang na, kung mapatay na siya, patay siya mo, kundi mabalo siya.
1: Oh,
0: sa mind. Sa mind sa ordinary people. Pero sa layiya, no. Kamo na.
1: Mm-hmm.
0: Whether conditional or not na, it falls under grave threat. So, ano siya, tricky siya. Namun na nga kung ako, it's either wala ako naging dala sa articles of impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Or, paulihon ko ini para kung magdugay na, hindi ko lang pag-i-present.
1: Mm-hmm. So, kahit isa pa malang ka-witness, sabi Congressman Junjun, authentication,
0: yes, pa lang.
1: Sa authentication daw, ano ka-importante ang mga nagaka-umit? Kahit may transcription . Botamalo sini from utterances to gin-transcribe into wordings. Daw, ano ka-importante ini ang tawag natin accuracy sa transcribing from oral to written form sang utterances of the Vice President, Congressman
0: Junjun? Well, important siya. Very important. That's why amo nang ina-question sa defense. Pero by way of cross-examination kahapon.

0: ang credibility as well. Kung wala kang ginaumit, kung may ginaumit ka. So, important siya.
1: So, may mga utterances nga gina-refer ang depensa nga were not included ang mga tinaga sa full transcription sang video, Congressman Junjun. How does this affect the credibility of the witness and of the investigation nga ginubra sang witness sa Congressman Junjun?
0: Well, it does not invalidate no ang the whole authentication, pero siyempre give rise sa mga questions kay dapat verbatim na siya mo.
1: Mm-hmm.
0: Diba lang? Siyempre, bisa mag-transcript, mag-transcribe ka, ordinary meeting lang yan, verbatim kinang lan. So, what, how much more? Ining, siyempre, grave threats niya, kag may mandato niya ang lagi nga, imbestigahan mo. So, important ang tanan, no? Every word counts here.
1: Oh. Sa pagpamati ni mo, Congressman Junjun, somehow, na-damage ang reputation of the witness at the time, the expert yung ginatumod by virtue of those mga ginhimo nga cross-examination sang depensa, Congressman Junjun.
0: Nag-try ang defense, no? Nag-try siya. Pero ang witness, di maayo man eh. Nagpulo ko ha.
1: Uh-huh.
0: The witness is experience, no? Hindi siya, ano ha? Hindi siya, wala siya nakulbaan. It seems na may consistency man sa iyang, consistent man po sa batya. Not perfect, of course, may sala-sala man siya. Pero that witness, para sa akin, is credible.
1: Mm-hmm.
0: With respect sa iyang testimony authentication. So, pero again, even assuming authentic everything, siyempre, ang question yapon, mabalik kita sa pinaka-importante yung question, no?
1: Oo.
0: Kag, ang, actually, ang, maisa ko to kapunto, ang defense, no, sa cross-examination, na gin-withdraw yung man, itong compound questions, di ba?
1: Oo.
0: So, I think isa to kapunto nilang importante, na siling nila, oh, under sa DIN nga Department of NBI, under sa DOJ. DOJ, under sa DIN. Sino ang DOJ? Under sa Presidente. Wala kulang pa ganitong defense eh. Kaya kung ako ang defense, nabalun ko nga na ang agent lang siya, qualified political agency na nga ang concept sa lagi, nga ang the act of the cabinet secretary sa the act of the president.
1: Mm-hmm.
0: Unless reprobated. Kasi yung tanan nga action mo, you are doing it for the president. So, ang punto ya to, ang nagpa-imbestiga, amo man siya ang nag, ang gin-threaten.
1: Mm-hmm.
0: So, fairness to. So, amo to, ginaano nila, not only the credibility of the witness, but of the process, ang ginaigo nila sa to.
1: Huh.
0: So, I don't know kung na-damage. No? I don't know kung na-damage. Depende na naguro sa senator judges, depende sa publiko kung ano ang, but we'll go back to the next to the very important question na given all of those kahapon kaya tapos ng first witness authentication, siya ang pinaka-importante. Corroborating na lang na yung next usually ang pinaka-importante mo na ginauna mo kaya muna siya ang imong star witness with respect to that article, no? Unless lain ang strategy mo, so kung siya we don't know. Depende na sa publiko kung ano pagtulok nila, kung na-damage siya or husto ko namin ang pag-present niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero para sa akin, do ano siya, balaan niya ang ginahambal niya.
1: Okay. If we speak about the main reason for sang impeachment, grounds for impeachment is betrayal of public trust. Right now, kung basihan ta lang ha, ang mga surveys conducted, commissioned or not, the Vice President is still one of the most trusted public official of the land, Congressman Junjun. How does this affect sang ginatawag nga betrayal of public trust against the Vice President because of this case? Bangod man, kahit she is still one of the most trusted, if not the most trusted, public official of the land, Congressman Junjun.
0: I don't know kung ano nang latest survey, trust rating. Pero ang last, she was

0: ang last nga no, she was the most trusted. Wala. Mm. Ang last nga na bata ko at least, no. Of course it affects. Affects because it's all, kung basahin mo ang Article 11 ng Constitution, public office is a public trust. That's the main principle nga may ala kita nga accountability. Ang munang article nga, that's the public office, the public trust, that's the reason why we have the impeachment articles under the Constitution. So public trust is important. The most important, I think, ang trust sang pumuluyo. Because that's the only reason nga hindi abogado ang mga nag-try sa imo. That's the only reason nga political and legal process ini. Hindi siya legal purely. Very, very important ang public trust. And ang nag-go against man sa prosecution is of course ang mga allegations against sa prosecution team. Di ba? Mm. Maleta, corruption. The same thing with some of the senator judges. Maleta, corruption. The same thing with the presiding officer. Sang impeachment court. So hindi siya personal corona eh. Hindi, very different siya. Ang proceeding the same, technicality, rules, pero ang circumstances is very different. Very complicated in a case, no? Not only technically, pero politically.
1: Oho. So in short, as far as ang ginhimo nga testimonya kahapon sang witness Congressman Junjun, nagapakita lang atong gin-authenticate siya lang, no? Ang material nga ara dira mga utterances of the Vice President. But as to the issue kon bala impeachable offense ato ang unod sang iyagin authenticate nga mga utterances is a different matter. Butang balon lain pagid iniya ang ginatawag sininga guilty or not guilty ang Vice President with her utterances, Congressman Junjun.
0: Correct.
1: Okay. Correct. Oh. So importante na sunod no ang mga witnesses kay pareho sini. Kung ang basihan naton sang grave threats is nakabatsyag ka sang kakulba, nakabatsyag ikaw uncomfort, security and safety, buta mo doon may ginhimo ikaw dapat nga dipensahan ang imo kaugalingon or mangita sang inog depensa bangod kay threatened ikaw. Ang mga inaction sa Luis say, tumod niya sang ano ha iyan niya statement sang depensa ang mga inactions made by the persons concerned, the president, the first lady and the house speaker, why man sila may ginhimo, why man gan ina report sa police, why mga validations and so on and so forth, do you think this really matters ining sa part iya sang depensa, Congressman Junjun, para mapawiken ang akusasyon niya?
0: Amo tong ilang point, no? Wala sang private complainant. Of course, amo tong tapos ang senator judge nga isa, I think Senator Subiri. Ginapamangkot yaman, namangkot man siya kun ginpamangkot balay na sa PSG, Presidential Security Group. Usually, sila ang kabalo sang threats eh. Sang presidente, no? Pero wala daw ang ambot ng sabatos ang witness daw, wala nila gin-investigate sa PSG.
1: No.
0: Na daw nagsa National Security Council yang nag-certify.
1: Mm-hmm.
0: So amo tong mga gusto ka. Amo na nga amo to ang isa sa mga questions or puntos ng defense.
1: Okay. Do you think importante pa ang ibang sini mga witnesses, just like for example they are trying to invite Attorney Zulaika Lopez, the former chief of staff of the vice president. Kiti siya sa iya nagumpisa being interview eh. Ang status niya at the time nga under na contempt sa detained sa custody sa sang house sang Quadcom, and then in middle of the night she will be transferred kuntani sa women's correctional facility, but she refused. Amo tong nag-hysterical. Amo nang ginumpisahan nga nag-react man ang Vice President. Do you think ang pag-invite kay Attorney Zulaika Lopez being close to the subject sang impeachment trial to the Vice President would work in favor of the prosecution, Congressman Junjun?
0: Very dangerous. Hostile witness ni si Lopez.
1: Ah.
0: And kung hostile witness siya, double-edged sword siya. Double-edged. Kay ang prosecution, syempre, sure bala sila kung ano tanan ihambal ni Lopez? at the same time, ang prosecution, syempre, hindi ka pwede sa leading question kung ikaw ang ma-direct examination. Buti lang, hindi ka pwede ka i-lead mo siya, ma-suggest siya sa gusto mo nga answer, no? Pwede na yan sa cross. Pero kayo, hostile witness siya, bisan sa direct, sa Lunes, pwede ni siya, pwede ang direct. Ako naman ay ang advantage sa prosecution. Pero the lesson in Corona, ang nagdiin against Corona, ang ilang mismo witnesses na hostile. Because wala sila kabalo kung ano yung hambal, and ultimately ang hambal ang mga testimony ganun were kontra sa ila, na wala nila ma-expect. So I think ining kay Lopez is a dangerous ning strategy of the prosecution. Kuna anong punto nila? Ang punto nila nga legal, anong punto ng kay Lopez nga gusto ang pag-detain sa iya? Wala akong balo eh. Kung anong pinaka-strategy this ng prosecution. And again, I will repeat, very dangerous kay hostile witness in eh. Kayo natabo sa Corona, ang mga hostile witnesses, amo to ang nagdiin sa impeached public officer.
1: Okay. Lastly, Congressman Junjun, any statement, abi? Sa tanan niya mga nagabantay sinisang Vice President Duterte impeachment trial, Congressman Junjun.
0: Well, mahinay pa tama no ang trial, pero as we go along, ma-exciting kung nagainit na. But of course kita tanan against corruption, kita amunang ang ako na lang that's my advocacy and all of us no. So but at the same time ginatagaan man may presumption of innocence man. No? And a presumption of innocence should be kinalang gubuna sang prosecution. That is the presumption sa subong at trial ni Vice President Sara Duterte. So, let's continue to monitor. Salamat gid. Katropong Josiel, mayong aga.
1: Salamat, good morning, DRC, former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Bullseye! Bullseye! Ini mga bagay-bagay nga, gusto natin maklaruhan eh. Una sa tanan, ang grave threats. Kung bala ang conditional threat is a grave threat, it could be and possibly classified as a grave threat. Pero dapat nga ma-establish kung ano mga circumstansya sang utterances of the Vice President. It was just a reaction because of heightened emotion, or it was delivered in such a way that she is very much composed as a person physically and mentally at the time and was given really as a stern warning, patyunta ka. So, dapat kaya ma-established sang prosecution nga na utter ginman ato sang vice presidente. Number two, nga ato ang plano gidiya sang presidente. Kay from the very start, ladies and gentlemen, kun sundon ta abi, the way we look at it, sundon ta, kagbalikan ta. Okay, antista sundon balikan ta. Kun balikan ta, si Duterte kag si Marcos upod nga nagdalagan tandem sang 2022. If si Duterte may plano nga patyon si Marcos, since then, botamalon sini nga sang 2022 pa lang pwede ya pangitan pamagi dalon niya tos Davao kag itagbong dito sa Taytay. You see? Ina since 2022 and before 2022 presidential elections. Mambal ngati, nag-abot lang ini sa punto nga nangakig ang vice presidente because of the circumstances nga nagkinabos ang 2022 to 2024. Ano ina? Nga it seemed daw ginahingabot siya sang nag-resign siya sa gabinete as DepEd Secretary. Diba? Buta malun, may ara sang isyo nga nag-trigger. Now, kung ang isyo nga ina ang nag-trigger, kung nga ang vice presidente nagapanumdom nga daw ginahingabot sa kaginahingabot gid sa kalakip ang natabo nga investigasyon sa iya kag sa iya chief of staff nga na-contempt sang Quadcom sang house nga si Attorney Zulaika Lopez. Ina bala, ladies and gentlemen, ang ginhimo sang Vice Presidente, ginplano ya ina before the 2024 nga pag-resign niya sa gabinete or after lang as a reaction because of the circumstances nga naga ginahimo sa iya kag sa iya sining mga close associates sang ginatan-aw niya kahimuan sang tatlo, Lisa Marcos, BBM, and the House Speaker. Kay kon ang reaksyon sang Vice Presidente, nag-umpisa lang ang iya tawag sini intent to kill sang natabo nga para sa iya ginhingabot siya. So that was really ang ginatawag naton culmination period sang iya sini nga heightened emotion. Dira nag-umpisa bukal dugo sang Vice Presidente kag nagplano patyon kong presidente kon mapatay ako. Ha? Dira nag-umpisa, ladies and gentlemen. In short, sini, from the very start, buta malun pag-updanay nila, why intend to kill ang Vice Presidente? In short, she was triggered by circumstances nga nagkahinabo sang 2024 sang nag-resign siya sa gabinete as DepEd Secretary. Diba? Nag-resign to siya as DepEd Secretary. Nga para sa iya, ay nag-resign and became vocal against the administration sang iya katandem sang 2022 elections. Amo ni ang resulta niya para sa iya. Diba? Buta malun triggered. So dapat ma-establish nga ang Vice Presidente has really the quality nga makapatay sang tao. May ara sa kalidad nga makapatay sang tao. Kiti parios ni karon presidente kapaugon mangunguma patyunta ka. Do you think capable sa magkatotos malakan niyang mambal nga patyunta ka? Buta malon si ni katropang Alex. Maybe may pinanggagalingan. So that's number one, may kalidad sa bala sa pagpatay, pag-execute sang iya pamahog. Even though grave threats. Ha? Kon ordinaryo nga tao. Pero kon impeachable public official, dapat nga klaro nga may intent to kill. In short, hindi kay conditional, hindi kay light threat, but may plano gid sa nga patyon. Number one, dari nga qualifier sa aton simple nga pagtanaw para makumbinsi kita nga maordinaryo nga mga nagapamati kag nagasunod sa isyo. Kung may ara mag-testify, I was contacted by the Vice President for me to execute the kill plot against BBM, against Lisa Marcos, against Martin Romualdez. Kung may magtindog gatao, kag makapamatod and constant trial scrutiny nga ako ang in-contact sang tao sa Vice Presidente nga ma-execute sang pagpatay sa Vice Presidente sa presidente sa First Lady kag sa former speaker nan tinaya mahambal nato niya premeditated and ang Vice Presidente really hindi lang kay may plano to kill the three, pero may ara na sang execution of the plan because may tao na nga gin-contact sa. Klaro, di ba? May intent to kill which is a betrayal of public trust. Kay it is expected nga Vice Presidente ka, public office is a public trust, tambali Congressman Junjun. Dapat mo dumdumon nga ara ka sa pedestal, ara na palibutan ka sang kristal, nga pati pag-ilis ang Vice Presidente sang brakag panti, maybe can be commented by some. Because open book ang imo nga kabuhi because you are a public official, you are holding a public office, you are accountable, you must act with transparency. Hindi man transparent niya kitaon pati pag-ilis mo sa panty kag braa. Pero ang imo sini nga akto. Akto sa pag-exercise sa imo duties and responsibilities and akto personal that could affect your delivery and pagtuman sa imo duties and responsibilities as a public official. You see? So dapat pamatud-an kag presentaran ina sa mabakod nga testimonya sa prosecution. On the part of the defense, mahapos ko no magbali katropang Alex sang samagsagod. Ang prosecution gasagod. Ang depensa ga pamali. Di mahapos balion sang samagsagod. So ang himuon lang sang depensa, balion nga balion ang tanan niya testimonya. Nambal nga okay na atar sang vice president. Konta na wanta circumstance because of intense emotion due to circumstances nga nagahilibio na ya chief of staff was detained because she was cited for contempt and it transferred sa middle of the night sa women's correctional prompted the chief of staff attorney Solaika Lopez to react hysterically. So it was a reaction and driven by intense emotion nga natar sa vice presidente. And makitaan man at the time siya sining itsura because upod sila ni Attorney Solaika Lopez at the time sa press conference online. So ti ina mga abyan, depensa na niya sa pagtanaw ta kag sa pag-intiendeta sangin present sang defense, sang kampo, sang vice presidente. So ang pamangkot, paano apresyaron sa ato sa ring mga senator judges? Yudi kaka, kaya paano mo na-apresyaron kung nagampang iya sa cellphone niya, kag nagaskuro sa cellphone niya, ang ato niya mga senator judges, while may ara sang cross-examinations and presentation of witnesses yung ginahimo. Tanawan niyo bla si Senator Tito Suto? While intense ang grilling sa cross-examination ni Attorney Narvasa, to Agent John Mark Kalilong of the NBI, the expert witness of the prosecution, si Senator Tito Soto, gascroll iya sang iya sining gadget sa iya sining cellphone. Ha? Tiyan mo na gani, nga nagasiling kita, this is not just purely based on merits and demerits of the case, amang indesisyon sang mga huwes kag senador ta. Kundi iban sini human dun. Buta mo lang, luto dun siya. Ah, di ba? Katropang Alex? Ginahulat dun lang ko na kung saan o dya, panitan kung pinya pa. Luto dun siya. In short, you could no longer convinced, maybe some, as of now, nga mabuto for conviction or for acquittal. As of now, hindi mo na makumbinsi maybe ang iban. Kaya nga, they don't even pay attention to the proceedings. Ha? They don't pay attention to the proceedings. This is a social media post wherein kahapon ini, nga very intense ang proceedings, ang trial sa cross-examination sa kay Kalilong, si Senator Vicente Soto III Kitanyo. Ang label pagani sa isa sa nag-post sina selling yun na tanaw ya Viva Max India nag-scroll sa saya sining cellphone. Bullseye. Galing kiti wala man sang housekeeping rules nga nagasiling you cannot play your cellphone while on trial except sa korte. Sa mga trial courts himu abala na you will be cited for contempt. At the very least you need to pay 1,000 to 2,000 pesos by using your cellphone while the court is on trial. Samtang nag-trial, ang problema sini, sa Senado, wala sang katulad sina. And even in really before, admitted, nga kon magtindog si Miriam Defensor Santiago, sila niya, gahampang taken. Siya, what can you expect? She will not listen to whatever utterances and rulings to be made by the presiding officer because she, seem to be knows all the laws. Tiyano pa silang iba, is mo dira kay Miriam? Kaya hinahambal ni Miriam nun sa inabasis kasuguan, sila niya ti, you can expect sila niya, nga ti si Miriam will be Miriam. Nga ti hampang ka lang sa ano to gani, Jewel. Hampang ni Senate President, the late Juan Ponce Enrile. Si Enrile, season lawyer. Si Enrile is a, tawag dato, sinilagting abogado. Si Senator Vicente Soto, the 31 Ball University, ako no nag, ano ni, nag-eskwila, kung may law background, gimana siya? One Ball University, plus 8 Bulaga. You see, ladies and gentlemen, in short, as far as Tito Soto is concerned, kung anong buto niya, perception siyang tao, kung anong buto niya, sabi no tuhay na sa ulihi, sa impeachment niya, inekatropang Alex, ladies and gentlemen, amuna na ang unod sang pinsarya subong, no amount of evidence could convince him to vote otherwise. Diba? Nga, magbuto sa, kung human ang pinsarya magbuto, bisa, granting for the sake of discussion, for the acquittal or for the conviction, wala na buta malun unod sa utok kaya kabalatsyago niya, conviction na subong. Bisan labutan pa ka mo da isa ka dekada, ya ka debate, kag diskurso da. Unod sang utok kag pinsari sa subong conviction na kon amo nang butoya sa ulihi. Kon acquittal ti unod sang utok kaya kag blatsyago niya acquittal na kita niya. He is not even a lawyer. So being a non-lawyer, in order to understand sang proceeding sa mga abogado, you need to listen attentively. Di ba? Well, it's already 8:42 in the morning sa ato sa inyong pagpangaragad. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, ang Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Magkambal ka nga Ultimate Trio, amuna ang pinakamataas eh. Nga ah, kumpleto. Source and sources ng vitamina kag minerals. Mangustin ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Sa diinin na nasulod sa Santon Plus Gold Capsule. Virgin coconut oil may ala antibiotic-like effect recommended by the Department of Health and DOST during the time of pandemic nga may dako nga epekto kag epektibo sa pagpatay sa mga viruses. Ara sa premium D3 soft gel capsule. May malunggay oil pa kag vitamin D. Nga kinanglanon sa lawas ta, ang vitamin D kag vitamin D3 nga mapabalik ang insulin sensitivity kung may insulin resistance na kamo inyo paghulata nga magka-develop kamo sang type 2 diabetes. Try kag mag-inom kamo sang premium D3 coffee mix. Premium D3 soft gel capsule and premium D3 coffee mix. Amo man ang component niya but in coffee form. Pagkatapos ang Santon Vitamin C, ang aton ultimate source sang vitamin C because our body cannot manufacture sang vitamin C. Kuwaon ta gid na sa ginakaon ta kag ginainom ta nga suplemento. So ara dag Santon Vitamin C nga Santon Vitamin C gid kay alkaline based way gasol abang sulok-sulok kun mag-inom ka bisan wala ka pa makakaon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:43 in the morning.
2: XFM. XFM.
3: Yes to health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan.
3: yun, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag kumil sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to help.
2: X FM.
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
10: More happiness.
9: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Santon Gold. Live testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako, si Rodel, sa ang tangkuli. Amo, gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Yun is galon na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Kung mamati ka sa XFM,
8: sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM,
8: sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Patropa mo!
9: Anxiety!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo
6: sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
6: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
6: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Madiet na kubuwas, ah.
6: XFM.
12: Patroba mo!
13: Exciting!
14: Mga katrupa, exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:45 in the morning sa ato sa ninyo pagparagad. Gusto tami hibaluan ko na nung kausa sang brownout kahapon na nakibot lang kita. Oh, gulpi lang hindi yan ang brownout tao. May mga advisory nga ginpagwa ang more power. Gina-refer ini nga may ara sang kakulang sang supply. Kahit hindi bilog ang syudad nagka-blackout kahapon or nagka-brownout kahapon, kundi may mga porsyon lang diri sa syudad nga nag-blackout o kung nag-brownout. Nang pamangkot sinis, nga agin kulang kita sa supply. Kaya nga, contracted man bala, insorte ka kontratang more power, sang supply enough, agud to nga makasustener sang kinanglanon demand sang kuryente diri iya sa mga konsumidor nga nasakupan niya, especialmente diri sa siyudad sa Iloilo. So ang pamangkot sini, nga ang nagka-blackout pa kita kahapon, nga ang may power interruptions kita nga natabo kahapon. Even though it lasted mga 2 to 3 hours in most part sa mga lugar nga nagka-brownout o kung nagka-blackout. At pamangkot sini, ano ang rason? Diin ang rason. Kiti di power advisory, series of advisories. Kiti sunod-sunod niya na monitor ang blackout mo. Una dariti ang advisory states unscheduled power interruption July 2026. Nagumpisa mga around 2:38 in the afternoon. Una gid niya pag blackout or una nga tiempo nga nagka brownout. Hindi bilog nga syudad. Ang mga affected areas, the first affected areas monitored sang more power amo ang Haro substation, Mandoriao substation, ang Mobile substation, ang Molo substation, ang Migaworld substation, kag Arivalo substation. Ang cause or causes. So no, iya sa more power. Tripping of the Iloilo PEDC 138 kilovolts line 3 and 69 kV bus 1 and bus 2 of Iloilo substation. Ang unscheduled power interruptions, according sa more power in parts of Iloilo City and part of Iloilo province, ini mga abyan, nagapabutsyag sa statement given. It was in GCP, no? Nagahatag sini sa statement. Unscheduled power interruption, in GCP niya, in parts of Iloilo City and Iloilo province at 1:32 p.m. today, July 8, kapon ini. Affected more diversion Haro, Mandoriao, Mobile, Molo, Migaworld, and Arivalo substations, and Eleco 1 Pavia substation. Rason sang NGCP, tripping of the Iloilo to PEDC 138 kilovolts line, line number 3 and 69 kV kilovolts, bus 1 and bus 2 of Iloilo stations. Ongoing investigation and restoration of affected loads. So pamangkot sini, it's not with the more power, it's with NGCP. Ha? Sa pagtanaw ta, ang connection siya with PEDC or the Panay Electric Development Corporation. Amoning ara bala sa may Lapas Dabla. Kita nyo na PEDC, ang coal-fired power plant. Hindi man inidirekta nga nag-connect sa more power kundi nagagi sa grid sa ginatawag sini NGCP. So the problem was traced to PEDC and NGCP. What happened? What are the things nga managkinabu? Ano mga natabo gidaw? Nga nagka-blackout gid kita haw? Amoning gusto nato sa nga maintindihan eh, ladies and gentlemen, nga hindi na masulit pa ang katulad man sini nga mga sitwasyon. Why? Bangod may mga issues raised before with NGCP. Ang issues raised before with NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, nga ang ila sini nga mga interconnections. Magambal kang interconnections, hindi lang ni duha ka linya kurinti nga lubiron mo kagbutangan sang tawag nato sa electrical tape. No. May mga switchboard ini and switchyard yung ginatawag. So dira sa switchboard kag switchyard, dapat sini may ginatawag na compatibility. Dapat rin sumamla sa mag-asawa. Ha? Ang kalabanan niya compatible sa mag-asawa is just like oil and water. Compatible na sila actually mo. Hindi nga oil kag oil. Oil kag water, masamigid. Diba? Kita nyo kung baris ang asawa, buot-buot ang bana. Kung baris ang bana, kag tuntong bana, ahay, kaluluoy lang. Ah, mambal, ikaw nga, ahay, kaluluoy lang yun sa asawa. Na-notice ninyo, just like an oil and a water. So, may compatibility dapat ang ilang sininyo mga gamit. Sistema, pertaining to the load, the management of load, and so on and so forth. May sistema inaiya sa ginatawag natin sininyo engineering work sa elektrisidad. So, may mga eksperto dira that could explain. Apamang ko sinikay, may ara igin pinpoint ini before. Na-upgrade na bala ini sang NGCP. Together with mga power producers. Just like PEDSI, power producer na. NGCP is the power transmission facility ang ila gina-manage. Amo ini ang ginatibsok ng mga poste. Kita nyo ng four side niya, ano na, poste na, nga may cross babaw, mamatag-as na, iyan na sang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. At the very least, tatlo ganingosyo sa atos, kuryente mo. The independent power producer, siyempre, ganingosyo na. Nabaligyan nila, ang ina-generate niya kuryente either sa coal-fired power plant, geothermal plant, and hydroelectric plant or diesel plant. Amo ni ang mga planta, niya nag-generate kuryente. So, gina-produce ini sa ginatawag independent power producers. Ginanegosyohan pagid, pagi sa pagpatindog sang poste kag switchyard sang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Halin iya sa power producer, ang iya ibaligya a kuryente, itayon niya ina sa linya sang NGCP. Pag abot iya sa switchyard sang NGCP, dira nagabakal ang mga power distribution utilities, Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3, ang More Power, ang Gimelco, Capelco, and so on and so forth. Dira sila nagatayon sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pagtayon nila dira, latay ng kuryente, amo ina nga mapundo kag mag-agi sa mga substations sang more diriya sa siyudad sa Iloilo. Kay parihos balasang palartidahon niya na partida ang supply sang kuryente. Pirang demand sa haro, mambalikaw 30 megawatts, okay, ari ang imo nga 35 megawatts, dala na dira ang ginatawag sininga reserve, ang para sa haro. Pagkatapos, i-distribute ini sa kabalayan nga nagalatay sa kuryente kag poste nga ginaangtan sang kuryente pakadto sa aton pamalay. Amo ng sistema. So katatlo kita ginegosyohan. Una ng negosyo, IPP, Independent Power Producers. Ginegosyohan pagid kita sang NGCP. And then the last one, amo iniya ang Power Distribution Utility. Pero ara karon sa ato sining linya si Miss Angel Tan, spokesperson of More Power diya sa siyudad, sa Iloilo and some parts of the province. Kasi may ara na karon na kuha ang More Power nga mga lugar sa probinsya nga sila na nagatayon sa kuryente. Ano bala ang kosang brownout or blackout in some parts of Iloilo City yesterday? Miss Angel, si Katropang Jose Albania sa XFM Iloilo. Good morning, ma'am.
1: Sir Josel, good morning. Kagamay aga gid sa mga consumers, listeners sa More Power nga nagpamati sa mga programa, sir.
0: Salamat gid sa tiempong ini, Miss Angel. Ma'am, ano ang reason, ang conclusion? Kasi nagsiligan ang tanan niya nagka-blackout kahapon. Nga ang may ara blackout sa iban nga parte sa franchise area sa More, labi na gid sa siyudad sa Iloilo, Miss Angel.
1: Okay. Actually, Sergio, no, kahapon nga adlaw, around 1:32 p.m., nakabaton kita or like mga several reports initially anay nga upon checking man sa ating system na nadulaan sang kuryente ang hindi lang ang mga feeder level but tanan nga mga substations sang more power diri sa Bugos nga franchisor Josel. Ang isa nila mga nabilin is ang iya sang Lapas substation. So Bugos nga Molo, Arevalo, Diversion, Mega World, everything sina nadulaan sang kuryente kahapon. Kaya ang aton diri nga nakuha man initial information upon initial investigation kay makamba kita Sir Jo nga like final investigation again kung may conclusion again from our partners sa transmission kag ining reports on generations nga if ever given may escalate sa DOE no ining natabo diri Sir Josel around 1:32 PM upon checking sa aton diri nga investigation nagtrip ang 138 kV Ilopad Sea Line 3. So ang doon bago ko ma-visualize sa Sir John, no, miara ang source ng kuryente ining PEDC, no? So ang para mag-connect ni siya sa transmission side o kung sa NGCP, miara asang linya pakadto sa NGCP. Amun siya ang nag-trip ang linya nga ni pakadto sa NGCP. So let's just say bin na restore na siya like on the latter part after being nasigahan kita sang kuryente Sir Jo, no. Ang naging problema pag niya kahapon may red alert status it is because ang planta mismo nga PEDCI probably need siya i-energize or like kayuhon pa as we speak right now energized in siya subong Sir Jo. So after sang 1:32 PM nga pag-trip sini nagdungan man ang pag-trip sang line 2 kag line 5 nga tinaga-connect niya sa aton nga franchise area diri sa bahin sa More Power. So ining iya sang PEDCI nga daan 115 megawatts na Sir Jo ang nadula sa generation side o kun ining supply sang kuryente. And then 2:06 ang hapon kahapon man nga adlaw very kwad gini siya Sir Jo, parang wala gini siya sa kalendaryo, nag-trip ang PCPC Unit 1 upon ining generation naton suppliers ang kuryente based sa posting sa NGCP, it is possibly because sang tube leak sang ilang boiler. So nag-out man yung takaplanta around 135 megawatts. So kahapon gid lang mga adlaw ang nadula sa isa gid lang kabagsak like mga 30 minutes lang Sir Josel no 285 megawatts na. So plus previously nga daan miara pang ongoing like maintenance ang thermal Visayas aduha ni siya ka units 169 megawatts times 2 around 338 megawatts. So as we speak right now totally sa mga major power plants 750 megawatts ang wala sa linya plus ining mga derated gila mga planta nga makaproduce like around 350 megawatts sa subong may ara kita sang 1,100 megawatts nga wala sa linya naton o kung hindi masupply ang kuryente sa bahin sa Visayas ni Sir Josel. So amo to siya if balikan ta ang mga pamangkot nga nadulaan sang kuryente kahapon ni adlaw amo to primarily nagtrip anay ang line sang 138 kV PEDCI line nga amoy siya ang primary reason but after sini like after mga minutes mga 30 minutes man Sir Josel no nagsiga man gila yon diri sa bahin sang franchise area sang More Power ang gina highlight natin Sir Josel nati ining mga dalagko nga planta nga ni kag amon nga mga kadlagko abi nga mga kuryente ang ginhandle need man ni siya proper and enough time para nga ma-restore, kag maka-restart gila yun, kag ma-re-energize, pakanto manabi ang like, kuryente, pakanto diri sa may distribution line. Kaya nakamba, kaya na Sir Josel, kasi before di siya makakanto sa tagsa ka mga panimalaining kuryente, medyo malawig-lawig ini siya nga proseso kung halin pa ini siya sa mga planta. But silingon, hindi ini siya dasigay ng proseso, Sir Josel.
0: Mm-hmm. So right now, ang ginadalawat, ang ginabakal ng kuryente sa More Power, magluwas abi sa direkta sa ano no or direkta yes planta or direkta sa mga independent power producers. Ang nagagi sa grid enough right now para mapasiga ang bilog ng franchise area sa More, Miss Angel.
1: as we speak right now, Sir Jocel, may kuryente kita. Daw muna siya. But because si NGCP, abi, Sir Jocel, sila ni Ando ang makakita agad sa current status sa bugos ng Visayas Grid. And nagpagwa sila subong din lamang aga sa yellow alert status. But silingon, may supply sa kuryente. However, tama kanipis ang margin kung ikumparar sa demand. So, kumbaga may ara lang din nga do, nipis nga margin na kaya mag-operate. Pero, if magtaas ang demand, may possibility nga mag-demand or mag-mando ang NGCP for us to the load or conduct manual load dropping para nga hindi mag-crash ang demand kung i-compare sa supply.
0: Mm-hmm. So sa diin ang problema si Miss Angel, kulang ang ginaproduce nga kuryente sa mga power producers or may problema sa linya sang NGCP nga hindi ya mabaton ang ginapatayon nga supply sang kuryente sa mga power producers.
1: Power producers gini Sir Jocel, transmission side clear, distribution side clear, it's just that wala gidya subong sang supply sang kuryente. Amo tong bata kaina kahapon wala sang supply si PEDSI but nabalik na ka sang hapon man. So right now ang wala kita sang kuryente from PCPC ining Therma Visayas na units 1 and 2 plus mga derated pagin naton yung mga planta kag ni ongoing maintenance. Amo tong bata kaina 1100 megawatts ang wala sa aton nga linya, Sir Jocel. If i-visualize na lang, Sir Jocel, no, parang i-analogy talang maintindihan sa kanan, kung ano kadamo ning 1,100 megawatts. Ang 1,100 megawatts, Sir Jocel, kung ikwanta lang siya, kung i-compare to siya, no, do based on the demand sang more power, do mga 10 times nga consumption sang Iloilo City, Subo, ang wala o kung wala nga kuryente. So, buot silingon, amuni kadako ang kuryente nga hindi masupply sa mga generation, so kung generators, as of this moment, Sir Jocel. However, in Therma Visayas, nga doon ka units kung ongoing ang ilas, ang ongoing sila ang ila, rin nga po, restoration process, kagti do initial information around July to August before niya siya mabalik. So, dako man niya siyang capacity ang mabulig man on the ends ang mga transmission and distribution side niya kuryente sa ating mga consumers. However, tiwala pa rin siyang proper time or ang like exact time saan ogi niya siya makabalik sa linya, Sir Jocel.
0: Mm-hmm. So right now, ang may ara problema ng power producer is the PEDSI and the PCPC or the PAM Concepcion.
1: Ang PEDSI, sir, naka-restore yun kahapon. Diba kahapon nag-trip siya, mga 132 ang linya, plus ang iya mismo nga planta nag-stop man sa pag-produce ng kuryente because nag-trip ang linya. Latter part, mga around quarter to six, nagbalik na siya sa PEDSI. So, nagbalik na ang 115 megawatts. Pagka 206 ang moto until now, si PCPC wala sa gihapon kung gihapon makasupply sa kuryente, so dako niya 135 megawatts plus si Therma Visayas amo niya siya ang 338 megawatts nga halin pa sa previous months nga ang nagmahal pag ng kuryente last this June nga ni Sir Jocel because man sang kakulang sang supply sa kuryente nga hindi mahatag subong sa mga planta. So until now si Therma Visayas hindi pa gihapon makasupply sa kuryente. The reason why nga right now may ara kita sa ginatawag nga yellow alert status. However, it is a big help man, Sir Jono, nga ang Mindanao mas mataas ang ginaproduce nila right now ng kuryente. So maka-export sila pakadto diri sa bahin sang Visayas. So primarily, nang unbearable din situation ta right now because si Mindanao ukon ining supply sang kuryente from Mindanao is nagakadto diri pakadto sa Visayas ng area, Sir Jocel.
0: Oh. Mga sa partya sang more power, pila ang steady nga supply nga nadula because sang pag-untat temporarily operate karon because of some problems sang PCPC.
1: Actually, Sir Jo, no. Kay kung supply sang kuryente, may ara sang supply sang kuryente, it's just that nipis lang din niya ang margin. Do kumbaga may supply sa kuryente, but kung akong mag-peak ang demand or tas taas din ang demand sa kuryente sa ating mga consumers, may possibility yung mas mataas ang demand compared sa supply. So, may ara kita demand or may ara kita supply sa kuryente for the demand. However, dapat pa-maintain ang nato ng ating demand na hindi tama kataas. Which luckily, right now, hindi na tama kainit, Sir Jo. So, hindi na tama, kumbaga, kahakog ang paggamit sa aircon right now. Though mas manubo-nubo ni siya ang aton niya demand compare sa summer season. However, ang problem, yun nga, sumong may yellow alert status because kulang gilya ang kulang sa supply sa kuryente. I think we can say, deficit siya or like enough siya kung ang ining mga planta na wala nag-function subong is nag-function kung tani, may capability pa kita kung tani, Sir Jo, no, nga mas mataas ang aton niya supply margin kag wala sang yellow alert status. Kaya kung wala sang yellow alert status, ang presyo sang kuryente, manubo man na siya. Kumbaga, kung damo sang supply sang kuryente nga kung nag-supply ini mga planta, mas manubo kung tani ang presyo sang kuryente. However, right now, because nga tama ka nipis ang supply sa energy o kung tama ka nipis ang margin, nag-spike man ang presyo sa kuryente. So, kahapon yan. Actually, Sir Jo, no, during the red alert status, kag nagkaladula itong mga planta, naglabot sa 40 pesos plus per kilowatt hour ang presyo sa kuryente, Sir Jo. Sa merkado, na siya na level. So, grabe ang pag-spike sa presyo sa kuryente once nga mga may mga planta or tama, gindi kulang ang supply sa kuryente, Sir Jo.
0: Oh. So, in short, karon ang nagabuhi sa aton sa supply sa kuryente, kung nga ang may supply ang tanan sining mga konsumidor right now, Ms. Angel, ang supply sa kuryente nga nagaagi sa market, sa grid.
1: Yes, yes. Okay. Ang of course from kay of course si transmission nga daan, Sir Jo, no, sila ni ang naga kwan man naga check sang aton nga demand kasi sila ang may real time data sang bugos nga Visayas grid kumpila sing ni ang demand jag ang mag-aging kuryente pakadto sa atong mga distribution side. The reason why nga gina-highlight tagin, Sir Jo, no, na ang pag-agi sang kuryente is from generation, transmission to distribution. Distribution-wise, Sir Jo, kahapon, wala ganyan problema on our system, our operations. It's just that, ang mugid ni on the level, ganyan sang generators, kag ining linya from the generator, ganyan siya, Sir Jo, ang nag-trip kahapon. Reason why nga nagko, ganyan akong nako, ganyan ang epekto sa Ilocity. But, of course, kina-highlight natin nga ang ining, ano tama, sabi, if ever nga do very technical sa atin bala nga mga listeners, Sir Josel, no? Ang aton sini nga mabulig as consumers, sa gihapon ang pag-kinot sang kuryente. Tuod niya do very, very cliche nga classic statement or classic advisor, Jo, no? Pero sa gihapon, ining supply and demand sa kuryente is nakadepende sa mga consumers naton. But we do really understand nga we cannot force nga dapat depend ka mo sa kuryente because kinanglan. Pero tumiara daan niya ibang, Sir Jo, ang kinanglan din sa kuryente, no? So we can say nga we can use the electricity wisely and smart ways, Sir Jo, no? So like example, bi halimbawa, nagpaandar ikaw sang aircon imbes nga bayaan mo da nga wala sang tawo, pwede man nga paandaran na lang sang electric fan para maglamig ang area, Sir Jo. So tapos patyo ng aircon para nga ti makatipid sang kuryente because ang tingog nga number nga demand sang kuryente sang ating mga consumers sa bugos ka franchise area is also something nga dependent man ang aton nga transmission side sa sining mga number, Sir Jo. So kung magasagya po, nakadepende sa aton yung mga consumers ang demand sang kuryente na ti mag-reflect sa data sang aton yung transmission side. However, ang muna gina-highlight, Sir Jo, no, nga si More Power as distribution utility, nagabaton kita sang kuryente nga i-distribute sa aton yung mga consumers kay lamang, Sir Jo.
0: Oh. Botang balon siya ni hindi stable, no? Botang balon niya ginapaabot ang possibility nga may ara sang MLD, manual load dropping before ang term na gagamit nato siya ni rotational brownout nga matabo Miss Angel. That's always a possibility right now. Manipis ka tama ang supply sa kuryente ta.
1: Actually, Sir Joe, right now, kaya nga ito, ginabantayan din isang official communication from the NGCP. Hindi sila ginawa makadetermine, Sir Joe, if ma-MLD or hindi. Oh. Example, di right now, may yellow alert status kita tuod may nipis na supply sa our margin of supply and demand. But if makita isang NGCP sa ilang monitoring, ay nag-spike ang demand sa Amazon, need na mag-deload. Parang ma-maintain ang kumbaga ang maayong situation sa atong na grid. So sila ni ang makahambal grid. So if mag manual load dropping kita, hindi siya basta-basta, Sir Joe. May proper communication from NGCP, a letter stating sang megawatts nga need nila from distribution utility. Kaya we would highlight nga hindi lang ni Timor Power, Sir Joe, ang apektado halin pa kahapon as sa Subong nga yellow alert status pat bugos nga Visayas grid, Sir Joe. So this one, sa part sang More Power, we are proactively educating sang ating mga consumers nga may mga effects sa nga chain after sang sining mga kaga trip sang mga planta as sa presyo sang kuryente. Do massive change siya afterwards, Sir Joe mo. But ang aton diri nga gina-highlight nga demand wise sa aton sa gihapon yung mga consumers kita nga mga consumers sa gihapon, Sir Joe, ang maka-manage sang paggamit naton sang kuryente, Sir Joseph.
0: Okay. With that, at least naklaruhan kita. Miss Angel, thank you for the time kag sa mga information sa ginhatag nimo for the education sa aton sa mga consumer sa More Power. Good morning, Miss Angel.
1: Sir Josel, thank you very much, no? Kag thank you very much sa paghatag sa tiyempo sa bahay sa More Power nga di mapatahan naton maka-educate kita sa kung ano ginman bala ang nagkakatabo subong sa power status sang bugos na Visayas grid kag sang More Power, Sir Josel. Again, madamo gid nga salamat kag maingaga.
0: Good morning. Dari or si Miss Angel Tan, ang spokesperson sang More Power. Ang iya sining franchise area is the entire Iloilo City and some parts of the province. Ara sa NGCP ang liabi kon bala may MLD, manual load dropping. Sa ato sining kon may MLD gani, manual load dropping, ang resort iya sang power distribution utilities just like More, Eleco, amo ang rotational brownout para nga hindi lang ang isa ka lugar mag-suffer kundi tunga-tungaon na lang kung duha ka oras na karon ang brownout nga naka-schedule tunga-tungaon na mambalabi nga pila ka substations may ari kita dere anong mga critical areas. Okay, may apat kita ka substations, ang apat ka oras nga i-rotate 30 minutos sa substation 1, 30 sa substation 2, and so on and so forth. Para nga hindi man magtingob si sa kalugar ang duha ka oras gid nga blackout or brownout. May nagaling ta tiempo, it's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Para sa inyo sining pampabalik gana, kag pampabalik puwersa. Good morning kay amigo James Padura, kay katropang James. Good morning katropang Josie, listening here. Pangita ka na mo ni Junix, pupot si Librar sang Sabado, sa ako kaugali. Alang-alang idabi katropang James, no? Sige lang, makatubang ay kita, makasquirty. Squirty, ah. Over a, hindi lang kapa, a bottle of beer maybe, or a cup of coffee. Kachimpo gigitas na sa kay Marilo Vargas Pedroso, dapat certified true copy kinakatropan Josil kung sa BIR ka na kag ROD, Registry of Deeds ng ROD. Amo gid na nga ginapangita. Good morning, SM Josil. Salamat gid kay Ma'am Marilo Vargas Pedroso. No, certified true copy gina, hindi pwedeng ang photocopy is as good as original. Well, why not a tiempo sa ato sining nga pagparagad sa happy birthday gali sa kay Rolando Casires. Happy birthday. May you have many more birthdays in the years to come. Sa technical side, upunta si katropang John Ray Bertiz and katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kag akon balahibo. Samtang naglakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugatan siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Isa ka dako nga panaligban para sa mga otoridad na tabo kay Rodney. Hindi din na mahipalan kung sinong puluto nila nga suspek. Sinong mahimo nga magtindog na testigo. Doon hindi ginawa pa at hagang natapo. Pero gusto ko na lang magpati sa ginhambal ni Rico. Mahimo nga managbarang matuod ang sugata ni Rodney. Apang kung matuod din ha. Paano pasabat sa kasuguan ang manugbarang? Uy! Do ka subong sang baruto nga papel e nagalutaw-lutaw sa dagat nga wala sang patod nga patulungan ng kaso sa wagpatay kay Rodney.

suspect. Wala sang testigo. Kagmahimo na lang ang kalintan sa mga tao ang natabo. Tungod wala inisang patod nga patulungan. Ay, Rodney, nga natabo ini si imo. Sino may kaimuan sagto sa imo? Sino wala sang kaluoy nga nagpatay sa imo? Sino? Sino?

Ginasakitan ako sa reaksyon ni Mia sa kamatayan ni Rodney. Wala malikom sakon nga ex-boyfriend niya si Rodney. Kagsang buhi pa si Rodney. Tagsa nga makita ko siya nga nagapakigambal kay Nemia. Hindi ko malikawan nga magpangimon ako. Kagkun kaysa, amoy na ang halinan sa pag-away namon nga mag-asawa. Kagkaran, bisan wala na si Rodney. Daw nagapakita gihapon sa pag-ulikid si Nemia saya. Makitagit nga apektado siya sa nadangtan ni Rodney. May mga bisis nga nagkakaurungan siya. Kag daw kadalon sa nga ginapaminsar. Kag ginahakaw ko. Nagkabatsyag ako sa tuman niya kay Imon. Kamudlay batunon para sa akon. Na ginakasubo niya ang kamatayon sang ex-boyfriend niya. Bangita ako sang husto nga tiyon. Agud istoryahon ko siya.

0: Rico. Tugtubala subong. Ginapangimunan mo pa si Rodney?
1: Nimya kakakwan.
0: Patay na siya. Kagbaduga na kita nga nagaupon. Kagdako ng aton anak. Sultrito na si Edgar. Oh,
1: pasinsya lang ako. Basta gani ang bahin sa imo, kagbahin sa relasyon naton ang nakataya. Doon nagkakadula ako sa kagalingon ko. Amo ko lang siguro ikaw sinakamahal. Hindi ako gusto na may kaagaw ako sa imo. Hindi ako gusto na may ibang pangalalaki na nagatulok sa imo.
0: Rico, mahal ko man ikaw. Gani, hindi ka magpamensarsan kung ano-ano. Wala ko nang pakasal sa imo kung wala ikaw ginapakamahal.

0: Hindi madulan sa kaisipan ko ang ginambal ni Nemya. Kung matuod, yung ginapakamahal niya ako. Kahit na masami siya nagkakaurungan, sugod sang napatay na si Rodney. Ginbatsya-ginblan niya sang tuman ang natabo. Napamatudan blan niya sa yakaw galingon. Nga si Rodney, ang mas naging pakamahal niya, kag-inti kay ako. Gusto ko nga magsinggit, magpamuyayaw, kag magpanghangkat sa inaway. Kadamo lang sa nagagamusa akong kaisipan. Kagang ugat sinitanan. Amang sobra-sobra ko nga paghigugma kay Nemya. Hindi ako mapahamtang. Kinahanglan nga masubilanon ko siya. Karon sa gabi, istoryahan ko siya antes magtulog. Kayo, ato naman, makita ko halintire sa ginapungkuhan ko. Nagapadalom naman siya sang iya kaisipan. Nakaibala ako na may problema ka. Kilala ko na ikaw, Nemya. Hindi ka magsubong sina kung wala ka sang problema. Ano ba, Naina? Sugiri ako. Base pa lang kung makabulig ako.
1: Ay, mahangpan mo ayan ako. Kung isugid ko sa imo.
0: Nemya naman. Bana mo ako. Ganit, sige na. Sugiri ako sa nagatublag sa imo kaisipan.
1: Si Edgar, hindi mo tunay nga anak. Anak namon siya ni Rodney.
0: May... ano?
1: Oo, Rico. Kaganagay pabugat sa kasing-kasing ko. Amo nga napatay si Rodney. Wala makahibalos ang bahin kay Edgar.
0: Nemya?

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
5: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
3: O ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remy Lito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
3: The

Do patalom nga nagtibsok sa kasing-kasing ko. Ang kamaturan niya tukiban ko. Pabatsyag ko. Literal nga nagatuko ang kasing-kasing ko. Gusto ko nga magsinggit kag maghibi. Paano na tabo? Madugay na kami nga nagaupo ni Nimya. Apang subong ko lang nahipalaan. Gamay dala nga pagluib ang pag-asawahin namon. Gintunto ako ni Nimya. Kagkabudlay para sa akon nga mabato nini. Gusto ko nga inulsulan. Kung nga ginukat ko pa mga bagay nga ina. Kung amo man lang santo kasakit sa ginbuyagyag niya sa ako. Kung tali, gintago na lang niya ini. Paano pa? Paano pa subong maging normal ang lakat sang kabuhi namon? Adlaw-adlaw ko nga paminsaron ang ginbuhat nga pagluib ni Nimya sa akon. Sa panugod palang kalisang amon pag-upod, gintunto na niya ako. Ang bugos ko nga pagpate, ako ang nakapabusong saya. Hindi gali? May relasyon pagalit sila sang nubyo niya. Bisan sa tung magnubyo na kami nga dawa. Husto man gali ang desisyon ko. Napat yun si Rodney. Ginapangimunan ko siya. Ang laom ko, kung patay na siya, hindi na siya makatugas ang gamo sa relasyon namo ni Nimya. Apang nagsala gali ako, ang anak ni Rodney gari sa kong puder, nagasirbi nga higko nga nagtungtong sa kong ulo. Manchay ni sa akong pagkatao kag sa akong pagkalalaki. Mag-survey ni nga pilas nga hindi mag-ayo tugtob sa katugtuban. Hindi ko mapatas ng sakiton si Nimya. Abang mahimo ko nga panason sa kalibutan ang handumanan na ginpili ni Rodney. Mahimo ko na patyon si Edgar. Inala lang na pinsaran ko nga pagi para makabalos ako sa kawala sang huya nga nabuhat ni Rodney sa akon sang buhi pa siya. Inala lang na pinsaran ko nga pagi agad madula ang mantsa nga nagahig ko sa akong kasing-kasing kagkaisipan. Si Edgar, isa ka dako nga tunok sa akong tutunan. Kag makaginawala ako sa tadlong, kung matula siya sa akong panas. Abang padayunan ko ang pagpakunukuno kay Nimya. Nawala ako na sakitan sa natukiban ko. Gusto ko nga paminsaro niya nga baton ko sang hugot sa akon balatsyakon ang anak ni Rodney. Papatiyon ko siya sa akon ginsaling nga ang nakaligan, nakaligan na. Kag hindi na dapat nga balikan pa. Nakalimtan na lang namon ang malaw ay nga bahin sang amon kabuhi.

0: Nanay, anyapo na ta.
1: Ah, sige na anak. Magpadayon ka lang. Busog pa ako sa kinpamahaw ko nga tinanok na saging kaina sang hapon eh.
0: Amo gali, tay?
1: Oo, anak. Gani, magkaon ka na lang dira.
0: Sige, tay, ah.
1: Up.
0: Sadi ka makadto, tay? Gabi naman eh.
1: Mapanginhangin lang ako sa idalom, anak. Makadto ako sa lugar sa din. Masuguran ko na nga kung plano. Batok sa imo.

me vea cómo pongo. Karon, piyungon ko ang akong mga mata kag magsambit sang orasyon.

Nagwa na sa lawas ko ang daw-asong espiritu ko. Wala na ako sa akong lawas. Kagari, nagkapasaka na ako si Ere. Ginbilin ko ang akong dutanon na lawas na nagapong ko kagwala sang pangalibutan. Pamatsyak ko subong. Daw parte ako sang hangin. Tungod tama kamagan sang pamatsyak.

Nakasulod na ako sa balay. Kag si Edgar, atugiyapon sa lamesa. Kag wala pa siya makatapos kaon. Hindi na ako magusig sang tiyon. Masulod na ako sa lawas niya.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para all always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Sunfone Plus Herbal Oil.
6: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili
8: sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas ang Sister Pain para diro-diritso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
11: Get ready, Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
13: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
14: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sunfone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
15: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
17: Santone Coffee Mix. Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
18: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
19: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
19: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
23: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
24: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
25: Oh.
24: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
25: Aray ko!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines. Last 10:53 na sa aga. Kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus, ang suplemento nga mayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglanon, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Importante nga maproteksyonan aton kag malikaw sa mga balatian ang aton nga mata bangod nga aton siring nga mata ang nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas kinanglanon aton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok at sa Lazada. Pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Webes ng edisyon. Petsa 9 sa bulan sang Hulyo. Ikaduha sa lima tanan ka mga Webes. Kamusta ang aton nga aga? Magalumo ng aton nga aga. Gagakon ka isa, nagtupa ang pagpanalithi. Kaya na, aga pa nagtupa ang pagpanalithi diri sa aton sa syudad kaga sa probinsya sang Iloilo. Pagod man sa weather disturbance ngayon sa aton sa ring Philippine Area of Responsibility o CONAPAR. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Sa aton sila nga mga drivers, kamusta nga ton sila nga biyahe? Kamusta nga ton nga money market? Kabay pa nga okay lang kamuda, no? Diri sa aton sa syudad, sa padayon nga naglaray nga mga drivers na ton sa magutok nga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Liwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa tak ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Updates kag pagtalakay naton sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy birthday. Sa mga nag-celebrar naman sang anibersaryo, happy, happy anniversary. And sa mga nag-hiwat sang kafiestahan, dali na lang gali piyesta sa Mulo. Katropang January, July ang fiesta sa Mulo eh. Happy, happy fiesta in advance sa mga taga-distrito sang Mulo. Mabatian kita sa frequency ng 100.7 MHz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian makita sa bilog ng kalibutan. Pinagi sa ato ng mga social media platforms sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow. Anduan na ton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga overseas sa Filipino workers na ton nga nagapamati baya XFM Radio Network ng application, welcome sa Webes ng edisyon sa pagpangalagad sa sentro. Sa mga talalupang doon ng mga balita, pahuway kita na isubong sa impeachment trial. Makaligad ang tatlo kadlaw ng sunod-sunod ng pagpamati na to. Kino halos buta kita sa pagpamati sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. So, pahuway-huway tanay. Sunod naman nga si Mana, katropang Janrea. Aligwahan tanay nga. Ton sila nga utok sa impeachment trial. No? Sa aton sila nga mataga palbatikin natin na batian man ang diskasyon sa programa Bullseye upod kay former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Ang pila ka mga observation, pag-analisar sa ongoing impeachment trial because nga ti si former Congressman Junjun Tupas nangin lead prosecutor sang time nga gin-impeach si Chief Justice Renato Corona kag the only impeachment trial nga nangin successful na no? Sang ila sila nga tiyempo. So may mga pag-analisar kaina nga gin pagwa si former 5th District Congressman Junjun Tupas. So balantayan pagid sa masunod nga semana kay ti may ang tatlo kadlaw so far sa aton sini nga matag panamati isa pa lang ka witness to. Next week may ara sang tatlo ka naka-schedule nga iga presentar ang panel of prosecutors or panel of prosecution sini mga katropa sa siling ongoing impeachment trial. Okay? Pahigad-higad na nanay ng impeachment trial no, sa aton siling mga taga palamati. Dire kita anay sa pagtalupangod sa mga balita kag impormasyon kadamo sa mga dapat tatagan sang pagtamod sang aton siring gobyerno katupang dyan rin. Kaya nga away pagani kita makatibawas ang taga Mindanao to. Taga Sarangani, way pagani makatibawas to sa linog nga asta subong madamo pa kita sang aton siring mga kautoran nga naga-star sa Gyapon sa tent. Ang mga naapektuhan sang linog, sang nagligad nga mga sinimana, nagligad nga bulan sa aton siring matagpalmati, way pa to makabutwa, way pa to makarecover ang aton siring mga kautoran to sa Sarangani. No, sa mga apektado sang linog, ang iban to, way pa makabalik sa ila siring tagsa ka mga balay because ng ila siring balay, na guba man sa magnitude 7.8 nga linog mga katropa ti subong dito sa Mindanao. May pila ka mga lugar dito sa Mindanao nga ginabaha man subong katropang dyan rin. Like for example dito sa Cotabato, no, sa Sultan Kudarat, may mga kahapon may mga pamilya nga gin evacuate bangod man sa wala untat nga pagtupa sang ulan nga nagkosiri mga katropa sang baha. May mga pamilya nga gina-evacuate rin sa ila si tagsak ka mga balay gindala sa evacuation center para nga mangin safe ang ining mga pamilya. Ina sa Sultan Kudarat pala na katropang dyan rin. May mga reported landslide man, no, nga nagkalatabo dito. Like for example sa Bukidnon, mayara man sa mga pagbaha ng mga balay ito, nagkalaguba man bangod sa baha. Daw lunsay na ni kalamidad katropang dyan rin. Pero ang ginabisihan niya sa aton sila nga mga official impeachment sa Gyapon.
1: Sentro.
0: May linog, way pakabutwa, ginsundan subong sang baha, ulan pala na, hindi way pa kita gani masyado diri gin na igo sang bagyo, kag hopefully hindi lang kita pag bagyohon sang mabaskog. May lang to kay naglapaw si Bagyo Inday, no, super typhoon to. Although nga may mga parte sang pungsod nga naka-experience siya sang pagbaha bangod sa pagtupa sang mamunog nga ulan, may mga pamilya nga gin evacuate way labot sa mga pagbaha ang bulkan na Kanlaon katropang dyan rin. Naglupok man subong nga aga. Kita mo ang sitwasyon katupan dyan, Ray, sa mga tanom, sa mga pictures ba lang na gina-upload sa social media. No? May, although nga ang paglupok, moderate explosive eruption sang Bulkan Kanlaon, kagabasi ko na makacheck kita, no, sa aton sa mga koneksyon dito sa Negros Occidental or sa Negros Island Region, especially sa aton sining mga sister stations dito sa XFM, kay makita ta sa mga pictures ang mga tanom to, no, mga ginabuga nga abo halin sa
1: sentro
0: sa Bulkan Kanlaon, nagtulupa sa mga pananom, mga salakyan to hindi mapuslan ang dalan, terrible. Way labot na may nakita pagid ko katropan dyan, Ray, sa picture bala nga ang mga ulotanon, no, nga ara na sa public market sang Kanlaon mga katropa, sa ang mga utanon nga gin parinda nga mga nabaligya nga mga utanon
1: sentro
0: ara na gid ya sa Uptown Market sang Kanlaon City, Negros Oriental. Sos Maria kagusip, hindi mapuslan
1: sentro,
0: hindi mapuslan in the sense nga gin likop sang abo
1: sentro,
0: halin sa Bulkan Kanlaon ang ilang mga
1: sentro
0: pananom tong ilang mga balaligya dugangan pa nga nagatupa ang ulan katropan dyan rin. Jesus, grabe nga mga kalamidad nga nagakalatabo sa Pilipinas sa aton sa mga tagpala. Matitilang tawan nyo bala kung anong epekto sina no sa aton sa nga mga tagpalamati tido yung tingkaihan nga ining mga apektado nga mga mangunguman naton ang aton sa nga mga kautoran nga apektado sa sining paglupok sa bulkan na Kanlaon. Do yung tingkaihan nga ang malapit sila dira hindi man mag-evacuate ha, sa aton sa nga mga tagpalamati. So standby ka mo no sa aton sa nga mga taga palamati kay base sa mga videos and mga laragway nga nagalapta subong sa social media. Makita naton no ang mga kautoran naton hindi lang ni actually kuan mga pananom mga ulotanon. Ang Kanlaon katropan dyan, nare, isa ini sa mga source sa ulotanon nga naga-supply diri sa Panay man katropan dyan, nare mo? Diri sa aton sa Iloilo, kag bisan pa dito sa Metro Manila. Ining mga Repulyo, mga
1: Centro.
0: Mga pipino ni katropan dyan, nare, mga sayute. Ang ibang sini dito ni naghalin sa Kanlaon, no? Mga sibuyas niyo, no? Sa aton sa digamatang panamati, aside sa bagyo ng mga ulotanon,
1: Centro! Centro!
0: May mga supply man sang ulotanon nga naghalin sa Kanlaon sa aton sa digamatang mga katropa.
1: Centro!
0: Kasi, bangon sa siling paglupok sang bulkan Kanlaon sa subong nga aga, apektado naman ang aton sa digamatang mga mangunguma. And tinatural expectaron mo sa dira katropan dyan rin nga ang supply sa mga ulotanon nga nagikan sa Kanlaon dako ang posibilidad nga magmahal.
1: Centro!
0: No? Sa aton sa nga mga taga palamati. Base makacheck itang kiron sa aton sa nga mga kaupdanan nga ato dito sa XFM Bacolod or XFM dito sa Negros Island Region para baka check man kita kay somehow ang Iloilo madamo man sang pamilya nga ato dito mo nga naga-star bala katropan dyan rey so basi maka-check kita no sa sitwasyon kag
1: Centro! Centro!
0: Maka makakuha kita kung ano ang mga tikang na ginahimo subong
1: Centro.
0: Sang lokal nga mga nga gobyerno sang Negros Oriental kag Negros Occidental may kang tanan sa siling paglupok sang bulkan Kanlaon sa subong aga. Last 11:07 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad para sa inyo mga reaksyon, opinyon na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa piyak nga bahin, diri sa aton sa lokal, balita lokal, hatagan tani sa nagakaigo nga pagtamod ining notorious nga scammer, notorious nga manugbaldog
1: Centro.
0: Nga nakabiyansa sa Pabia Municipal Police Station. Madumduman sa nagligad nga simana, nagligad nga Sabado, ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga istapa si alias Angel. Iring si alias Angel, actually kilalanan ni siya, no? Kilalanan ni siya nga baldugira or scammer, no? Dira sa aton sa siyudad sang Iloilo. Sang una, dira siya nag-star sa Pandak, Barangay Pandak sa Banua sang Pabia pero sang ulihi nagsaylo siya kayo dirin ni siya ga star sa Barangay Balabago sa distrito sang Haro. Now isa sa mga nabiktima niya si Nadire ang aton nga coordinator sang class no sa taxi. Ang aton nga class coordinator sang taxi patrollers naton si katropang Rodolfo De Lapos Jr. I don't know kung pilagid ang to be exact no nga na kuha kay katropang Rodolfo de Lapos sa aton nga class coordinator sa XFM Taxi Patrollers, kag kun paano naglabot sa punto nga nagtransaksyonan nay sila. Kay sakit kay jabot ni kay ni katropang Rodolfo, mo tiyama imagine mo, filean mo siya sang kaso ining scammer. Makon mo blang uyang sa chimpo, ang imong time blang nga magbalik-balik kato file sang case bla. Tiyang iyaya siguro kay katropang Rodolfo in good faith man yang makabulig. Ay ti somehow negosyo mo. Sino bla gusto nga kon may chance man lang, sino abi ang hindi gusto nga makanegosyo katropang John Rayman, di ba la? So hibaloon ta dugay-dugay kay katropa Rodolfo de Lapos Jr. kung paano naglabot sa point nga nakumbinsi siya nga mag nakumbinsi ini siya sang sining scammer kag ano kadako ang nakuha sa kay Dolpo. Kung na subong nga chimpo, dapat piliin mo gid.
1: Sentro.
0: Piliin mo gid sa subong nga chimpo kay kundi kakbalo magpili sa mga tao subong nga saligan mo. Laban-laban baldugon kagid.
1: Sentro.
0: Kay kun si Police Major Bonifacio Alabi pa before sa pag post sang bail nga 18,000 pesos ni Angel, ni alias Angel, hindi magnubo sa 20 katropang January mo. Hindi magnubo sa 20 ka mga individual ang nagkado sa police station. Ang iban gusto nga i-verify. Ang iban gusto nga magreklamo eh. No? Sa aton nga mga taga palamati. Dugay-dugay sa aton sila nga mga katropa, i-plastar na ito. Kaya agti ko na nung plano ni katropang Rodolfo de Lapos eh, no? Kay ti siyang natungdan ng nabiktima. Kag siguro para man sa aton siling mga tagpalamati, awareness man, para sa aton siling mga katropa, parang ma-aware man blah, no?
1: Sentro!
0: Dapat hindi ka mo magpadala-dala sa katulad sini sa mga matamis ng mga tinaga nga naga-kombinyo sa inyo. Okay, kapariyosin eh. Dako nga kantidad, no? Probisan pa gamay na katropan dyan. Right, the fact lang pinangabudlayan mo na iya. No? Pinangabudlayan, bisan isa kagatos na na. Dua kagatos, hasta isa kalibo na, no? The fact na pinangabudlayan mo bla? Pag hindi sa padali nga pamaagi sa pag kakita mo sang kwarta. So i-plastar ta na eh, dugay-dugay sa aton sining pangalagad kay main kaupod naton si katropang Rodolfo de Lapos sang aton sining XFM Taxi Patroller coordinator kay sana sining na nabiktima ini siya.
1: Sentro.
0: Kay dunno ko na reaksyon niya kay siya na nakapiansa si Angel sa Pabia Municipal Police Station.
1: Sentro.
0: Hindi man pwede ma-detain kung nakapiansa na. So ang pinaka dalist sinadera, file naman siya sa nadera kaso.
1: Sentro.
0: Sige, ma-break kami anay katropa Rodolfo kay sa pagbalik ta. May kaupon naton si katropa Rodolfo de Lapos, ang aton siling XFM Taxi Patroller Coordinator, para i-plastar ang natabo sa iya.
1: Sentro.
0: Paano ini siya na-scam? Ano kadako nga kantidad ang nakuha sini sa iya?
1: Sentro.
0: So balikan tanay sa aton nga pagpangalagad. Good morning anay sa kay Ma'am Aloha Bueco, kay Catherine Biloso. Good morning. Also sa kinong Fred Belbao. Nung Fred, good morning. Dira sa St. Clair Subdivision sa distrito sang Mandurriao kay Naimila Gordero. Good morning! Dira sa Magsaysay Village sa La Paz kay Nime Gordero da kay kay Nestor Cordero II, good morning. Kay Nicole Cordero.
1: Centro! Centro!
0: Kay Maydel Mo, good morning. Happy listening. Sumuman di kayo sa Barangay Demokrasya sa Distrito Sangharo. Kay Naibikbik Mandarico, good morning. Also, good morning man sa kay Kagawad Arlene Evangelista.
1: Centro!
0: Kay Lina Complisa, good morning. Happy listening. Also sa kay Marlene Magbuo dira sa may
1: Centro! Centro!
0: Oñate de Leon sa mga vendors dira sa public market.
1: Centro!
0: Good morning, happy listening ha, sa mga nag-monitor dira sa aton. Good morning, happy listening. Kay Ma'am Lourdes sa Tikson Gayoso, good morning. Kay Ma'am Lucel Capio, good morning. Happy listening. Kay Kagawad Rodrigo Montaño.
1: Centro.
0: Ang aton nga district coordinator dira sa Kalaparan, no? Sa Arevalo District ang class sa coordinator naton.
1: Centro.
0: Si Kagawad Tony Toriaga, Gawad. Si Kagawad Alan Ilanggos ng Kalaparan, kay Ronel Daroca. Also, good morning man sa kay sa presidente sang senior citizen. Dira sa may Kalaparan, kay Mr. Busayong, sir. Kay Jules Espinosa Hinlo, kay Mrs. Donna Hinlo. Good morning. Kay Katropang Gabi Gabo, Gab. Kamusta na nga ton sila mga members sa class? Kay Ronel and Michelle Abugadel. Good morning, happy listening. Kay Babin Kanayunanda, no? Sa Maymay sa Bukuhan and Natural. Dira sa Just Doing It Re. Happy listening lang sa kay Ma'am Gigi Doronila and kay Mister niya. Sa mga nagapanyaga da sa Just Doing It Re.
1: Centro!
0: Sige, ma-break kami anani ka tropang dyan, Ray. And sa aton sila nga pagbalik, duga nga mga balita, kaga impormasyon, aton nga pagatutukan, pagkatapos ng aton sila nga mga commercials. Please stand by.
2: XFM.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag

0: taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalaan ko nga ang premium D3 coffee mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga premium D3 coffee mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
3: magaan.
5: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
5: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: System Pain.
8: Mas gari, sa kaservice ko, may arapo sa chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Diet na kubuwas ah.
5: XFM.
9: Katropa mo.
10: Exciting.
11: Mga katropa. Exciting.

0: Las 11:20 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. May number ang fee box da katropang January, no? I-try ta lang ko na makontak naton. Check naton kung bala sige pa ang bugas ang abo halin sa bulkan na Kanlao, no? Sa aton siring mga taga palamati. Iningabahin sa aton nga pag pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Subong at siyempo, dapat mabakod ang aton nga immune system. May pambato kita sa mga balatian. Subong, kay budlay magkabalatian ka.
1: Sentro!
0: Lapin ka subong nagpabaylo-baylo na ang siyempo, ho. Gaulan na naman, no? Init, ulan. Kundi mabakod ang immune system, laban-laban, balatian, gining masugata si imo.
1: Sentro!
0: Pero kung protektado ka sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, nga may lima ka mga ingredients, mangosteen o kung Santone, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina, gintingob sa isa ka kapsula, agod nga magkabulig sa ato ni kayong lawas, malikawan aton ang mga pamalatian. Kasumong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, giban pang mga klase sang balatian. Ini ang manggiranon sa antioxidant compound, no, bangod sang mangosteen and mayakasang anti-inflammatory properties nga makabulig agod nga magapabilin nga healthy ang aton ikaayong lawas. Santone Plus Gold Herbal Capsule updantas ang Santone Vitamin C, ang alkaline based tignan acidic ng vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system and also Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria, may ala antibiotic effect kag mayara sang pambato kita sa mga viral and bacterial infection. Upod ta si Miss Andeline K.

0: Tintin, no, sang Fibox sa Negros sa ato sa ring mga taga Palamati. Quintilla, no? Quintilla. Okay, si Miss Andilin ng Quintilla sang Fibox Negros. Ma'am, good morning. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, ma'am.
1: Hello, good morning, sir.
0: Yes, ma'am, no. Thank you sa time ginatadir sa amon sa XFM Iloilo. Ma'am, may we know ano ang latest sa pag lupok sa bulkan na subong aga dira sa Negros, ma'am?
1: Yes, sir, no. So, subong aga at around 7:33, kita naka monitor sa ka moderately explosive eruption sa Panlaon Volcano. Initially, sir, nag-generate sang 2 to 3 kilometer height na plume. And although wala kita masyadong visual observation, sir, no, sa aton nga mga IP cameras around the volcano tungod kay cloud covered, sir, no, heavily covered ang aton nga bulkan.
0: Mm-hmm.
1: May mga may ara kita nga mga social media nga mga netizens nga nagpost sang mga sang ilang nakita nga ash column nga na-generate sang sininga eruption, sir, no. Ininga eruption nag-generate man sang pyroclastic density current, and may mga reports sang booming sound sa may Canlaon City, La Castellana, and as far as Bacolod man, sir, no. Tapos may sa Subong may mga reports of ash fall kita nga nabaton, may ara sa Canlaon City and portions ng San Carlos, and pakadto sa Cebu ang concern na may mga light ash falls man reported.
0: Yes, ma'am. Nagkabalaka man kami, Kitty. Negros is malapit man lang diri sa Iloilo, ma'am, no? And may because sa siling mga reports nga mayara sang pagbuga sang abo, and madamo na gani kita sa mga nakita sa social media nga apektado sa siling paglupok sang bulkan kag may mga abo na nagatulupa. Kamusta subong, ma'am, ang sitwasyon? Sige-sige pa ang pagbuga niya or nag-untat na?
1: Ang explosion signal, sir, nag-last sa for 3 minutes. So, okay. Natapos man sa at around 7:36. Pero ang ash fall, kaya man siya makakwansang hangin, sir, no? May mga na-experience pa nga ash fall sa Subong sa mga farther areas. For example, sir, sa Cebu, gani.
0: Oo. Anong posibilidad, ma'am, nga makalabot man diri sa amon sa Iloilo?
1: Sa Subong, sir, no, ang aton nga wind direction is pakadto sa east. So, ang mga areas sa western portion ng Canlaon, for example, sir, no, ang Bago City, ang La Carlota, so, ang Bacolod, wala uh-huh. may na-experience nga ash fall tungod kay pakadto sa ang hangin. Ang mga areas nga naapektuhan, amo ang Canlaon City and ang mga kalapit nga mga concern nga mga areas.
0: Okay. Kabay pa hindi lang maglabot man diri sa amon, kiti as you mentioned daw ang wind direction do pakadto dito sa Cebu nga area. Pero ma'am, may mga advisory kamo sa mga LGUs abi, especially sa mga residente nga naga-star sa palibot, may mga advisory kamo to evacuate, ma'am?
1: Ang aton nga alert level, sir, no, sa Subong is alert level 2. Ang aton nga ng prohibition is ang ginapagbawal naton ang entry within the 4 kilometer radius ng aton nga bulkan tungod sa mga hazards sang pwedeng madulot sang paglupok sang bulkan, sir. So so far sa aton nga pagkabalo, ang mga communities nga nag-star within the 4 kilometer permanent danger zone has already evacuated since uh-huh. 2024 pa.
0: Okay.
1: So so far ang ato na lang gina-concern is kung may ara na mga people from concern nga nagkabalik dito sa sa area. Pero and of course ang concern ng sa ashfall naton pwede siya makaapekto sa mga communities nga even away from the volcano kung ang direction sang hangin pa kadto sa ina nga lugar.
0: Oo. Isa pa ma'am sa mga na-notice naton kag na-monitor naton sa social media, may mga posting nga do nagaulan dira sa area sa inyo da sa Negros.
1: Yes sir, may mga pag-ulan diri sa Negros sa subong nga halin kaginang nga kaagahon actually.
0: Okay. And may mga na-monitor man kita nga may bisan galing mga paninda nga mga utanon and mga ano ni mga halin sa kanlaon daw nga ara na sa merkado daw apektado man miskin tiya ma'am.
1: Yes sir no, labi na gid kay ang area sang ang Kanlaon City sir no, dito halos pakadto ang ashfall. So ang mga ilang products sa ilang market natabunan man sang ashfall.
0: Okay. So, lastly siguro ma'am, no? Advisory lang para ma panatag man ang kaugalingon sa aton sila nga makauturan kay you know, may mga pamilya man ang mga taga Iloilo da nga ara sa mga na-mention mga lugar, no? So, advisory lang sa aton sila nga mga pumuluyo diri man sa amon sa Western Visayas sa Miskin Tiya, ma'am.
1: Sir, no, ang aton nga recommendation sa gihapon is ang no entry within the 4-kilometer danger zone sang aton nga bulkan, and also during the events nga naka-experience kita sang ashfall, magsuksok kita sang face mask and limitahan naton ang mga outdoor activities naton sir no, kag kung hindi gid man malimitahan ang mga outdoor activities kung in time nga nang magbiyahe kita dabi kag magka-experience kita sang ashfall sir no, kumbaga pa higaddanay nato ng aton nga mga salakyan kung matabunan sang ash sir, kay tungod nga pwede na siya maka-abrade sang mga aton nga mga windshield.
0: Oh sige, with that Miss Andelina Quintia sang Feebox Negros. Ma'am, thank you sa time, ha. Ginatay ni sa XFM Iloilo. Good morning.
1: Thank you, sir.
2: Sentro! Sa Sentro!
0: Nabatihan mga katropa ang pagkigangot naton sa Feebox Negros as to sa latest nga information sa paglupok sang bulkan sa Subong Aga. Last 7:33 no, sa Subong Aga.
2: Sentro! Sa Sentro!
0: Na record sang Feebox Negros sa aton sila nga mga taga palamat.
2: Sentro! Sa Sentro!
0: Importante da, face mask ka mo, no? Kapin pa sa mga lugar lang ang ano subong ang pag apektado sang abo, no, face mask ka mo, no, sa aton sering matag parmati. And importante da nga to ni kayong lawas katupan dyan kayo mo, no, di ba? Kayong lawas talungan ta kay budlay magkabalatian ta amo na gani nga sa aton sering pagalong si kayong lawas ta tumar kita sang mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang ginakabig naton nga the superior and the ultimate trio, Santone na plus gold herbal capsule, Santone vitamin C kag premium D3. Mabakal naton sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy generic kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, dira man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa nga Midtown na hotel. Kag dira sa Yes to Health Wellness Center may libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. Ah, arada si Dr. Kari Impinado ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant
2: Sentro.
0: Nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation, tudloan kamo kung paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga among ginahalinan nga wala kamo nag-aayo sa inyo sa ding mga ginabatyag.
2: Sentro.
0: Subong man i-assist kamo da no sa aton sa ding mga personnel sa Yes to Health Wellness Center, arada si Ma'am Gina Impinado kag si Ma'am Isen Malio Estrera. Bukas ang Yes to Health Wellness Center halin Domingo tubto Biyernes 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Contact lang sa cellphone number ni Dr. Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Tandaan, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sang aton nga mga commercials. Ang oras, last 11:32.
3: XFM. XFM.
4: Yes, to health.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya, katuwang ang oxygen, at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
7: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa pinta malapit butika sa inyong lugar.
9: The secret of health.
6: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang kakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
9: The secret of health.
6: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata o galing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
12: The Secret of Health.
6: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Yes, to health.
3: X FM.
15: Happy
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha, testingin nyo, testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
17: Yeehaw! XFM.
21: Katropa mo!
20: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:39 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa, kag premium D3 Coffee Mix. Nakapangapi ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Mga produkto sa Yes to Health Incorporated, tatlo ka mga sahi sa kape nga pwede ninyo pagapilian kay initanan Lonsay Healthy. Sa subong panyempo na may ipangapi kapin pa konga ulan-ulan.
1: Centro!
0: Sa linya, tao po naton si Katropang Rodolfo de Lapos Jr. ang aton nga XFM Taxi Patroller Coordinator. Nabiktima ni siya sang scam. Pasaysay tabi kay Katropang Rodolfo kung ano ginang paano siya na biktima and ano kadako ang nakuha. Katropang Rodolfo, mayong aga.
2: Mayong aga, Katropang Mario Milonggo.
0: Okay, salamat sa time, Katropang Rodolfo, no? Isa ikaw sa mga nabiktima sang scammer? Ining si Angel nga nakapiansa sa Pabia Municipal Police Station sa Ligdigan Ngadlaw?
2: Yes, Katropang Mario.
0: Oo. Paano pwede mo masaysay, Katropang Rodolfo? Paano nga nagkilalanay ka mo kag... paano nga na scam ikaw and ano kadako isa-isa pwede mo isa-isa sa ato na matagpanamati.
2: Okay, bilang isa ka taxi driver napasayro ko siya halin sa parula. Samtang naglakat ang taxi pagkag sa Alta kay Salta sa Padulong.
0: Kasan onay by the way nang tabo ka to pa Rodolfo?
2: Kwan pa, last year pa, March, doon nag-start sa March 15, 2025.
0: Okay, so March 2025, okay. So napasayro mo ni siya, tapos?
2: Tapos, naging kuha yung number ko kay Sukio, niya kukuno kay may negosyo sa nga manok. Para may, kung may delivery, ako yatawgan. Kung delivery.
0: Okay. Ano siya?
2: Tapos, tinawagan niya ko kay may delivery siya sa Manokya. Dito na namon. Ang first namon niya, dito yung karga sa Kwan, sa Alta Chira, First Street, sa Balay Nanaya. Balay ni Mamaya. Dito ya ang ginkarga, ang manok. Again, deliver namon. Dasapan sa Gimara, sa Parula.
0: Okay.
2: O, ang manok sa Parula, yan ang gina-deliver to. Tapos, sige nga istoryana yun namun. Sige nga istoryana yun namun. Sige nga mga pilaman ganan siya mo, ma'am. Sa kada delivery mo. E silingi sa akon, mga dismal malang ah. Silingi do kadako gali. Eh, ang manok to do volume bala. Dako sa delivery. So, dadira, maguro sa mga 8 taon, guro ang presyo. Tapos, ganan siya ko no, mga diraman sa dismal.
0: Okay.
2: Tapos ang next na mo naman nga tawag yaging kuha ang manok sa may lapit sa Bonifacio, dabla sa may Palapala. Tabok na sa San Jim sa Rizal ni Sansuela, may kinkuhaan kami da manok. Pag dina-deliver man sa Parula. Oo. Amo na siya. Tapos, sige nga, tapos delivery, Sarianay, nag-mention siya sa akin nga sige doon, wala na ko kwarta eh, ng kapital. Sige ba panugon ba? Dako pang ganan siya tali no? Oo, sige may kilala ka to nga pwede ta ulaman. Pwede ta kuhaan na bisang indong kapital. Eh simple nag-kuhaan man ko, nag-nundom ko kami may gahulat na nga sa akon nga inog loan sang Yaka Gcash, amo nang tawaga G-loan.
0: Pero prior si Katropang Rodolfo, bago sina ang pag-tagsaka kun mapasayro mo siya kung may idulong kamo nga supply sang manok religious din nagabayad man siya
2: nagabayad sa sang Metro ya tapos ginapamana niya pagani na
0: so bali daw nagsalig kaabi sa iya
2: kung nagsalig ko sa iya nga dumayo man nga tawo si Nala Gonzales.
0: Okay,
2: dumayo ni nga suki actually gasapin sa pen man sa akon nga pangarkila eh siyempre
0: sobrahan niya mo, no?
2: Sobrahan niya, bayad mo.
0: Okay. So,
2: okay, wala.
0: So sang dito na, nga daw na, nag, ano na kabi, na nagkilala, na nakamuabi, no? Kung nagsalig ka na sa iya. So, nag-approach sa imo, nag-approach siya.
2: Nag-approach siya sa akong, singa, may kuwaan ka kwarta. do maluoy kagid la, do makita mo do maluoy kagid siya.
0: Mm.
2: Kay wala na sa sang iruling nga kwarta mo.
0: Mm.
2: Kay gino-offer ko siya, ang siling kumiara ko nga ano, nakapinding lang nga pwede ko ma-loan sa GCash ko, amo na sang G-loan. Pero check ko anay ang loanable amount sa kumpila.
0: Mm-hmm.
2: So, dira-dira sa 50 mil siguro ang una.
0: Okay.
2: So, gin-avail namin to ang first loan. Pagkatapos, gin-deliver ang manok. Nabalik ka gin-bayran amon isigidang G-loan.
0: Mm-hmm.
2: Cash kay dapat tani 6 months ang namon.
0: Mm-hmm.
2: Installment. So, gin-bayran namon tong pagbayad, nagtaas ang ikaduwa nga loanable amount.
0: Oo. Uh-huh.
2: Nagtaas sa 50 na.
0: Okay. So bali, excuse me, Katropa Rodolfo. So bali, pag loan mo sang amount ka 50 mil, mga pila ka bulan kag nabayaran?
2: Insigida. Segundo, may minuto.
0: Uh-huh.
2: Masulod na dayon sa GCash mo.
0: Uh-huh.
2: Tapos i-cash out na, gin cash out sa iyang BPI account.
0: Okay. Tapos
2: pagkatapos, amutugin gamit yagin sa manok. Ginbayaran isigida to ang unang loan.
0: Mm-hmm.
2: Pagbayad, nag-offer naman si G-Loan sang dako pa. Do, zero sobra naman sa 50.
0: Mm-hmm.
2: Pagkatapos, ginavila to gin-purchase naman sa manok, taginbayaran to ang ikaduwa, nagtaas ang offer, nag 85,000, lakon 89 na dadira.
0: Mm-hmm.
2: Isirin ko, tiya, bayan mo na, medyo dako na.
0: Mm.
2: Yun, yung bill ta, mabayaran ta na dayon, bayaran ta dayon na.
0: Mm.
2: At sige, sirin ko, basta, sirin ko siya. Tingaw, sirin ko, dali lang para ado ko siya mo, mahimo ko di sa gilista ko, di bala, kagpirmahan mo. Sige, hindi na, kita mo, ginugdanay na ta, kag, igara ka man pag-deliver, you know, tingin ko, sigurado ka. Takatanay, papirmahan ko sa katrupang Mario mo. Para sigurado, basa ako.
0: So, why na madayon?
2: Wala madayon kay grabe siya sa discartable. Ha?
0: Okay.
2: Hindi na nakilanlan. Ngunit wala kasalig.
0: So, in short, ginabail mo to ang loan, kag ang loan nga 85 or 89,000, kag ginhatag sa iya.
2: Oo, upod na kami. Kundi masulod na sa ako na GCash.
0: Hmm.
2: Tapos, cash out. Kag doging cash siya. Ging teke cash.
0: Oo.
2: Oo.
0: Amo na to ikaduha. Amo na to ikaduha ka beses. Ay katatlo ka beses. Okay.
2: Ikaduha, ginbalik ito amo na galing nagtaas ang loan sa 85 or 89 to.
0: Okay. So ikatatlo. So ang ikatatlo ni Katropa Rodolfo na bayaran niya wala.
2: Wala. Bali ang J-loan niya na may tatlo ka loan account na. Una, ikaduha, ikatatlo. So ginsuma tanan galabot ina sa 85 plus 1,000.
0: So okay. Nabayaran niya ni sa ikatatlo nga beses wala.
2: Ang ikatatlo ang wala.
0: Okay.
2: Sa total nga I think do 55 or 89. Pero subong sa pag-update ko naglabot na sa 120,000 plus na.
0: Aha. Uh-huh. Kay way mabayaran.
2: Oh, kay wala igin bayaran.
0: Bao kadako gali. So aside sa G-loan nga ning sa imo nakapangalan no. Imo nakapangalan pero ang proceed nagkadto sa kay Angel ngani. So aside sa naskam ni sa imo nga waya kag ginbayaran, may mayara pa gid nga ginkuha siya nga kwarta.
2: May ara kay siling ko sa iya, paano mo na mabayaran?
0: Mm.
2: Sige, may option ko, may gagabugas man ko.
0: Mm.
2: Nag-deliver man ko bugas. E dito naman. May ginakontak sa jeep na ginakargaan sa bugas kay wholesale kaya mga 100 plus, mga 98 kabilo, kasako, na tag 25 kilos na ba?
0: Mm-hmm.
2: Oo, then, kita-kita yung mansakon, singko grabe ba sa bugas gildala mo? Yaw, para mabayaran tang G-loan mo. Muna, tapos ang ulihi, nag-ambalaman sa sakon, sige ito wala na ako, no capital, ako nag-ruling sa bugas. Pwede mo ko tigayunan na may kilala ka na. About yan mo ito, uno ko si Bayaw eh. Kaya nag-abugas mo sa super. Tapos di tambal sa ang maninay naman sa ngakon na Bayaw, kilala yaman ng ano ang balito, tiya, tita. Si tita, papaday manda sila ni Bayaw mo ganigusyo bugas. So, doon nagsalig ko nga, ano, nakilala. So, wala man ko nag-verify ito kay tita ito.
0: Mm.
2: Sa tupad man sa suke.
0: So, pila ito yung nakuha ya?
2: Actually, amo niya nga mudos. Sige, si Udeman, hindi man ka mo pagpalagyuhan kay si Udeman.
0: Mm.
2: Pag-deliver ta, mabayad man ta dayon. So, are, sa una namon nga transaksyon, pag-delivery, kay nagsugot man si Baya kay si Udeman, kay gina-updan ko sa, kuwaon dayon ang bintas ang bugas nga inugbayad. So, okay man. Remit ko kay Bayaw, bayad man. So, sa ikaduwa naman yung delivery, purchase kay Bayaw, delivery, okay man, bayad. Sang ikatatlo na, mayo lang gani, kay ginimuan sa resibo. O, ginimuan sa resibo nga total sang bugas is 38,550.
0: Mm.
2: Nga worth sang bugas nga inkarga sa jeep. Kagin pang deliver na mo ito sa Padilla, sa may mga stalls ng rice, ito nga mga ganigusyo.
0: Mm.
2: Hasta nga naubos deliver, siling ko siya, din ang 98,550. Kaya ka panukot na din si Bayaw, bayaran ta na. Just silingi sa akon. Ang gindeliveran niya ko nung certain lito, wala sang kwarta pa ko, no, buwas pa. Ya, pwede, buwas lang. Singkuti, ano to kay gulat si Bayaw. Yung wala ka wala problema, kaya tawagan ko sa Bayaw mo. Eh, yung tawagan ko man sa Bayaw, ito confirm nga to, good man, nga buwas sa mabayad. Kaya hindi na tani pwede, kay si Ude na sa.
0: Hmm.
2: Eh, karoon nga ba si Bayaw na, nawag siya, nga hambal nga buwas ko no, te, ikaw na lang bala, bantayan mo da, pagka buwas, kuhaon mo, ang payment. Pagkaaga, pagka buwas, siling ko din na, ang payment. Tigin, paasa, ginalibayan niya ko nga karoon sa hapon pa kuno. Hasta nga pag-apon, huwag mang-apon ang 98,550.
0: Mm. So, in short, hindi, in short, takato pa Rodolfo, buwas ka ron, tugana niya?
2: Oo, kay siling niya, aride ang BPI, pasulod ang payment sa BPI. Ako, no? Kung ako yung nagasunod-sunod ko sa iya sa BPI, nagaulat nga dito kung ipasulod ang payment, nakita ko man sa BPI, sa may haro, tagto kami ito, kagtum kami to branch sa may ano to BPI ano ni nang Tabuksuba ano na nang BPI Tabuksuba.
0: Mm. Why man?
2: Kasi masama kilid ka GT, why gainulat na kami to gina-sidin ko malang tiller nga may nakalista gid man amount sang 120,000 wala nga masulod siya account. Pero why man gyapon asa nga pila na kadlaw nga ginapa-check sa may BPI. Di siling nga daw wala pa man gasulod kuno ang kwarta sa BPI account niya.
0: Mm-hmm.
2: Pero asta subong.
0: Oh, asta subong way gapon. Pero katong para Rodolfo, mm-hmm. sa first tong adaan nga pag nga way ikaw mabayaran sa GCas, nag ano ka pa, mm-hmm. nagsalig ka pa abi sa iya nga mabayaran niya ang ginkuha niya nga amount sang bugas sa kay Bayaw mo.
2: Nagsalig ko siya kay siling nga kuno i-installment na lang. Kaya kung mag-installment ka, gamay man lang mo kung pila malang asa.
0: Hmm.
2: O galing kay ginpasaasa, yagid ko, wala agad sa installment. Why? May aras ang ginabayaran niya ko, no? Pero wala sa sang ipakita sa akin nga proof, nga resipura, no? Nga ginapangayo ko sa kay sige tawag sa akin di sang taga G-loan, sang payment. Wala buhin ginang ang G-loan, ang mamangyako ng balansi, ha?
0: Mm-hmm.
2: Sige, so, binutig sa pasaasa lang sa akin.
0: Mm, okay. So, te, sa kabilugan, mga pila, ano gid kadako ang sulokton mo bisaya, no? Na-scam niya sa imo?
2: Te, kung tanawang tang interes bong sa G-loan, G-cash, is 120 plus. Plus, kay Bayaw nga, wala lang pa interes. Bayaw sa 100 plus ni. Asa 90,550. Te, kung isipon mo, more than 200,000 eh.
0: Wow, dako gali. Hmm. So, anyway, te, amo na ni nagkalatabo, no? Medyo nalagso, nabi ang oras ko, katropa Rodolfo. So, anong plano mo subong? Okay.
2: So, ang plano ko subong, sukton siya, nagimo na ko demand letter. Isang napriso sa Pabia Police Station, gikagtuan ko siya, at siling ko permining demand letter ko, tindig sa firma.
0: Hmm.
2: Te, may nagambal sa akin, nga email ko na lang ko sa post office ang demand letter.
0: Mm-hmm.
2: Tapos pasakaan, i-blatter ko sa Pabia. Ang akon nga blatter sa Pabia, medyo wala pa tumatapos. Kaya As nang pagbiyahe ko, taxi na pituan na. Tag pila ka oras delayed ko sa biyahe ko.
0: Aha. Okay.
2: So, wala to madayon. Mabalik na naman ko to sa pabiyaka dito sa Bankers Village na station aga sa Barangay Hall, sa Balabago.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Kaya ang iya kalibin partner, mapasaka ko na sa akong kaso. Kasi siya pa ganyan ang haras sa akon. Ginharas ako sa Dika. Ginsipa yung taxi ko na gupi, yung blatter ko. Wala yung bayaran. Tapos ginharas yun naman ko sa my country home. Kung may tubo, ginblatter ko man siya. Tapos subong pa-interview sa piyak na stasyon, siya pang mapasaka sa akong sang kaso.
0: Hmm.
2: Kung sa bagay, yung bayaan ko na, isidiretsyon ko na lang to.
0: Okay, sige. So, nagadepende man ang gyapon sa imo katropa Rodolfo, no? Anyway, siguro damo man sa nagapamati sa ato na, no? Kag sa mga nabiktima sa sining kilalang scammer dari sa aton sa Iloilo. So, ang imo ya, ma-file kag iya kaso?
2: Pailan ko lang sa kaso, dapat nga mabayaran niya gid ang iya ginutak.
0: Oo.
2: Katropa Mario, dali lang gid, may 3 minutes, pa 2 minutes. Nga panawagan ko gali sa Ton Mayor ay sa Trinias. Actually, dirin ako gabutong, nagbalik na ko sa barangay namon sa Harong. Kaya nabudlayan man ko magprobinsya ko. Kaya dirin ako nagtrabaho sa Iloilo City. Kapangay ko siya sang bulig nga kabay nga atagan ni eleksyon ang scammer ngayon eh. Kaya dirin sa nagkwan, gestar na subong sa Iloilo City.
0: Hmm.
2: So kahuluya, kagahatag lang gid ni sang kalainan nga image sa sudan sang Iloilo City.
0: Sige. Ay
2: Madam Mayor Raisa Trinias, kabay nga mabuligan mo akong sa sining problema sang scammer sa Iloilo.
0: Okay. Sige. Katropa Rodolfo, salamat gid Katropa Rodolfo ha.
2: Salamat Katropang Mario para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ini si Rodolfo de Lapos Jr. XFM News.
1: Centro. Centro.
0: Ay, te kaluluo ilam to si Katropa Rodolfo. Tidako yang kantidad na kuha sa iya. Makon mo nga 120 ang balayra niya subong sa G-loan plus ang 98,550 sa bugas, balor sang bugas nga na-scam sa iya.
1: Centro.
0: Sa iya nga bayaw nga siya ang nagpatigayon. Oh. Sige lang, kaya alang-alang, nabita sa oras katropang generate. Turbo time na mga katropa, Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa magkakaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labig-labig kay misis, magtumaras ang isa ka kapsula, kaya sigurado mas mas mabakod kag mas manami ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Upod kay katropang John Ray Bertes, ang atong technical partner, standby sa masunod nga mapagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, excited!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Makalage na ko!
5: XFM.
6: Katropa mo!
4: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday, bahagyang humina sa Philippine Sea. Signal number 2, itinaas sa Batanes.
2: Mahigit 500 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa Super Typhoon Inday ayon sa PCG.
1: Canlaon Volcano, nagkaroon ng moderately explosive eruption. Basang abo, bumalot po sa Canlaon City.
2: OBP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na mataan sa Senado ngayong araw.
1: House Prosecution hihingi ng tulong kay PBBM sa pagbubukas ng BIR box.
2: Mayor Baste Duterte, iginita ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ay para pigilan siya tumakbo sa 2028 presidential election.
1: Balitang regional, mga katropa, ilang lugar sa Bukidnon na salanta ng bagyong Inday at meron pong isang patay.
2: Sa balitang international, humigit kumulang 900 na ahas nakawala matapos tangayin ng baha ang Snake Farm sa China.
1: Palita naman sa showbiz, Justin Bieber mauna sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York.
2: Sa balitang sports, Creamline wagi sa NX LED sa pagbubukas ng PBL on tour.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghali na tayo ngayon ng Webes, July 9, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapainggan, napapanood sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin, katropa, ang lagay ng bagyo. Bagyang humina ang Typhoon Inday habang patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea ayon sa alas 11 bulletin ng PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 865 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin, nasa 165 kilometers per hour, yung pagbugsong hanggang 205 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinaas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Nasa number 1 pa rin naman ang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi po ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilagat gitang bahagi ng Catanduanes. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko sa mga apektadong lugar. Mag-ingat po tayo, subaybayan ang mga susunod na weather advisories dahil maaari pa rin magdulot ng malalakas na paghangin at pag-ulan ang bagyo. Inaasahan namang lalabas ang Typhoon Inday sa PAR sa Sabado, July 11, bago po ang inaasahang pagla-landfall nito sa silangang baybayin ng mainland China sa Linggo, July 12. Sumikat ang araw kanina 5:53 ng umaga at inaasahang lulubog pa rin mamaya alas 6:30 ng gabi.
2: Nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard Station Sultan Kudarat sa Sitio Pakil, Barangay Barurao 1, Lebak Sultan Kudarat matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pagulan. na sa gitna ng Coast Guard Station Sultan Kudarat at Coast Guard Substation Libak ang 15 pamilya, kabilang ang 4 na buntis, 6 na senior citizen at 26 na batang edad 10 pababa. Agad na iniligas sa mga residente sa isang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, nananatiling naka-standby ang Deployable Response Group ng Coast Guard habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon para sa agarang pagtulong sa anumang emergency dulot ng walang tigil na pag-ulan.
0: XFM News Nationwide.
1: Umabot na po sa 543 na pasahero, truck driver at cargo helper kasama ang 10 rolling cargos ang na-stranded sa 26 na mapantala natin sa bansa dahil sa epekto ni Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog. Kabilang po ang Batangas Port, Lucena, Rial, Jumalig, Pola, Romblon at iba pa. Mayroon din mga naapektuhang pantalan sa Northwestern Luzon at Southern Visayas. Samantala, katropa, nasa 112 na sasakyang pandagat, 34 na motorbangka ang pansamantala pong sumilong para makaiwas sa masamang kondisyon ng dagat. Patuloy namang minomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon at pinatutupad din na mahakbang para matsyak ang kaligtasan ng mga biyahero at marino habang natili ang banta ng Typhoon Inday sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: MMDA at 17 LGU sa Metro Manila naka-alerto sa banta ng Typhoon Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live.
3: Naka-alerto na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 17 lokal ng pamahalaan sa Metro Manila para sa inaasang epekto ng bagyong Inday. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Don Artes, maayos na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations sa rehiyon at takanda rin i-deploy ang 11 karagdagan mobile funds upang mabilis na matugunan ang mga posibleng pagbaha. Bukod dito, naka-alerto na rin ang mga emergency response teams, rescue personnel at clearing operations unit ng MMDA upang agaran makaresponde sa anumang insidente dulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy rin nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal ng pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mabawasan ang epekto ng bagyo sa Metro Manila. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Bilang paghanda pa rin, katropa, sa inaasang epekto ng Typhoon Inday, hiniling po ng MMDA sa mga shopping mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking areas para sa overnight parking ng publiko. Ayon sa memong inilabas ni Chairman Attorney Don Artes, magsisimula ang overnight parking ngayong gabi at magtatagal hanggang makalis ng bansa ang bagyo. Layunin po na hakbang na mabigyan ng mas ligtas na mapagpaparadahan ng libre ang mga sakyan para maiwasan ang pinsalang dulot na posibleng pagbaha at malalakas na hangin. Pinapayuhan naman ang publikong bantayan ng mga opisyal na anunsyo rin ng mga shopping malls. Gayun din po ng MMDA para sa kompletong listahan ng mga mall na po pwedeng kasali o lalahok sa programa at iba pang mahalagang abiso.
0: Nationwide.
2: Samantala, nakapagtala ang V-Box ng moderately explosive eruption sa tuktok ng Bulgang Canlaon alas 7.33 kanina umaga na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Umabot sa 2-3 kilometro ang taas ng makapal at madilim na ulap ng abo mula sa bunganga ng bulkan habang namataan din ang pagdaloy ng pyroclastic density current sa tibok silangang bahagi ng Darisdis nito. Nananatiling nasa alert level 2 sa Bulkang Canlaon at mahigpit ay pinagbabawal ng V-Box ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Patuloy namang pinapayuhan ng V-Box ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga ipinatutupad na safety advisories habang mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Canlaon Volcano.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay pong balita, katropa, bumalot sa mga bubungan at sasakyan dyan sa Canlaon City ang basang abo mula sa Bulkang Canlaon kasabay ng patuloy ang pag-ulan nitong Huwebes. Naging tila mahamog ang paligid dahil sa pagbagsak ng basang putik na nabuo naman mula sa pinagsamang abo at ulan matapos ang pag-alboroto ng bulkan. Pinapayuhan ang residente na mag-ingat din at sundin ang mga abiso ng otoridad habang patuloy po na binabantayan ang sitwasyon.
0: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
2: Sa iba pang balita, na mataan kanina umaga sa Senado ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang layunin ng kanyang pagpunta sa Senado. Tikom din ang bibig ni Lopez sa mga tanong ng media habang pumapasok sa pasilidad. Ayon sa mga ulat, wala umanong kaugnayan ang kanyang pagbisita sa kahilingan ng House Prosecution na ipatawag siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Ping Lacson pinuri ang kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob po ng tatlong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
2: Pinuri ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob ng tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, ipinakita ng mga Senator Judges ang self-restraint sa kabila ng mahahabang paliwanag ng isa nilang kasamahan mula pa nang magsimula ang paglilitis. Sinabi rin niya na naliwanaga na ang issue sa kinakailangang 16 na boto para sa conviction matapos ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chises Cudero. Dagdag pa ni Lacson, kung may naniniwalang may grave abuse of discretion ang impeachment court, maaari nilang dalihin ang usapin sa Korte Suprema. Sumasang-ayon din siya na 16 ang tamang voting threshold dahil nananatiling may 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 20th Kongreso, kabilang ang mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Handa umanong humingi ng otorisasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Prosecution Panel kung kakailanganin upang maipresenta sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., naging bahagi rin ng proseso ang paghingi ng presidential authorization sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gayunman, sinabi ni Tolosa na naghai na ang prosekusyon ng motion upang ipasumpi na ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio na nasa pangalaga ng Bureau of Internal Revenue. Iginiit ng prosekusyon na mahalaga ang mga naturang dokumento bilang ebidensya sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth at nanindigan itong may kapangyarihan ng Senado na magpalabas ng subpoena para sa mga record na ito na kailangan sa impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, naniniwala po si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ng impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay may layuning pigilan itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Yan ang naging reaksyon ni Baste. At sinabi hindi rin ito nanonood ng ginagawang trial sa impeachment court. Ayon kay Mayor Duterte, nagsimula umano ang mga issue matapos lumamig ang relasyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya't iginiit niya na ang impeachment proceedings ay may kaugnayan sa politika. Umaasa rin po alkalde na maa-acquit ang kanyang kapatid sa impeachment trial. Anya ayaw nang siya ang mapilitang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 dahil nakapapagod daw aniya ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Mayor Baste kaugnay sa isinagawang tatlong araw na rally na Iglesia ni Cristo.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Kabataan Party List Representative Rene Co. matapos itong sabihin na mas interesado umano ang publiko sa mga ebidensya kaysa sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Sa kanyang pahayag, igreet ni Pulong Duterte na hindi dapat magkunwaring nagsasalita si Co para sa buong sambayan ng Pilipino. Anya, hindi ito survey firm at hindi rin umano nito kinakatawan ang boses ng lahat ng Pilipino. Bukod dito, nagbitiw rin si Pulong Duterte ng matitinding personal na banat laban kay Co, kabilang ang pagkwestiyon sa kanyang representasyon sa kabataan at iba pang aligasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa tugon si Representative Rene Co kaugnay sa mga pahayag ng kongresista.
0: XFM News Nationwide.
1: Sinampahan ng Office of the City Prosecutor ng Maynila ng kasong cyber libel ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay na isang social media post na umano'y nakasira sa pangalan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Batay sa inihain sa Manila RTC, kinasuhan si Barsaga ng paglabag sa Republic Act No. 10175 o yun pong tinatawag na Cyber Crime Prevention Act of 2012. Kaugnay na mga provision ng revised penal code na tumutukoy sa kasong libelo. Dadaan pa rin sa kaukulang proseso ng hukuman ang isinampang kaso para matukoy ang susunod na hakbang sa paglilitis.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:16 tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapahinggan sa XFM Tagum 107.1 XFM.

0: Dahil sa walang tigil na ulan kahapon, Hulyo 8, bunsod ng Typhoon Idai na tumama sa bansa. Malaki porsyento ng palayan ang nagmistulang dagat at may tuturing na failure dahil sa nasirang mga pananim. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig baha, mga alagang hayop na naanod. Nakatala ng pag-uho ng lupa na nakaapekto sa daloy ng trapiko at kinagabihan ay nabuksan na ang kalsada at temporaryong madadaanan ng mga motorista. Bagamat malaking bahagi ng kalsada sa San Fernando Bukidnon na kumukonekta sa Bukidnon Province at Davao Region ang pansamantalang isinara dahil sa malaking landslide at hindi maaaring madaanan sa loob ng ilang linggo hanggat walang abiso. Sa nangyaring pagbaha, isang naitalang patay, isang 47 anyos na lalaki na pauwi na sana galing sa trabaho ngunit pilit na tumawid sa ilog kaya't siya ay naanod. Gabi na nang ma-recover ang kanyang mga bangkay at ngayon nakalagak na sa pulinarya. Sa Valencia City, pansamantalang inilikas ang hindi bababa sa 50 mga pamilya, samantalang umabot naman sa mahigit 200 pamilya o mahigit 900 individual ang inilikas at nanatili sa Barangay Court ng Barangay Villeta Malaybalay, City Bukidnon. Araw ng Huwebes, Hulyo 9, humupa na ang tubig baha at unti-unti nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat bagamat hindi pa rin nawawala ang banta ng bagyo. Ngayong araw na ito ay isa sa gawa rin ng CDRRMO at PDRRMO ang profiling at verification upang matukoy ang kabuuang damyos sa nangyaring pagbaha. Katropa, i-boost ang immune system upang hindi matamaan ng virus na magdadala ng sipon, ubo at lagnat. Uminom ng Xanthan Vitamin C. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News!
1: Ilang biyahe sa dagat sa Northern Cebu sinuspinde dahil sa masamang panahon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Sinuspindi ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Cebu dahil sa malalakas na hangin at maalo na karagatan. Ayon sa PCG, layunin nito na maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa dagat habang nananatiling hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Kabilang sa mga apektado mga biyahe sa ilalim ng Coast Guard Substation ng Daan Bantayan, Malapascua, Bantayan at Madridejos, kasama sa suspensyon ang mga maliliit na bangka, motorbangka at iba pang sasakyang pandagat na 35 gross tons pababa sa ilang lugar at 15 gross tons pababa naman sa Bantayan at Madridejos. Pinapayuhan ng mga operator, pasahero at mangingisda na iwasan muna ang paglalayag at hintayin ang panibagong abiso ng Philippine Coast Guard bago bumiyahe. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
3: Ito naman, panibagong banta ng pagpapasabog po ng bomba sa isang paaralan sa Tacloban City, iniulat. Katropa natin sa balita, Ray Gina Barrette ng XFM Tacloban.
4: Rumisponde ang Tacloban City Police Office o TCPO sa ulat hinggil sa umano'y banta ng bomba sa Capuso Village Integrated School sa Barangay 101 New Kawayan, Tacloban City kahapon Hulyo 8. Batay sa paunang imbestigasyon, isang dummy messenger account ang nagpadala ng mensahe sa official Facebook page ng paralan na naglalaman ng banta ng pagpapasabog ng bomba. Nang mabasa ng punong guro ng paralan na si Ninyo Acebo ang naturang mensahe, agad niya itong iniulat sa pulisya. Agad namang rumusponde ang mga tauhan ng TCPO kasama ang K9 unit at nagsagawa ng masusing pagberipika sa loob at paligid ng paralan. Nakipag-ugnayan na rin ang TCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng dummy account na ginamit sa pagpapadala ng banta. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, pinayuhan naman ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga magulang, estudyante at mga opisyal ng paralan na manatiling kalmado ngunit mapagmatyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa himpilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
1: Isa-isa anyos, natagpo ang bangkay sa isang creek makaraang maaksidente. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
5: Live report. Kinilala ng mga kamag-anak ang lalaking natagpo ang patay sa gilid ng kasada, particular sa isang creek sa Parokuno, Barangay Laurel, Cordon, Isabela. Sa

0: report ng mga otoridad pasado alas 6:40 ng umaga na makita ng mga residente sa lugar ang lalaki na umanay na kalublob sa tubig at nakatihaya na tila nasangkot sa aksidente. Inalaraw nito bilang isang lalaki na nakaso ng orange na t-shirt at maong na may humigit kumulang 5'2 ang taas, may katamtaman na pangatawan at maputi ang kutis. Hapon ng kapareho ding araw ay kinilala ang biktima ng kanyang ama na isang opisyal ng barangay na nakatira sa Lagawi, Ifugao na siya namang nagtungo sa mga kapulisan ng kordon. Nalaman na ang binata ay isang 16 anyos sa Binatilio na residente ng Ifugao Province. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng kordon Municipal Police Station, posible umanong nasangkot ang Binatilio sa isang aksidente nang papunta ito sa isang kaanak sa Difun Quirino na di umano'y nasa impluensya ng nakalalasing na inumin. Wala namang sinisisi mga magulang at tiwala sa naging pagsisiyasat ng mga kapulisan. Ngayon ay nauwi na rin ang bangkay ng nasabing Binatilio na hindi na rin isinailalim pa sa autopsy. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Alteo de la Cruz, XFM News.
1: At katropa, 500 kilo ng isda na kumpiska. 34 na mga isda huli sa ilegal na pangisda sa Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Hinuli ang 34 na mga mangingisda na mga residente ng San Jose Occidental, Mindoro dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 763 ng Rojas, Palawan sa pinagsanib na puwersa ng Gabay-Dagat, Philippine Coast Guard at PNP Rojas na aktuhan ang mga mangingisda na umano'y nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Tinitian na kumpiska sa mga mangingisda ang kanilang bangka, compressor equipment, humigit kumulang 500 kilos ng iba't ibang uri ng isda at iba pang gamit. Ayon kay Gabay Dagat Head Ed Agarab, lumabag sa Municipal Ordinance ang mga ito, kabilang na ang unauthorized fishing, compressor fishing at paggamit ng active fishing gear. Inihahanda na ang mga kaso na isasampa sa mga mangingisda. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang International.
1: Atin po sa atin to, katropa ng Santon Gold, subukan ng Santon Gold. Humigit kumulang sa 900 na ahas. Kabilang ilang venomous cobra ang nakawala matapos tangayin ang bahang isang snake breeding farm sa Guangxi, China, dulot po ng pananalasa ng Typhoon Maysak. Ayon sa mga otoridad, isang residente na ang ospital matapos makagat ng ahas. Pinaiwan naman ang publiko na huwag itong subukang hulihin. Nagtalaga na ang mga otoridad ng rescue team na gumagamit ng lambat at may stun guns upang mahuli ang mga nakawalang ahas habang unti-unting humuhupa naman na ang baha.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawanan, labanan ng sipona, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Makunguna si Canadian pop star Justin Bieber sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York. Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ni Justin sa halftime show ng FIFA. Makakasama ng Canadian pop star ang ilang sikat na personalidad sa mundo ng entertainment tulad ni Madonna, Shakira, Coldplay, Sesame Street at BTS. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Report! Balitang Sports!
1: Report sa Sports! Atin po sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 protection na tayo every day. Matagumpay pong sinimula ng Creamline Cool Smashers ang kampanya nila sa 2026 PBL on tour, matapos talunin ang NX LED Shyamalan sa apat na set, 25-18, 25-23, 16-25, 25-19, dyan po sa Capital Arena sa Ilagan City, Isabela. Pinaunahan ni Michelle Gumabaw ang Creamline sa naitalang 18 points, habang nagambag sina Lori Bernardo ng 13 points at Gemma Galanza ng 8 points. Dahil sa panalo, na iuwi ng Creamline ang 100,000 pesos winner's purse, habang tumanggap naman ng 50,000 pesos ang NX LED bilang runner-up sa opening match ng PBL on tour.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po ang XFM News Nationwide. Webes ng pananghalian, July 9, 2026, mga katropa.
5: Maaari nyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming pong TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian DePaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
6: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
1: More happiness.
0: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
5: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
6: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gintingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
11: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
15: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayumay na balaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Isay ni ka gindihon nga programa gudtong nga maghatag sang mga mapuslanon nga health tips and informations. Ano gagaling? Ang tinutuyo sa nga programa gudtong maamliganta nga ato ni kayong lawas. Parang mapungganta nga magbalatian o kon magmasakit labi na gid ang mga malala sa nga mga pamalatian. Lakas at sigla. Ang aton lawas actually may sistema nga iya pero dapat nga ang ginapasulod naton sini nga mga pagkaon kag ilimnon dapat nga nasanto man sa iya sini nga sistema. Anything in excess, ang sobra kag ang kulang amo ini ang nagadala sang malala sini nga mga komplikasyon kon maiguan ka. Sa ato sa rin nga pagparagad, live ang ato sa rin nga pagparagad sa tanan sa rin nga mga XFM station sa Isla Sangpanay, amuman sa Negros Island Region. Basi kung may mga palamangkutanon ka modera, feel free sa pagpadala sa inyo sa rin palamangkutanon via our text hotline 0950975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa rin nga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kagang ato sa rin nga pagparagad sa gihapon upod ang ato sa rin nga regular nga partner. We have our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa rin nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcoman sa aton sa pagpangalagad. Upod man sa aton sa regular ng mga suki, ng mga tagpalamati nga nag-upod sa aton sa adlaw-adlaw nga pag-discuss, pag-hatag sa pilas sa ka mga tupiko nga nagatoy-toy, Sir Josil, padulong ano, sa pagtukib, padayon sa natural nga mga pamagi sa pagbulong kag pagdiskubre naton sang duga nga mga sekreto sa ikaing lawas, sa mga tanom, mga bioactive compounds, kag sa mga imbalances nga nagkakatabo sa lawas naton nga nagaresulta, Sir Josel, sa nagkaninlain naton nga ginatawag balatian o kondisyon.
0: Amuning dapat kahibalo kita manilag sa mga sinyalis sa ato sa ringa lawas, Doc Leo.
1: Isagid dapat, Sir Josel, sa ginatunaan naton kung pwede pa lang. Halimbawa, bala, kung gaplano kita negosyo, ginatalaot na, Sir Josel, ang mga kutob sa mimo, tagsa ka ang gulo eh.
0: Oo.
1: Especially ang iban sa ni kung paano ko na makaginansya or kung paano ko na mangin mayo relasyon sa ila sa mga prospects. Dapat sa ato ni kayong lawas, una kaglabi kaglabaw sa tanan, ginakonsiderar gid naton. Kay nga man, sa aton adlaw-adlaw nga mga tinguha, sa adlaw-adlaw naton nga mga palangitanan, lawas ang aton puhunan.
0: Kag dapat naton intindihon ang mga kinanglanon sa ato sa nga lawas, kag punanta, hindi man kulang, hindi man sobra. May bes nga ginakulang gid man, may bes nga may kasubrahan, pero hindi ta pagsigisigihon nga pirmi lang kulang or hindi gani pirmi lang man gid sobra, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josel, no. Munablahon ka isa ako naga bisikleta, ako naga motor ka bla. O ko naga dala ka salakyan, lain niya ang gamay ka lang makabunggo sang sa nadayunan dagid, Sir Josel, nga nakabunggo agid mo. Ang punto lang diri, di man kita perfect. Why man say 100% nga bugos gid nga healthy, but at least mangin intentional bala kita, Sir Josel, sa kada adlaw-adlaw nga may goal kita kagang isa sa ni amo ang pag-prioritize naton sa aton ikaayong lawas.
0: Ang primera gid nya kinanglano naton para may baluan ta kon ano ang kulang nutrients sa ang ginadiman sa lawas ta. Anong kulang ang nutrients sa aton sa ning lawas? Much better nga magpakonsulta kita. Ugaling sa pagkamahal sang consultation. Amo na nga kung may ara sang Yes to Health Clinic malapit sa inyo sa ringan lugar, kadto lang amo dara kay libre ang konsultasyon. Parehas dari sa siyudad sa Iloilo, may Yes to Health Clinic nga ara sa Ayang Building sa Yulo Street, Iloilo City proper, at tubang ina sa Midtown Hotel. Kadto lang amo dara bukas ina from 9 o'clock in the morning, libre dara ang konsultasyon. May baluan sa managa pa konsulta kung gusto yung may baluan. Anong kulang vitamin sa lawas ko? Anong kulang ang nutrient sa lawas ko? Sa diin ko ini makuha, ubayan, gabayan, tudluan ka mo dira sa ato sa consultant on duty, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Kailan mo, pag-abot iya sa naturopathic medicine, why lang kita iya nag-tanaw sa kung anong ginabatsyag sa tao nga sintomas o kung mga sinyales nga makita naton dira, kundi ginatutukan naton kutob sa may mo, Sir Josel, aton bala i-dig deeper kung ano ang ginhalinan sang balati, ano kung ang kausa sini. Sa sina, kung faithful nga nagasunod ang isa sini Sir Josel ka may sakit, kag kung mag-ayo siya, kag kung mabalaan niya ang mga dapat at hindi dapat, hindi na basta-basta magbalik sa among nga kondisyon nagbalatian.
0: Amo ni gani nga may eksperto, bisan din ka mo makadto ha. Halin sa tawag na to sini, bulong-bulong lang sa uma, pagkadto sa mga license gadiya nga mga practitioners, gapamangkot sila dayon nga ano ang nabatsyagan mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung magpakonsulta ka. In short, sa nabatsyagan mo, sa isugid mo nga nabatsyagan mo, at least makabana-bana na sila, nga most likely, amo ini ang problema sa imo sining halawas, amo ining kulang sa imo lawas, or amo ini na ang imo nga ginabatsyag, kag kung daw ano nakalala, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag dira pa lang sina mismo, Sir Josel, nga initial nga assessment, mabalaan mo na ko ng isa katao na gasugid sang matuod o kung hindi, nga mangin, may dako man niya kabahin sa yasin nga pag-ayo o kung paglala sa niya kondisyon.
0: Mm. So, ining ginasugid na sa ato sa rin nga mga ginapakonsultahan nga mga eksperto, Dok Leo. Actually, ginapamangkot niya sini mga simptoma or sinyales sa lawas ta. Bangod man kiti nagpakonsulta kagani kay number one, you are suspecting hindi nami kondisyon sa imo sining lawas.
1: Tama.
0: So sinyales. So pati gali sa aton man sining ginapakita sining mudo no. Nukleo, mood or mudo. May sinyales ina gali sa aton man nga ginapahibalo o kon ginapaalinton, Nukleo.
1: Correct, Sir Josel. Sa istorya na illegal bala, Sir Josel. Hindi ka mo maglaom nga abogado nagapamangkot kung ginhimo mo ini tungod yuway sa makabalo ha.
0: Aha.
1: Kundi may bote na humbalon.
0: May uluyag lang sa sining hibaloon pagid sa imo. Kaga speaking about this mudong natawag nila. Amo na kun kaysa may sala kita nga perception. Kay pareho sa bisang joke, it's a joke. Hambal nila nga abi ko sang una kun mag-init ang ulo sa akon nobya ara iya pamulanon. Mm-hmm. Gali sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko nga ko nagainit ang iya ulo, wala gali sa kwarta.
1: Mm-hmm. So, posible, Sir Josel, halampol na pangitaya.
0: So, tindi rin ma-discuss kami ni Dok Leo sang mudo nga nagapatimaan nga inisya posible ang mensahe nga may problema sa imo sining lawas or may kakulangan nga mga nutrients sa imo sining lawas. Maga-discuss kita sang ginatawag sining irritability. Magamalgani kita ang irritability butang balon sini ang pagkaalabuton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Ang pagkaalabuton ti isa lang na sa description ni. Kumbaga tinangin bahin na nisang aton sining kinabatasan ang pagkamadali, Sir Josel, maugot. Pinakamadali sini mainit or madali mapikon. Kadali sa imo bala, Sir Josel, provoke.
0: Oo.
1: Gamay lang nga garit-garit bala. Kadali sa imo sini magkagat. Gamay lang nga physical o kung emosyonal o kung psychological nga mga factors dayon mo react. Tungod tamo ganit na ginatawag, Sir Josel, gamay ara kasang sini nga batasan nga ikaw sini ang irritable o kung may irritability.
0: Kay base ang imo nga pagka-irritable, irritability, or ang pagka-arabuton, ang pagka-alabuton. Basi dalaman sa ginatawag nato sa nga hormonal imbalances. Ngayong iban, kagkalabanan sa mga hormonal imbalances sa katabo man sa ato sa nga lawas, Dok Leo, dalaman ang kalabanan sini, kung hindi man tanan, sang kakulang man sa ato sa nga gina pasulod sa lawas ng mga nutrients.
1: Tama, Sir Josel, may tuman gid kadako ang nutrisyon pag-abot sa aton sa nga mudo, kaya nag-aafekto na sa aton sa nga mudo. Balik kita, pirmigid ha, sa ginahambal bla ni Sir Josel, kung di naton malimtan kung madamduman pa naton. Yung aton ginapasulod sa lawas, either benepisyo or perwisyo.
0: Pili lang amo da.
1: Pili lang. We have a choice.
0: Oo. Amo ni ngang irritability o pagka-arabuton, kung dalas ang hormonal imbalances, actually pwede ini ninyo ma-reverse. Tawag na ito sinima reverse. In short, ang hormonal imbalances. For example, may ihatag kita sa inyo ang ehimplo. Ang isoflavone nga ara sa Santon Plus Coffee Mix, makabulig ina sa pag-balance sa ginatawag na ito sininga hormonal imbalances. Malikawan ta sa malalaki nga maghubag ang ato sininga prostate. Kag sa mga babae, malikawan ang inatawag sining menopausal-like symptoms, isa dira ang pagka-irritable or pagka-alabuton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, ano? Kung nabulubalansin ning hormone, especially sa kababayinhan, ang symptoms, tungod sa sinang kausa, akong kabangdanan, ang mabuligan man, Sir Jocelyn, nga bisan paano mapahagan-hagan. So, ang isa sinisang ideya, actually damo na, Sir Jocelyn, ng mga family members, especially mga bana, bala nga, malungin man na ito, expression, bala nga daw natakaan na bala sa balik-balik, bala Sir Jocelyn, sang asawa. Sa daw malipaton, manayang ako ng asawa, kung may kinapamangko to, kung kaysa, pero nga, ang siya kong abuton, pati chimpo hapon, madumduman niya. Ang ginahimo na lang sa ibang sa Sir Jocelyn.
0: Oh.
1: Kay, kumbaga, kabalo naman, predict naman nila nga rin, ha? So good naman eh. Hinahinay na lang to sila, sila nga pantry, kuha sang sachet sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix, magtimpla. Kag, ikwan, iduhol kay Mrs. Sabay, Sir Jocelyn, gamay nga malumbas sa likod. Naga man lang, kahapos mo lang. Isa ka ba na, Sir Jocelyn, sila nga, kahapos mo lang pakalmahon sang asawa? Isa nga makabuli, gali sa Sir Jocelyn, ang ginapasulod man naton sa aton sa nga lawas.
0: Ang kalimbawa sang hormonal imbalances, luwas sa pagkalabuton, na pagkalabuton nga inikon kay sa or mood swing. Because of hormonal imbalances. Isa dira sang ehemplo sang hormonal may hormonal imbalance ikaw or imbalances ang imo abnormal bala nga menstruation. Kay may ara kita sinisang kilala gid na for 3 months of continuous sige-sige nga pag-inom sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Why missed kada adlaw, ha? May inom sa kon kay sa aga, may ara kon kay sa hapon, nagnormal na almost a year. Nga normal na every month ginaabta na sa sangiya sining menstruation no kon pamula non Dok Leo.
1: Amuning manami, amunong mali manami nga balita Sir Jocelyn, no? Sino ba lang mag-imagine nga ti sa simple mo lang nga pulo pangapi, total nagapangapi na gid man lang kamo. Isa ini nga makabulig sa aton, ha? Ang pag-inom sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix kay ang isa sang ari diri mayor nga sangkap amo ang soya nga may ara Sir Jocelyn sang hormone balancing effect or benefit tungod sa isoflavone na ginaangkon sini. That's why, ang isa na itong kapanugyan sini, panugyan naman ni Sir Jocelyn, gapangapi man ka mo o kung wala nagapangapi, but especially kung nagabatsyag ka mo nga, no, nagasugod ng nag-irritable ako nga, kapin pa sa mga family members Sir Jocelyn, nga manotis yung asang una, hindi man na siya amo. Nga subong daw naglain ang iyasin nga kinaiya o kung ang iyasin nga batasan daw medyo nag-irritable o kung mas nag-irritable pagid, ayhan, may ara sa imbalance, Sir Jocelyn, ang isa sa napunaan na ton kung anong mga kakulangan.
0: Amo niya kung mga kiganisin nanay ninyo sang una, kagsubong man, hambalo nila nga, niya na nun tabo si Mos, niya daw nag-kinky utok mo. Pagambal ka kinky, bila nagkulong. Buta balo siya na nagpuloriakot. Pero speaking about this mood swing o kun mudo, Dok Leo, anong ginahimo sa mga nutrients sinisato sa nga mudo or anong mabulig sa nutrients para mapaayo nga ito sa mudo? Kag anong mga nutrients ini, Dok Leo?
1: So muning makahambal kita, Sir Jocelyn, nga may tumanigad ako sa nga labot ng ato sa nga nakaon sa ato sa nga mudo. Ano bala ini sila ka-importante? Ang aton utok, Sir Jocelyn, nag-angkon na isang masobra 80, kulang-kulang 90 billiones ka mga nerve cells.
0: Ba, manggaranon gali kita sa nerve cells, no?
1: Sa neuron, Sir Jocelyn.
0: Manggaranon kita dar sa, neurons. Actually, mga nerve endings na ito ini. Mag 90 bilyones, may amo lang kita kung tani siya nga kwarta, Dok Leo, no?
1: Idugang pagid naton, Sir Jocelyn, ang damo man nga mga bakterya sa aton sa ring tinae. Pero tiyan na kita kamang granon. Sobra panis minalita, Sir Jocelyn.
0: So, with that, ini mga nerve or neurons sa ato sa ring lawas. Amo na yung tawag naton mga neurotransmitters, amo nang hatag balasang sinyas sa utok. Pahibalos utok, siya niya, oh, may natandog na mainit, oh, hambala si kamot ko, ah.
1: Correct, Sir Jocelyn. In a blink of an eye, isa lang kapisok, Sir Jocelyn, makabatyag ka dayon sang reaksyon, nga pag mainit, palayo mo diyon ang parte sing lawas mo nga nagatandog dira sa bagay sa nga mainit. Tungod ina sa aton sining nga ginatawag neurons nga naga-communicate sa isa kag isa nga nagagamit sini isang mga chemical nga ginatawag naton neurotransmitters. Ang importante sir Josel nga mga neurotransmitters o kon mga messenger hormones naga-include sang serotonin, mayara man sang dopamine, mayara man sang gamma aminobutyric acid, mayara man sang norepinephrine. Ang aton sining nga lawas hindi makaproducer sa sining mga chemical kung waay sing nagakaigo sir Josel nga nutrisyon, vitamina, minerals, amino acids kag healthy fats.
0: So amo na ang ginahimo sang nutrients ato sa sining nga lawas. Pero may mga ma-identify kita dari nga mga nutrients abi Doc Leo nga kun kulang ikaw sa amo nga nutrients posibleng magadala kag magatugas ang irritability o kon pagka-irritable sa tawo Doc Leo.
1: May ara gid Sir Josel kag madamo ina. Pila lang ang aton sa pagistoryahan. Pero isa lang ka tip na kon Sir Josel, ha? Kung may mga kaupod na kamo sa balay mismo, kung ikaw mismo nakanotar nga daw nag-irritable ka na bala, daw nag-aalabuton ka na, as much as possible likawan ang mga triggering factors. Kung mahimo palang mag-change environment, mahimo na to, himuon na to para malikawan na to ng paglala sa kondisyon, Sir Josel, kag mga hindi bala kuntani dapat na matabo.
0: Luwas lang kung ang kakulangan niya, vitamin K.
1: Mm-hmm.
0: Base maputo ka, vitamin kwartal.
1: Tapal-tapal. Yan, gusto pa na Sir Josel, nabalo-bayulit pa bla. Hindi pa na gusto sang medyo pula-pulahon lang kolor Sir Josel. Ang punto ko lang, alikawan ta ang mga triggering factors. Ang isa sang halimbawa ko lang Sir Josel, kung ang tao mainiton o kung irritable, ultimo Sir Josel, hagong sang lamok sa dlonggan niya, gainit uloy mo, kadali siya sinima irritate. Kagkadamo na sang sanga-sanga nga mga nagakalatabo sa lawas sa siya sinima palibot, kag mahimot Sir Josel, pati mga upod sa balay, mga ulamid na. Sabi niyo kung nano, ang isa ka-tip ko sa inyo, magpamanyos ka mo sa nisang Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: May calming effect.
1: Correct, Sir Josel. Kag magluwas pa sina ang mga annoying nga mga sound, kag kutot sini sa mga sapat-sapat sa ton palibot, ang malikaw pa kita sini.
0: Ate, amo pag inagapainit sa ulo mo, kay kung ginatuyo ka na pagkatapos gabagrong lamok sa dulunggan mo, mas tapat kapag niya mangin irritable, hindi kapag katulog, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kapin pa na blang hampakon mo, hindi may go.
0: Ang lain lang sinako nang hinampak mo, blang may gabukol dito.
1: Amo na siling ko na, Sir Josel, nga dira mo pa ma apresyar ang ginatawag ka importansa sa negosasyon mo. Kay himuon mo ang tanan nga matawhay nga pamagi para hindi ginamasakitan.
0: Labi naging kumayoyapos ka.
1: So, amo na, isa katip na mo ni Sir Josel sa inyo, ha. Magluwas nga mapakalma ka mo kung medyo irritable ang pagpamanyos ng Sunthorn Plus Herbal Oil, kag ang mga kutot sa sapat-sapat, ang masabad nga mga hagong sa lamok, malikawan pa naton. Lakip na ang balatian, Sir Josel, nga dalas ng lamok.
0: Mm-hmm.
1: Amuning dengue infection nga aton man malikawan. So, tip lang na namon sa inyo, ha. Pero, kadto kita, sige na tuwag nutrient deficiencies nga commonly cause irritability. Mas nagapa-irritable pagin sa ato. Nagkungkulang kasi ni posibilidad dito pagkanto sa nga nagamataamat ka Sir Josel sa pagka-irritable. Number 1-3, iron deficiency.
0: Ferrous sulfate kinanglan mo na. Iron, no?
1: Yes, Sir Josel.
0: Okay, damo sinasang sources kita sang iron. Sa mga ginakaon ta, inakon pala kaon ka mo sang utan, labi na gidang balunggay.
1: Correct, Sir Josel. Ang iron deficiency, kung tsakulangan sa iron, may labot ni sa ginatawag irritability. Nga aman, ang iron nagabulig sa tonsuring red blood cells para magdala sa oksihina sa tonsuring utok. Kung manubo ang iron, less oxygen reaches brain cells. Brain cells produce energy less efficiently. Thinking becomes harder. Mood becomes unstable. Ang common symptoms, pinaka number one, irritability. Tapos, madali kasi ni makapoy, magluwas ka na palang luspad ka, ara man Sir Josel ang pabalik-balik sa nga pagsakit sang ulo, tang iban sa niya nagasalig lang sa pag-inom sa niya pain reliever sa pagsakit sa ulo, di okay lang kung ang pagsakit sa ulo mo occasional o kung tungod sa pila sa niya ka makabangdanan, like may ara ka sa ginatawag pain gidman ini o kung may pain na gidman iyang mabatsagan sa emosyon ng lawas nga hindi tungod sa iron deficiency, kasi pwede mo na yung matumaran sa cess the pain Sir Josel. Nga maumpawa ng palanakit sa emosyon ng ulo, laki pa sa iban nga parte sa emosyon ng mga luta-lutahan o kung kaunuran nga nagasakit, tipik-tibo dira iya ang cess the pain. Di pero kung kulang kaya sa iron, Sir Josil, iron ka din imo sa nga dugangan.
0: Oo.
1: Kung nagasakit perming imo sa nga ulo, kag poor concentration, ini sila Sir Josil, magluwas nga nag-irritable ka nga daan, dugangan pa kung pabalik-balik ang pagsakit sa ulo, hindi komportable imo sa pamatsyag, gadugang pagin Sir Josil nga nag-init ang aton sa nga ulo kag pamatsyagan.
0: Kaya nga aton nga pamatsyagan, ang ginatawag nga uncomfort, nga mabatsyagan ta. Kag ang comfort nga to sini nga gina-enjoy, kasi we are enjoying if we are comfortable mo.
1: Correct.
0: Most of the time, if not some of the time, inisya dalaman sa ginatawag na to sini nga deficiency sa mga nutrients sa to sini nga lawas, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josil. Kung ano ang kakulangan dira sa sulod sa lawas, kag kung ano man, Sir Josil, ang mga nagsulubra dira sa sulod sa lawas, but this time, ang kakulangan sa iron, isa sang may labot sa nisa irritability.
0: Mm-hmm. Kaga masami naton sa ninyo mga ginainom, labi na gid ang mga nag-edad na, pagtapak na mga 40. Kinahanglan na ang iban siniga siling, kinahanglan mo na guro siya, vitamin B12.
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamin B12, Doc Leo, nag-apikto man ni sa ato sa ninyo mudo hao.
1: Ang vitamin B12, Sir Josiel, nag-protect ni sa ato sa ninyo nerves. Kag nagabulig man ni para mag-produce ang brain chemicals. So, botong balon, kay brain na itong ginistoryahan, may labot siya sa itong sa nga mudo. Kaya nga man, kung kulang kita sa sa vitamin B12, barabay, ara na sa B-complex sa vitamin na, nerve become damaged. Nagyaka-damage sila, Sir Josil, ang nerve sa naton. Ang brain communication slows. Mood regulation becomes difficult. Kabudlay balansihon sang aton sa nga mudo. Kita mismo budlayan kita mag-adjust, Sir Josil. Kag diri naton sa nibla ma-intindihan ang ginahambal sa iban nga sila mismo hindi kay intindi sa ilang sinikaugalingon. Nga mga ginabatyag tungod nga may deficiencies gari sira. Isa sa nga vitamin B12 deficiency. Ang una nga sintoma man, Sir Josil, sa is irritability. Dugang pagid sa ni depression, anxiety, memory problems. Dugi na tuslok-tuslok sa ni ang kamot ni mo, kagang imo sa ni nga TL, may mabatsagan ka sang amo sa ni. Kagbisan pang iban ganit, Sir Josil, budlayan sila magtindog, budlayan sila sa ni maglakat. Kag, hindi na ton basta-basta ho ang kakulang sa vitamin B12, Sir Josil. Kaya ang long-term nga deficiency sa vitamin B12, posible nga makabilin, makadulot, makatugas ang permanente nga nerve damage.
0: So kon madami sa aton nerves ang iban sini nagakalapatay na gani. Ang aton body cells actuality kada minuto, kada oras, kada segundo may nagakapatay, pero nagaproducer kita sang body cells.
1: Nagailis sini, Sir Josil.
0: Oo. Tikon halimbawa lang abi hambalta kon hindi ina mapagwa sa aton lawas. Ambal nila kon mapatay ina mabaho dapat ang aton man sini nga lawas. Actually gabaho gid man lawas ta. Because of combinations of damo-damo na dagi na secrets manabi ang ato sini nga lawas, no. So vitamin B12 ang delikado sini ang memory problem, Doc Leo.
1: Isa, Sir Josel, sa maapektuhan niya kag ti amo ni batasan naton na nagalutaw, Sir Josel, nga mahambal ang iban mga family members, eh daw naglain na ni si Manang, daw naglain na ni si Manong, daw no, may nanotis mo nga hindi amo sa batasan ni mama or ni papa or sino man darang afektado sa sining kakulangan.
0: Ambalin natin, samtang ka malam siya, do galaw ay batasan mo. Kaya tinag-arabuton ikaw.
1: Correct, Sir Josil. Amo ganin nahambal sa kilala kung nga siyang itsura, do, acceptable nga nagalaw ay samtang nag-edad.
0: Ang batasan do,
1: hindi lang kanyang batasan.
0: Ano nang problema to? Daman ang hambal nila siya. Bisan laway lang itsura ta. Kung guwapa batasan ta.
1: Bawi na lang kunos batasan.
0: Oo. Ang isa pagidari ka importante. Abi ko sa nagabusong lang ini nga masamigi na hatag sa mga nagabusong ang ginatawag sining folate supplementation, Doc Leo.
1: Actually, mas kinanglanon ganyan, Sir Josil, sinisa nagabusong. Tungod din yung folate, kinanglan isang lapsag o kunsang bata sa sulod for development sa isang iya sining brain and spine.
0: Kaya tikon ang nanay gali arabuton pag busong niya, ang possibility sining madarawat sang bata ang paminatasan bala sang nanay while ara sa sulod sang taguangkat. May batsyagan sang bata kung nakulba na nanay. May ginabatsyagang bata kung happy man ang nanay. Amo na ganing sa masami, ang mga psychiatrist naghambal, siling niya bisan ara pas taguangkan, siling niya ang imo bata sa tatay, ginambalan sa tatay, istorya ha siling niya.
1: Mm-hmm.
0: Mabatsyagan sang bata ang imo nga pagpalangga sa pag-istorya sa iya?
1: Correct, Sir Josil. But most especially, tumoy ka dako o kung dakong factor, Sir Josil, sa mahimo nga outcome sang bata sa pagwa niya kung anong disposisyon sang nanay. Samtang siya sini ang ginabusong. Irritable ba na siya? Masami siya nagka-stress? Hindi healthy niya siya nga mga ginakaon, food intake? May bisyo ba na siya? Kagiban pagin siya nga mga factors nga may labot, Sir Josil, sa bata pag-abot siya sini nga physical and even emotional, psychological pagwa niya sa imo sa nitaguangkan.
0: Anong ginahimo sang folate, Doc Leo, or the vitamin B9 sa lawas naton, Doc Leo?
1: Ang folate, Sir Josil, nagabulig nis paghimo sang neurotransmitters kasubong sa risang serotonin kag dopamine. Tiko nang kulang kita, Sir Josil. Ang dopamine nga daan kag ang serotonin na, Sir Josil, tuman ka importante. Kang serotonin nagabulig para mabalanse aton mudo, magnami aton sa ringa tulog, mangin stable kita emotionally. Ang dopamine nagasupport sa motivation, pleasure, and focus. Tiko kulang kita sa ni Sir Josil, ang isa sa aton sa ringa experience na kung symptoms, irritability. Magluwas nga daw masinulubuon kita, magluwas nga masami kita kapoy, magluwas nga budlay kita sa nimatulugan sang mahamuok, kag makasiling kita, Sir Josil, nga nagapalamoy poy, kapalang luya ang aton sa nga kaunuran.
0: How about ya, Doc Leo, ang vitamin D deficiency o kung kulang ikaw sa vitamin D? Actually, amon yung pinaka available kung tani, kiti kalapad sang kalibutan mo. Pwede kaya kapabulad sa init kung may init lang. Anywhere you go, bisandiin ka lang. Pero kung kulang kasi ni Doc Leo, kaya ti hindi man hambal nga ang isa ka minuto, dua ka minuto, lima ka minutos nga pagpainit is already enough. Hindi enough para sa kinanglanon naton sining vitamin D production kag consumption sa ato sining lawas. Kung kulang kita sina Doc Leo, nagakause man sang pagka-irritable sa tao.
1: Ang mga researchers, Sir Josil, natukiban nilang madamo sang vitamin D receptors sa mga parte sang aton sining utok nga involbado sa emosyon. That's why ang isa ganina ton kapanugyan, Sir Josil, sa mga tao nga irritable kung masinulubuon man gani, gwa kamo ka magpasilak sa adlaw. Tungod madamo kamo dira sang ginatawag vitamin D receptors sa parts sa inyo sa ninyo brain nga involbado kung may labot sa inyo sa ninyo emosyon. Ang vitamin D kasubong sang hormone, Sir Josil, nga nag-affecto sa madamo naton nga brain cells nga kung manubo gani ini ginaangot sa isa na naman, ari naman kita sa irritability. Number 2, low mood, fatigue, poor sleep, and muscle weakness.
0: Kay ang vitamin D, actually, amo nang nasiling nato, nag-improve sa ato sa ninyo mudo, Doc Leo, no?
1: Correct.
0: So, ang mudo naton is synonymous to that of our display of being irritable. Isa na kasaysang mudo ang pagka-irritable.
1: Correct, Sir Josil. Maniblang masiling kita nga kung ang batasan niya gani, daw makigon sa apikon siya, may irritability siya. Kag ang tao nga may ara sa natin, irritable siya eh. Hindi mo mapabati-batian, hindi mo masalapay, hindi mo matulok-tulok, kay mamursada yon.
0: Kung sa umagag-star, hambal nila kamariit man si imo man.
1: Daw hindi ko na namayo ang taglugar mo.
0: Oo, daw hindi mamunuhan bala.
1: Oo,
0: siya kamariit sa imo. How about naman niya ang isa ka mineral ini? Actually, abundant ini kung pala inom lang kita sang spring water. Tanina nga halingid bala sa tuburan. Direkta bala, basta matinlo lang. Ang magnesium, Doc Leo.
1: Ang magnesium, Sir Josil, may labot man ni sa aton sa nga mudo. Kay generally, ako nang isa gani ka-common sa nga efekto sa magnesium pag-abot sa nga sa tao kung may ara sa nga, nagpa-relax sa nga, Sir Josil. Even gani sa aton blood pressure, even sa aton sa nga paminsaron. Magnesium nagabulig para makontrol ang nerve activity. Kasubong ni Sir Josil sa brain's natural brake pedal. Para blind din, Sir Josil, mag overactive ang aton sa ng brain. Hindi magkita mag-overthink. Nga nag-resulta, Sir Josil, sa nagkalain-lain sa nga mga hindi maayo na aton sa nga pamatsyag o kung mga discomfort kita sa ni sa kung anong imbalances dira. Lakip na sa aton sa ni pamensaron. Kasubong sang brake pedal, sinigili ang magnesium, Sir Josil. Kay kung kulang kita sa magnesium o kung hindi bastante, ang nerves becomes overactive, stress hormones raise more easily. muscles stay tense and sleep quality decreases. Symptoms, bo number one naman Sir Josel, irritability, dugang diri, anxiety, muscle cramps, headache, insomnia, heart palpitations, kagiban pa.
0: So mo niya, gamay man ang kinanglan sa lawas na sining magnesium. Pero actually kun sa mga bulong na iniya for ano na for tawag dato sa ni cure di garisita eksperto sa bulong relaxant ang guwa sa magnesium.
1: Correct Sir Josel.
0: Nagaparelax sa everything sa ato sa ning lawas. Siya bala nagapayo-payo ha wala ano mun kay mo migman. Ay, relax lang bala. Ah, nagapahugmay kag nagapatawhay sa ato sa ning lawas.
1: Correct Sir Josel. Hindi niya manog sol-sol kundi manog laygay kag manog gagiya ni sa para masandagan ka.
0: Lain na manog sol-sol sa manog laygay ha.
1: pero andam kita Sir Josel. Sa manog laygay nga pagka, may pagka manog sol-sol.
0: Abi ko manog laygay nga manog sol-sol. Ang halungan tagid manog sol-sol nga nagalaygay.
1: Na.
0: Pero beware also sang nagalaygay nga pala sol-sol.
1: Correct Sir Josel.
0: Pero speaking about this nagleyo na tawag nato sining pagpakalma sa ato sining kogalingon with the vitamin D. Ang isa diri ka mahimo ta magpainit sa adlaw no. Isa ina but it takes mga 30 minutes, 15 minutes to 30 minutes in a day na migig ko masulusingkal na kuntaning adlaw basta makaya nyo lang nila magpatama kay basi matumba ka mo ay pilas labi na gada may mga hypertension o no, kun high blood. Ang isa diri nga source nato sa vitamin D. Inom ka mo kape bala premium D3 coffee mix ni gani premium D3 soft gel capsule may vitamin D kag vitamin D3 Dok Leo.
1: Tama Sir Josel, amo ning masamin aton sir nga feedback ang mabaton kag mabatian sa mga istorya kapihan bala Sir Josel. Kag iban abing iban wais man mo gapod sa grupo may balon sila nga premium D3 coffee mix.
0: Aho.
1: Ngayo na sila ininit. Ang iban masulod man sa mga convenience sa store Sir Josel, baka lang ininit.
0: Mm-hmm.
1: Or may iban nga sa pangayo lang ininit kadya. Kag magtimpla bukas ang sachet sa isang premium D3 coffee mix. Kag ang mabatian naton Sir Josel nga mga reaksyon pero may pagsiklawas na mi sining modo may iba nagapamangkot nga adok nga nagapagsik kag daw naganami akon sining modo kung nagainom ko sa premium D3 coffee mix. Ang isa sa sabat dira tungod sa sining vitamin D3 content nga kunupdan pagid sa isang panit sa mangustin nga may santhon which is combination din na sila nagabulig para ma-decrease sa niyang inflammation nga nagapanami pagid sa aton sining modo kag nagapanami man sa aton sering insulin sensitivity nga isa pagid ka problema Sir Josel kun imbalance kita sa insulin kadto sa pre-diabetes to type 2, full blown type 2 diabetes nag-irritable pagid sa katao sani.
0: So amo na nga kinanglanta sa aton malang nakagawian mala sa nagapangapi nakagawian na nato na mambal nga alas 4 sa aga bugtaw na kuya nagainit ko dayon nga magtimpla sang kape mo.
1: Mm-hmm.
0: So kun mangapi ka mo para makalikaw ka mo nga mangin irritable kag makalikaw ka mo sa tawag nato sa pagkaarabuton nga hindi na lang kamo magpangapis ang premium D3 coffee mix.
1: Lain ko no Sir Josel kung maumpisahan nato ng aton sa adlaw no. Nga aga pa manayanaya ng pinsarta.
0: Amo nang hambal nila sa mga sayings nga start your day right.
1: Correct.
0: And walk up at the right side of the bed.
1: Correct Sir Josel.
0: Hindi nga sa tuo mo. Buta malo sining pagbangon mo bala ang imo sining pinsar panumdom ka sang positive things. Be positive, think positive. Amo nang pinaka importante tanan hindi nga pagbugtaw mo aga pa nya bo nanon lang pangabuhi tani nga aga pa Dios ko amo nang hambal nila way pakabugtaw sila ni nagturulog stalon pagkatapos ang imo ta nagapanghakroy don ikaw
1: na sila nga aga pang banwa ragimuot na.
0: So dapat think positive and think premium D3 coffee mix kon maginit na kamo tubig.
1: Correct Sir Josel. Ning kumbaga suliton ko ning word ko bala Sir Josel na ginagamit dapat maging intentional kita pirme bala. Nga ultimo sa gagmay nga mga butang intention naton para sa aton sining health. Like for example, ang simple nga pag-inom sang coffee, sino bala sa inyo nga nagahuna-una nga ang pag-inom sang coffee may dako-dako nga impact sa inyo sining ikayong lawas dayon how? Pero sino dira ang sasigi-sigi inom sang kape nga bali wala man lang sila pero naghililab ng sulok-sulok sini kag nagadigwa-digwa na.
0: So damo na nagulontat inom it's because of acid reflux.
1: Correct Sir Josel. Tungod nga nagainom lang sang kape, why man Sir Josel nagamind ko na no ang benepiso or perbisyo sina why not try sang aton sa ninyo coffee nga ginapakilala sa inyo. Total mga fe na gidman lang kamo at least ang healthy coffee nga aton sa ninyo imnon.
0: And that's premium D3 coffee mix. Now, balik kita sa pagka-irritable, nga delikado, Dok Leo, ang pagka-irritable or chronic irritability.
1: Tuman ka delikado, Sir Josil. Sino bala ang pakampante sa isa katao sa nga maakigaw ng may initon hao? Kaya ikaw mismo, nga may amo kasi nga batasan, sigurado ka sa emotion nga temperance, sigurado ka sa emotion nga pagpugong. Are, Sir Josil, sa mga outcome na ha, pero tanaw naton sa sulod sa nga aton sa nga lawas. Kung chronic ang emotion nga pag-irritable o kung padayo nagabalik-balik nga irritable ka daw, ay kasing tinguha sa nga mabag-uhaw. Actually, pwede mo gin sa Sir Josil makondisyon ng emotion nga pensar, buligan naton upod sa nutrisyon. Nga amat-amat mapakalma o kung mangin kalmante kita o kung mangin kalmado kita. Kung masamis ni irritable ang isa ka tao, actually, hindi man siya usually dangerous gid as long na mamanage mo. However, kung mangin chronic, ini maka-affecto ini sa madamo nga aspeto, area sa aton sa nga kabuhi, bisan pa sa aton sa nga isig ka tao, higher stress levels, more conflict in relationships, kabudlay sa imo pakisamahan, kabudlay sa imo sa ni pakibagayan, do maggamul ang permin palibot, reduced work or school performance, poor decision making, padaso-daso, way ginapadalma ng mga desisyon, and increased risk of depression or anxiety if the underlying cause is not addressed, like nutritional deficiencies.
0: Ito ang pinakamasakit siya ni poor decision making.
1: Correct.
0: Di man kita alarmist, Dok Leo, kung poor ang decision making ni mo, budlay ni sa pamilya because may saying, opportunity knocks only once.
1: Correct.
0: Di kung hindi mayo ang decision making mo, laban-laban siya ni sa investment, maputo ka lang gid.
1: Amulang gito, Sir Josil, ang may labot ako naginhalinan, ang imo pag-irritable.
0: Oo. Oh. Nang impulsive ka kung irritable ka na eh. Sometimes nagahimo ka desisyon nga sa ulihin ng sulan mo manang.
1: Kag kung kaisang padaso-daso, Blaser Josel, tungod sa aton, gani sa nga emosyon. Muning hambal sa kilala ko, Blaser, na di ko malimtan nga kung sa speed pa, Sir Josel, huwag ka lang gamarka, 120 pataas ha. Kundi nagamarka, bahala ka na.
0: Bahala ka na, Diyos ko. Pero ang pamangkot sini, kare, para magiyahan ka mo, anong mga pagkaon, Dok Leo? Nga naga-support para sa aton manami kag manayanaya sininga modo, Dok Leo.
1: Kadamo, Sir Josil, sa mga pagkaon nga nagasuporta sa manami naton sininga modo, ti sa mga vegetarian, Sir Josil, ting una gid nila sa nga recommendation is green leafy vegetables. Balunggay, ampalaya, colitis, alugbate, green kag tapol man nga ugbos ni sang kamote, dagmay, abalong, amo ni Sir Josil ang makabulig sa aton sininga modo suportahan para mas mangin manayanaya ang aton sa ningamodo. Di sa mga nagkakaon, karne, Sir Josil, di makuha man ato ni sa lean meat, sa fish, kag iban pagid niya mga sources, Sir Josil.
0: Hindi nyo lang pagpatamaan. Mas better nga ti kung magluto kita, hindi man batok, kaya ang itom sa ato, sinisinugba. That is carcinogen or carcinogenic. Pagkatapos, kon magluto man kita, hindi tapag palutawon sa mantika. Because ang damo nga mantika intake naton could possibly cause adverse reaction sa ato sa naikayong

0: Inakaon tab lamang kalabasa seeds or squash seeds, fruits and vegetables. Basta prutas ya daw halos way kita pili, basta makaon ng sa tao, may nutrients kag vitamins yung kita makuha dira.
1: Amiara gid Sir Josel, or kung halimbawa sa kung ano man yung mga circumstance kabangdanan Sir Josel, kung nagkakaon ka man utan, hindi uman makumpleto, o kung hindi ka man gidya, palakaon sang utan, kay mapida ka, muman sa prutas, diri nagasulod Sir Josel sa papel sang food supplementation.
0: Ang iba na gasiling, sila niya ti wala sang instant cure dira. We are not talking yet of cure. Mm-hmm. We are talking about prevention.
1: Correct.
0: Parang hindi kita magkanto sa cure. Kay kon magkanto na gani kita sa curing period, buta mo lang sini, may problema ng lawas mo. Ang possibility sina kon hindi mo ma-maintain ang healthy lifestyle, mabalik-balik kag maglala nga maglala ang imo sini nga balatian.
1: Correct Sir Josel, kag dapat lang naton sir makwano mabutang sa aton sini huna-una. Pagabot iya sa food supplements Sir Josel, vitamins and minerals, ang dako sining role iya is sa support and prevention. Lain man iya sa medicine Sir Josel nga may balatian ka na sina iya nga imo na gina bulong.
0: Mm.
1: Pero ang nami pagid sini o kun ang manami man sini sa ginatawag food supplementation Sir Josel, kay kung may balatian ka na kag may bulong ka na ginainom, ga serve lang gyapon sila as support sa treatment Sir Josel.
0: Ah. So kung hindi ka mo mag-inom sang food supplementation, make it a habit, try it and make your best nga adlaw-adlaw makakaon ikaw utan.
1: Correct.
0: That's the key. Pero hindi lang basta-basta nga utan. Dapat i-bastante man kita sa pagkaon sang utan para nga hindi mangin deficit ang lawas ta sa mga nutrients sa kinanglanon.
1: Correct.
0: Aman ang pinaka-importante. Now, para iya sa kapusan ninyo, mahambal nga ti, palutuhon nyo naman kami utan. Potanon nyo kami adlaw-adlaw. Pag-order pa lang gani sang nanay karon, abi bakal kamo to siling niya sang talong, bakal kamo to alugbati, bakal kamo to munggo kag kalabasa siling niya, kay mautan kita. Mansig pag-ganot bala kung sino mabakal, kay hindi ka uyon ang mga kabataan. Ti mamuno na mga ginikanan, ti paano namon pakanon ang mga kabataan namon sang utan, paano namon pasudlon ang utan sa lawas sang amon kabataan, kay hindi magkaon utan. So may pamaagi. Ang ipak inom nyo na lang sa kabataan ninyo, ipainom na lang naton sa kogalingon ta, amo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: I agree. Sa sinangapunto, Sir Josel, mas mahapos, convenient, kag ang kinahanglan nun, Sir Josel, ano, like mga utanon, ari na sa sining mga kombinasyon naton, kag lakip na ang kinahanglan nun ng mga vitamina, para nga mapabilin nga manami aton sini nga modo, kag medyo may sugod na kita sini nga mga sintomas nga mabatyagan nga sa mga kakulangan diri Sir Josel, ano nga aton sini na mention bala sa mga deficiency sa mga vitamins and minerals, ang nagapanguna nila permi Sir Josel sini nga symptoms is irritability.
0: Oh.
1: So kung may manotis na kita nga doon, medyo nag-alabuton ko. These days, so nagligan yung mga sinima na binulan daw, nagsigisigin na nihaw. It's high time nga magtumar na kita sini. O kung ugalion na ito na pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, para mabuligan nga mapunan ang posible mga kakulangan sa nutrisyon tungod sa aton sini. Hindi bastante nga ginakaon nga mga utanon, ukon makakaon magani kita Sir Josel ang mga metodo pamaagi sa pagpreparar bala naton hindi amo bala Sir Josel. Like for example, ang mga heat sensitive sini nga mga ginatawag vitamina ang nag evaporate na o kung nadula na, kay medyo lata-lata ang gusto sa isang iban, kay hindi sila makadulot ko no para dali matunaw, which is sayang lang Sir Josel.
0: Oh.
1: Whereas kung nag-iinom kita sa isang Santhon Plus Gold Capsule, like ang malunggay, like ang spirulina, like ang ampalaya, ang mga content o nutrient nila sa ni Sir Josel preserved sa pagkatapos may dugang pagin nga ayuda sang Premium D3 sa vitamin D nga kinanglanon naton para sa mudo, kag gindugangan pagin sang Santhon Vitamin C para sa kinanglanon tanya vitamin C para nga maproteksyonan ng aton sa ning lawas, brain kag aton sa dipaminsaron.
0: Anong may ara sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C? Kun mainom ini in a day, Dok Leo, nga maka makalikaw ikaw bala sa pagka irritable do kayo.
1: Since nga ang kinanglanon Sir Josiel sa ginatawag kung may kakulangan kita sa nutrisyon, amo ang pagdugang sa kung ano man niya kulang na to. Like for example,

0: kung kulang sa magnesium sini, kung kulang sini sa ginatawag iron. Ang protein actually, Sir Josiel, may labot man ni samhawa sa ginatawag irritability sa isa sini katawo.
1: Mm-hmm.
0: Tungod niya kung damo sa discomfort na batyagan siya sini nga lawas, especially sa muscles, kay ang repair dira, hindi matigayon sang nagakaigo tungod sa kulang sa protein, may labot man nina sa ginatawag irritability. Ang moringa, isa sa sangkap sa aton sini nga Sunthorn Plus Gold Capsule, Sir Josiel, may ari ini siya. Like beta-carotene pagid, may vitamin E pagid, ang mga protina like calcium, potassium, magnesium, nagaparelax ng mineral, iron, plant-based ang iron ini, ang makuha man naton dari sa manunggay, protein and antioxidant, nga nagabulig sila suporta sa mudo. Paano? Nagabulig improve sa energy, nagasupport sa aton sa nervous system, manggaranon sa antioxidant, kaya makabulig reduce sa inflammation. Nga nagaresulta sa manami naton sa nga sitwasyon, manami nga kondisyon, manami nga blood circulation, lakip na sa pag-function sa aton sa nga brain, nga nagapatawhay sa aton pamatsagan, nagapanaya-naya sa aton panghunauna.
1: So amo nang may ara sa ato sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Magluwas nga nagapanami sa mudo ta, kay ginakompleto ya ang mga kulang, ang mga vitamins and minerals sa ato sa nga lawas, may ara gid siya nga present dira nga nga minerals also. Upod ang ato sa ninyo Sunthorn Plus Gold Capsule nga nagapanami sa aton mudo, makalikaw kita sa pagka irritable nga kondisyon, at the same time makalikaw kita sa malala sininga mga komplikasyon o kon pamalatian.
0: Correct, Sir Josiel.
1: Kaya ang balatian, number one ina nga paguba sa aton mudo, number one ina nagapa-irritable sa aton.
0: Kag hindi kita makuana, dapat kita itong paminsaron ha, nga bisan ano ka Sir Josiel ka guwapo, kung ka tahum, kung blati anon ka, dali ka maglaway Sir Josiel. Bisan ano ka abilidaran or talented, kung blati anon ka, hindi mo mahimo Sir Josiel ang imusin nga potential.
1: No.
0: Tungod ka damo ka sang upang. Damo ka man tuod gusto himuon, tayo mo kay hapuon ka, balati anon ka, sayang lang Sir Josiel, yung imusin ni abilidad, imo talent, imo skills, imo kaalam, imo itsura, kung damo ka ginabatsyag sa lawas.
1: Ano ang hambal nila siya, guwapo ka, guwapa tani, galing siya masakit ton, tiyan, no, siling niya ako, disidihan mo, basi timprano ka pa mabalo.
0: Ate, nagapangita, garo ni Sir Josiel, siyang partner nga doktor eh.
1: Ang isa, diri, siling niya, Dok Leoy. Selenya ako irritable selenya kon gusto na pa pero hindi na kuya.
0: Ano ang nagapamangkot o kon naga kun Sir Josiel naga text sa aton lalaki.
1: Laban-laban lalaki ni Doc Leo mo, selenya gusto niya pa pero hindi na kuya.
0: Actually makakuan gid man Sir Josiel ano, may labot din man sa irritability. Kaya nagaresult man Sir Josiel sa ginatawag imbalance sa hormone, kag ti do no bala nga ang satisfaction suppose. Kaya gina-expectar bala hindi malabot. Hambal sang kilala ko ning di bala matungkad, bas ko ano gid tong karon mo. So ara ya sa problema sa mga kalalakihan ya ning tindihan tay na. Kag kadamo sa nagabatyag sina, actually ang iba naghuna una nga ano, malala na ning akon sa ning kondisyon nga pagtumar nila Sir Josiel sa gin recommend aton nga turbo dietary food supplement, mas ilang iban sa ning kadugay ko nga ginaulo agwanta ginadala-dala ni arim lang ling sabat sini. Turbo Dietary Food Supplement. Kaya nga man, ayan, kulang lang Sir Josiel sa gana. Kaya bisan, nukunong kanamit, sudaan Sir Josiel, kung may kagana, hindi ganyan mapilit sina ya. May nabalaan, ganyan ko sa unang, sa ano gusto mo, gapuson ka namon, kag tingalon. Bisan tingalon, pa kung may kagana, Sir Josiel, hindi lang gyapon na matigayon, ano? Binakapunto na ton, diri, kung natural nga nagapanghigot ang lawas na ton, ang sexual performance, madawat na ganyan Sir Josiel kag amat-amat nga nagapanghikot sa aton sa nga lawas, aray mo sa nga gana, excitement, kumbaga Sir Josiel may kwan mo, may nagatulod sa imo dira sa sulod. Isa sina nga aton sa nga hormone, pero kung may imbalances, problema gid buligan na to ni nga amat-amat na balik ang libido, ang sex drive, ang kainit, ang blood circulation, pinagi sa pagtumar sa turbo dietary food supplement for men tungod sa yasin ni Sir Josiel, maka kaglabo was ka nga sangkap.
1: Ang pag-inom sini mga 30 minutes, if you are really after sang inyo sini nga sexual activities ang partner mo, mga 30 minutes before, isa lang ka kapsula ha, and that could last up to mga 72 hours ang iya sini nga pagbulig sa imo nga ang gana ara kag ang performance ara.
0: Amo ning sila yung kilala at Sir Josiel nga nakatumaran blas na. Yan sa una, ito nag-irritable. Man, tsakto ng hambal mo, hindi lang siya nag-iisanon. Ngayon, may experience siya. Pero sa nakatumar ang bana, sa isang turbo food supplement, nakasila yung bana, ti uman. Kuha ni Sir Josiel, kumbaga, ang ginahando, mag-inexpectar, na tigayon, gid. Kag, isa ina Sir Josiel, sa makabulig pabakod sa relasyon sa nilang mag-asawa.
1: Amo ng hambal nila, ang gagahuni pa si Rom, kay Kasanagon palang Dok Leo, gapaniho. Hol na mo. Hambal katupad balay siya lang niya, mayad guru turog na kagabi.
0: ano malang kuno pulos ang tagob Sir Josiel kundi masudlan sa binangon.
1: Actually sa magpartner, ang good sexual activity equals good sleep.
0: Yes Sir Josiel, overall may dako kita Sir Josiel nga kontribusyon sa aton siring health tungkol sa ikaing lawas naton.
1: Kay pamangkot ni Dok Leo kay ang hambal sa isa diri sa niya, ako bala kon kulang tulog ko labi na gid kon pasado na tong gabi ako makatulog pagbugtaw pagkaaga sila niya gamuregat ako.
0: Correct Sir Josiel. Kay ang isa sini isang rason hindi makarepair mayo ang aton siring lawas, imbalance sa aton siring hormone. Insulin resistance. May labot na sila Sir Josiel kung magtalilingob sa aton sininga mudo. That's why ang hindi makatulog ani sa Sir Josiel ginaresitaan sa pamparelax si dapat makatulog. Kikigulang ka sa tulog, posible magkanto Sir Josiel sa nervyos sa termino bala naton. That's why muna ka importante sa ang ginatawag papel sini sang tulog sa aton sininga mudo. Ting isa nga makabulig sa aton, like for example, kulang imo permi tulog. Tilaway ba? Tilaway bla, magluwas na nagainom ka sa kun magiinom ka sini sang aton ultimate trio. Nga nagaprovide sang kakulangan dira vitamina kag mineral nga nagaresulta sini sa ginatawag irritability, dugangan pagid nung kulang ka sa tulog nga naglala pagid karon ng emotioning reaction sa dira o kon ang pamatasan nimo dugangi pagid isa ka oras antes ka magtulog sa gabi tilaway ba lang nga mag-inom sang Sunthone Gold Herbal Tea. Nagabulig pa nami sa aton sa nga digestion kag absorption. Kaya isa man Sir Josiel sa aton sa nga konsiderara bisan anhon taman sa nga kadamo sang kaon o kon sang tumar sa mga suplemento o kon sang bulong, kung mahina aton sa nga digestion, mahina aton sa nga absorption, masayang lang na Sir Josiel.
1: Okay. Isa diriga pa mangkot sa nga Dok, daw hindi ako ginman katulog kung gabi. May best kung kaisa timprano pa man kung ginatuyo. Pero kung kaisa sila nga kagaho naman ko kag matulogan. Kung mag-inom ako sa Sunthone Plus Gold Capsule, ano ang oras mayo pag-inom antes ako magkaon or pagkatapos ako magkaon?
0: Depende lang sa imo sining convenience. Pwede ka makainom sa ni like 10 minutos antes magkaon.
1: Oo.
0: Kag 30 minutos panang litim nun mo pagkatapos kaon.
1: So kabay pa na sabat na ton ha ang palamangkutanon sa isa naton si Rika tagpalamati ang ining mga produkto iya ini sang Yes to Health Incorporated. Magbakal gani kamo Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthone Vitamin C, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Pagkatapos bakal kamo sang Sis the Pain, bakal kamo dasang Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Plus Gold Herbal Tea. Siguro doon ninyo may tatak Yes to Health ha. Kaya damo sa mga naga-imitate bala sini, bangod kay di kalidad ini mga produkto kag madugay na nga ginsaligan sa ngato sini nga mga kauturan ninyo nga man nagagamit sang Yes to Health products. Sa din kamo pwede kabakal. Ari, number one, gid kadto kamo sa suki nyo sini nga butika. Din man kamo nga barangay, din man kamo nga banwa, pamangkot lang kamo sang produkto sang Yes to Health Incorporated nga gusto ninyo baklon. Kon may branch man gani ang Mercury Drugstore available na dira, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy. Even pwede ka mo ka-order sa mga techie sa TikTok shop, hindi gani sa Shopee. Pwede ka mo nakabakal. Sa mga taga-Bacolod, kag kon makakadto ka mo sa Bacolod, makalabay bala ka mo kon may transaksyon ka mo sa Negros. Baka labay ka mo sa Bacolod City, kadto ka mo sa Yes to Health Store. Ang ngalan niya na Yes to Health Store, arada sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City. Landmark ninyo dira nga madali nyo makitaan ang Marayu Bank, tabok yagid sina. Kompleto da mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa syudad sa Iloilo, available ini. Sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, may libre da nga konsultasyon para mabalaan nyo kung ano ang kulang ng mga vitamins, minerals, anong kulang ang nutrients sa lawas ninyo, kag kung ano ang dapat ninyo sinihimuon, anong dapat ninyo kanon, ano ang mapagkaon niya dapat ninyo hagan-haganon, or if not, likawan for the meantime while you are under food supplementation sa kakulang sang nutrients sa inyo sining lawas or ano man ang inyo siniginamatsyag. Ang address ang Yes to Health Wellness Center, A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang ina sang Midtown Hotel. Atubang yagid, Midtown Hotel, atubang ya aradang Yes to Health Wellness Center. Again, libre dira ang konsultasyon. Kagtidugang tanalangi, parang konami mudo mo, buta mo sa ni bastante ang lawas mo sang nutrients manayanaya permi ang imong sininga paningkay singkay mas manami pagid kun manayanaya kag kaali-ali sang imong sininga panit dokleo nga way taring kis tawag nila kun sa mga paho kag prutas pa sa kahamis sang imong sininga paho kun sa imong prutas way pintok-pintok way sabag kakinis sang kutis. So para magkinis ang kutis arada ang Clear Skin Herbal Soap, ara man da ang Santon Plus Herbal Soap. Now, mamangkot ka mo, pamangkot kay Dok Leo, anong may ara sa Santon Plus Herbal Soap? Kag may ara sa Clear Skin Herbal Soap, nga nagapakinis sa ato sininga kutis, kag nagalimpyo sa mga bakterya, Dok Leo.
0: Tuman ka dako, Sir Jose, lang papel sang mayong pamanit pagabot sa aton mudo eh.
1: Oo.
0: Kaya iban sa ni, tungod sa insecurities, tungod sa ni sa mga imperfections, para sa ila, a big deal. Although iban na madala-dala na lang Sir Josel, kagang iban na bato na giman nila.
1: Kaya masami nga bulog nohon, sinakot sa babae, siya ay die! Nga asili nga nagaitom ng liog mo. Teko kaysa, mainit ka na lang gedok Leo.
0: Tila, bot pa ko na burido ko na nga daan. Ang Santhon Plus Herbal Soap na ito, Sir Josel, may aras ang antibacterial nga sangkap. So forma sa isang mga tanom, like for example, ang bayabas, isa na dira, makabulig din sa may mga body odor. Dugangan pa nagabulig pahamis ang kutis, Sir Josel, kati may balunggay, may kapayas, kaya iban pagid sininga mga sangkap. That's why recommended na to, isa sa mga tao, balang balalhason, bala, para nga hindi, o kung maibitar na to, o bisan paano mapahagan-hagan man lang anay, ang pagpangalisngaw, kung tuman yung pagpangalisngaw sa isang panit, o kung lawas na to, higita sa niyang balason. Kag pag-abot naman niya sa guya, kati ang mugin na Sir Josel, ang sentro sang ginatanaw naton every time nga nagatubang kita sa espiho mo. Bisan ano kuno kahamis ang guya mo Sir Josel, may isa lang nakapintok o dark spots dito na yung tutok mo. Hindi sa ginatawag pang kabilugan nga mahamis naman na ang isa nga makabulig dira no parang uniform kung sulo sa lalama ang kolor sa aton sa nga panit sa guya especially ang mga dark spots sa mataamat nga makuha kag mapanas Sir Josel. Mabuligan kita sa nisa paggamit sang Clear Skin Herbal Soap tungod may ara sang glutathione, may ara sang kojic. Kag malikawan pagid nato nang tuman nga pagmalas ang panit Sir Josel kay kun mala pero may aton panit dali sa magkurinot. Ara ganing iban nga bisan nagakurinot ng panit Sir Josel dayo dayawon mo lang ato naghuben pa siya namian lang gyapon. Bisan kabalo sa nga damo na sa kurinot ta. Ilabi na gid kun kulang kita Sir Josel sa support sa aton panit ang Clear Skin Herbal Soap may VCO nga nagabulig para nga hindi magtuman ka dry ang panit kag hindi madasig ang pagkurinot sini.
1: So ti amo ning Clear Skin Beauty Soap kag Santon Plus Herbal Soap. Nang pamangkot sini ti nga duha ka habon gid anong pilion ko actually. May specific purpose ini. Ang Clear Skin Beauty Soap or Clear Skin Herbal Soap sa inyo guya. Kahit ang yasin may ingrediente na migid magpakinis ang aton sininga guya being sensitive ina ang panit sa aton sininga guya. Kag ang ingrediente sa Santon Plus Herbal Soap nagabulig ini patay sa mga germs. Tikon nagabulig patay sa mga germs. Ang damo, dira, germs kag masami ginaamligan tagin yun magbaho ang aton hita kay ginabalhas kun maglakat kita ang aton sininga ilok nga bisan way kagani may ginaubra ang iban ginabalhas pagkatapos nag-aslom na dayon, nag-develop siyang body odor. So muna, saton lawas ang Santon plus herbal soap, saton guya ang clear skin beauty soap. Pero kung may tao, Dok Leo, nga may pinaka lawig bala pasensya, pagkatapos daw permi lang positive magpinsar bala Dok Leo, ang mga bulag, they are thinking positive. Positibo lang pananawa nila, especially mahambal nga, kung ako lang makakita, sama-sami mabatian mo gina sa bulag. Proti hulaton nyo pang bulag, kag mabulag ka mo para mahambal nga, kanami siya batasan, di siya irritable, no? Mas nami pagid, nga nami kabatasan, pagkatapos, sanag pang pananawan, Dok Leo.
0: Kag isa, Sir Justin, sa makahatag sang dugang pagid, kung makatrigger pagid sang irritability, ini ba lang ang imo panulok na hindi ka komportable? Kaya kung hindi comfortable lang imo sinigang panulok, hindi komportable magkinapatsyag ka sa mata, Sir Josel, afektado, bisan pa imo paminsaron, lingin imo ulo, sakit imo ulo, kag iban pa. Dito sa noob lang kung buron panulok mo, ultimo paglakat mo, pagpaningkaisingkay mo, sinigang pagbiyahe mo, afektado ka, tama, Sir Josel, especially kung may ginabasa kang atuman ka importante, Sir Josel. Ang iban ganito sinigang, picturean na lang nila kag-zoom sa cellphone mo. Tungo nagaburon ang ila sa nga panulukan, which is confirmi ka man nagatamod sa cellphone sa ang blue light, hindi man mayos mata naton, Sir Josel, kung sobra-sobra nga aton pagbabad dira. Pero binyo kong nano, ang isa sa mabulig naton sa aton sa nga mata, nutrisyon, pinagi sa nutrisyon, samtang temprano pa mabuligan naton yung ma-maintain ang health sa aton mata kag clear sa nga panulukan, kung ginapasudlan naton sa mga antioxidant at vitamina kasubong sa lutein kag zeaxanthin kag iupod pagid naton ang beta carotene ng vitamin E, dira ina tanan makuha naton concentrated ang iya sa kombinasyon sa kada soft gel capsule sang Vision X Plus.
1: So ang Vision X Plus, ang pag-inom si ni Doc Leo, mga pila ka kapsula ang kinanglano naton kada adlaw para ma-maintain ta ang good eyesight.
0: Pwede kita makainom, Sir Josel, 2 capsules a day, like isa kapsula sa aga, isa man sa nagkakapsula sa hapon.
1: So dapat ninyo tandaan na initanan nga ginamunot mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Don't worry, initanan Food and Drug Administration approved. Aprobado sang FDA. So safe kita dira. And madamo na ama nakapamatuod sina nga nagamit sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated kag nakalikaw sila sa malala sini nga mga pamalatian kag komplikasyon. Galing daw lang ala na tas tiyempo sa ato sa ring pagparagad. Isa naman kay edisyon sang programa The Secrets of Health ang inyo sa nabatian. Lastly, kuantan lang sa inyo sa ring parting words. Ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos. Dok Leo?
0: Always good sa aton magkinabatsyag sa kalawasan. Hindi lang kita magtutok sa mga sintomas sa nabatsyagan. Although importante man niya ito, nilatalupang doon. Pero masataga na ito sa bugat. Ano bala ang posibleng kakulangan? So kung may kulang kita sa aton lawas, ang isa nga makabulig sa aton ang mga aton ultimate trio sa forma sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C sa kombinasyon sa ding tatlo, ugaliyon nato ng pagtumar parang kakulangan sa lawas mapunan, mapabakod ang kalawasan, mga balatian mahimo malikawan. Subaybayan ang masunod edisyon sa aton sa ni talakayan para sa dugang pagitsining kaayuhan sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin uli ang tanan kay sunod pasig na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ang ato sa niya certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Kilitain naman kita sa masunod sa edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C.
11: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Madayat ako bukas ah.
1: XFM. Patroba mo.
2: Exciting!
3: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Kapag ka na, dyan na ka. At gaganda ka pa, ha?
6: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
11: Mag-premium D3 na!
10: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: oras, SaxaFilm Philippines, SaxaFilm 100.7, ang Katropa mo Station, Las Dos, 5. Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
1: Balaan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
2: Tama kayo, tama kayo! Ako na mali!
3: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan?
2: Eddie, wow!
3: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
4: Ano naman na?
0: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
4: Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
6: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah.
7: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
8: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
1: Ay, gali! Exciting ba?
9: X-Rated X-Rated
10: Upod ang inyong paboritong katropa Katropang Era X-Rated, X-rated.

0: everyone. Semua ketropan datang ke Pematina ketuto ke sa XFM 100.7 Raja Petrol. Ila-ila ang ketropan mo. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat mga ketropan. Hidayad nga hapon sa atong tanay. Kamusta ang aton nga Webes? Today is Thursday, July 9, 2026. Ay, grabe, ilang days na lang itong atong nga na naman tas ang ano, sa July? Wala lang bala, seldo naman ni Katropon sa Green. Ay, salamat. Wala lang balaan na sweldo na naman ni Katropong John Ray. Good afternoon na sa mga katropan natin nga nag-upod sa atin this afternoon in our program X-Rated. Sa mga naka-tune in sa 100.7 frequency sa ila FM bands. Sa mga katropan natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network application sa ila mga cellphones. Hello sa inyo tanan mga katropa. Kamusta ang inyong weather? Malamig na Thursday sa ating lahat. Okay. Kamusta ang aton nga tiempo? Malamig ba sa inyong mga lugar? Malamig balada? O, anong aton nga ginahimo para mainit-initon ang ating lawas? O, enjoy yung weather nga muni sa buong mga katropa. Kay man, dugay nyo ni nga gin, ano, nga gin hulat, diba? Kay ti halinsang, ano, halinsang, ano ganit, mga March, April, May, June, o, diba? Mga sobra 3 months. Nga super hot ng ating panahon. Ote, ngayon, damhin nyo ang bagsik ng bagyo. Hello mga katropa, hi, especially sa mga katropa natin yung nagapuyo sa mga low-lying areas, sa mga flood-prone areas, sa mga landslide-prone areas natin yung nagapuyo ng mga katropa, halong gid. Mag-aligmat mga katropa and keep safe. O, muna siya ang top tier. Dapat ang atong top priority is our safety mga katropa. Ang bagyo, pila pinakabagyo yung magi sa Pilipinas. Pero ang kabuhi mo ya, isa lang na iya dyan, sin. Nakibot. Oh, diba?
1: Oo.
0: Oo. Oo, hindi na magsabta sa ilog kung ang alan kay Matapulay. Ito di duwa ka ron.
1: Oo, era.
0: Oo, nan. Tsakto dyan, sin.
1: Why ka mo kabalo?
0: Ay, ano?
1: Mga katropa.
0: Andar na bala?
1: Apat niya ang first name ni katropang era.
0: Yes, correct.
1: Amo na nga era lang na.
0: Pero oo, amo na. Yes, dapat.
1: Tumadamo na siya.
0: Ala, may nag-ano di ho. May nag-invites you to co-host. O, oh, diba?
1: Ma, ano, accept.
0: Ko, i-accept ko lang kung day ano. Charot lang.
1: Ano, mga sikat na vlogger.
0: Oo, parang nga madalaman ta sa... Uy, good afternoon na sa ating mga katropa nga nag-upod sa ating this afternoon. Kamusta na mga katropa? Pa naton da. Oh, mga katropa naton nga bawmahambal sila ba do puro na lang ni itsura sa mga ano ha, mga impeachment trial prosecutors kag ano ang makita ta mga center judges kag ano defense team.
1: Nahitlaw sila sa imo katropa era.
0: Nahitlaw ha siyang fast luck ko.
1: Nahitlaw sila sa imo.
0: So fast luck ko. Oh, good afternoon sa inyo. Hati ko musta ang tatlo niyo kadlaw mga katropa.
1: I would like kung lima gid kadlaw ang
0: oh
1: impeachment
0: my gosh,
1: trial.
0: Feeling ko dumahabo kurong
1: pas sa Biyernes kay Jobin.
0: Oo, feeling ko ano ko, feeling ko isa ko sa mga prosecutors or isa ko sa defense or ako ang witness feeling ko. Kay kasakit.
1: Diba ka budlay maging witness? Diba sa basta maging witness?
0: Gusto ko na maging abogado ah.
1: Yahoo! Of the defense or of the prosecutor?
0: Of myself.
1: Awa.
0: Ikaw ha, ano gusto mo, the defense or the prosecutor? Ano na lang, Senator Judge?
1: Senator Judge.
0: O, oh, diba? Okay. Ay, kamusta mga katropa ang last 3 days of our week? O, ano bala sa inyo? How was the impeachment trial? The first 3 days of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte.
1: Kaya pa ba? Kaya.
0: Kaya pa ba natin, Philippines? O, yakang-yaka pa ba natin yan? O, di wala tayong show. Nandiyan na yan. O, diba? Nandiyan na yan. O, te. Pero by inanandang impeachment, kaya it's our time to, ano, to recharge ourselves this afternoon or this day and until tomorrow. Kaya on Monday, of course, katropang John Ray.
1: Baka na naman.
0: Baka na naman. Ay, amo gina, no? Pero, damo, tabla may nabalaan.
1: Oo.
0: Diba? In the span of 3 days, we learned so much, yes. No? Hindi lang sa ating constitution, but also on how the impeachment works. And, also, ano man tayo, magaan man tas ang idea if how the court works,
1: yes,
0: diba?
1: Yes!
0: Amo lang na dapat mag-cling tayo sa, no, sa silver lining. Wow!
1: Sa una ka, tanaw-tanaw lang
0: dapat
1: kita,
0: ano? Dapat atong tanawon ang silver lining in this. Hindi lang a burden, okay?
1: Silver lining?
0: Silver lining? Oh, diba? At least, no? On the bright side, at least katropang dyan, Zina Lorinda. Mm. And, I mean, although nga most of the people, kampal nga ti awat lang ko na sa oras or awat lang sa budget sang aton nga government, kiti kwarta mo na sa tao, that's where our taxes go. Mm. Pero ti, ano, amo na gani, no? Makling lang ta into the brighter side. Which is, we are lucky enough to, ano, to succeed this. Kaya ti, isa nga, every year, nga, may, ano, may impeachment. At least, di ba, may isugid na, sorry. Sa aton nga mga kabataan, sa aton nga, sa imo mga kabataan, may ihambal ka, baunak. Balaan mo sa tunak. Galingin mo na ngulo ko sa impeachment. Nakmo ko. Ang tama ba na si Katropang Romel? Bala magtanaw. Bala sa impeachment. Giga mo na. Na siya ko.
1: Seryoso. Good no?
0: Yes. Oo. At least,
1: tutok
0: diba?
1: Tutok na tutok?
0: Nan. Hindi man to sa... Wala man sa... Wala man tayo kapabor either sa prosecution or the defense. But ang ato niya is ang learnings na makuha na ito. Yes. Yes. Yes.
1: And,
0: oo. And ang idea, amo na gani ko, we understand if how it works and we have an idea kung paano na siya or ano na siya kasi humble nila, di ba, hindi mo gid malearn ng isa kabagay if you didn't experience it. Kaya experience is the best teacher.
1: Di ako pagid mabalaan kung paano maging critical thinker
0: nan or non-bias. Pero hindi mo ganyan makuha ang non-bias ganyan.
1: May ara gid eh.
0: Oo. Hindi mo mahambal nga you're plain impartial, ah. Hindi mo gid na mahambal nga you're plain impartial. Diba? Bisa sino ba lang sa atin?
1: May ginapaboran di gid ako mga katropa.
0: Aminin natin mga katropa ha, each one of us, we cannot be completely impartial. Diba? Yeah! Oh, nag-ulan na naman kay X-rated na naman.
1: Oh, kita mo na
0: nag-ulan. Nag-ulan rin mga katropa sa ano, sa Haro District. I don't know sa La Paz District kung kaulan man to. Sa Molo District, kaulan ba na sa inyo da? Sa Mandaryao District. Or dala sa may Villa. Okay, kamusta ang baybayon? Sang Villa. Kagsang city proper. Okay, halo mga katropa. In mga weather like this, hindi ka mo mag-venture pa, ano, pa tunga-tunga. Sang baybay ka magpatuga-tuga. O, oh, diba? Hindi, dapat kung kakatol ang inyong atiel nga gusto nyo maglangoy sa dagat, abi lihog lang ko, hindi ka mo magpatuga-tuga basta muni ang mga panahon. O, imbes karon nga dapat ato na kamo ang mga sa low-lying areas, dapat ato na kamo sa mga evacuation centers, di ba? Especially if may bagyo, mga preemptive evacuation, katapang dyan, Zin.
1: Yes.
0: Hindi na kamo na magingabot mga maglangoy-langoy pa. Ay, malangoy ko kay tatlo ko tungadaan ka daw sa evacuation center. Hindi ko malangoy.
1: Maligo ka, nai.
0: No, maligo. So, kung nanay, sabay-bay, akaroon.
1: Pero isa na sa mga nami, gadya magpaligo man katropang era during...
0: Kung kaulan?
1: During nag...
0: Bagyo? Maligo sa din, sabay-bay?
1: Sabay-bay.
0: Ano ka? May tangkol, may ado ka man.
1: Kaya nga.
0: May, wala man guro hangin, hindi mo
1: ano? Ang mga balot na, tag-as na.
0: Oh, ganit, anong nami, da?
1: Kaya mo na ganang nami.
0: Tama ba na si Katra Pan Henry? Hambayo doon may amo ka man. Basta sa sobra ko lang ka mamatay sa impeachment. Nagkakasudlan ko na yung mo, ano?
1: Amo nang nami, pero grabe man niya risiko eh.
0: Amo na, di anong nami sa nagpo, balod?
1: Tika, pwede
0: ka ba?
1: Pwede ka

0: Anyang, wait ka. Hindi, ma'am, balik mo, balik to to. Miss Pena, gano'n yung kumpay na nido. Pero kayo nag-ulan na, ay, hindi, nakuya.
1: Hindi naman ko hindi naman ko sa El Nido.
0: Sa Denay, sa Puerto.
1: Sa ano naman?
0: Sa Cuyo.
1: Cuyo.
0: Hindi, na sa Cuyo, sa ano, may isa pag
1: ito. Sa, so, ano pag ito, sa bababaw pag ito.
0: Coron!
1: Coron. Coron Palawan.
0: Sa Coron. O, oh, diba? Hambali ka trapang Romel Damol, kuno dito ang ulan sa ila. O, oh, mayo pa dahi Damol. As Damol. Anong as Damol man? Sino naman eh, nami kung Damol ang balod. Ano as Damol? Si Dre, guro ning gachat sa ako, nay. Si Dre, ni guro ng gachat mo. O, namigid man kong gabalod-balod nga, ha? O, pero katrapan siya, Dre, din ka na namian yung gabalod-balod. Din nga balod-balod na namian mo na lumong ka-flyover.
1: Pwede.
0: Pwede. Dinito ka lang kuno, nay, tanawon ta kun hindi mata hindi magkarata-ta na dangi mo nga, no?
1: Ano?
0: Ano na kambal ko nga ay pwede no sa ano lang tagi.
1: Sa
0: may ano lang dito lang sa Babaw. Sa Prop 3 ng tagi, no?
1: Oh,
0: di ba? Kaya base bala base ambal ko mag-us-us bala no nga kung yung matres.
1: Ate subunga gaulan naman eh, sigurado
0: I
1: naman to.
0: Ko. So, ang ka-flyover lang ang malakas. Nabalod.
1: Nabalod.
0: Oh, good afternoon. I-greet natin, anay, no? Mga katropa natin nga nag-upod sa ating this afternoon. Hambal ni katropang, ano, ni katropang Romel na may maglangoy kung Damol ang nagabalog. Ano man si Dregi niya, guro? Ang gachat niya sa ako niya. Hambal niya na may maglangoy kung Damol ang nagabalog sa ginalangoyan. Yung ano man naman na si Drake, hindi mo si Maste ni Kuroy. Ano ka trapang Romel man? Nagabalog? Ano na siyang gabalog?
1: Balog.
0: Hindi ka ba si Mayward? Wala kag ma ano naman tadi ni katrapang Romel? Wala ka na yung kabalo, ha?
1: Lain.
0: O, ikaw katrapang Henry, balaan mo ka na nung gabalog? Ano ay? Pag-uulong sa way man sa kumal.
1: Ang gahabok ba?
0: Gabalog?
1: Ang gahabok?
0: Balog! Hindi, banog! Ay, Diyos ko. Ay, amo na di malayip ito. Malayip ka pa kaon ka mo sa oras. Ay. Malayip ka mo ka kaon sa oras. Balog, hindi banog. Ay. Ang isama niya, hambal niya man niya. Kita mo, ay, bala, non good. Ay, good. Mayong hapon lang nakatrapan siya, Ray, ah.
1: Good morning, ah.
0: Well, basi pwede mo ni madalaan ang mga katropa ta di buwas. Ano ganing pampaumpaw sa hangover ah?
1: Nila nga.
0: Hindi rin ga apang rich kid yang imo. Udag. Oh, katropang John Ray.
1: Oh, pwede man.
0: Udag. Ano na gani? Abalong. Oh, na abalong. Pwede mo madalaan abalong ang mga grupo de. Oh, nag-chat ni sa abalong ang balya. Dasig sa ba?
1: Dolain na nga.
0: Oh, na pwede mo madalaan. Kaya do feeling ko taga utaw-utaw ang utok ni katropang John Ray. Ang butong din nga balon ko utaw-utaw.
1: Pizza di peligro naman guro mo.
0: Oo, oh, ang balya na daan. Eh, ano na nais ano? Tapos kay YDC Katropang Romeldo. YDC Katropang Romeldo. Pigado, gitaw.
1: Timing, birnes pa ba?
0: O, kaya balik kay Sit Katropang Romel. Di ang nakatibawas-tibawas ng disaton. Tapos...
1: May farm to siya yan.
0: Oo, oh, may farm to siya. May ano siya. Lumaya po. O, sa hambal na ni Katropang Genre, mayo lang saya kay may ano to siya. May ano, ano na ganit tawag? May fruit, ano siya? Fruit cocktail.
1: May fruit cocktail siya.
0: Fruit cocktail. Oo, hambal yan, mayo na ito. Iyayak ay. San ka ano, yan lang makakaon siya. Healthy. Hambal ni katropang ano, John Ray.
1: Gatas lang kulang.
0: Hambal yan, hambal yan nasa ako ni katropang John Ray, katropang Romel. Like, parang nagwa ka pa, bakal ko may mantika, be. Kay matigang na lang siya. Kaya matigang
1: ayan,
0: yeah. Oh, yeah, just lang na. Pero medyo tuod. Just lang na, medyo tuod. Okay, good afternoon sa mga katropa natin. Please follow us, mga katropa. I-follow kita sa ating mga Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Kag XFM, Iloilo, 100.7. I-like, i-share, mga katropa, ang ating Facebook lang. Good afternoon sa kay Rafi Arake. Good afternoon. Salamat sa inyong pag-upload. Thank you so much. Kag syempre sa ating mga Facebook Live viewers.

0: Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good afternoon sa kay Sir Raynante Hechanova. Good afternoon. Shout out lang ko kay Jane Hechanova. Oy, good afternoon. May hapon man kay Sir Japet Kabaya. Oy, do.
1: Oy.
0: Ano to? Ayun lang ni si Katropang Japet Kabaya, ano? Ayan na, si Katropang JL. Din si Katropang JL. Talog pa si Katropang JL.
1: At ano sa kanya? Ha? Nagpuli siya?
0: Ah, ato na, ari na si JL. Ah, from Sunday. Ara na nasa, abi ko tulog pa siya kay Do. Kaagaho naman to sila nagpuli.
1: Din sila nagkatuman.
0: Ang balko, grabe man nga dedikasyon inyo. Ba, ano ka mo, ma 24 hours? Ang balko na. Ba, na daog-daog niyo pa ang servisyo ba? Servisyo, ano, daog-daog niyo pa ang mga government officials.
1: 24 hours yung duty.
0: Oo, abi ko gani, ma 24 hours sila, pero 20 hours lang to ate. Pero bilip ka. Good afternoon ha sa kay katropang JL. Te enjoy lang na sa paglihigda. See you tomorrow!
1: Balik man siya din.
0: Oh, see you tomorrow! Kay Sir Inante Hechanova, good afternoon katropang Eric and katropang Janzine. Sa kay Sir Chapit, hello katropang Eric and katropang Janzine. Watching from San Remigio Antique. Katropang JL, ano na daang pwede maano sa San Remigio? Ano na daang ano? Ano na daang mga ginapubugal sa mga taga San Remigio Antique?
1: Special team yun na ano?
0: Special team yun na, oo.
1: Yeah, dessert or
0: wow,
1: delicacy?
0: Dessert, good siya. Base karon kung ano na to ilang product ya. Bayong. O, ito yung mga ngita. Katuyas ang dessert.
1: Or mga products.
0: Ano na da ang mga, ano na daang ginapabugal sa mga taga San Remigio Antique? Good afternoon, Sir Japet. Hagag sa inyong family. Thank you so much. Kay Ma'am Victoria Talagara. Wow. Bossy katropong Sofia. Alas to, si kagabi, batian ko pa siya. Ambot gano sila ni katropang princess, ah. Do, batian ko pa siya.
1: Nag-overtime sila.
0: Oo, tapos si katropang Sofia, gito batian ko gina, alas 4. Hambalya, Sir Alex, may tao sa gua. Oh, mako, ah, si Sir Alvin na na. Batian ko pa. Hambal ko, hindi ko sure kung ano ni sila, kung guard.
1: Amo na, Andrea. Tanan, no? Tanan niya,
0: Oo, tanan kita diya. Oo, tanan
1: niya role, ginano niya.
0: Ay, hambal ko, nagtulog pagidmani sila. Ay.
1: Why na?
0: Oo, tanan. Pero balaan ko, nag-enjoy sila. Kito namin, itong kadla-kadla ni katropang Sofia, ni katropang princess, kagabi mo.
1: Wala ka nila gin patulog or...
0: Katulogan man ko ay... Probatian ko lang gid ya, basi amal. Ano ay hano, gina-istoryahan ni nila man. Nga daw ka nalikid sa ila, irik-ik. Oh, good afternoon, Ma'am Victoria. Ha? Salamat sa imo nga pag-upod. Di katropang AJ Bordon. Ay, katropang AJ. Ara ka pa rin sa Rojas City. Kamusta na lang imo nga, ano? Kamusta na lang imo nga paglagaw-lagaw sa Rojas? Dahil sigurado ka nga may dala ka di sa amon pagbalik mo. Are you sure? Good afternoon, ha? May kahapon, ha? Si Kai Dante Cantar. Good afternoon and thank you so much for being with us. Kaya... Faith Uriel, ano, hindi ko na malawag ang iyang ngalan kay may damo subpon. Oh, good afternoon ha sa kay Sir Faith Yuri guro na. Kabudlay sa mga pangalan. Uy, sa atin mga Facebook Live viewers, dali na mga kitropa i-share ang atin yung Facebook Live and mag-comment ka mo dahil sa inyong mga tanamyawan kaya atin yung pagatamyawan. O, katropang Janzine, it's your time to shine. I-greet na ang mga katropa mga nag-upod sa aton.
1: Good afternoon, gida, sa atin yung mga katropa dira sa may Molo Kapihan. As always, kay Kap Butch Florentine. Good afternoon, gida, Kap Butch. And of course, kay Kap Pato Kim Singh, kag syempre kay Kap Ising Villanueva, sa Kap Ising sa Pansit Molo. Bodo namin ginisong kaon sa Pansit Molo. Katropang era, basta muna ang tiyempo.
0: Hamba ni Kap Ising, kalma lang, Jans.
1: Buwas.
0: May araw ka bukas. Hambal yan na.
1: Buwas pa gusto ka.
0: Buwas. Bisa ni paubos ko si mo ang isa kakaldiro. Isa lang kapulungkuan. Pagbakit, kaon da yun.
1: Mukbang.
0: Gusto mo na pagbakbak o lang bakit, kaon da yun.
1: Hindi kaya. Kasi kung
0: basi nira
1: why
0: ka
1: na
0: ta
1: taste buds.
0: Basi nira ka mo pamuti.
1: Hindi kaya na. imukbang ang
0: oh, bago balik ka ano. Trapang AJ for Don PC. Siya ko napatindog pa yan. Ay, sana o. Oh.
1: Ay, sana o oh, may ginapatindog.
0: Oo. Oh, oh. Ikaw ka trapang dyan, Zin. Ano ba ang kaya mong pa, ano, patayuin?
1: Patayuin? Damo lang
0: o. Oh. Oh, balaan ko ng X-rated question pa.
1: Damo lang.
0: Balaan ko na ang aton X-rated question. May pamangkot ko karon kay katrapang dyan, Ray. Kay daw ko kapila naman siyang adlaw absent. Tapos absent-minded pag siya subong.
1: Hindi sa pag-isub, ha?
0: Okay, tamon, tawa sa bala. Uy, katawan nyo na, te! Ang malan ka, kid!
1: Hindi siya pag-disturb, ha? Kay, ano, siya?
0: Kita mo nga daan nga, ano na siya. Pila na to siya ka-stars. 17 stars na siya nga daan. Basi, karon mag-15 stars. Kagmalituan niyo. Kunya, paglutuon. Ang swa.
1: Ang magani.
0: Uy, ka mo kabalo. Isa ko na nakasimana. Nga ginag-crape ang swa. Halin, Domingo, ko pa na siya ginbakal.
1: Oh, first day lang maluto, ano?
0: Oo, Domingo, ko pa na siya ginbakal.
1: At timing lang, ay nag-ulan. Timing
0: yun. Oo, hambal ya. Amo na gani, di ba? Hambal nila, there's a perfect time for everything. Yes. So today is the perfect time for it. If, hindi, pag tama doon, si katropang dyan, Ray. Pero if tama doon siya, di ba, lada siya, kaya may siya pagkao.
1: Wala.
0: O, ako ya, I can survive the night without eating. O, what sa iyaya ko sa, kung survive yun, ha?
1: Kaya eh.
0: Ay, ano nga kaya? Huwag kakabalo ko niya siya kapanyapon. Alas 9, alas 10 pa lang, habali na, parts, mantay, biyan, ay, biyang, ano, biyong, magwa lang ko.
1: Magwa lang sa?
0: No, kaya pala malas to sa gutom. Okay lang na, katropang dyan, Ray. Diba? Dugay-dugay usapon niya na
1: isa ko na pag-isorya, ha? Ano nga? Ano busy, gani?
0: Ay, nako. Ay, te, sige lang ha. Uy, good afternoon kay Sir Joel, kay Rizaldi ulit, kay Yala, Kalin. Good afternoon. Yeah! Uy, sa mga katropa natin, nga taga Negros Oriental and Negros Occidental,
1: ay,
0: no?
1: Oh.
0: Beware, mga katropa, ha, and protect yourselves from the ash fall, mga katropa. Wear
1: timing,
0: your, ano, wear your face mask, mm-hmm. especially sa may mga asthma, no? Sa, yes. Wala, hindi kita na ito pwede eh. Gamay-gamay lang. Ano?
1: Ay,
0: naku, hindi. Inamo na tali. Ginaisip ko, my God, kung February lang mo na tayo. May March, April, May, June. Tapos duga katol-katol naman ang doon lang. Tapos,
1: lapit naman daan mag-December.
0: Oh my God! Hindi lang gani. No, ano to sala gito ni katropang John Ray, be. Kay, oo, kay sala ya gito.
1: Sa pinulaw to ya.
0: Sa, kag, sa kapoy gito.
1: Sa weather man.
0: Kag sa weather, sa, syempre, too much heat. Pag-gabi, pagkanto, tato is too much super lamig. Mm. Aga pata din naghalin. Tapos lamig yung aircon, pagwata sa aircon, init, tapos sunod naman to sa aircon, pagkagabi, syempre, midnight, ano to ya, midnight drive. Literal, na midnight drive. O diba? Ay, tani na mati, tatoy na swang.
1: Mayo ka mo yan kay tulog.
0: Oo, oh, natulog ko. Mayo siya. Mayo siya. Ako na gani sa laigid to. Kaya kung bugtaw to siya, tanik ang siyang gaystorya, simo, kundi ako ang katulog. Kasi kay tulog sa...
1: Baliktad.
0: Ay, amo, talang katropang dyan, Ray. Pero anyways, ang bani Sir Ray natin, hecho na, good afternoon. O, mayong hapon man. So, kay Sir, kay katropang AJ Bordon, good afternoon. Katropang AJ Bordon, ano ganda kadako ang payag mo, ang ginapahimo, da? Pwede pwede, takalagaw, da? Sa kay Ma'am Sophia Dinesha, good afternoon. Salamat, kid, for being with us. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa. Mga katropa, if you have your tanamyawon, yung mga greetings ka mo, ipadala lang diri sa aton. Sa aton Facebook Live, i-comment mga katropa sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. Oh, katropa dyan,
1: good afternoon,
0: so
1: galing kay ano?
0: Ano? Oh, sige, greet us.
1: Kay Sir Gary Mirasol. Mga listeners sa dala sa may Tabok Suba, dala na sa may Jollibee ayon na katropang era. Hindi lang ko sure kung ano na da nga street. Pero nagpamati sila dala sa may Tabok Suba, Haro. Dala ang neighbor lang nato na dito sa Tabok. Good afternoon, Gid. Mirasol family.
0: Then,
1: Sir
0: then Dapit.
1: Dito sa may Jollibee ko na Dapit.
0: Neighbor, pero dito pa.
1: mga neighbor lang na din.
0: Oh, mga neighbor. Oh, dito pa. Oh, neighbor naman. Mga taga, no? La Paz District. Uy, mayong hapon na sa mga katropa natin nga nagabiyahe sa buong. Mga katropa natin, mga drivers. Hello sa inyo, tanan. Oh, halong-halong. Gising mga drivers natin yung mga katropa. Hinay lang sa pagmaneho. Hey, man. The road is slippery when wet, mga katropa. Kitikaw lang ulan. Oh, kag dapat atin man nga pangamanan or protection na ng atin nga ikaayong lawas. Mm. Oh, gani to protect one way to protect our immune system in times like this or in weather like this, mga katropa, kahit nagaulan-ulan, mag-inom kita sang Sunthone Vitamin C. Yeah! Ang Sunthone Vitamin C, alkaline-based ng vitamin C, magsulab ang inyong sulok-sulok. Ay, ni mag-asto mang inyong tig alv. Produkto sa Yes 12 Incorporated nga available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy, kag generic. Ang Sunthone Vitamin C, ang vitamin C gikan sa mangosteen, alkaline base. Ini magsulab ang atong sulok-sulok, ini magas ng atong tig alv. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Jolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubangsang Midtown Hotel. Mapakalman mga katropa sa TikTok shop and sa inyong mga orange app dyan. Ganun pang inyong ginahulan sa magbakal na mga katropa sa Sunthone Vitamin C, alkaline base nga vitamin C. O, kamusta na ang aton nga ano da? Kamusta na na mga katropa naton sa may ano, sa may Molo Kapihan? Dulay na la, the whole year na kuya huwag kakita kay katropong watch for as in. Feeling ko mga ano na siya. 6 months. So, half year, gani, di ba?
1: Siya na lang di makadto.
0: Pwede man.
1: Dala niya kang kape na.
0: Oo. Ano, gusto ko ano? Chocolate. Ice chocolate mocha. Large.
1: Ice mocha?
0: Hindi, ah, chocolate. Gito yung bala sa may Molo Kapihan, bala? Ice chocolate?
1: No, gano'n.
0: Oh, gusto ice, ko ice chocolate, uh-oh. Large ice. Oh, nan. Amot, ano na itong chocolate nila? Ito sa may ano man? Sa may Molo
1: Tableya.
0: Kapihan? Ano, Tableya siya? Uh-oh. Okay.
1: Hambal ni, ano?
0: Ni Katropong Butch?
1: The close. Pero ang lasa yabi, do Tableya.
0: Do Tableya, oo. Do ano man, do may pagkahawig man sa Tableya sa arada sa Sagwa, oh. Right? Oh, pero sa ano, pa na naman open sa Sagwa. Man, natakaan ako. Bistosa, mambal ang ano, gulat ka lang, gid. May kung ikaw ang owner, kaya magiging dali ang owner. Ikaw pa nga, isa lang kabilog baklon mo.
1: Mag-opening sila, may ano.
0: May.
1: Basi may free.
0: Ay, san una siya? Wait, wala ka ganing kakwa free sang payong sang DIY.
1: Gani ka nung ubuntu.
0: Wala mo, ote. Ay, ano biyang i-free nila, be? If you are the owner, katrapon dyan, Zin, of a restaurant or a coffee shop, kung ikaw, be, kung sa first day nga mabukas ka, what would be your, ano, your free giveaways or your free, ano, your free token?
1: Siyempre, akong ihatag ko nga free, free refill.
0: Pero dapat ubuso nila na yung pati ice.
1: Mabakalagid sila, anay.
0: Kung patindog ang coffee shop, mabakalagid anay sila. Pero they have to consume it within 3 minutes.
1: Abo?
0: Pati ang ice.
1: Pati ang ice?
0: Yes. Ote?
1: Wala. Hindi kaya.
0: Uy, hindi. Challenge na. Damo na mo ka dito. Okay, it's a challenge. Diba? If maubos sila in 3 minutes, ano siya? My refill plus one. Ah!
1: Gabi nga, ano ba? The way na yaguro may mga kaya.
0: Ah, may mga kaya na. Siyempre, kapwa.
1: Unless ihaboy. Haboy nilang ice.
0: Siyempre, ang ilang baklo niya is hindi hot ice. Pero di ba amo na mga ano mga marketing strategies sa mga katropa naton ng mga business owners, di ba? Amo na free refill pero dapat you have to purchase first sa ano sa mga gusto niyo nga ano. Oo, tapos amo na i-refill lang, di ba?
1: Free refill pero ang presyo ya duwa na kape daw mga
0: free outfit ni man. Minsan man abo araw man.
1: Buy one, take one, pero ang presyo ya.
0: Ang presyo ya, pang duha kabilo.
1: Pang duha man gyapon.
0: Amo na sa mga katropa naton, before ka mo magbakal sa mga buy one, take one, you have to check first, mga katropa, or you have to, ano, anay, i-check nyo danay, if worth it, gidman pala nga magbakal ka mo sa buy one, take one. Amo na, kakada bakal ko buy one, take one, ina-check ko gina na yung original price. If how much ang original price ay imbes kung kaisa may times scam. Nga gusto naton nga ano gusto naton nga makabakal tas ang ano na bala or maka less kita ang ending ta is
1: doble pa.
0: Doble pagaliangin bahiran ta. So it's important mga katropa to check the original price first before buying sa mga buy one take one gana. And magluwas sa ano sa price ng inyo i-check. So original price is you have to check also the expiration date. Diba?
1: Kasi duwan na lang kasi mana. Muna nga nag-barato.
0: Yes, oo. Uy, kay Sir Doms Tolentino, watching idol, Dri sa May, PPC Palawan. Ano siya ang PPC? Oy. Puerto Princesa Palawan. Okay, hello. Good afternoon kay Nudge. Good afternoon and thank you so much sa inyong pag-upod. PPC Palawan. PPC. Puerto Princesa Palawan. Hindi ko taga Puerto, pero princesa ko. Kapa to? Sige lang, masuntin nyo lang ako, Ana. Ibig kay galing. You know, loko. Natrapan dyan, Ray. May pamangkot ko si Mo. Princesa ka sa ano? Magi, ano, liwato. Kaya may pamangkot ko si Mo after, ano. I am.
1: Princesa sa ano?
0: Princesa nyo.
1: Sang Puerto.
0: Puerto din na Puerto. Oh, hambal ni katropang Doms Tolentino at 104.7 XFM Puerto Princesa Palawan. Hi, hello sa mga katropa natin dyan.
1: Kamusta ang Palawan?
0: XFM Palawan.
1: Kamusta po ang Palawan ngayon?
0: Umuulan ba dyan sa Palawan, katropang Doms? Okay ha, mag-ingat kayo dyan ha sa mga katropa natin from Puerto Princesa Palawan from 104.7 XFM. And welcome to XFM, Ido Ilo.
1: Namiss na ni katropa era yung El Nido eh.
0: Pero hindi ko alam if namimiss ako ng ano, ng El Nido. Hambal ni ano, hambal ni Maria Ria D from Iloilo, ka ma'am. Oh yes, proud and ano, proud and loud.
1: Taga-Iloilo na siya.
0: Taga-Iloilo na siya.
1: Halata, gina siya.
0: Halata, gina siya sa kanyang pananamit. Amal ni Sir Doms Tolentino, abaw gainulan, baladiri, katropa, kahapon pa. Ayam, bot ang nga, nagtagalog. Mantayaman yung balaan, muan gali yung magambal sa ngilonggo. Ay, oo, pala Sir Doms, diri ya kagina lang diya nag-ulan. Ginlat na, nyubidi mo. Ano kay una-una, gid ka mo da.
1: Habagat.
0: Naglaton ka mo de, oo. Halong ha, mag-keep safe. Magalong mga katropa ha. Oh, hambal ni ano, ma'am, di po pantay. Pantay ang ano na. Ang
1: bayo mo ko no?
0: Aamugin mo na siya. Aamugin mo na siya. Oho, hindi. Alam nga ba muna on ko?
1: Bamugin ka ano na siya?
0: Ginkunting ni katropang dyan, Ray.
1: Nagsangit na siya.
0: Ang bariya parts doon, nakita kwarta ko, ibaligyata na yung sleeves ng isang mukha bayo, be.
1: Nagsangit na siya. Uy, pareho pala tayo na unlock.
0: Uy, ay oo pala.
1: Hindi kami galing sa ano ha.
0: Kahit whole week akong mag-block, hindi ako mauubusan ng block katropang dyan.
1: Marami mong block. Actually, marami din akong block.
0: Kahit whole week pa ako dito mag-block, hindi ako mauubusan ng block na dyan.
1: Hindi kami galing sa ano ha? Sa namatchan.
0: Oo. Dito lang po talaga kami. Hala,
1: malamig kasi.
0: Ang akon, balang aruta for the whole week. Ano lang gid, hasta lang gid kuya sa Villa Las Palmas. Hasta lang gid kuya sa entrance sa Villa Las Palmas. Kag sa Iloilo Supermart, may bargain. Yeah! O, diba? Tuon as brown rice. Tuon.
1: Oh. Balay mo, wow. Ano kami? Endorser kami sa bugas.
0: Black rice. Brown rice.
1: Endorser kami sa bugas.
0: Uy, for real, for real. Oh, di ba? For real, for real. FRFR.
1: Asa ka lang sa ano?
0: Asta lang ni Kuya Sevilla Las Palmas.
1: Isa kang huwarang bata.
0: Yes, kasi hindi po ako ano.
1: Hindi ka watid. Ano na? Hindi ka...
0: Hindi ko... Ano?
1: Lakwatsera.
0: Oo, yes. Correct. Yeah! As in! Kaya pala feeling ko I'm overstimulated. Pagusto ko, ya.
1: Rock and roll.
0: Rock and roll! Dali lang, hold your horses.
1: Hold your horses.
0: Hold your horses! Okay, diba?
1: Paano wala kaming horse?
0: paano kasi, paano, eh, wala akong horse.
1: Ano na lang?
0: Ano na lang, hi. Hold your breath.
1: Hold your breath.
0: Oo,
1: ganyan
0: ka pa sa hondo niya, yung mga comment, isa ito.
1: Or ano?
0: Bali, Sir Dom Storentino, basta ilang gwagwapa, gina, yeah.
1: Oo, ah?
0: Kay Sir Edmond, hi DJ, nice to meet you. Hello, kay Pilio, mas mataas po. Ay, I'm sorry naman, Sir Pilio, sorry naman. Kay Sir Jay, good afternoon, from Legazpo City, Albay, sa Bicol Region. Oy, kay Sir, ano, kay Sir Dom, about aga, galabog, it pagkailong gamo. Ano man, hindi ko kaintindi. Wait lang, it kay may nag-show naman nga, ano, kung ano, nag-itawag na.
1: Request.
0: Yes.
1: Hey, ano ba lang?
0: Well, good afternoon and thank you so much for being with us. I-accept?
1: Yeah!
0: Huwag na natin i-accept kasi baka mamaya tayo mahihirapan sa pag-entertain sa kanila. O diba dapat tayo i-entertain? Well, good afternoon ha sa iba natin yung mga katropong nag-upload kay Jackie. Good afternoon and thank you so much for being with us. Yeah! Alright, honest natin mga katropong 44 after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita ni for some commercial break and when we get back, atin nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Ganito to lamang katropa sa X-rated kay man magabalik pa kita dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM.
3: Yes, to health.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
6: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo!
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: The secret of health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes, to health!
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
14: Aray ko!
15: XFM.
16: Exciting!
17: Mga katrupa, exciting!

0: Rocky Drop Hour Sex FM 52 after 2 in the afternoon. Yahoo! Oras natin mga kitropa, ginadroon sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix. Himas si Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga makabulig sa atin iga yung lawas. Especially sa mga kitropa natin nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo sa inyong FDA approved and halal certified. Available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Mahimong mo order sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Something Plus Coffee Mix. Pahinta ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart and i-check out. Yeah! Ang Something Plus Coffee Mix mga katropa available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, South Street Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Mayong hapon kay Sir 777. Ay, grabe ba? 777. Ano na kayo? 777. O, abik. Hindi siya 6-7. Vinci, ma-Vinci. Nenene, nenene. Nenene, nenene, nenene, nenene. Nenene, 6-7. O, diba? Malala ni Katropong January. Bala mag-Mexican. Mexican na ganyan. A Brazilian. Brazilian dance. O, basi, hawa mo na.
1: Oo.
0: Oh, di ba? Malaan mo na.
1: Sample. Sample.
0: Amo na to galing sample. Amo na, oh.
1: Brazilian dance.
0: Oh, di ba? Dumalingin ulo. Musta muna-muna. Oh, ayam. Oh, good afternoon, Sir Eric. Pwede liwat makasulat. Liwat idol. Ay, of course, Sir Eric. We'll be reading that next week. If magsulat ka, gani padala na di sa aton, Sir Eric. Kamusta na si Sir Eric man?
1: Oh, daw halos sa katuig man ang hulat. Sa part 2.
0: Gani, ito yung duwis si Sir Eric. Pabitin si Sir Gani. Eric. Hindi pa nang ara ka na sa, ano, sa climax. Ang kinahulat ka, kahulat ka na naging nakbala, di ba? Di ba, amo na, tapos falling action, di ba, amo na?
1: Pabitin.
0: Rising action. So, rising action na to siya mo. Tapos, ma-climax na siya and then ma-falling action. Ay, wala ka nakadumdum sa parts of the story. Katropang John Cien.
1: Rising
0: school,
1: action.
0: Oo, sa high school ta, di ba, tunduan ta na magsulat. Like, beginning. Tapos, di na mo gina-introduce sa mga characters, ang mga kwan.
1: Rising action.
0: Rising action. Conflict. Rising action. Rising action, conflict. Tapos,
1: climax.
0: Falling action. And the end.
1: The end. Ano na sa kabuhi?
0: Mas storyteller kita, right?
1: Ano na sa itong kabuhi, mga
0: niya sa kabuhay ko, yeah, every day is a climax. And every day is a conflict.
1: Teka, puro climax na lang na karun, paano na lang.
0: Hindi, gabulos-bulos lang siya. Wala siya, tiki tapos ako, ano mo, intro and everything. Ano na lang siya, dira na lang sa gabulos-bulos sa ano, sa, kung kayo sa, ano kung kayo sa laban na lang falling action. Falling action. Hindi kung kayo sa arat na lang laban na lang falling action.
1: Ang importante ka, taas man pag yun. Mayara man pag saka.
0: Kung kayo sa. Kung kayo sa arat na lang sa ano, sa conflict. Tapos gulpi lang siya ma-falling action. Wala siya ka-climax. Kita mo na kapuwi mo nga nag-ano lang siya. Nag-intro. Wala na. Tapos nag-conflict na dayon. Tapos nag-falling action na siya dayon. Hala, hindi ko na gusto. Dapat may rising and may climax pa.
1: Meron, gimana na yung introduction, tapos rising, falling, rising.
0: Oo, di ba?
1: Anay, before gin ang climax.
0: Hindi ah, rising, conflict, amuna, rising, conflict, falling, rising, conflict, falling, wala na siya, climax.
1: Oh, why na? Mamo na lang ang buhi.
0: Yes. Kay Sir John Paul, rainy afternoon, watching from Calagitan, San Remigio Antique. Shout out kay nanay, kay tatay, always nag-tune-in sa radio, sa Spain. Panan. Oh, sa Panpanan dos ang Dike. So, thank you so much sa family ni Katropang JL, ni Katropang John Lawrence, Kabaya, XFM, New One. Oh yeah, good afternoon dahil sa mga katropa natin sa San Remigio at Dike. Thank you so much for being with us. Kay Ma'am Roby Lynn. Good afternoon, Ma'am Roby Lynn. Ha? Thank you again okay. Sa imong pag-upod.
1: Sa Suwa,
0: San Dionisio. Good afternoon, Ma'am.
1: Thank you
0: so
1: much
0: sa imong pag-upod.
1: Kasi ikaw lang ulan man sa subong sa, ano, sa San Dionisio.
0: Oo, amo na ganit sa mga katropa natin, mga riders, especially mga motorcycle riders, maghalong gate, kaginagin sa pagmaneho. Ayan ako mag-arangka, da kag magpadayaw-dayaw. Dire, straight to the point na lang tayo. Hindi na lang ako magpadayaw. Especially kung ang inyo, da nga mga, ano na ganit tawag? Inyo da nga mga tambutso, ang ga... Oh, lugot.
1: Hindi ka na dapat subong magpaano?
0: Hindi, kikakalim ako, there's ang tambutso nga to mo.
1: May ginapabati-bati, ang gagalit.
0: Oo, kay balaan ko gid. Balaan ko gid na ang ano, balaan ko gid na ang result. Kung ma...
1: Natakod na ha?
0: Wala, ang mga hindi ko pa mag-ipatakod. Kaya init ang ulo ko, matin.
1: Abi ko na takod na.
0: Amo na galing hindi ko ano yung pagpatakod. Kaya ang tulog ko, mapugtaw kung may magamit sa motor.
1: Basi mo lang once, twice pa lang na natakdan pa, paon mo yablaw.
0: Ang maano, gid ko, mapugtaw ko, gina-imagine ko na ako galingon ko. Ang tingo, guguro hasta to sa tawag sa mga, General! Kagahod! O, oh, diba? Ay, kunin na shoutout ko ng pangalan. Sa mga hold ko. O, oh, diba? General! Kagahod! O, oh, diba?
1: Pero at least balaan mo kung may malakat.
0: O, kapit na yung gidayan.
1: Kung may malakat, balaan mo na.
0: Pero may araman nga kung kaisa ginatulod sa sa gate.
1: Kung wala ka.
0: Pagwa,
1: mga galawan na.
0: Oo, of course. Galawan na. Kaya yung kabalo, ginatago na lang. Balaan, hila ko.
1: Natago na lang.
0: Of course. Kay Ma'am Robilee, naman niya grafin yung katrapang Aaron, katrapang Jensin. Hello, Ma'am Robilee. Nag-aulan, tapang Robilee. Hello, always. Ay, kasi katrapang Jen.
1: Katrapang Jen.
0: Are you the point of account? Kaya ito wala. Alisa Ball. Anong ganap natin dyan, katrapang Jen? Diba ka? O, kamusta ikaw? Pasensya, gina sa mga katropa na ito nang wala ta for Monday until yesterday. Kay Monty, syempre, we have the, impeachment trial coverage, mga katropa. And
1: yes,
0: that is important to inform our public, mga katropa. Balaan ko doon medyo nataka naman kumuguro sa itsura na mga katropa dyan na scene. At least, mga katropa, no, dapat ano man, dapat ululupotan yung ma-learn and ululupotan yung mag-bantay. Sa muna, hindi man gid nga ang inyo hold nga oras is nila yung nag-itutok ano kaya hindi man kamo kami. I mean wala is deserve nyo nga mabalaan.
1: Oh,
0: diba? Kaya di dira na da ang future sa ato nga nation katropan dyan
1: zin. History na
0: ako. History nga ano still in the making.
1: Sa una bisang time to ni ano ni sa impeachment man ni former Senate and former Chief Justice
0: Corona.
1: Renato Corona.
0: Bata pa ko to?
1: Ano pa lang ko to guro do?
0: High school?
1: Do high school pa lang guro.
0: Elementary pa lang ko to. Oh. So wala pa ko to yung idea if what.
1: So balaan ko lang to nga may amo to pero
0: aware ko na there is an impeachment but I don't know if what is the purpose of impeachment?
2: Yeah!
0: Balaan ko sad ko sa elementary ko. Kasi syempre mabatian mo sa eskwelahan, amo nang inestorihan sa mga maestra, pagpuli mo sa balay mo nang inestorihan sa imong ginikanan, sa imong kapiaan. Diba? Ti ikaw ya, ti syempre bilang isang walang kamuang-muang sa mundo, tiga pamati ka lang nga you don't know if what impeachment is all about. You just know nga ti main topic siya, magluwas da, wala ka nakabalo kung ano na siya, if what is all about, or what's the reason behind. Diba? Ikaw ang balaan mo sa to sa high school ka, kung
1: why?
0: For what ang impeachment?
1: Balaan ko lang to sa unang kinatapo.
0: Balaan
1: pero...
0: ko yung pahalin siya, pero I don't know, nga agin pahalin siya, kag anong purpose ng pagpahalin? Diba?
1: Na,
0: how can the people benefit from that?
1: Intudlo na lang na sa ano, sa pag-college. Nga ano during sa do ano tong subject do ano
0: constitution base constitution
1: ambot lang basta do something
0: may constitution ta wala
1: may constitution
0: or ano mass media law
1: may mass media law
0: man. Then may law kami mga katropa ng subject
1: media law and ethics.
0: Yes, may ano pagid may foreign language. Pero do mostly man lang subong ano
1: so,
0: may
1: mostly man lang Spanish
0: aman ano German. Inina ko po kung makota kay Basi, kigan ko ni Ma'am Rica, kayo ay nung kabalo. Pero hello, Ma'am Rica! Good afternoon!
1: Ano sa German?
0: Hindi, nako bagpang, ha? O, ari na lang English. to German.
1: Ano sa Germany?
0: Hala, ano, grabe pa na sa Toy Story Hunt, tabala ka mo guys. Ano oh, diba? Story time.
1: Oh, story time, story time.
0: Oh, but ano, si Ma'am Rica, effective na siya na ano, wala man sa pagpa, ano mo, si Ma'am Rica, sipsi, hindi mo naman kung may estudyante.
1: Oh, hindi naman, graduate naman siya, ma'am.
0: Graduate naman ko. I mean pala, effective na yung iyang pag-atag test sa to. Kayo, you don't have choice, kundi to learn. Oh. Hey man, wala kami nag-written katropong dyan zin.
1: Hampa lang.
0: Yes. One-on-one. Not nga bilog nga klase, batihan ka. But, patawagin ka na one by one. So, makotonya ka na dayon. And maghatag na siya sa test. Ginarumble yun na each student. Like, ano una? Tungin pa man ko, simo ni ma'am. Oh, ano na? Pag-abot simo, laina na. So, effective. Ganyan kayo, wala kagit choice but to learn. Diba? Like, hindi ka mangilog, hindi ka ano sa bago sa muni. Why ka choice? Kahit oral siya. Pero, hindi nga in front of your, in front of the,
1: so, hindi
0: agad
1: makakopya.
0: Yes. Kahit wala agad notes. Why ka iban nga saligan, kundi all by myself.
1: Why na eh?
0: Diba? Ano na?
1: Anong si Truman ng ano?
0: Ano, good morning. Ang, ganun mo ang yan.
1: Diba tabi?
0: Gatan Morgan. Ang muli wala sila magambal.
1: Emphasize nga na ng R.
0: Morgan. Nami pagkita ng Turkish, bala ka trapon dyan, Zin. Abla. Gagatanaw ko na dahil sa to sa ano, sa series. May Turkish series ko sa to ang ginatanaw. I mean, as in, tanaw ka bala sa mga comedy, ano, bala sa Turkish, bala hindi lang Indian. Okay. Mas kaladlawan pagid sila.
1: Ano pala mo kodan niya Turkish?
0: I mean, I'm not promoting different countries nga ano, kahit bangal nila tangkilikin ang sariling ate. Ano pa ni compare mo? I will never tell.
1: Nag-try gid ko na ako sa era mo nga mag-tutok kid sa ano.
0: Good enough. Ano? Ay, ala! Amo na yun, oh! Amo na yung sa to. Waya ka ba, lo? Nan.
1: Complete, complete sentence, be.
0: Hindi, waya ka ba, lo?
1: My name is...
0: Paano ni mag-mamala? Paano ni mag-pronounce?
1: Isa na sa mga budlay ng mga language ang
0: German.
1: Oo,
0: gani. Pero, syempre, kiti si Ma'am Rica is, ano... is, balaan niya. Ano gin siya, like, she can speak, thoroughly and ano. I mean, ano gin siya, iang the language siya nagidya. Part of her existence. I mean, bala, like, language nagidya. Pero parang man sa mga Spanish teachers, di ba? Like, hindi pareho sa ito nga fluent syllable by syllable and word by word ang pangamba. Sila, yeah, like, complete sentence, ginaya. Like, the way we speak man, ah. Ang pakaisa kung makuta kay gan learn siya sa bongsang German. Because she will go to the German.
1: Germany.
0: To insert the IV of the people there. si kay Sir Eric, shout out ko lang gali crush ko dahil sa may Mandawi foam, si Dexter. Ay, ala! So na all, basi Sir...
1: Amo nang...
0: Basi makalib...
1: Naga pa shout out din.
0: Hindi, huruya,
1: sa Mandawi foam?
0: Oo, sa Mandawi. Hindi, may nagpa-shoutout mo ni... Ang pamangkot din ni Mandawi foam, kita ka Mandawi foam pa via. Ito yung kapa-shoutout ni Sato. Ikaw
1: basi ya. Isa lang.
0: Basi Mandawi, Sato, bangsang sanag. Oh, ni mo
1: specify
0: sure.
1: Specify ni Sir Eric.
0: Pwede mapa-specify kita pang Eric if di na siya nga Mandawi foam. And if basi may ano da.
1: May mga listener kita daan.
0: Basi may single, hindi single nga tao ha. Single nga, ano, single nga foam. Di ba? Kasi may sino foam ka mo da? Pwede siya ma-ano? Ma-rent to own?
1: Dabalay ba?
0: Rent to own? Good afternoon, ha? Thank you so much, Sir Eric, sa iyong pag-upload. Good afternoon, pagin sa iyong pagin natin yung mga katropa kay Sir Joel Hanagap. O, si Sir Joel, amun na siyang taga-Mandawi foam pa via.
1: Ay, okay.
0: Oo, nan. Good afternoon, Sir Joel. Thank you. Hambal niya, joke lang at taga-Pavia na... Oy! Taga-Pavia na ano? Taga-Pavia ang iyang residency or taga-Pavia ang Mandawi foam pa via? Live!
1: Live!
0: Alright, mga katropa, oras natin 6 minutes after 3 in the afternoon this time. Para sa aton nga X-rated question. Wala ang panis ng X-rated story. Kay man, nag-retire na mga katropang ako ng mga dramatista.
1: Naubos ng budget.
0: Oo, naubos. Actually, naubos ng akong budget sa ila. Kaya hindi sa mag-storytell di sila. Nag-ano sila? Nag-spoken poet. XFM! Center Plus! Center Plus! Hi! Hello, Lois! Good afternoon!
1: Gakatroma na sa imo si
0: Ana. Oo, gakatroma na si Lois. Ano pa? Nag-early exchange. Oh, gina-joke ka lang katrapang air. Houses, abi ko yan. Nag-control to. Odd katrapang, ano, katrapang Eric.
1: Ay. Mga listener, kita na sa Mandawi Phone.
0: Oh, yes. Mga katropa natin from Mandawi Phone pa via. Hello! Oh, katrapang dyan, Ray. I'll give you the floor. I order your presence here on court.
1: Sa tsura, ayaw pala daw perdi.
0: Lakas yan, ay gamit pa mga angkot ko si mo.
1: The losing.
0: Nga ako, na-win stars mo. Nga daw, hindi ma, anong tsura tao.
1: Gani, the losing streak, puro na.
0: Kapalan nga si OC ka na. Mas ka naman sakay ka pa sa grinder tadi. Yeah! Okay, trapan dyan, Ray. Our X-rated question this afternoon, mga katropa, is kung si katropang AJ Bordon nagapatindog sang payag, ikaw, ano ang kaya mo patindogon?
2: Ano? Nagkabudlay man nga pamangkot man.
1: Hapos yun lang.
0: Okay, hapos sa ikaw una, be. Kung hapos, be.
2: Kaya actually, dapat lain na yung nagapatindog, hindi kami yung nagapatindog na.
1: Correct. Correct.
0: Siya na lang makapunta una kayo nagasaligpat ka
1: dyan. Hindi, ah, siya na gani.
0: Hindi ka gidyaga, gasaligpat ka gidyan.
1: The floor is, ano gani? Wala ko na recognize.
0: I withdraw. Lihat. Katapang Gen Z, your presence is recognized.
1: Objection.
0: Objection. I did not ask. Hindi pa ako nakatanong.
1: Objection, Your Honor.
0: There's no question yet.
1: I would like to...
0: There's no question yet. I will cite you in contempt.
1: I-try ka na, be.
0: Hindi ko. Karang mag-bash kita.
1: Ay, nga yung mag-bash kita, yaw.
0: At di
1: kita yung mag-bash.
0: Yes.
1: Your Honor.
0: Katropang Gen Z, you are recognized. What is the pleasure of Mr. of the gentleman of New Washington clan?
1: I would like to request the honorable body.
0: To ano?
1: I would request your honorable body.
0: To what?
1: To ano? Once again,
0: good afternoon.
1: Good afternoon. Good afternoon.
0: Good afternoon. Speaking in front of you is no other than.
1: I would like to request Your Honor to retract the statement of my of the defense. And also, I would like to retract my motion.
0: Overrule. Defense, please proceed.
1: I will give the floor to the defense, Your Honor, please.
0: Overrule, ganyan, overrule. The answer of the defense is... Nailo, kailo, wala sa eskotero.
2: Islanta na, kailo. Islanta na, wait mo na takas ang impeachment.
1: Impeachment.
0: Kaya nagagadalik, it's si Katropang Gen Ray. Isang tagi istorya kami, may nadumduman ka na lang sa bahay.
1: Wala pa. Pero,
0: ano?
1: Hiligay nun.
0: Oh, ano ba yan? Sige,
2: man. Ikaw ba? Ikaw ba? Sabi. Hiligay nun.
0: Ikaw ba? Hiligay nun. Ikaw na lang, ta ba? Oh, sige na, hambal na, sir.
1: Mayong hapon, nanda yun, Nora.
2: Gili, no?
1: Gusto ko lang tanong hambal sa inyo, Your Honor. Ihatag ko lang salog sa...
0: right?
1: May I be recognized? Your Honor, may I be recognized?
0: Will I be recognized?
1: Your Honor.
0: Pwede nung makita.
1: Kilala ako, babe.
0: Pwede nyo ko. Will I be is, di ba, pwede. Pwede nyo ko. Di ba muna? So, pwede nyo ko kilala ako. Your Honor, pwede nyo ko kilala ako.
1: Hindi ah.
0: Ano?
1: Your Honor, sapak ako, babe.
0: Ano?
1: Ay,
0: yun sa Honor, dungog.
1: Ayaw.
0: Right? Imo dungog. Sa baka ko.
1: Te, namiaman ka muna.
2: Lain gili ang ano, no?
1: Pauso, Honor, next week. Galing next week, Lunes naman.
0: Diyos ko, agad na lang susipon ko ah.
1: Akong dungog o imo dungog?
2: Imo dungog.
0: Your. Ate, sige, your. I'm annoyed to karoon eh.
1: Imo dungog.
0: I'm annoyed to karoon akong dungog. Imo dungog.
1: Sapak ka ko ano.
0: Hindi ah, pwede mo ko sapak.
1: Sapak ako rin.
0: Hindi ah, pwede mo ko, may IB. Pwede mo kumasapak.
1: Pwede mo kumasapak. Imodongog.
0: Pwede mo kumasapak.
1: Sabat na. Okay.
0: Hindi okay, gani ah.
1: Ano gani ah?
0: Dapat hiligay nun, purely hiligay okay. Nun, di ba? Anong hiligay nun sa gentleman?
1: Literal.
2: Ano sa ligay nun ang gentleman? Gentleman.
0: Gentle? Ano siyang gentle? Gentle, hotdog, may tumi.
1: Humok? Lumok? Lumok?
0: Tender? Hindi mo siya juicy.
1: Tender?
0: Mahumok?
2: Humok na lalaki? No?
1: Yeah, mga ano ang kita di karoon
0: sa mga? Mahumok na
2: lalaki? Humok na lalaki?
0: Mahumok na lalaki, nasapak ka na ka. Oh, di ba? You are recognized. Oh. Sige, sapakon na ka.
1: Madam, maging salamat, your imo dungog.
0: Malas ka ah.
1: Thank you so much. Thank you so much, your Honor. Please.
0: Please. Mm. Palihog. Oh, liwat.
1: Madami nga salamat, imo dungog, palihog.
0: Diyos ko. Hala, gito. Hala, tama na lang. Oo, kada.
1: Pasabton na sa gani.
0: Sige, Becca, tara pang genre. Ano ang mga kaya mo? Go back to our ano, mabas na po, nag-release na nag-switch pa. No, kita mo na ang emotion, tapos gulpi lang, okay. Gulpi lang nag-in. Alright, mga katrapa, going back to our X-rated question. Upad natin si katrapa ang genre birthdays.
2: Ano tuliwat ang pamanggot nito?
0: Oh, katrapa ang genre, ano pala ang mga kaya mo patindugon? Okay, noon ko na lang. Ano pala ang kaya mo patindugon? Katamo, may gilay mo ba? Ala? Kaya yung kamay na naghapong si Buna.
1: Ay, Diyos ko. Kamaga muna.
0: Tulong mo yan. Ay, kibasin ko may araw din
1: man. Mangin meme ka kita.
0: Wala. May tatlo lang tadi ka mata. Ako pang isa.
2: Ano man?
0: Sige, me.
2: Ano pang ginapatindog mo?
0: Ano ginapatindog mo daw? Ano? Tawag ganda si Katrapa Ermel?
2: Sige, baby. Eh, siya nang, alam mo, may alam mo.
0: Ang nag-ano mo, nag-chat ni sa halina. May sinisend siya nga video picture. Sa ano? Sa iya nga, baligya.
2: Oh. Ay, okay. Okay. Chinilas.
0: Patindog bon kung magsulod ka na. Ligat amo man ang sabat mo magsulod sa balayag na patindog ang sinilas. Ayun po, huwag ka na natakal.
2: Hindi po pwede man ha.
0: Lainawan, hindi po. I reject your answer.
2: Sapatos eh.
1: Objection.
2: Ay, hindi. Kandila.
0: You are, no, you are on air, Katropa Rumel Paglibar. Hello!
2: Kita kita.
0: Ang pamangkot ganini katropang John Ray. Ang pamangkot ay katropang John Ray, hambal niya, hambal ta. Ano ang mga kaya niya patindugon? Hambal niya pwede ko no ka, pwede ko kapangayo sa bulig sa akon ano, sa akon nga assistant.
1: Hambal niya. Call a friend, call a friend.
0: Oh, hambal niya. Tawgi ang akon abyan. Hambal niya. Oo. Amati ikaw ko na ano ko na mga kaya mo ko no patindugon, hambal ni katropang John Ray. Ara siya ho. Oh, sige ba ano?
3: Poste.
0: Ay, wow! Oh, tapos, tehet na. Tapos namin nabalaan ikaw yung wala.
3: Ang ginapisak na bala sa mga kawaya na bala, kung magpatindog ka bala-balay, ang ginatalimitan, tapos,

0: Al?
1: Huwag may mag-angot yun. Oo nga, hindi siya mawakas, kundi isang wala pang lansang ang ginagamit mo.
2: Palpal ko no gani.
1: Palpal? Ano na, lawig?
2: Abalan ka mga ating. Ah, di ba palpal, ginahigta na sang kwan?
0: Ginalansang, ano man?
1: Ginahigta na yan sang
2: kanding.
1: Baka kanding.
2: O, oh,
0: di ba? Di ginapatindog mo na.
2: Di ginapatindog mo na ako, no? Amo lang na, biang. Gusto yung patindogon. Amo lang na ako, no? Kaya yung patindogon.
3: Hmm. Ketchup to to.
2: Te?
1: Pwede man, ha? Pwede man. Pero mo damo, may ara, pwede nga kaya mo patindogon nga hindi mo pagamitan kamot.
2: Aba?
0: Oo. Hindi. Balaan ko na.
2: Ano?
0: Mata.
2: Balaan yan ako no. Ano?
0: Mata. Kung hindi gamit ang kamot, mata ang pwede. Hindi ah.
1: May arang ganing nga.
0: Mata ang gamiton para makatindog.
2: Ano man?
0: Mata ang gamiton para makapatindog ka.
1: Gamitan mo lang picture.
2: Hamba, ganin ni Katrofan dyan, Ray. Mata lang gamiton niya.
0: Para makapatindog.
2: Para makapatindog.
3: Dabalaan ko
1: dulunggan
3: na.
1: Dulunggan pwede man.
2: Ha?
1: Kundulom, dulunggan pwede man.
2: Kung dulom, kung ano dulunggan, pwede man ba no?
0: Pwede man.
2: O, Tam, yawala na mga tupad. Balay mo. O, Tam, yawala na yung mga tupad. Hindi na magbala, katropang Romel. Kaya ulan, taniway ka ng laba.
1: Electric fanan.
2: Ay, wow.
1: Susok what?
2: Ay, wow.
3: Why is your suksokon?
1: Wala akong suksokon was kung hindi ko mang laba.
2: Sige na kay katropang dyan. Kaya ganit isang Lunes, pamanis siya kung nung inmaliskad-maliskad.
3: Nihalay niya lang.
2: O, sige na. Salamat. Thank you so much, katropang Romel. See you tomorrow. Salamat, imo tong.
3: Salamat, imo tong.
2: Ikaw, Katropang John Ray, it's your time to shine. Ano lang sa bat mo, Katropang John Ray? Kasi Katropang Romel na to ang nag-take over.
0: Kandila.
2: Kandila? Kandila ko na sa bat. Ano, ni
3: Ma'am Victoria. Amunat sa bat, Pai.
2: Ano pagid?
0: Tubo?
2: Tubo? Tubo? Ano pagid?
3: Tubo.
0: Tubo.
2: Tubo. Ano pagid? Tubo?
3: Tubo.
2: Sige, ha? Sige, agad.
0: Ano pag ito?
2: Sige, agad.
0: Awa naman, pag itong lawag ka nanto.
2: Mike, yun eh. Pwede man, Mike.
0: Oo. Oh. Pwede man, pati lugon.
2: Sige. Ikaw, anong sabat mo? Imo tungog. Anong sabat mo?
3: Tubo?
2: Oo.
3: Tubo.
2: Pila ka times? Pila ka times?
3: 10 times.
2: Say it 10 times.
3: Say it 10 times. Do the honors.
2: Dapat yun kay Non. Imo adong hog. Oh, sige.
3: Tubo.
0: Ano kay?
3: Ay, the sigon. Sabi ko slow-mo lang.
2: Oh, teka, ayak ka. Maulutot na sa karapagwaya mo. Oh, sige na,
0: Katapos, siya na.
2: Oh, katapos, siya, Enzino mo lang doon sa bat mo.
3: Ano ako na?
2: Nakasabat na kuha, Mike. Akong sabat.
3: Lata.
2: Oh, nga ho. Ano mo lata?
3: Itong lata. Your Honor, please.
2: Ano, dapat kaya iligay
3: doon? Imo dungog palihog.
0: Bala ko mo to.
2: Alright, so, amo tumawag
3: na. Uy, nag-walk out in defense.
2: Bye na siya. Your excuse. Oh, sige na. Alright, mga katropa, pa sa mga sabat ka mo sa X-rated question, you're free to comment your answer sa mga katropa sa Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iliido, Big XFM, 100.7. And disclaimer, hindi nyo pag seryoso ha, tanan yung mga nagagulwa sa mga baba, okay? We are doing our best to entertain you.

0: Di ba? What if good man to?
1: Oh, pero what if, di ba? Ako na ganun sa aton nga ano, sa aton nga program, ano na siya, dapat may... isa na naton. What if? What our what ifs? Oh, di ba? Oh, muna dapat kung what if lang. Damo, hindi kita agad gatubod sa utok na kung what if.
0: What if?
1: What if? Kiligay noon ang ginagamit nga
0: lingwahe.
1: Dialect or language in impeachment court.
0: Impeachment. Oh.
1: All right, mga kitropa, salamat. Thank you so much ha, sa inyo sa inyo pag-upod sa atin this time. Mag-pause kita na for some music and for some commercial break. When we get back, atin yung pagkatamyawon. Ang ibang pagid natin yung mga kitropa ang nag-upod sa atin this afternoon. Ganito to lang sa X-Rated. Dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sistopain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sistopain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
12: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistopain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bili sa mga butika.
15: Makalage na ko!
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Sanber, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Okay, tropa, nagabalik ang X-Rated. Oras na to. 2 minutes before 3 in the or before 4 in the afternoon. Mga kitropa, ang oras, ginadulong sa inyo sa Southern Plus Gold. Yeah! Southern Plus Gold. Yeah! Si Megastina, ang palayamalanggay garlic and spirulina, nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga magkabulig sa itong ikayong lawas. Yeah! Sabi na sa pag-protect sa itong immune system against mga bacteria ka viruses, makabulig sa mga kitropa natin nga may mga high blood, diabetes, heart problems, and bukol-bukol sa lawas. Ang Southern Plus Gold, epektibo, safe, immune, FDA approved and halal certified. Available in all leading drugstores nationwide, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Available na mga kitropa sa mga butika malapit sa inyo, mga lugar. Thank you so much. Salamat, kids, sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon our program X-Rated. See you all on or see you tomorrow, mga katropa, sa Express Balita Saga. Upod sa atin technical partner this afternoon, wala sa iba, wala sa liwan, ang pinakamaskog sa tanon. Katropa, ang John Ray Bertiz. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
2: X FM.
3: Yes, to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
6: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
7: Ang hinita po, itwar po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saanit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
8: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
6: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
6: The secret of health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
5: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The secret of health.
5: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
6: The secret of health.
5: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
6: The secret of health.
5: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyong pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel sa Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Pa-diet ako bukas ah.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si mga nakakabudloy sa pagpinto. Sobrang kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Katropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Ator, bali po dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret

0: Adobe Health Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Diet na kubuwas ah.
0: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kompletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wednesday!

0: 568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: XFM.
3: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Makalage na ko!
2: XFM! Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drug stores.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko.
17: Katrupa mo!
18: Exciting!
19: Mga katrupa, exciting!

0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
1: More happiness.
0: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
5: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
6: Ugsad ang bulan, kag nagapalanin tog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
7: Exciting.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo
6: sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
6: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
6: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Ahora sa XFM Radyo Patrol Iloilo alas 7:11 na mga katrol.
1: Headshot. Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot. Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radyo Patrol Iloilo. Headshot. Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot. Headshot. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo.

0: ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:12 na mga kabayanan, mga katropa. May gabi na sa aton mga kauturan, sa aton mga kabayanan sa maulanon nga gabi subong nga adlaw. Yari kita mga kabayanan sa siyam nga adlaw, it's July 9. Sa maulanon mga kabayanan nga panahon diri sa aton sa sunod kag probinsya sa Iloilo. Dalay di makabadan sang hangin habagat nga ginabutong sang bagyo nga si Inday. Nagbahas-bahas gawa no, nagdumo-dumo gawa daw, naghina-hina gawa makabadan na. Ang bagyo nga si Inday kahit di makabadan sa Marianas, Guam, nangin super typhoon ini. Apang pagsunod mga katropa sa Philippine Area of Responsibility, naghina-hina si gawa, nagigahimutan sang typhoon category. Salamat, Ged. Thank you, Lord. Gin-spare mo naman ang Pilipinas sa posible nga halit sining bagyo mga katropa nga nangin super typhoon sa guwas sa Pilipinas apang sa pagsunod makabanan sa pungsod Pilipinas. Nakita natin din makabanan kung ano ang kapowerful sa pagpangamuyo, no? Kunding banta lang ini makabanan ang pareho sining mga sitwasyon. Hindi lang sa panahon, kundi ini mga kinagubot sa aton sining pungsod. Basi pa man ang makabanan nga may ara nga divine intervention. Kita niyo, no? Bangod sining pagpangamuyo naton online, iban sa aton nagapost sa mga pangamuyo, no? Horacio Empirata, agod balikaw kita makabanan sa malain nga panahon. Ang iban sa aton nag-post sa Facebook sa pagpangamuyo, ang kabay pa nga luwason kita sining makatalaga makabanan nga super typhoon nga si Bobby. Kag napamatunan nato makabanan ang aton sining nga puwersa. Kung kita magtingob sa pagpangamuyo, wala sang imposible makabanan sa gahom sang Ginoo. Kita nyo pag-abot din makabanan sa pungsod Pilipinas. Pagsunod dia sa pungsod Pilipinas ining super typhoon na si Bobby. Kag pagsunod dia sa Pilipinas tangin isain makabanan ka Inday. Gining adlan makabanan nga si Inday. Kag nagpansat, naghina siya. Imbes ka super typhoon, nag-typhoon kategory. Kag nag-nubo-nubo ang isa nga pwersa makabanan. Kag maayo sining balita bangod man kay wala ini makabanan nga nag landfall, nagpabilin siya makabanan sa kadagatan kagamat-amat karon pasaka didto makatropa sa Taiwan. Kamay pa nga mas perma ng aton sining makautoran didto sa Taiwan kay man mga madamo man to sa aton yang makauturan nga mga Pilipino sa Taiwan makatropa kabangdanan nga updown naton sila sa aton nga pagpangamuyo. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Dirigya po makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15 na makabinan mga katropa. Kamusta naton sa hoking ang mga tapamati? Labidag aton sining mga taxi patrollers. Magandang nagpadala sa iya sining report. Aton sining mga taxi patrollers nga nagapahayag makabinan nga traffic ang area sang Diversion Road. Sa tanan nga nagapamati sa buong labadagid ang may mga kumbala, mga may pribado nga salakyan, hindi ka man ay magsulod dito sa mga area sang Diversion Road, triple kuno ka traffic sa buong advisory. Alin sa aton sining nga mga taxi patroller, salamat gid. O pwede makalikaw kamo ha sang inyo alagyan, hindi ka man ay magsulod sa mga area sang San Rafael, pagkanto sa SM City, kay tinibli ang traffic, mga katropa, mga kabayanan. Pwede ka mga makapangita sa iban sila nga road network. Agad nga hindi ka mo nga mag-uot sa traffic. Kay kung din naman ka mo iya sa mga area sa Mandurriao, din naman sa may mapa, ti medyo matrafik-trafik na makigamay ang dalan. Pero pag-abot dito sa may Guzman, pagkanto na sa area sa Hibawan, di medyo makanay-kanay. Guro to rin, di guro tamaan ka traffic dito yung area, mga katropa, mga kabinan. Salamat gin sa aton sining mga patrollers. Kamay pa, dugang sining mga observasyon sa aton sining mga patrollers. Kanigaw po, subong sa aton, diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Kalabanan sila sa ila, mga drivers, ang Hydra Taxi. Alas 7:17, mga katropa. Kapamati ka mo sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Batiyon kami sa inyong radio pagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7 amon isuguna ang frequency sang Z100 ang birabala sa sulod sang University of San Agustin sa kuna nakagiman number 1 sa survey sa radio subong makabinang ginaparagiahan sang Yes to Health Broadcasting Network amon ini ang XFM Radio Patrol Iloilo. May transmitter kami, may radio kami. Naka-broadcast man kami sa amon nga Facebook account. Ang amon nga Facebook account, ang XFM 100.7 Iloilo, samtang amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mo din makabadaan, makapadala sa inyong mga pa-shoutout. Inyo sila nga mensahe, ang inyo sila mga concern. Kung gusto nyo nga mga private message, hindi nyo pa ipadala sa amon nga sa comsec o comment section sa amon nga page, kundi sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Tananga celebrate sa ilang birthday sa mga adlaw. Happy, happy birthday sa Tananga celebrate sa ilang anniversary. Happy, happy anniversary. Papanamihawalin din sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Ginabalikam namang kamo mga kabayanan sa maulanon nga gabi diri sa atong programa Headshot. Sa giyapon nyo katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Opdang kita mga kabayanan sa atong siring mga kopdanan diri sa News Center kagasuman kay katropang John Rivertes. Atong siring nga partner sa technical side mga katropa. Kami magkadulong sa inyo sa nagapanguna ng mga balita kagay mga impormasyon. Nakipan aton siring nga mga listeners sa aton mga jeepney drivers ang ato niya nga mga suki man nga mga drivers ang modernized jeepney mayong gabi. Kagasuman mga kabanan ang aton siring nga mga suki nga mga akpan ng mga drivers ang traditional jeepney. Salamat gid sa pagkapod din mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Headshot! Unahon tayo makabalan ang aton sinayang koneksyon sa Pag-asa. Ibalawang takong diin na dapit ini ang bagyo nga si Inday. Sa nibalawang takay na mga launa, nagbaha ang porsyon dito makabalan sa Kalaka sa ini highway nga barangay sa Hamtik Antique, no? I don't know kung kamustahon tayong mga nasor nga bahin sa Panay. Partikular makabalan ang Antique, ang sor nga bahin sa Iloilo, ang San Joaquin, ang Miagaw, Tigbawan, kaga dito ang makabanan sa northern part sa Panay. Dito sa may antique, sa may area sa Aklan, kaga Kapis, makabanan kang northern Iloilo. Naka-blue alert karoon ang aton sining mga rescuers, aton sining mga PDRMC, o kaya MDRMC, MDRMO. Naka-blue alert makabanan bot tapon sini nga on alert. Kung kaso makabanan nga may ara sila nga may mga usang bulig, magkaw sini sa ginalauman nga magbaskog ang panahon makon ang ulan na sa subong gabi. Ara makabanan sa aton sini nga line number 1 atong koneksyon sa Pag-asa upon ka engineer John Baron. Engineer mayong gabi live ka subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo upon diri sa katropang Phoebe Borges sa Tibor Morales.
1: Hello sir, mayong gabi kag sa aton man mga pagpromote sa XFM.
0: Mayong gabi man.
1: Latest nga weather update naton sa adlaw sang Thursday, July 9, 2026. Latest nga update naton sa ginamonitor naton nga si Typhoon Inday nasa kalayon ini 780 kilometers east of Apari, Cagayan. Maximum sustained winds 165 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kaga gustiness nga pwede maglabot sa 205 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 20 kilometers per hour. Gina-expect na to nga mag-exit ni siya sa PAR by Saturday and pababaw man ang iyang dalaga no, sa going towards either may go siya sa may Taiwan or sa may southern part sa Japan and eventually no, madiretso siya sa may China. So pababaw ang iyang dalaga no. And sa bagay, ang inigabag

0: kasarangan, tugtog mabaskog sa direksyon na magat na nakatundan. Amunia magadala sa ang kasarangan, tugtog mabalog nga kadagatan. Ang forecast temperature na ton is 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod 6:16 kay nasang hapon, magabot lang ini 5:33. Buwas sa aga. Ang atong latest weather update, ako si John Baron. Badamugid nga, salamat.
1: Engineer, ano ay hansubong ang sitwasyon no? Dito sa area sa southern part sa Panay, Antique, Abing area? Ano ang monitoring nyo dira, Engineer?
0: Yes, sir. Sa Antique, based sa aton nga weather outlook, so, padayon, no, magalumon nga kalangitan for the next coming days. Actually, hindi lang sa Antique, no, but the whole province of Western Visayas. I think nakita ko to sa aton weather outlook as ka sa may weekends. Ang aton nga cloudy skies, chances of scattered rains and thunderstorms. And of course mabasko gyapon na aton nga hangin expected na siya nga mag-persist for the next coming days. Mabalon nga kadagatan, expect mo na siya aton nga mag-persisting siya for the next coming days. In terms naman sa aton nga mga pag-ulan, naging pagkuha kita nga weather advisory nga sa subong no, ang starting now up until tomorrow afternoon. I expect naton 50 to 100 millimeters of accumulated nga rainfall sa may Antique kag sa may Guimaras. Then by tomorrow afternoon to Saturday afternoon, expect naton 50 to 100 millimeters of accumulated nga rainfall sa may Aklan, Capiz, Iloilo kag sa Guimaras, while 100 to 200 millimeters of accumulated nga rainfall sa may Antique. So duha ka adlaw no ang expected naton nga may mga pag-ulan kita, may potential nga heavy rainfall. So amuning atong dapat preparahan gid no kay ning expected naton nga mga pag-ulan for the next 2 days. Astani siya possible may ano pa kita gali, may Saturday afternoon to Sunday afternoon, which is possible lang 50 to 100 millimeters of accumulated rainfall sa Aklan kag sa Antique. So may mga ano pagid diyan no, may mga ibang pa nga province particularly sa may Aklan sa Antique nga possibly pasa sa Sunday ang ilang mga paulan. So preparahan ta ni kay ang mga paulan naton may potential nga mamunog nga ulan nga ning pwede mag-trigger no sang pagbaha kapin pa kung ang areas naton is urbanized, kapin pa kung sa low-lying areas kita or ang aton nga ano no kung ang kapin pa ano na ang posible na actually ang mga pagba sa ano eh kung ang mga sa community naton na lapit sa mga river basin kay di syempre kung nagainulan dasig mapuno ang aton nga ano no mga river basin tay kung let's say 2 to 3 days nga inulan ini siya pag papuno na ang aton nga river basin pwede na siya mag-overflow, pwede siya makapabaha no sa mga nearby communities naton. Of course, ang landslide, hindi mo na siya matula. You know? Posible na siya yapon. Kapin pa nga may expected kita nga 3 days ng mga paulan sa may Atlantic sa Antique. You know? Adari sa aton sa may Guimaras, Iloilo. Kag sa Capiz, 2 days lang expected natin ng mga pag-ulan. However, ano na siya, no? Mga heavy, potential heavy rainfall na siya. Ang expected na nga heavy rainfall pero sa previous days, may mga paulan na kita. So, posible na siya no? Nga makatugaman sa nga landslide, especially kung ang aton nga areas no susceptible sa mga hazard.
1: Okay, Engineer, ining na-experience naton sa buong pag-ulan no diri sa aton sa Iloilo kani daw ni Pistibis Barangawa, pero dito iya sa area sang Antique kag dito sa may southern part sang Panay na may pila nato ka mga kamanuanan nagtaas ang tubig. Ano amo na ning epekto sang southwest monsoon, Engineer?
0: Yes sir, southwest monsoon ni siya no. Actually nakita ta na di diri sa aton sa radar na to nung Antique kag southern parts ang Panay actually no including na ang Guimaras nga halimbawa na actually sa aga nga nagano eh nag-experience sila sa mga paulan.
1: Okay, madamo ka salamat, Engineer.
0: Thank you, sir, and maayong gabi.
1: Maayong gabi. Nabatihan magkabanan itong sinikoneksyon sa Pag-asa Iloilo upon kay Engineer John Baron.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Actually, nagpagwa na ni magkabanan ang bagyo nga si Inday. Kaman ni Timayo kay nag 165 kilometers per hour siya, pero nawala gid siya mag-landfall magkabanan, magkatropa, diri iya sa Pilipinas. Amol na

0: anambal ko sa inyo nga ti basta timban ta lang ini makabalen sa pagpamuyo, may kuang gid, no, may resulta gid. Wala siya magpabilin makabalen sa super typhoon nga nagalabot makabalen 195 kilometers per hour to 205 samtang ari nidto siya sa may area sa Marianas Island sa Guam, makumutong igo dito makatropa sa may Marianas Island nga nagapaniho lang hangin mo. Ah, nagapaniho lang hangin nang umigo kani sa kuryente sang elektrisidad mga telcos ang gapanihol mo. Grabe ang basko makabanan sang bagyo super typhoon nga Babi samtang inisya makabanan dito sa Gwa pa sa Pilipinas sa Guam. So mo itong nag-trigger sa ato makabanan ng pangamuyo pa o Diyos ko. Iluwasaman kami din sa Pilipinas kay man may problema kami subong dire nga hindi pa naton ma resolbar ining problema naton sa politika. May problema pa kita sa atong kabuhi ba o Diyos ko kung igoon kita ano lang bay? Paano lang kita? Naman ang kalabanan ang nag-sulod sa aton, di kalabanan sa aton may ginawiyatan ng mga gadgets, may mga cellphone. Di kalabanan sa aton na pamatunan naton ini pagi sa pagpamuyo sang Horacio Imperata, agad malikaw kita makabanan sa malaing nga panahon. Di man siga post lang kag ang nakabasa at napariwa lang gapon nagpangamuyo kag isa ka milagro makabanan pag-abot ni Responso Pilipinas. Gapasunod pa na nga bagyo, nagimo na siya nga 165 kilometers per hour nga naggamay-gamay ang yasin nga rin band, ang bilog na bala, palibot. Naggamay-gamay siya kay kung wala kung tani makatropa, maggamay-gamay nga nagimo siya sa typhoon kategori, kaya pabiling siya sa super typhoon, bisan dito pa siya sa, kung sa boundary pa lang sa Pilipinas, malabot kita diri, including ang Panay. Dimayo kay nagpagsampot pa lang sa bagyo nga si Inday. From Babi to Inday, nagimo siya 165 kilometers per hour, nag-typhoon kategori siya. Kag ang konsiderasyon makabanan, wala gid siya mag-landfall sa anuman nga bahin sa pungsod Pilipinas. Nagpabilin siya makabanan sa dagat. Nagpabilin siya sa dagat kaya nagpalayo siya sa landmass sa Pilipinas. Tima ko muna ka-epektibo ang pagpangamuyo, no? Halin sa personal, pagkanto sa online. Gin, bugayan kita makabanan sa ato na Ginoo. So, pamatunan na ito, pilan ni kabisis nga napamatunan na ito nga kung may pagtingob kita makabanan sa pagpangamuyo, wala sang imposible mga katropa sa Diyos. Ang oras na makabanan mga katropa sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:30 na makabanan mga katropa. Padahal kang mapatid din sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang isa sa buong ka mga challenge makabanan din sa ato niya sa Visayas area, particular sa may Samar area, inyong pagtaas mga katropa sa Chikungonya. Inyong Chikungonya, isa ini ka balatian ng halin sa Lamok. Kaman ning Lamok kayo na halin sa Dingge, pagkanto sa Chikungonya. Budlay pa ning Chikungonya na kaya ang imutuhod lang, iguon niya nga daw hindi kalakat blaho. Ngunit na ano man nga daw, hindi takong kalakat nga daw, nagapanamoy po yung akong tuhod. Gali kay ako nung pa-check up ka sa doktor, dahil siya may chikungunya ka. Actually, wala man isang kwanggida. Ang bulong nga sini, pahuway, walang kang mag-inom. Ikaw sang kwanay, sang mga supplements. Item ka sang paracetamol, supplements. Pero mas maayog din nga mapakonsulta ikaw sa doktor, no? Of course, kung di sa amo, no, sa XFM, sa amo niyang Ayos to Health Clinic, mayroon kami dira nga doktor man, si Dr. Ray Pinado. Tunduan ka mo makabanan kung paano ka mo makabato ang inyo atong nalawas sa mga viral kag bacterial infection. Isa din makabanan sa ginarekomenda natin, basta mo ganin si Kungunya nga ini, kay man bacteria ini, kag virus rin sa lamok, mag-inom lang kita ba sa premium D3, kay man ang premium D3, ginpabaskog, ginpa-epektibo sa subong nga panahon, nga uso ang ubo, sip-on, hilan at kagtrangkaso. Hindi natin papabayaan natin lawas sa maigo sa ringga balatian proteksyonan pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kay man ang premium D3, mayara siyang vitamin D3, May virgin coconut oil kag may ara man makabanan nga moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties ang moringa oil. Sa premium D3, puno sa bitamina, minerals, protina kag may 110 klaseng antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio, ang premium D3 mga katropa. Mapakalini sa mga butika malapit sa atong lugar, pwede man ni makabanan nga ma-order paagi sa online sa Shopee kag TikTok Shop. Kaya aton sini nga mga Shopee boys, kun diri ka mag-order iya sa area sang Tabok Suba, pakadto dito sa may area sang Tagbak ang ma-deliver sa aton nga mga amigo nga mga Shopee boys dio. Diri man sa area sang diri sa may area makabanan sang Balabago na sila na mag-deliver. Ang gabi lang dira sa aton ng mga Shopee boys sa Shopee Habdan sa Tabok naton kagkay man ang May nga mo ang sustansya sa aton sining nga mga Shopee boys. Sabay gabi din ang May ha. Ang oras din makabinan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo Hedja at alas 7.33. Mabalita makabinan nga itong tanakay sa mga gabi. May kang tanan sa makabinan sang una nga simana sang impeachment trial batok niya kay Vice President Sara Duterte nga si Senator Judge Risa Juntiveros daw kumbinsido siya nga wala sang daw hindi ma-establisar ang tabo ito nga ginahambal makabinan ni Vice President Sara Duterte nga siya kung papatayin ako si niya, may nakontrata na akong tao na papatay din kay PBBM, kay Lisa Aranita Marcos, kay House Speaker Martin Romualdez. Wala mo makabinan. Gintagaan, abis ng tag-duwa ka minutos ang aton mga senator judges kahapon. Sa pagpamangkot, bala ka di, siyempre, may mga clarificatory questions na gusto may baluan sa aton sining mga senator judges. Di sa dito na pamangkot si Senator Risa Juntiveros, di daw di wang tanggin. Di siya, siya mismo daw kumbinsido siya nga hindi ma-establisar kung siya itong ginhambal abing makabinat ni Vice President Sara Duterte nga nag-hire sa mga maging hire ng sagod nga magpatay kay PBBM kag sa pamilya niya. Iniba na ang ginahambal, ang ginapamangkot kag sabat sang witnesses, ang ginapamangkot sa aton mga senator judges. Makabig ba lang mangin isa ini makabalang mangkabahin ba na ini isang transcripts of record sa ginapatigayan makabanan nga impeachment trials sa tontay na makabanan dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol in Ilo Headshot kag si Senator Robin Padilla ba tribli man nga basko subong kay Senator Robin Padilla ba napamangkot si Senator Padilla siya sinya paano mo siya na authenticate ang pamangkot siya sa kanilong ang NBI agent pa lang nga witness siya na authenticate mo ba na siya ang nag upload sang video tiyambal ni agent kanilong siya ti halin siya sa Facebook ni Harry Roque. Pero siya na kuhaan mo si Apidabit, mangkot si Robin, na kuhaan mo si Apidabit, siya niya ang nag-record. Diyan balik kalilong siya ako gani. Yan ang record, bala siya balik ni kalilong siya ako gani, Your Honor. Siya hindi siya nag-upload yun dyan bala. Paano mo itong pangitaon ang nag-record sa to o kung nag-upload sa to? Kasi ang Facebook account si Harry Roque at ito siya sagwa sa nga pungsod kundi ito yung bahen kag ito yung sulok sa nga kalibutan si Harry Roque. Tinda mo ang nagbas makabanang kay Senator Robin Padilla. Di may mga comment nga daw hindi pabor sa pamangkot ni Risa Juntiveros, hindi pabor sa pamangkot ni Senator Judges Robin Padilla. Timay na aksyon, subong makabanan ng pagwa si Senator Robin Padilla. Aton makabanan ni Baloon, rigapon sa aton pamalagad sa headshot makabanan mga katropa. Sa balitang lokal, isa ka senior citizen ang ginlutang dito iya sa Pasi. Ano man nga, susubong yung lutang na ito sa Pasi. Una to, may mag-asawa nga senior citizen ang ginlutang. Patay gito mga sama makabanan kag ang isa sa mga ginalantaw nga motibo na hold up ko no. Tisubong dito naman iya makabanan sa Paseo. Isa ka senior citizen nagatulog sa duyan agin pasuhultan sa nga pusil. Linutang makabanan patay. Yun ay subong sa Paseo daw damo na Los Firearms out. Samtang dugang balita makabanan din gapon sa atong pangalagad sa XFM. Radio Patrol Iloilo headshot. Ining direksyon partiya sa gina-request makabanan sa Iloilo City District Engineering Office nga close yun sa traffic din abalahan din sa may barangay Timawa Sunuan pagkanto dito sa may atubang sa Iloilo fishing port. About 272 days nga traffic closure. Di gusto makabanan ni City Councilor Johnny Yang nga sa iya committee. Amo ang malid committee sa pag-conduct makabanan sang committee hearing kay Baloon kay tibay ma-establishar kun bilog na karsada ang ipasira anong scope sang trabaho ti wala ma-establishar gin kun lang gin grant la makabanan na request sang DPWH ICDO sa closure sa traffic kay ma-construct sila sang kanal dira sa mga lugar ti daw pinulihan lakapon to sa sesyon si City Councilor Yang kay gusto ya sang kopdanan niya nga i-refer sa Committee on Transportation ti kapila patani nga i-duso ni Councilor Yang nga siya ako niya yan dapat committee na nga ihatag ang kuan ang committee ang lead committee para nga ma-establishar ta siya kun anong scope of work ti perde siya tinag surrender lang si kuan ay si City Councilor Yang kag ining parte makabanan sa Tricom may pagtigayon nga Tricom committee ang sagbalang panglarawigan sa katabo sa mga bullying kag mga kabataan sa probinsya sa Iloilo nga involved makabanan sa krimen. At ini makabanan kapila pagid ka mga balita ng aton tanakayon diri sa headshot. Pamati kita ng makabanan mga tropa sa mga tips kung paano kita makalakaw sa mga balitian paagi sa aton na koneksyon kay Dr. Remilito Oy sa The Secrets of Health. Ang oras alas 7:40 na mga katropa.
1: XFM.
2: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Wednesday!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
4: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: X FM.
8: Yes to health.
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: VisionX! Epektibo! Subukan mo rin! VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
10: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
13: Nanay Christy?
14: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
10: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
10: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento kaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
0: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
10: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to health!
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Pusiling yan are buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, Absuelto o Convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
15: Yeehaw! XFM.
18: Katropa mo!
17: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7.52 na mga kabayanan, mga katropa. Headshot! Manayang kapatid din sa headshot sa Gyapon, yung katropa ko si katropa, ang Phoebe Borz, Tibor Morales. Mga gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Yeah, good evening, Borz. Ari lang mi gumo. Online ka, Guner? Abaw. Te, grupo, di ba? Kanugon sa nga ito, sa unang salo sa pinggan to sa staff house ang DYMB kag magkaon ka pinamalhan nga pinamalhan nga sapsap kon hindi mapagdumdumon ni mo amigo grupo dira kay Jerry Boy Adorno Climino mayong gabi no dumdumon to sa una si Baringhoy ito lang konduktor bala sa una sang pretty boy to nga taas na bala siguro itong alam na ito ah lipat ko nga para sugid man to bala siya madala ko boss Baringhoy nakalabot lang pila ka bulan magkatala Baringhoy ngayon Baringhoy ginang iyang ahayo dira kay Jerry Boy sa bingkahan Jerry Boy Adorno Climino may gabi kaga dira man kami ng kay Bongbong Tirotso niya good evening may gabi man na Bongbong kay Idna Puray dira sa Ibalo may gabi kaga ari may balita kita no may update sa panahon dito sa Antique nilagin kay Ryan Mundihar sininga good evening. Shout out lang ang Mundihar Ibrio Family Dia sa Maradyuna, gabonitor sa programo sa Kigid. Daban sa Bidia Family, no? Ang bato nung apelido, subong ni Annalyn, amon siyang una na, paano mo, amon siyang una na member sa DYMB 24 Hours Club, la? Kung pa na, Bidia pa nang i-apelido sa una. Aga, eskwila nursing sa Iloilo Doctors College. Mga member namon sa DYMB sa una, DYMB 24 Hours Club. Sa Bidia Family namin gabi, may balita kita makabi din sa panahon. Halik kay Dodoy Bring Dala 2. Ya ang central part of Antique, particular digya sa Banua kang Bugasong, ang panahon tulad. Nagauntat-untat ang uran, mauran kag maguntat, uran kag maguntat sa gihapon, loud and clear ang signal. XFM Antique mga batian sa transistor radio digya sa Ilaores Bugasong Antique mga katropa salamat gid kay Dodoy Bringdala 2 dira kay Nyok Jinjin ya boards maramig na Eve Noke Boy Opo Ahamtek Orandia Kisa Baskog Mihangin pa wala klase salamat gid sa inyong impormasyon na ari may sa San Jose. Kay Subribiga, Elma, kamusta dyan sa inyo sa San Jose? Magandang gabi, katropang Phoebe. Listening. Kamusta dyan sa San Jose? May balikta na kita sa panahon sa Hamtek. Kamusta dyan ang kalakala sa Hamtek, Nyokjin? Kay Ma'am Hermiti, dyan sa Hong Kong, manigabi eh. Kay Bornok, kay Risa, sa Bornok Pork and Beef Dealer. Dyan sa Santa Barbara Public Market, may gabi. Kay Ma'am Idna Puray, dyan sa Ribalo, mayan nga gabi eh. Kay Stephen Monteprio Sobrimasana, pa-shout out. Kay Stephen Monteprio Sobrimasana, I think daw Mindanao Diabla mo, sa Dabao. Shout out kay Stephen Monteprio Sobrimasana. Kay Idna Puray, good evening. Kaya thank you again. Now, dili kita makabalan sa balita nga daw nagkumbala, nagpa-viral sa social media. Siguro ba isa ni kapamagi nga mabuksan ang problema diyan sa terminal sa istansya. Kay manti dugay-dugay matuod ga panahon nga maduro damo-damo sa mga mayor nga nagpugkalin pa kay Mayor Rene Cordero kay Mayor Chick Muskida kay Mayor Laki Bla tatay niya Muskida. Hasta subong kay Mayor Bianca Riquinto. Nagay problema makabinan ang terminal, transport terminal, sa istansya. Tub-tub nga sining kasimana, siguro daw taga-akbang rito, ang vlogger ni nga daw siguro si Rice Vlog. Isa yun yung makabinan ka senior citizen, daw taga First District, isa mo? Nagkanto siya makabanan sa estansya. Tinatulagin na kung magbiyahe, kapila na kaurasalin sa terminal, listagbak pagkanto sa estansya, mga 5 hours. Dulog sa nagdulog sa Barotakbio sa dira sa may Baklayan. Kati mo nang ginambad, makabinan sang konduktor, siya sino mangihi na? Kaya nga makabinan, importante ni. Importante makabinan nga makapangihi ka. Kaya kung hindi, hindi ka makapangihi, punggan mong lihiyon mo, tinabalaban sini, basta bilatian mo. Amo ning prostatitis. Hindi na ni para sa lalaki, ha? Kundi babae man nag-suffer mga kabadan sang prostatitis kung punggan mong lihiyon mo. Amo na kung nga mga kabadan nga mas bayong may ginainom kita nga supplements. Pareho sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Nabalik kita din mga kabadan sa ning nag-viral nga senior citizen nga vlogger. Kundi halin sa may Barotakbio sa Baklayan, di panghihi ka da. Nabalik kong doktor, sino na manghihi? Do! Masingkit siya ako. Ay, may gabi lang din sa ako, no? Sa kay Floor. Mga Parkon family na, no? Mga vendors na sa Baklayan. Sa Barotakbio. Kaya nakat man ang series pagkanto sa estansya. At kung hindi ka makingagaw, makapangihi naman sa sunod, dira sa Sara, kahit kisa na mong kasaka pa sa hero, rato mo lang dito nang kumangihi sa kalantuan ko. Pag-abot dito mga katropa sa may istansya, sa terminal, kahit siguro, ining vlogger nga ini, actually mga 60 taon na ni senior citizen na siya, nangin kahabit siguro na iba na ang vlog-vlog. Kahit isa man ang isa makapadula sang pagka-boredom sa isa katabo. Hindi mo lang naburing kapag siya, yung brown taman. Tibel na kayo si Ginari, kami may-ari na subuhang na makablog-vlog ikaw. Pag-abot dito sa may istansya terminal, dila sa may, I think na barangay Bayuya na da, sunod ka ang series sunod na to. Pag-abot dito, panaog sa series, guro na may ilihi ko ng ginsa bala. Imbes ka magpangita sa CR, nag-vlog siya, kasi siguro masin ko naman ito pangagi niya nga mapunggan niyang ilihi ko niya. Nag-vlog siya, may CR lang istansya, sala man ikil wala, kasi naging generalize siya ba lang wala CR ang istansya. Pero actually, ang gina-vlog to, ang terminal sang ang terminal sang istansya, actually, ginapanagyahan ni makabadan sa isa ka pribado nga pamilya. Siya, imbes nga magpangita siya mangkot sa kundi ng CR, nag-vlog-vlog siya, siguro ba si Kon, isa ka pamagi nga malipatan niya malang iya-hiliyon. Nag-vlog-vlog siya, yung wala CR ang istansya. Wala pa siya sa waiting area. Sakto na. Sakto na. Wala sang palasilungan dapat sa hero. Kay September of 2024, gipanabot man ang concern sa aton. Actually, may CR na da sa likod. Kung mangkot ka lang, ugaling kati kung naanad kayo mo iya sa CR ang minanggara nun, kisa daw hindi ka komportable. Kay ang dingding sa CR na sa likod, sang palarkihan, sang bus, arada, sa ulunhan, jutay, may structure na nga wala sang atop. Isa kung lucky ka, pwede ka na makalisinsa, nang pwede lang ko din makapapuswito, kaya daw masumpit na gid. Sa mababayi, may harap na nga mga CR, pakita na katropan yun rin ang mga CR na bla. May harap na lulang nga CR sa likod. Lima ang ihi, 15 ang mapupo. O galing, kasi kung pareho sina makabinan nga nadaanad kayo mo iya sa minanggaranon nga CR, daw hindi ka kapangihi, kasi ang iyang dingding kawayan kag sako. Mako muna nga CR, oh. Oo. Pwede kasi na, may CR na, CR na. Kay Lula, vlogger, CR na. May arap pagkita, katrapang yun rin, may arap pagkita ang ginsend na ton, nga CR man sa, dili sa may likod sa parakingan, sang van. Kito yung may mga container, oh. Nga mo nang ginagamit na, kaya ang yesina nga sukot, lima ihi, 15 pupo. May arap pagkita yung sa likod sang van. May CR la, ah. Naara, oh, sa likod na sang L300 van. O galing kati siguro, ni ayun do kon first time niya nagkanto sa istansya. Ngayon, bes mangita sa CR, nagsakit siya, blag-blag. Kaya nang balik nito pala CR sa inyong istansya. Tinyo-tinyo, na-ikandalo, abi ang mga vlogger man ang katika-istansya. Nga bagod siya ni makabalan sa vlog-vlog ni Lula. Nga wala CR ang istansya. At narigaw ba si ko nag... nagsala na siya nga ti imbes nga wala CR ang terminal istansya na hambal niya kaya rin si ining terminal nga ida magkabanan di ba kung pila kami meron ng lagi na Rene Cordero kay sa laki ito nga si Mosquida si Chick Mosquida si Subong, si Mayor Bianca Riquinto. Amo ang terminal, kabinan, sa istansya, amo mangun, wala kid maglibat. Ngano pinabayaan ba na iya sang tag-iya sang duta? Actually, kung mo, private na siya. Di kung maghatag pundo ng banwa, basi kon may salabton siya sa kuwa. To ari anay iplastar naton makabanan antes naton patpaton ang terminal kag sukton ang mga opisyal sang banwa sang istansya. Kati business man imo. May ara kita makabanan nga mga memorandum halin sa DILG sa Department of Transportation nga dapat may ara kita makabanan nga terminal nga komportable ang pasahero. May waiting area, may CR. Tiko na ganiusyo ka sa isa ka terminal, isa ka private persons, dapat makomply ikaw sa mga kasuguan o kumpasunundan santo sa memorandum sang Department of Transportation. So, ari makabanan ang vlog-vlog courtesy ni Ray, I think Ray's vlog nga si Lola nga nagpansya nag-vlog-vlog to siya kay wala kuno sa CR ang istansya. Actually, ang terminal lang ginatumod niya. Kag wala sang waiting area, sakto na. Ari ang porsyon sang vlog ni Ray's vlog dito sa terminal, transport terminal sang istansya. Ilagay kay kapasubong ni Katupang John Rea. Kay, okay na.
1: Siya terminal. Halin ako sa Iloilo. Nanaog ako di sa istansya. Tungod gusto ko man tani maglagaw-lagaw di sa istansya. So nagpangita ako sa ilihian, guys. Wala di sila gali, guys, hang ginatawag na CR bala. So, amuni gali ka tahum sang istansya terminal diri sa 5th district. So guys, kanami nami gidi sang ila ya galingan. Wala CR. So kada ko dako nga banwa sang istansya. Why gidi ya guys sang CR tapos amo ni ila nga terminal? Ay nano, ang meeting area nila guys, lantawan nyo bala, ti karon kay manaog ko dit nga mga pasahero de manaog. Why di sila sang CR guys? Sobra ka lain. Ula pa sila pasilungan, guys. Halimbawa, umulan. Amo ni ang pasilungan sa mga pasahero, de. Ay, kantahom-tahom di sa banwa, sa isansya nga terminal, guys. Naminami, gidi ba na, guys? Dugay-dugay na ni nga panahon. Amo ni giapo ng itsura sa isansya terminal, ne. Pinakadako nga banwa sa first district. Amo ni fifth district. Amo ni nga ba terminal nila? Oh my God, guys, di nang ano na ton, mayor. Pila na ka mayor nag-agi, di amugya po ni ang sitwasyon sang terminal, sang istansya. Kung tani, guys, I hope nga bago nga pungko ni nga mayor, tani, sang istansya, maanuhan nila ni Bala, diparahan ni ang terminal sang istansya. So, sa kadako-dako nga banwas ang istansya mo ni ila terminal, wala CR, Abi, wala sang wala blagay sang pasilungan ang pasayro maginulan. Abi, ti di ni mas pasilong ang pasayro di. Aksunin niyo diyan nga, problema sang terminal diri sa istansya. Guys, ako nakita ko kay kayari ko di wala ko di pwedihian, guys. Di ko maginulan anong guwa sini sa mga pasayro di. Damo vlogger di, wala gid ni mag vlog sang pareho sini. Ako pa nga ayaw ko di guys no, pero ito ari. Kita ko sitwasyon di guys. Amo ni ang terminal sang istansya. Daw nakibot ko ba?
0: Okay. So magal din makabanan ang react ang mga vlogger to sa istansya. Yan daw vlogger, di ba kasi may nag-vlog na di? Akin daw taga First District ni si Ray sa vlog mo. Tiya naggaling ko siya sa Nilo. Pagabot ko sa linya, mangihi ko wala siya sang CR de. Actually, ang subject niya is CR sa terminal. Timbis ko rong mamangkot sa kundin ng CR. Nag-vlog-vlog siya. Actually, may CR to sa likod na eh. Sa likod, sang nagaparking da nga, kwan, nga van, may CR na. Bayad ka 5 pesos, ihi. Pupo, 15. Kagapot ito, atupagin, ang sa punta to sa likod sang series ng mga bus. Amo na. Ang sitwasyon ng kabanan, kay as of September 24, ginreklamon na sa ito ng sitwasyon na sang terminal sa istansa, ginapanagiyahan ng mga kabanan sang isa ka private persons. Sang isa ka private family. Ang sistema dira, ang van, garkila na da ang van sa private property ngayon na. Ang tricycle, garkila man na da siya sang space. Ang series, garkila man sang space da. May nabalaan ako kung pilang garkila da sa kamilugan kada bulan. Luwasin na, kada gwa, bayad 15 pesos. Series, tricycle, van. Damo ng initial kong informasyon. Ti, ginabas, ini makabanan ang nag-vlog. Kaya nga ako naman entra siya sa dira sa istansya, hindi man sa taga-istansya. Mas labi na yung gani, guro nga tulupang down sa taga-istansya, na nga, mahuya kamu, nga mo ng inyo dira nga terminal. Now, diri kita iya sa bahin sang LGU. Kay naibaliwaan ko makabanan, ina ang terminal nga ina, ang property nga ina, ginapanagiyahan ng makabanan sang pribado nga pamilya. Now, kung ginapanagiyahan sang pribado nga pamilya, ti siyempre, kinanglano ng business permit. Kag dapat nga mag-comply sa mga memorandum kag kasuguan nga ginapatuman sang Department of Transportation. Kag dapat ang lugar komportable, matinlo, simentado, kag may ara nga komportable man nga CR for public use. Ti anong ginimo sinesang nag-alagi nga mga mayor? Halin kay Mosquida, Bata nga Mosquida, Rene Cordero, Bianca Riquinto. Gitagaan nyo business permit na na wala makakomply sa mga regulasyon nga ginapatuman sang DOTR, Department of Transportation, DILG, na dapat may harakita nga komportable nga CR na kag komportable nga transport terminal. Wala ginadaging buligan sang una ni Congressman Boboy Topas. Nga bisan pa ano, makapangita na abing LGU sang duta, baklon ng duta na para patindugan sang transport terminal, pareho sa ginimo sa balasan. Wala na ninyo gipatigayon. Kung may arat dira ka mga pribadong pamilya, nga mag-invest sa terminal, nga patindog sang terminal dira, nga wala kamo nagapangita sang pamaagi-paagi sa BOT scheme, Belt to Operate scheme, ang PPP scheme. Hindi ako mapati nga wala sang ibanda nga pamilya nga interesado nga magnegosyo sa terminal, ah. Di ba na? TDN, pamangkot, sining malam, sining, I mean, sorry, sa sining senior citizen, sining ko man, din ako sining niya mapasilong. Kaya wala sang meeting area. Di ba na? Dabalido man ang pamangkot. Ang CR, tisala ka lang galing nai kay wala ka mamangkot. Kundi ng CR, sa likod to, may CR to. O galing ko na anad kay muya sa minanggaran ng CR, ti, sorry. Di ba? Gintokso niya pang mga vlogger sa istansya. Na din mga vlogger din niya. Wagin siya may nakanutar sila di. Now, the time siguro, basic yun naman yung chimpo nga i-open nato nini nga pamangkoton tabi si Mayor Bianca Riquinto. Actually, kayo na nag-text ko siya. Siko, Mayor, pwede ako maka-interview. Si Borges Morales, ni Slingko, pwede ako maka-interview. Sabi, ilang taon ta, basi ko feedback nilang gina. Ari, oh. Mga 501, ikaw, good PM, Mayor, Borges Morales, ni, sa media, sa Iloilo, pwede ako makapamangkot parte sa terminal. At sa subong wala, wala feedback. Nagpangabay ako sa isa kakilala ko ng official dira sa estansya. Lagid. Aryo. Ikaw may idea ka kung sino on Chairman Committee on Transport? Nga po hindi ta ma-interview abi partida sa terminal ngayon na. Kiti di ba lang tamang kabanan na may limitasyon ng LGU mo? Ha? May limitasyon ng LGU nga hindi siya pwede maka gasto sa private nga negosyo na. Hindi siya pwede kaya may kuwarol sa mo. Kag may DILG memorandum na kagaragin na sa local government code, kaya hindi pwede makagasto ang LGU sa private. Aragin na, bawal na. Now, pamangkot. Wala naging si Banday ang nga gusto nga magnegosyo na sa terminal sa istansya nga. Abi Mayor, abi, basi ko may arat na nga mga pamilya yang nga maggusto, yang nga mag pakigpartner ba na? Sa istansya paagi sa PPP? O kami ang mapundar sang terminal. Di ba na? May arat na eh. Kami mapundar sa terminal. Kag iplastar niyo na ko na no ang mangin obligasyon niya sa LGU eh. Di ba na? Tingnan mo mamintiner ka mo sa sagi, sa amo na yaman. Kay may nabatian ako, nga ko no, hindi ko no makapa-improve ang pamilya sa da, kaya ang iyakauturan nato sa abroad. At hulaton niyo yan nga mag, kung ano yung desisyon sa pamilya nila na yan nga, may critiquer man ba na? Hindi naman imposible nga makapakigangot kato sila kung ano yung kung ano ang kinanglanon. Kung dito sila bro, kaya timayaran naman kita yung electronics pagi iya sa Facebook. Na hindi kita, hindi man tayo porming hindi na mapalabot dito sa tag-iya nga to sa bro. Hindi pwede nga magtilipo ng mga kautura na gawin kistoryahan na para ma-improve ang terminal. Di kundi siya mag-comply ya. Pakita ka mo yung ibang nang gusto yung nga pamilya nga mag-gusto yung nga mag-pakig-partner sa LGU. Di ba lang kung damo na interesado eh. Tingnan mag sagi kamong iya ka mantener siya na daman. Nga kada abot sa mga turista na siya mong galing terminal sang istansya mo na eh. Gali sa lahat ng lula, kati wala kang mangkot eh. Kundi yan ang CR. Nagsagi ka blag-blag mo, hindi yan CR. Hindi na ano siya nga, kamong siya mga vlogger na. Amo to kurong rason ko nga na nag-react man ng mga vlogger sa istansya. Nga nag-gambal nga ba o? Nga, ano kamo siya, damo vlogger na siya, wagin siya mga vlogger na eh. Tingko na yung binanatan siya sa mga taga-istansya nga vlogger. Tao, paigad-igad ka mga vlogger na. Ah, paigad-igad ka mo. Kay Soktonta, ang istansya sa Adrian LGU. Gintagaan nyo permit na. Kati na ba naman ang makabilang kung under sa DOTR memorandum makabilang nga dapat may ara kitang terminal nga komportable. May waiting area nga komportable. May CR nga komportable. Mahumot ka CR. Di ba na? Pareho sa balasan. Siguro, chimpo man eh para kay Congresswoman Binky Topas. Nabase ko maka open man ang imo sining opisina para sa taga-istansya. Base ko may arak amoda nga duta nga iyas ang LGU. Dahil stick na may arak dahil. Nga pwede nga mapatindugan sa transport terminal gamit ang kwarta sa gobyerno. Kasi hindi pwede mo. Unless ka may mag-donate. Ah, kasi subong ginabi, pwede use of frac eh. Gina ba ng tagaan ka na 20 years sa tag-iya sa lupa, sa private owner. Nga gamiton ang luta for 20 to 30 years. Patindugan sang government building para sa purpose. Di wala gid araw-araw pa, hindi ko mapati ah. Nga wala sa interesado. Dati kun, budday kun takon ang pamilya dito sa abroad, mangita ka mong iba ni. Nga magsagi ka mo na ka anto sa muna yaman. Nga naga pa higko lang makabinan sa imahin sang istansya sa tagsa kapag-abot na sa mga turista. Ay, amo galing istansya din, ng terminal nila. Basit timpo naman ni nga para kay Mayor Bianca Requinto, ma'am, na makabutang ikaw sa legacy mo da for the first time. Ha? For the first time. Nga makapatindog sa terminal, matahom nga transport terminal ang istansya. Tikon budlay kong takon to pamilya, ito nga magsagi ka mo iantos naman. Nga ang nga ibutang nyo ya sa amo na nga sitwasyon, sa amo na nga imahin ng istansya man. Ngayon ba lang tao, katahom sa istansya, may ara na nga kwanda, may ara na nga gaysano. Iban pagid magkabinan, may ara na nga ipatindog si Congressman Buboy pagi kay kagbulig man ni board members ang una Binky Montes Claros Stupas. Amo nang ilad ang nga fishing port. Katahom nga na sa mga building. Abi, sa siniguro kong simpo naman ini nga mabuksan nimo ang imo posina para sa taga-instansya para makapangita na sang tirindugan sang kwan sang transport terminal eh. Base kung may budget man ang LGU istansya nga baklon duta da PPP abi no oh. Ang private nga pamilya da. Amon duta. Kamu patindog building. PPP. Di ba na? Kag, guro, open man si gobernur nga maghatag sa iyang atubong da. Matubong abing provincial government. Kumpila da ang balor sa duta da. Di ba na? Si gobernur mahapos na istoryahon kung maka-explicar lang mayo ah. Di ba na? Si congressman Congresswoman Binky, pagi kay Congressman Buboy, mapos ba na istoryahon ah? Kon interesado ang istansya. Tibuligan eh, ang duta, privado, ang building, iya ka gobyerno, PPP. Di ba? Kapos sina nga mga bagay, siguro time man ining mabuksan ang istansya nga may aras siya kagalingon nga transport terminal parehos balasan. Kita mo balasan sa mga tahom. Wala ka labot siya kung mag-ulan. Wala ka yabuok kung mag-init. Ang CR tahom. Galing sa lahat nito ni

nga hindi ka komportable nga ihian to. Gani kayo lang kang mangkot eh. Sala mo lang kati. Ganunin ka si Bad Money Man. Dako ni ka Bad Money Man. Sa Quinto Distrito, YCR. YCR ilang ako. Anong ilang terminal? Oh. May ara to na. May ara dito, mama. Sa likod. Galing mo na ka lang mamangkot. Galing kayo sa lang. Mangyayin ito. Kayo isagin mo ka. Kung sa mga subay vlog, ginawa kayo nga ng mga vlogger. Ito, danong niya ng mga vlogger, di ba? Amo ni siyang terminal niyo, nagiging yung kabang nag-vlog-vlog day. Teka, kundi, nag-react mo ng mga vlogger kayo istansya. Well, sa liwat, mga kabilan, paigad-igad ka muna. Ha? Mga vlogger, paigad ka mo. Kaya kami sinayang follow-up. Parang, nakalaw ay mga kabilan nga giningadla naton ang istansya Alaska, capital of the Philippines. Amo ni, siguro ba si Timpo man ni Mayor Riquinto nga sa iyong mga pagpungko, maging ligasiya mo ini. Kag sigurado ako nga kung mahimo mo ni Mayor, kasi kung mas pananggaon ikaw sang taga-istansya. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8.24 na mga katropa. Panahang kapag-apati din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mayang gabi kay Stephen Montefrio Sobrimisana. Pa-shoutout. Oh. Shoutout na kay Ma'am Herbie T. Kay Subribigail mamayang gabi, kay Nyok Jinjin, kag mamayang gabi man kay Idna Puray, kag kay Jan Noel Tuares Losaria. O sa Losaria Family Girl dyan, o, sa Lambunao, kag directly sa mga pamilya Malaube. Nainingi ka kag tatay ni Mariana, Malaube sa barangay Lag'an. Sa kabatuan, salamat gid sa pag-akomodar na sa amo, no, kay, sa pag-akomodar mo na kay Makmaka. Salamat gid sa Malaube family, kag sa Puga family, sa barangay Lag'an, kag mga idol ta na. Lipat ko, mga ipangpasa, di wala mga pangalan na sa mga idol ta na, no? Sa manami itong luto nila itong kwantong patutin. Nagluto, patutin ito. Sino nga ito? Lipat ko, ah. Sa Malaube family, daya, kag sa Puga family, sa barangay Lag'an, Kabatuan, madamo gin nga salamat. Pabalik lang ito mga kabalik, istoryanta niyo, no? Ang party sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, mga katropa, mga kabalik. Ang oras, alas 8.25 na, mga katropa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit?

0: Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowtech Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansong Plus
2: Herbal Oil.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansong Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain.
6: Tanggal ang pain.
4: Fast
6: and safe. Yeah!
4: Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
7: Maka-late na ko.
4: XFM.
8: Katropa mo.
7: Exciting.
9: Mga katropa. Exciting.

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:29. Happy birthday lang sa amon nga manghod kay Mary Jane Morales. Neng, happy birthday lang ah. May pang dawa pagid nga birthday ang imong ma-celebrate. Subong sa Dubai. Happy birthday lang din ah. May gabi kay Cap Ising Villanueva, ang tagibo sa Cap Ising sa Pancit Molo, dira sa Barangay South San Jose Molo, may branch sa Iloilo Central Public Market, ang Cap Ising Pancit Molo. May gabi man kay Bornok kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer dira sa Santa Barbara Public Market. Kaga dira man kabilang kay Nining kay Pinoy Baroka sa Baroka Frozen Foods. Dira sa Argelies kaga Iloilo Central Public Market may gabi. Kagdira kay Sarge Jubert Tamolo kay Mrs. dira sa J-Box. Ito ka magbakal sa mga brandin nga rin lo. Kaga magpakambyo sa dala rin nyo. Dira sa J-Box. Ara lang makabinan dira sa Tabok lang sa Amigo Hotel ah. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:30 na. Papangita ka mo sa kape nga namit na kag-healthy. Pamaginom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Sa mga pirming inom sa kape kagapangita kape nga namit na kag-healthy pa. Maginom makabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape natural makabulig sa tanan nga balatian. Labi na sa mga hormonal imbalances nga mo ang kabangdanan sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Kag problema sa mga lalaki parehas bala sa balatian nga prostatitis sa mga hambal naton nga kapunggan mong ilihion mo tinabalaban gyud sini nga base kon magsupre ikaw sa balatian nga prostatitis para malikaw kita makabadan sa prostatitis maginom kita sa Santon Plus Coffee Mix kag sa mga babae sa mga partner ninyo balang Arabuton paim na bala sa Santon Plus Coffee Mix basikon may hormonal imbalance naman kami mga katropa. Dako mabulig sa paginom sang Santon Plus Coffee Mix kay ni may isoflavon sa nga mag-control sa aton nga hormones all natural na kakapi ka na may bulong ka pa mga katropa. Kaga sa mga may ginabatyag high blood kaga sa wala pag batyag sa high blood para mapunggan natin makabinan ang high blood mag-inom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kay Nemi, puno sa antioxidant properties na makabulig sa tanan nga mga sakit. No? Ikaw kita makabinan sa tanan nga balatian kung mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Limpiwan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atun nga dugo. Agod nga makalikaw kita sang tarang nga balatian. Kabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:32 na makabinan mga katropa. Kon madamo na ba sa bulong ang nainom ninyo? Kung naman nagyapon na libyo, abitis tingin nyo nga magpakonsulta makabadan sa Yes to Health Wellness Center. Sa mga may ginabatyang balatian, kamadamo ng bulong na inom ninyo, kung naman isang lakakop ng bulong na rin niya sa ginresita sang doktor, ang mga synthetic medicine ba na naman nagyapon ka mo nag-ayo, abitis tingin nyo magpakonsulta sa Yes to Health Clinic, namtang ini makabadan sa iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa tabok lang sa Midtown Hotel. Libre pa konsulta, lawan-law, kagtuluan pa kamo kung paano maglikaw sa mga pagkaon. Nga mo, ang kabangdanan nga wala ka nag-ayo. Anong lingan daw duga, anong ginasupre ka balitian? Anong gapon ni Basikon? Sige, gapon mula kaon mo sang kontrabla. Tuduan ka mo din ang makabanan kung paano makalikaw sa mga pagkaon nga mong kabangdanan wala ka nag-ayo. Mga tudlo man kung paano gamiton ang mga herbal nga mga inepektibo. Bal kita malagaon, tagalagaon ang kabala, ang dahon-dahon na palibot naton nga gintudlo sa aton sang aton mga kalulahan kaya na herbal medicine pero kalabanan sa aton siya lagaab lang lagaab para nga mag-espresso. Kaya siya epektibo na pero laing gali, no? May arag gali makabanan sa minutos nga dapat nga mangin epektibo siya sa pag-process na sa mga herbal medicines nga makita naton makabanan na herbal plants nga makita naton sa aton nga palibot. Hindi na papadugaya pa, hindi na pakulata pa, makonsulta, makabanaan, makatropa. Sa Yes to Health Wellness Center, ang giya sa ikayong lawas. Para sa dugang impormasyon, magtawag kay Doc Raimondo Empinado sa cellphone number 0917-778-7200 o mag-text sa hotline number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number 329-3396. Alas 8:34, mga kabayan, mga katropa. Dili kita, mga katropa, sa pag-dulong sa inyo sa mga development. Kag ang mga nakaltabo pala sa ligad, mga kabayan, impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Gitagaan sa tag-duha ka minutos. Ang aton, mga kabayan, senador. Agad nga magpamangkot bilang clarificatory questions parte sa pagpamangkot sa unang state witness sang prosecution nga si NBI agent Kalilong. Kay ang unang nga gitala kay makabalan sa impeachment trial ang parte iya sa grave threats nga nakita ini makabanan ngin upload sa Facebook account ni former presidential spokesperson Harry Roque san tiempo ba ni kuano ni President Duterte. Ganito iniging kuwa ang video kagin pa authenticate makabanan sa taga NBI kay agent Kalilong. Kay expert ini siya sa pag-authenticate mo. Sining mga gina-upload ng mga video sa Facebook. Kita mo pamangkot sa iya ni Rapid Tulpo siya. Base AI generated na. Sining niya hindi. Authentic na sining niya. Sang si Senator Judge Robin Padilla ang napamangkot? Sining niya sino niya ang nag-record sina? Hambal ni agent Kalilong, sinya ako your honor. Sino nag-record sina sila niya? Siya ako gani siya your honor. Ang buhat kaliya balon ng kabinet ni Senator Judge Robin Padilla kung sino ang nag-record o kung nag-upload sang video. Kasi may ara kasi na siling niya kuan, may ara kasi niya nga apidabit sina. Siya nag-record. Bo damo ang nag-react magkabilan. Damo ang nag-bus kay Senator Judge Robin Padilla. Mga posible ba na nga mga labot itong nag-record kaya dito nga gin-upload sa Facebook page or account ni Harry Roque. De ang pampati yung makabinan ni Senator Judge Ruby Padilla, hindi na siya authentic eh. Kasi sila niya, ginkuwa mo na ito sa kwan, ginkuwa mo na ito sa Facebook account ni Harry Roque. Aring porsyon sa ako nang yasin yung papamangkot ni Senator Judge Ruby Padilla, kagipasok, pasundan niya pag-insubong sang iya nga statement sa kutob sa mga nagbasa iya sa pamangkot niya to. Yari ang statement, ang pamangkot ni Senator Judge Robin Padilla kay NBI agent John Mark Kalilong.
1: Nais ko lamang po magtanong sa ating saksi. Ginoong saksi, kanina po kasi habang nagkakaroon ng pagdinig, ako po'y laging iistorbo dahil tuwing may itatanong, mag-u-object, medyo magulo po eh. Pwede po bang sagutin po ninyo ako dahil noong pong February 5, ang sabi po dito ay insufficient po yung na hindi dapat makarating na sa preliminary investigation. Tama po ba? February 5 po yun?
2: May certification, sir. Yes
1: po. Opo. Tapos nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung pito na sinabi dito na para, ang sinasabi po kasi dito nung February 5, merong pito na kulang?
2: I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir.
1: Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo?
2: Yun. Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor.
1: Meron po siyang affidavit?
2: Ako, sir. Ako po yung nag-execute, sir.
1: Kasi hindi po yung mismong tao?
2: Yes po. Ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir.
1: Hindi po yung mismong tao?
2: Yes, Your Honor.
1: Kayo lang po yung nag-affidavit?
2: Yes, Your Honor.
1: Pero meron po kayong ng pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit?
2: May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy?
1: Yung nag-record po.
2: Ako po yung nag-record through OBS, sir.
1: Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi.
2: The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir.
1: Apo, pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original? Yung original, hindi po yung galing sa internet.
2: The original, no, sir.
1: Ay, lamang po. Maraming salamat po.
0: Okay. So, muna makabinan ang question. 2 minutes clarificatory question ni Senator Judge Rubin Padilla. Kasi kitagaan ang tarang ng Senator Judges. Kitagaan sang 2 minutes ang iba ng avail, ang iba na wala. Kapunto ko nga si Senator Judge I'm Marcos. Ano ba ito sa linyang FFFFFF? J. Ede, galikik man ina, mga markings ina. Agon ka hindi magdunublem lang. Oo. Oh. Tiyan kay Senator Rubin Padilla. Namun siya ti, siling niya, nakwa umbala siling niya ang, nakwaan mo pa'y David, siling niya ang tawag nag-record siya. Siya ko ganing ambal ni Kalilong. Siya ko Your Honor. Siya, mangkot naman siya. Mangkot na, mong disem ka po nung mangkot. Siya ko yung ganing Your Honor. Siya hindi siling niya nag-record bala kay Inday Sara bala siling niya. Kagin upload sa Facebook. Tembal ni ambal ni senator ambal ni agent NBI agent Kalilong siya no Your Honor. Tinda mo ang nag-komentar mga kabadang kay Senador Rubin Padilla. Kaya nga ti imposible na yang makita to ni agent John Mark Kalilong. Kung sino ito ya ang nag-upload sa to, nag-record kay Sara Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Kaya makikita makabanan ni Senador Judge Padilla na dapat kuhaan sa affidavit ang nag-record. Nag-record niya ba? Nag-shot kay Vice President Sara Duterte kagin upload sa Facebook. Di, daw kang na, imposible ko na. Next to impossible na. Nakabudlay ko na. Kaya dito kanin naging kuha sa Facebook account ni Harry Roque. Kagin record niya, gina-authenticate niya, nga-authentic to at dito nga gin upload sa Facebook. Kaga muna ang gin markahan niya nga recording kaya gambal to balang ang recording to balang gambal nga kung mapatay ako mayroon akong kinontrata na papatay din kay PBBM kay Lisa Aranita Marcos kag kay first former House Speaker Martin Romualdez. Tidamo nag-komentar makabadang kay Senator Judge Robin Padilla. Ikay daw ka imposible gin man nga pagitaon mo to kung sino to ang nag-upload nag-shot sa recording. Kay Vice President Sara Duterte. I think guro base kon kwanto base kon ano pa to? Base kon messenger pa to. Kag upload sa Facebook ng mga sa messenger sa buong kundi kailang kabalo ga istorya ka sa piyak to, pwede ka niya ma-screen record. Pwede niya ikaw ma-upload sa Facebook. Amo na. Ka high tech subong sang mga digital equipment. Ti subong nga adlaw makabayan ang pagwa sang statement si Senator Robin Padilla. Ano ba lang damo karon nagkomentar ano, papagita mo to iya ang nag screen record iya kay Vice President Sara Duterte. Pakwaan mo sang apidabit. Imposible na yung matabo. Tiambal ni Senador Padilla mo na eh. Lingya, ibang klase talaga ang mga bayaran kahit alam nila ang katotohanan ay ililigaw ninyo ang mga tao. Ang Zoom ay nakapag-record ng kahit anong nangyayaring conversation naging personal o live. Makikita mo yan sa screen. May built-in Zoom recording. Yan ang original na tinatawag. Tinatawag recorded ng kung sino man ang magsagawa ng Zoom meeting o interview. Lahat ng kumopya dyan sa live feed, maging anuman iyan, galing sa internet, duplicate na yan. Anything recorded as duplicate can be manipulated. Hambal ni Senador Padilla. Yun original recorded file nang gumawa ng Zoom meeting, yun raw ay siguradong walang manipulation. Doon ka dapat mag-authenticate. Hindi sa kinuha mo lang sa internet. Trabaho ng investigator, hanapin ang raw o ang originally recorded ng creator ng meeting o ng interview. Ako ay 40 years na sa paggawa ng pelikula at telebisyon. Ang certification ko sa mass media ay experience mula sa old school hanggang ngayon sa technology. Isa lang ang laging source ng lahat ng copy, raw file. The original. Yun ang laging basihan, hindi ang duplicate file. Wag ako ang questionin ninyo sa mass media. Questionin ninyo ang bagong graduate, hindi ang matanda na sa mass media. Goodness, hambal ni Senator Padilla. You should be teaching the Filipino people of facts, not misguiding our people. You call yourself expert? Kailan ba kayo pinanganak sa industriya ng media? Ginahap mangkot niya si Kalilong at mga kasama ko na sa media. Saan ka mo siya gintawo man? Ako si rin niya, ang counseling yang certification sa mass media, sa niya experience lang. Kailan ba kayo pinanganak sa industriya ng media at mga kasama ko na sa media? Hindi naman lahat. Asan naman ang inyong duty sino kay Senator Ruben Padilla. Siya, kamusta doon ang kamuging pangintabo, ha? Ako sila niya, 40 years na nasa paggawa ng pelikula at telebisyon. Ang sertifikasyon ko sila niya sa mass media experience lang. Tapos sila niya, kung ang matuntuod sila niya ng authentic, ina, sila niya bala ang gin-record, gin-screen record niya madirekta sa tao? Pareho mag-imo sa pelikula. Nalang gina-record mo na. Antes, pagwa. Sila niya, once nga i-play mo na sila niya, kagdra mo na pa on sila niya sa tilon o kung ano naman da. Pili niya, te, pwede siya manipular na eh. Siya kamo siya mga gapamangkot na siya mga sa mass media, saan nung kamuging tao haw? Ako siya for 3 years na siling niya, ako niya nga experience siling niya, ako certification siling niya, sa mass media, experience lang. Oho, te. Te, gina-question mga kabinan ni Senador Ruben Padilla, ang kredibilidad siya ni Kalilong. Kati, why kasi niya makakuha sang apinabit sa itong nag-screen record kay Nay Sara, kay Vice President Sara Duterte? Ginkuwa mo lang ito sininya sa Facebook. Siya tipo hindi mamanipular na. Pero, pwede ina siya nga makomparar. Based on experience, inabala ang mga ginapresentar ng mga video sa korte. Kay may ara ina nga time in seconds. Mabalaan mo na siya na hindi siya original. Kag may ara na siyang again cut dira, kay galumpat ina ang time. For example, 1 to 10, tapos gulpi lang sa iyang mag-diretso sa 20. Tipo tamanon siya ng makabanan, nga gin-cut na. Hindi ina authentic. May gin-subpon ka na nga lain. Tingin na dudahan makabanan ni Senador Padilla nga manipulated na. Kaya isin niya, why isin niya pinabit? Isin niya nag-screen record? Imposible na yan makabanan mga katropa kung sino ito yung nag-screen record kay sa statement ni Vice President Sara Duterte or base kung sa messenger man to. Nga naga-istorya siya kay Atty. Saika Lopez. Kay Atty. Laika Lopez. Ang iyabala chief of staff. Kag na-record ba na sa messenger hao? Kasi po hindi ganito mo. Bago na kay kabalo sa nga naga-istorya ka sa piyak. Baya messenger, pag hindi ganito ma-record ang imusinig ang inyong conversation. Kag pwede gali ma-post sa Facebook, pasiyan mo na. Kag nakita to sa taga-NBI, kaya mo ito kami makabinan ang hambal naton, nga may gin-plaster sa inyo ang balasihan ko nga ang pwede maka-investigar ang NBI bisan mo na sa komplainan. Kaya arang lisila man dato mo. Once nga ang gina-treat by a recording ang presidente, vice-presidente, ang chief justice, kagang mga chief justice. Pwede sila maka-investigar na na wala sang sa complainant halin sa aggrieved party. Tigaling kita yung balis si Senator Padilla, siya wala kasi siya sa affidavit, siya nang nag-screen record kay Vice President Sara Duterte. Tiyemun siya ginakwa niya, ginadudahan niya sa buong manipulated. Mabalaan tayo makabalaan kati gin butakan ini makabalaan sa certification sa NBI nga authenticate ang pagkuwa to sa Facebook account ni Harry Roque, sining statement ni Vice President Sara Duterte nga nagapamahog sa First Family, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:54 mayang gabi kay Nick Espinosa. Si mayang gabi lang, katropang Phoebe. Shout out sa asawa ko, Bingbing Pamati Subong, sa program. Salamat, Yed. Beng, damo na binta ta, Beng. Daka Stephen Montialto, sobrimi sana mayang gabi. Kay Edna Puray, dira sa balo mayang gabi. Kay John Niel Tuares Lizada, mayang gabi. Kagay Ma'am Hermiti, sobrimi Gael Ma, kabay pa nga, hindi lamang basko ang ulan kagangim dira sa kwana, sa Antike. Kay Nyoka Jinjen, siya Noke Boy Opuaw, Hamtik Orandya, kisabas kog manangina. Kay Dudoy Bringdala. Dragre kay Dudoy Bringwila. Kap sa Bago. No? Ano gani barangay mo na kap? Lipat ko. Kay Bongbong Tirotso mayang gabi. Kay Jerry Boy Adorno Climino mayang gabi. Kaga. Diramang kaman ng kay Bornok kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer. Santa Barbara Public Market mayang gabi. 8:55, it's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitan ni 30 minutos, antes pa rin labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isang kapsula, sigurado ka mas mawakot yung relasyon kay Mrs. Kay man, solid ko kung nakaturbo ka. Makabulig pa sa Six Life ninyong mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod programa, ang phone palo, phone kay Trini Soy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
7: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
6: Maluwas sa manamit gid,
7: may free collagen,
6: ang guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Job. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Gamit na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
4: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
4: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: System Pain.
7: Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Madayat na kubwasa.
4: XFM.
8: Patropa mo.
9: Exciting.
10: Mga katropa. Exciting.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong narinig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako galis ilis. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
5: XFM.
10: Patropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa, exciting!

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp ang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Zantong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Zantong Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantong Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Zantong Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
14: Aray ko!
15: XFM.
16: Mga tropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gayno ko sang ordinaryo nga kape. Gadto kang pagit pagka nerbioso ko. Ipatilaw ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git perme akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintang gali mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagkuya.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Pa-diet na kubuwas ah.
1: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-college na ko!
8: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malalaki.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong dansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: sa mga butika.
2: Eggs.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa gapala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: kina. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Mas Gary, sa ka-service ko, may arap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong. Batyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Valise Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang din. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: XFM.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sa Anton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sa Anton Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang isidyante, laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C.

0: lang ng module ko dati. Inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
2: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sight sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: kayang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Siyagar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: Eggs.

0: biggest and most colorful running event of the year is here.
1: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
0: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
1: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
0: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
1: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
0: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
1: Windsor's ColorCon 2026. Run, celebrate, win!
2: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Xanthan Plus Herbal Soap.
14: Normaoda, tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Xanthan Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Xanthan Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, limu-libong papremyo.
17: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Xanthan kag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
18: For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
19: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Aparih hanggang Hulo, mula Syudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Pati ka sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 14 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, ini ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Palatuntunan nga naghahatag sa inyo sa exciting nga mga balita. Exciting nga mga istorya, exciting nga mga informasyon. Grimabian sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. 100.7 sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo on FM band 100.7 MHz mga katrupa. Sa inyo lilisuan sang inyo nga mga radyo. Medyo maulanon ang aton nga panahon subong. Isa ka maulanon nga Biyernes mga katrupa, fitsa 10 subong sa bulan sang Hulyo.
1: Exciting Philip.
0: TGIF, thank God it's Friday. Pero maulanon subong aton nga adlaw mga bienbangot sang paglabay. Thank God. Naglabay lang ang Category 5 nga super typhoon mga bien nga may international name nga Bavi. Pagsulod ya sa PAR Philippine Area of Responsibility gintawag ini sa kay Inday. Pasalamat kita kay Inday kay wala naglabay o wala naghapit kag nagpanghalit si Inday. Amo ni ang aton nga upod sa balay nga si Inday nga kunula si Inday ang aton nga pangabuhi sa ramihay. May Inday nga asawa, may Inday nga anak, may Inday man nga timbang. Mayugid man ang Inday ah, hindi makahalit si Inday. May pila lamang kabahin sang pungsod Pilipinas nga ginbaha. Although mga bininigid bastante ang efekto sini kaysa iban nga pungsod katulad sa Guam kag sa iban pa nga mga Pacific Islands. Grabe ang halit nga gindala ni Bavi. Super typhoon category number 5 mga abyan ining si Bavi.
1: Exciting Pilipina. Exciting.
0: Ang Taiwan ang China dako man ang halit nga gindala ni bagyong Bavi nga ining super typhoon category 5. Amoy na mga abyan pangamuyo ah. Wala sing imposible sa pangamuyo eh, no. Nagliligad pa nga mga inadlaw antes pa man magsulod ang bagyo nga si Bavi, international name, local name, Inday. Lagaing ganyo na kita sa mga katrupata nga magpangamuyo. Agod nga hindi maghapit si Inday. Grabe dito sa Guam. Grabe nga halit ni bagyong Bavi nga ini. Diri sa Pilipinas, may mga lugar kita nga ginbaha. Sa Mindanao, sa Antique, may mga porsyon mga bin nga ginbaha hasta sa dughan ang tubig.
1: Exciting!
0: Basta sa dughan. So, subong aga, halin kayo na mga tungang gabi siguro, nag-ulan diri sa siyudad sang Iloilo. Kagpila kabahin sang probinsya, pero hindi man gintuman kabaskog diri sa Iloilo, no, sa siyudad, sa na-monitor naton. Kay man sa ato ni Baloan Mabian, pinakaulihing update sa panahon. Ang pinakaulihing weather update, Mabian, as of 17 minutes after 4 o'clock, nagasiling mga bian, lantaon ta sa aton nga tantanan, no? O sa mga nag-monitor sa aton subong, sa mga mangingisda, sa mga may schedule of activity subong adlaw, ihatag naton sa inyo ang pinakaulihing sitwasyon sa panahon. Agud nga hinyo mahibuloan kung baka padayunin ninyo ang natananan ninyo nga mga schedule of activities o kung ipang-cancelar, kung ipang-postpone ninyo. May na magkagiya kita sa inyo sa pinakaulihing sitwasyon sang panahon. Kaya balo ka mo, nagamat-amat na luya ang bagyo nga si Inday. Samtang nagahinay ini mga katrupa sa ibabaw nga bahin sang Philippine Sea East sang Northern Luzon. O, kita mo? Pinaka-northernmost part, Northeastern Luzon. Ang daw naghawid bala ang yasin nga sarait sang bagyo. As of 10 o'clock kagabi ang pinakahuling weather bulletin nga aton nga nabaton mga bian nga ipalayag naton sa inyo subong. Yara ang sentro sang bagyo, 740 kilometers east sang Kalayaan Cagayan o kun Kalayan Cagayan. Medyo malayo-layo na. Pero may agi pa ining ikog niya sa northernmost part sang Luzon. May kabaskogon ini mga katrupa nga 155 kilometers per hour. malapit sa sentro sinikag nagamadlos ini tubtub sa 190 kilometers per hour mabaskog pero daw nagamatamat hinay kaysa nagligad nga adlaw sang humanot ini sa Guam so sagtu sobra 200 kilometers per hour mga byan ang dalasin nga kabaskugon sang hangin. Now, yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 2 ang Batanes, ang eastern portion sang Babuyan Islands kag northeastern portion sang mainland Cagayan. Sa pihak nga bahin, yara sa idalom sa tropical cyclone wind signal number 1 naman ang nabilin nga bahin sang Babuyan Islands, nabilin nga bahin sang mainland Cagayan, Isabela, northeastern portion sang Quirino, Apayao, northern portion sang Abra, Kalinga, eastern portion sang Mountain Province, eastern portion man sang Ifugao, Ilocos Norte, northern portion sang Aurora, kag northern, kag central nga portion sang Catanduanes. Puro ini mga katrupa sa norte nga bahin sang Luzon. So samtang nag-amat-amat hinay, mga biyanukun hina ang persa ni Bagyo Inday, baka experience siya gihapon kita mga katrupa sang lapta-lapta nga pag-ulan diri sa aton sa Western Visayas, sa probinsya sang Iloilo, kag sa kalabanan nga bahin mga biyan sang Western Visayas. Kag kahibalo ka mo bisan pa amat-amat na nga naghina ang bagyo nga si Inday mga katrupa, pero dapat mangin alerto gihapon kina kay ang Western Visayas mga biyan ginpaandam sa posible nga pagbaha. May posibilidad nga magabaha ang pila ka bahin sang Western Visayas bangod mga abyan sang Bagyo Inday, although nga amat-amat na nga nagahinay, pero may hangin habagat kita ining southwest monsoon nga nagresulta sang pagbaha sang pila ka porsyon sang Western Visayas sa Hamtik Antique. May pila dito ka porsyon mga abyan nga ginbaha sila, no? Sa Maguindanao, sa pila ka porsyon sang Mindanao, may ginbaha dito tub-tub sa ila nga dughan.
1: Exciting Philippine.
0: Nagpaanda mga abyan ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Ang palawig pa blaw. Pag-asa lang bla. Ang mga pumuluyo sa Western Visayas, ilabi na ang mga nagatinir malapit sa bukid. Nga ginapandaman ka mao. Kaya sige-sige pagtupas ng ulan, by posibilidad mga katrupa nga maga-landslide.
1: Exciting Pilipina!
0: Ginapandaman man ang mapumuloy ang malapit sa mga suba. Nga kay base hinali magdalos do, o kung magdalos dos ang tubig halin sa kabukiran, kag hinali nga magtaas ang level sang tubig sa mga suba. Pilas. Likawan man ang pagtiniranay sa mga manubo nga lugar. Mag-ulo-aligmat gid sa pagbaha sa posible epekto mga abyan. Mga dutay ng epekto sang Bagyo Inday, pero galing kay ti i-mix mo siya sa hangin habagat o southwest monsoon. Kamo na nga ma-experience siya naton ang madata nga pag-ulan, no? Sa ginpagwa nga advisory, maka-experience siya sang light to moderate nga pag-ulan. Kagpag pangilat mga abyan ang aton nga riyon, bisan malayo na sa Western Visayas ang bagyo, ang pag-ulan nga mga ma-experience naton tungod ini mabyan sa ginpabaskog nga hangin habagat, gani ginapahalong ang aton nga mapumuluyo. Ilabi na ang malapit sa mga suba, no? Ginabisuhan man ang mga local disaster risk reduction and management council sa bilog nga riyon sang Western Visayas nga padayonon gid ang pagmonitor sa bagyo kag maghanda sa mga posible epekto sa tagsaka mga lugar. Hindi lang kita maging kampante. In short mga bin, hindi lang kita maging kampante.
1: Exciting Philippines.
0: Bagyo na yan, base bla mag mag-turn around bla. Mag-turn around. Kabalo ka mo bagyo, unidirectional ini mo. So hindi lang kita maging kampante. Kay delikado pa unless otherwise ga maghambal ang pag-asa nga naka-exit na si Bagyo Inday. May ara gani nga mga instances nga naka-exit na, naga-U-turn pa. You turn around. Ay, talking about turn around. Kabati ka na sang pinakabantog nga kanta, katrupang dyan rin. Turn around. Batian mo na. Ang total eclipse of the heart. Ang total eclipse of the heart nakasable, nagpop up lang ni sa akong blan nga computer. Ang isa sa mga popular pop songs, mga abyan, turn around, every now and then, every now and then, every now and then, turn around. Ang title sina mga katropa is Total Eclipse of the Heart. Kaya balo ka mo kung sino ang nagkanta siya na? Si Buni. Si Buni, hindi nga si Buni, nga bligya, ito black kapid. Ini nga Buni, babae ni. Si Buni Tyler. Oo. Napatay sa edad nga 75. Kaya man, bantog ni nga kanta eh, Turn Around. Actually, yung title sina is Total Eclipse of the Heart. Pero nanda na siya bang nga Turn Around. Nagtaliwan gali siya sa edad nga 75 years old. Si Buni Tyler. Ginpahayag sang pamilya sini nga napatay si Buni Tyler Mabian sa isa ka hospital dito sa Portugal. Na sang bulan sang Mayo, nagpaidalong pagaling isa sa emergency intestinal surgery. May problema ang tinaay niya. Ano niya, gamamam ni siya. Laban niya, gamamam ko rin. Pero kabalo ka mo, bisan hindi ka gali pala inom katropang dyan, Ray. May tendency man nga may intestinal problem ka o kung may ibang gani, huwag gidyaga inom, may cirrhosis of the liver. May ara nga tao nga bisan wala nagainom. Kaya man, ang kalabanan nga cause ang mga problema sa atay o sa tinai, amuning pala inom, no? Mga cirrhosis of the liver, may ara na. Pero okay, balo ka mo, may ara nga matao nga wala nag-inom, pero may mga balatian sa atay kag tinai. So balik kita sa kay Buni Tyler, bangon siya siya ginasupre ng mabing nga masakit. Wala madayon ang ginaplano kung tani siya nga European Tour Concert nga magamarka kung tani sa ika-50th anibersaryo sang pag-release ang iya sini nga album sa 1976. Ang ginhingad lang bilang Queen of the 1980s Power Ballad, ang kilala sa iya bantog nga kanta. Lakip na ang Holding for a Hero kag Total Eclipse of the Heart. Tama ni pinakabantog ang Total Eclipse of the Heart. No? Why man takibalo kung nagamamam ni siya o kung nag-shot-shot blah. Pero makatilingala, iban nga tao, wala nag-shot-shot, wala nagamama, wala ganun. Pero may cirrhosis of the liver, may problema sa atay, kagtinay. Naragani ko, kabats, sa high school, sa edad nga 40, mga katrupa, napatay siya. Wala man sang bisyo. Wala nag-shot-shot, wala gamamam, wala nag-inom beer, whiskey, ramo ko na nano. Wala gid siya gainom sa makahulubog nga ilim nun. Oh. Wala man na siya nag-apanigarilyo. Wala man nag-alagaw-lagaw, wala gabarkada, no? Mabuot nga klase gid kitao.

0: Sa piyak ka ba yun, Mab? Yan pa si Plata na ibig sa mga nagkalanabo sa aton nga pungsod. Ang pagpasiplata bala sa ang aton nga kasaysayan, ano? Kaya makakuha kita din sa mga manami nga mga pagtulunan. Ang aton nga kasaysayan, ang aton nga history, makakuha kita sa mga ayong nga mga bagay nga mahimo naton i-apply sa present or sa aton nga future. Kaya balo ka mo ang July 10, mga bian, nagmarka ina sing pila ka mga significante nga mga hitabo sa Pilipinas. Isa din, mga bian, ang election of delegates para sa historic 1934 nga Constitutional Convention kag ang pagdumdum sang ika-2016 West Philippine Sea Arbitral Award. You see? Sa itong 1934, July 10, nakaibalobal ka mo nga ginhiwat ang isa ka eleksyon. Election of Constitutional Convention Delegates. Sa itong July 10, 1934, ang mga Pilipino sa itong mga tinion nagbutar o kung nagpartisipar sa eleksyon sa pagpili mga katrupa sang 202 ka mga delegado. Ang ini nga convention may tinutuyo mabiyan sa pagdraft pagdihon sang 1935 nga konstitusyon nga amo ang pinakaimportante nga tikang padulong sa pag-establish mga abyan sang Commonwealth of the Philippines sa idalom sang US administration.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero sa siniman nga fetsa sa gihapon, July 10, sa tung 2016, ang Arbitral Award Anniversary. Ang July 10, mga abyan, masamin natin ini nga ginapaminsar ka ginadumdum bilang tinion para sa pagselebrar bangod sang ginatawag nga legal nga kadalagan, a legal victory. Ang ginatawag nga Permanent Court of Arbitration dito sa The Hague, ang landmark nga fitsa nga ini, mga bian, nagapatimaan nga kita ang nagapanagiya sang West Philippine Sea. Sige-sige lang ang aton sa nga pag-claim sa West Philippine Sea. Samtang sige-sige man ang pag-claim sa China. Pabasko guntang pag-claim sa West Philippine Sea, ano? Sa piyak na bahin, mabiyan, siningulihi lang sa July 10, 2025, ang pag-commission sa barko nga BRP Jose Rizal. Nakaibalo ka mo nga sa itong 19, sa itong nagligad lang na tuig sa siniman nga fetsa, July 10, 2025, ang Philippine Navy, mga bian, official nga nag-commission sang pinakauna nga missile-capable frigate. Nga amoy ini, mga bian, ang BRP Jose Rizal. Pero, edi gapon ni kasarang sa mga Navy ship sang China. Pero sige lang, at least may ara kita.

0: Piak kabahin mab, yan ang oras na itong 31 minutos na nakaligal. Sa atak na nga alas 4 sa aga ha. May mga exciting pakita nga mga istorya eh. Exciting nga istorya, exciting nga balita, exciting informasyon sa exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Exciting istorya, hindi ya pabati-bati alayan istorya. Nang aga pa bla, pabati-bati alayan istorya bla. Mga exciting nga mga istorya, nakibalo ka mo mab yan. Nga ang US TV Network kalabanan sa Amerika, ang mga US TV Networks mga byan, nagapagwa sila sa mga advertisement sa alak, mga makahulubog bala nga imnon, provided nga hindi lang pagipakita ang tao nga nagamamam kag nagadukoy-dukoy, nagaikis-ikis ang pagpanglakaton. Hindi pala diri sa aton ginapasugtan man ang mga TV networks no, kag ang mga radyo nga magpa-advertise ang mga makahulubog nga ilim nun. Pero may mga regulasyon dara. Pinaka-basic nga regulasyon naman ang drink moderately. Iyak iban niya, drink moderitso. Diretso-diretso lang. Oras mga katropa, 32 minutes after

0: 4 o'clock sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, dilima bin sa 100.7
1: Exciting!
0: Ang XFM Radio Patrol Iloilo. May doha kita ka mga Facebook pages nga mahimo ninyo nga makita kami. Makita ang mga video footages na mundira. Makita ninyo ang mga nagkalanabo. Pinagi sa mga video footage nga ginapresentar namon sa duha na mga Facebook pages. XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mahimo man kamo makapadala sa inyo opinion na ang mga komentaryo ninyo bla. Mga pananawa ninyo sa mga issues nga aton sininga pagatalakayon. Mahimo gani kamo makapatamyawi, makapashout out sa kunang anong okasyon sa mga kabarkada nyo, kapamilya, katrupa, mga kaparlor nyo. Pwede gid kamo makapadala sa inyo sininga pa shout out sa kunang anuman nga okasyon. Pwede sa kasal, bunyag, birthday, mga wedding anniversary. Bisan lubong pwede ah. May oras, 33 minutes after 4 o'clock, ningabahan ginadulong sa inyo ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga bian, amo ang pinakamanamit nga kape nga ako natilawan sa bilog ko nga kabuhi. Kaya sang una, pala inuman ako sang regular nga kape. Pala inum gani ko sang kape barako, mga stick nga kape, mga in-one nga kape. Ni ugaling sang ulihi mga abyan, daw na batyagan ko bilang nagahilab sulok-sulok ko. Gali, ambal sang doktor, nagataas ang acid level ko kay bangod sang caffeine. Ngayara sa mga regular nga kape. Di sige-sige mugli nga inom siya na. Kung nagabatyag man kamo sa pagtaas ang acid level ninyo, bangon din na mga katrupas ang amat-amat nga pagtaas ang acid level ninyo. Bangon sang madamo na siguro kamo na intake lang nga caffeine. Pero kung na muna nagani na batyagan ninyo, actually hindi man tanan-tanan, ano? May ara man niya nga mabakod ang sikmura. Pero kung na muna nagani na ang inyo na batyagan, di oras na sa pagkambyo sa inyo nga kape. From irregular coffee to Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala niya sang caffeine. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyong imnon, wala chance nga magtaas ang acid level ninyo nga nagapapdi sang inyong sulok-sulok. Ang mga diabetison, mahimo man makainom sang Santon Plus Coffee Mix kay wala niya sang kalamay. Ang nagapatami isini, amo ang regular o kun ang natural sweetener nga amo ang stevia. Damo nga mga benepisyo na makuha ta sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may food supplement ka na, healthy ka pa. Sa mga Arab women, Arab women nga mga Pinay, ano yung ginatawag tabla kung kesa nga mga Arab la? Mga kababinan nga naghahana na nga magminopause o kung ara na gani sa early stage of menopausal, nag-Arab na sila eh. Kaya balok kami ning sang Arab. Arab buton. Kung naman na nagani, may mga hormonal imbalances na. Kung may mga hormonal imbalances, nag-moody sila bla. May mood swing. Na daw hindi mo mapaktan ang lakat sang ilang paminsaron. Di magamuna na gani ginapakita nila. Kag isa pa, hindi sila dahil makatulog sa gabi. Timprano. Late na sila matulog. But hambalon, nagasufrir sila sang insomnia. Nga bangod sang hormonal imbalances. So agudto nga maghaganagan ang epekto sang hormonal imbalances kag sang ilang pagka-Arab, Arabuton, paimna ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix may mga ingredients kag may mga properties nga nagapabulo balanse sang hormonal imbalances. Mabakal ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Maayong aga sa mga katrupa, tadri mabiyan sa aton nga atubang. Ang mga delivery boys, ang Shopee, nga aga pa sila nagbulog tao. Kag naga pangpain sang ilang inog deliver ng mga parcel kog items. Mayong aga man sa tagdumalahan sang Changi kag restaurant ni Inday May diri sa Tupadta. May kahangawa nga base mapiktuhan ang sales sang Jollibee kag McDo bangod mga biyan sang kalan-an ni Inday May nga naga amat-amat na umwad subong bangod sang karamitan sang mga ginaserbi nga pagkaon. Katulad sang fried chicken, hot dog, chorizo, tocino, relleno, kagiban pa. Radyo, TV at mga lumang comics na lang wala niya ginaserbi sini. Mga galanta in the may ha. Mamasyar tada dugay-dugay bra. Bukas ka na bla kay mamasyar kami ni katrupang dyan rin. Halong gida sa mga katrupata nga nag-motorsiklo kag mga nagamaniyo sa mga salakyan. Mayong aga sa aton nga mga street sweepers. Grabing mga street sweepers. Tanong bisa nagatalit he. Gadakop gyapon sila kag dustpan. May mga raincoat sila. So palakpakanta mga street sweepers ta ha. Rain or shine sila. Sa piyak na ba, in pasiplatan, tanay ang international news o dalit lang gin. E base, bala may chance naman bala nga mag-price adjustment bala sang petroleum products. So, kay balo ka mo, naglunsar naman sang bagong missile strikes mga biyan ng ang Iran. Ang Iran, kahapon nga adlaw, July 9, subong nga tuig. Ini natabo mga biyan, mga katrupa, matapos nga ginakusara naman sang Iran ang Estados Unidos nga nag-atake malapit sa isa ka nuclear power plant sa Iran. Apang wala pa sang komento mga biyan ang Amerika diri sa sini nga mga tinion. Suno naman sa Jordan, ginpatibusok nila ang 8 ka mga misal nga naglapaw sa ila sini nga teritoryo. Way pagyapon kauntat, abi ko gani kung nagpirmahanan na si paring Donald Trump kag mga leader to sa Middle East para sa pagtakop sang sining inaway dito sa Middle East. Samtang nagainit ang tensyon mga katrupa, nagatipon man ang madamo nga tao sa Mashhad, Iran sa pagtambong sang lubong ni Ali Khamenei, ang anay supreme leader sang Iran. Puro ni mga Khamenei ang ilang mga apelyido ni from lolo, anak, hasta sa apo nga pag-uyat nila sa pwesto. Sang damlag lang, ginpayag sang Amerika nga ini ang nagatake sa 90 tanan ka mga target areas dito sa Iran.
1: Exciting Filipina! Exciting!
0: Ang Iran naman, mga byan, nag-target sa mga base militar sang Amerika sa Qatar, sa Kuwait, kag sumuman sa Bahrain. Suno sa Iranian Health Ministry, 14 katawo ang napatay sa duha ka gabi nga pagbailuhan ay isang pagpangatake. Nagsugod liwat mga byan ang tensyon matapos sa mga pagpangatake sa commercial ship sa Strait of Hormuz. Wala pa sang klaro ni kung saan upan ni magatakop matuod ang kinagamo sa Middle East sa tunga sang Iran, Amerika kag Israel. Amerika kag Israel ti magdabarkads. Oras, 40 minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Iban pa nga mga balita lokal mabyan diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas ang inyong mabatian. Mga balita nga inyong mabasahan sa mga pamantalaan karon nga adlaw apang inyo na ini mabatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mayor Richard Garin ginpasakaan sang kasong illegal quarry. Dugay-dugay tagaantang mo detalye sini. Ang presidente sang St. Robert's International School may ginapangatubang mga kaso. Ay si Bibi Gandang Hari, wala? Kung hindi nagkatera na sa Pilipinas, kilala mo katrobang dyan rin, si Bibi Gandang Hari. Ang paborito, wala mong aktor sa muna, si Rostom Padilla, turn into a woman. Dito galing niya sa lagatener sa Amerika, pero nagpauli siya, may problema sa season niya ikayong lawas, oh. Oh. Sa atong nga exciting balita, exciting istorya, oh. Si Bibi Gandang Hari, Bibi Gandang Hari, Gandang Hari. Utod ni Robin saka maayuman nga action star sa tunguna boyfriend ni Bana ni Bana inisa ni ano ni Carmina Villaruel sang ulihin nag-turn into a woman siya si Bibi Gandang Hari. Ginboyagyag nga nagpauli sa Pilipinas ni siya bangon sang mga health concern. Ano kay do kaniwang gidabi siya subong no? Ano nga nagtigbalayo siya sa pagkababay, nagniwang siya. Makita mo ang pagkupos bala sa iyang guya. Kaya siyempre nagamodel-model sa blamo. Di siyempre, kung nagamodel-model ka, dapat skinny ka or very slim ka gid, no? Sa isa ka interview ginpayag sang anay actress. Siyempre, turn into a woman na mo. Nga nagpauli siya sa pungsod, duha ka bulan na nakaligad matapos nga na-diagnose ini nga may cardiovascular condition. Problema sa korason. Sunod sa kay Bebe, luyag niya nga magpangayo sang second opinion sa mga eksperto sa pungsod. Kagin sila nga magpedalom sa isa ka procedure diri sa Pilipinas. Sang tinalikdan nga bulan sang Mayo, nagpadulong siya sa Iloilo. Agud nga makarelax-relax mga abyan. May courtesy call gani ni siya sa kay Alcalde tay, sa kay Mayor Raisa Trinias. Pero sa piyak sini, nagapabilin nga aktibo si Bibi Gandaghari. Kaginamintinan niya sini nga balancing lifestyle kag ang diet gid. Ang iba niya, siya ya nagapaulis Pilipinas kay malain ang iyang health condition, no? Nagasalig siya sa mga doktor tani. Pero ang mga congressmen ta, mga senador kung dayon may ginabatyag, nagapa-Amerika dito sila yung agapakonsulta. Kuno high-tech ang mga gamit dito, kundi do ginanggong. Kamu mga kongresista, kamu mga senador, tani, ahatag kamu pundo para ma-modernize kag mabag-o. Mangin high-tech ang aton sininga mo hospital dito, hindi nga. Magmalasakit gani kamu, kanto kamu sa Amerika kay high-tech gamit nila dito. Bilin nyo lang kami ni Stab-taban. Iba niya nga mga Pinoy, nagasalig sa abilidad sa mga doktor tadi. Gabalik sila di Pilipinas kay diri mapa-opera. Kay sagad ang aton nga mga doktor di. Only that nga hindi kita makatupong sa pagka-high-tech sa mga medical equipment ikumpara sa mga developed countries. Nami, no? Ang ibang ta congressman, senador, magmalasakit dito sa Amerika pabulong kay may high-tech nga mga gamit dito. Tanigin pa inaan nyo na ang Department of Health, dugangin nyo ba pundo sa Department of Health para ma-upgrade ang mga medical equipment sa mga pampubliko natin nga mga hospital.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: 44 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 4 sa aga. Ang ining bahay na nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, epektibo ini sa pagpabalik sa nagkakayaba nga performance sa kama. Katulad sang hormentado nga kabayo, kag rabbit nga rapido. Ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuhas ka mga katrupa. Amuning doa ka mga main ingredients nga nagapabalik sa nagkakayaba nga performance sa kama. Nagapabalik sang mabakod nga panindugan ni Junjun. Nagapabalik sang malawig nga standing ovation ni Junjun. Base nalipat ang iban sa aton. May function pang isa si Junjun. Magluwas sa pagpangihi. Gamitan nyo ang isa ka function ni Junjun. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kay dira nyo mga abyan mapamatudan nga matuod gid man ang ginhambal ni Pedring nga nagbalik ang iya nga kayabang performance sa kama. Nagapanghampol sang Lapunaya si Loring pagkaaga. Testingin nyo 30 minutos antes ang labing-labing kaysa Turbo mga katrupa. 30 minutos antes ang labing-labing, tirahon mo, tukon mo sa pirtahan ka pa lang sa inyong kwarto. Nag-alsa-alsa na ang imo buol kag siko. Nga daw luyag mo nagid mag-judo. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga tuwalya, kayang-kaya. 46 minutos, nakaligid sa taknang alas 4. Dagdag tani commercial sa balik kitang mabiyang dugang pa ang mga balita lokal kag national. Nagabalik ako pagkaligad lamang sang mga malipot kag importante ng mga pahibalo.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata kung the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-isa na basta.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Blast Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Blast Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Blast Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Vision X Plus.
5: Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kung nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: ang oras-oras mga katrupa sa Pilipinas, 53 minutos na ang nakaligad sa atak na ng alas 4 sa aga. Sa palatuntunan Exciting Pilipinas, Bernes Subong edisyon sa atong programa, July 10, mga biyan 2026, maulanon niya Bernes ang kagahon. The last working day of the week sa mga government employees. Gani, mag-alaom kita sa medyo matraffic gihapon nga sitwasyon. Pero maulanon, hindi mapaang blah. Kaya kung kisa, kung mag-traffic mga katrupa kag mainit, nag-usbong blah. Ang amoy milon or milon amoy sa mga sa mapampubliko blah nga mga salakyan. Either minibus or sa mga traditional nga jeep. Kung mapaang blah, tinag-tululupad blah ka mo. Hindi gina malikawan nga may milon amoy blah. Pero kung medyo mabulubog na ako, di medyo hindi gawa mag-usbong. No? Last working day of the week, mabiyan, balita lokal. Puso, subong nga pasakaay kaso sa ombudsman. No? Hindi lang mga national figures, pero may araman nga mga local figures. Ginpasakaan sa kaso sa ombudsman. Si Iloilo, o kung ombudsman Iloilo Field Office. Basta ombudsman diri sa Iloilo. Ah. Ginpasakaan sa kaso, si Miag Au Mayor Bla. Anay Congressman, Miag Au Mayor Subong, Oscar Richard Garin, sa paglapas mga abyan sa Section 103 sa Republic Act No. 7942, Theft of Mineral. Pagpangawat sa mga mineral sa kadutaan o kung ginatawag mabiyan nga Philippine Mining Act of 1995. No? Sasakaan sa kaso, nagligad pa itong bulan galiyo, pero subong lang naglupok ang ininga balita. Maglosa kay Mayor Richard Green, kaupod niya man nga ginakusar sa Daylari Munyon, Ronilo Namo Kagisidro Musura. Suno sa tagreklamo mga biyan na si Salvador Aksay Jr. kagpumuluyo sang barangay Mat-I Miag-Aw, Iloilo. Iya personal nga nakitaan kag naobserbahan nga ilegal nga nagakuha sang balas kag bato ang tatlo ka trucks kag isa ka payloader nga ginapanagiyahan sang LGU Miag-Aw sa Tumbagbok River nga wala sang nagakaigo nga permit. Sa complaint affidavit mabiyan ni Aksay, iya ginpakigbahin nga wala maka-issue mabiyan sang gratuitous sand and gravel permit. Ang provincial government and natural resources office o Kunpinro, particular sa Banwa sang Miag-Aw. Kaya baloka mo ang aton nga Pinro Subong, provincial environment na natural resources officer nga si Sir Boyko, straight nga tawo ni. Pag wala permit kag nagkuha ka balas kag bato, illegal quarry gid ang imo kaso. Straight nga tawo ni. Amo ni damo nagakadakpan sa kaso ng illegal quarry, kay iban abinila hindi madakpan. Madakpan kag gid nga anog nakargaan mo sang imo balas kag bato, wilbaro. Bamo kadagwa sang truck mga byan sa mga quarry area, gina-check gid na dapat may DR, may delivery receipt gid na. May ara nga tanod o iyasang barangay nga task force, may ara man nga iyasang probinsya nga task force. So wala sang dala nga mga permanente nga o kun mga importante nga mga permits ti laban-laban kaso ang illegal quarry, no? Nakita gid sang tagreklamo, may mga ebidensya sa nga nagapangkarga ang payloader sang mga balas kag bato sa mga trucks. Kaya balo ka mo mga katrupa, nagkasaad sa aton nga kasuguan. Napagkit sa aton nga lay nga ang sinuman nga mapamatud-an nga nagalapas ang theft of minerals o kung ang ginatawag ng Philippine Mining Act of 1995. Ang mahimo nga mabilanggo sang anum kabulan, tub-tub anum katuig. Kun maid-id ang aton nga Pinro, kagang aton sining mga task force sa barangay kag sa mga kabanuanan. Basi magutok ang prisuhan sa mga illegal quarry operator sa probinsya sang Iloilo. Bisan hugot nga pagpatuman ang mando sang aton nga Penro Chief. Pero may ara gid iban mga biyan nga yara sa idalom nga level sa mga task force nga pwede mabahig. Okay lang ako makalusot. May ara, may pwede, may ara ha, hindi ko ay ko nagasiling at tanan na. May ara nga task force sa barangay level nga pwede man mabahig. Pero kung madakpan dito sa municipal level nga task force, sablay sila. Basi pa lang bala makalusot. No? Basi pa lang. No? One time, big time. Pero kung madakpan, sablay. Di ini mabinhugot nga ginapatuman sa aton nga Penro. Bangod mga biyan sa ibang illegal quarry operators, daw ilalang bulsa ang luyag nila sa paron. Makompromise mga biyan ang sitwasyon sa mga pumuluyo sa kaumhan, sa mga nag-star sa mga kilid sang suba. Kaya nagalapad nga nagalapad ang suba, mag-ilig ang tubig sa halin sa kabukiran, ang tendency mga biyan flash flood. May mga designated area lang sa mga quarry area nga, kung dira lang ang imong permit, sa dira kalangkot-kot sang balas kag bato. Hindi nga boot pang-pang, hindi nga sa pang-pang kay imo yung magkuha sang balas kag bato. Kay malapit sa karsada, malapit sa dalan, malahapos magkarga. Ti nagalapad nga nagalapad ang suba. Naganabaw nga naganabaw. Magbagyo, magbaskog ulan, baha ang aton madangatan. Ang eksaktong pagkwari kag ang pagkutkot sang balas kag bato, nagapaidalom. In other words, daw dredging bala katrupang dyan riyaw. Nagakitid ang wala nagalapad ang suba, pero nagadalom siya bala para hindi maglapta ang tubig baha. Wala na yagi na ab-ab ang pangpang, kundi sa tunga kamo kutkot. Ma-maintain ang pangpang sang suba, tapos madalom-dalom ang suba para kung may ulan halin sa kabukiran, hindi magbaha. Ganun kiti, kabalo ka mo, may mga may mga tao yang wala gapaminsar sang kalitan nga resulta sang ilang illegal ba. Ang ila lang niya kung paano lang sila makaganar, no? Basta-basta na lang sila niya. Bayran talang garing. Kilala ko na da si Babaw. Ako pa, may connection kita. Di, sa mga pumuluyo naton, kamo na lang bahala, no? Mangin vigilante kamo, mangin mapina nilagon kamo. Kiti subong o sige-sige ang pagtupa sang ulan. Kagini pa ini mabin mapaktan base sa mga sunod nga mga binulan. Bisan may El Nino phenomenon kita, pero hindi nagakulugan nga wala kita sang bagyo nga ma-experiensyahan. Suno ina sa pag-asa, ang paglawig sang tig-ilinit o kun El Nino phenomenon, wala nagakulugan nga wala sang bagyo kag wala sang ulan kita nga pala abuton.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras mga byan, 1 minute after 5 o'clock sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sini nga bahin ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap may glutathione, may virgin coconut oil. Nagapaputi sang panit, nagapahamis ang kutis. Double action ang iyang resulta. Hindi na kita magrisgo pa sa pagpa-injection, pagtumar sang tableta o kapsula. Sandom nga maghamis ang kutis naton kag magputi ang panit. Ang Clear Skin Herbal Soap na pamatud-ana nga epektibo ini, hindi lamang sa mga kababayanhan, kundi sa mga kalalakinan. Mga upod naton sa parlor, may chance pa nga magputi ang inyong panit kag maghamis ang kutis. Sa mga kabataan nga mga babay, sa mga dalaga pwede, sa mga siparara, mga byuda, magkag mga binayaan, kag lakip diri ang mga naanald na nga kasal nga pwede pa makapamanaliwat maggamit sang Clear Skin Beauty Herbal Soap. Herbal Beauty Soap. Kay ini mabiya na pamatud-an gid ini. Hindi na magpala pa-injection, delikado na kay magpala pa-injection ka, magpatumarka sang tableta o kung mga kapsula. Basi bla may mga chemical reaction di, along the way, hindi mo papaktan. Pero ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, kay external lamang ini, ibagnos mo lang sa guya mo, ibagnos mo lang sa panit mo. After a while, mga abyan, makibot ka lang na nagahamis ang kutis mo, no? Naga-flawless skin ikaw. Naga-hining-hining, malikawan ang pagyukot-yukot, pagkulurinot sang imo nga panit. Kapin pa kung naga edad ka na. Ah, kung medyo nagaguramimutso ka na, magamit ka sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Mapulupong ganyan yung pagyukot-yukot sang panit mo, ino? Ini mga guramimutso. Bisan nagataas lang ang edad mo, kung mahining kagpino gihapon ng kutis mo, daw 10 years younger looking kagihapon, ano? Testingin ninyo ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar, no? Kaya kung magamit ka sa Clear Skin Herbal Beauty Soap, ang imo aura, mga katrupa, do pariho lang, nga bag-o ka lang permi halin sa banyo nga karamiturn. Ang presidente sang Centro Birds International School kag ex-district supervisor sang Duenas, ginkasuhan sang pila ka mga principal. Ano nga kaso ni man? Kaya balok ka mo, nagapangatubang sa karon sang non-bailable nga kaso nga syndicated estapa, ba? Big time nga kaso niya. Ang presidente sang Centro Birds International School nga si Robert Galindez kag-anay district supervisor sang Duenas, Iloilo, nga si Angie Padernilla. Ang kaso ginfile sang pila ka mga principal sa Banwa sang Duenas. Suno sa ila abogado nga si Attorney Kaiser Cordero, abogado sa mga complainant mabiyang nga nag-ugat ang kaso sa ginaaligar nga pagpanghut-hut. Grabe nga termino, pagpanghut-hut sa mga maestra kag maestro kag paghatag sang peke nga diploma. Ay, kabaylo sang kwarta. Hala, budlay ni kung may mga manufacturing facility ang isa kaeskulahan sang mga diploma bla, gali mga pikoy nga diploma ni. Non-bailable offense ni is ang kaso gali sini mga katrupa syndicated staffa. Wag magpadala-dala sa maayos na porma. Hindi magpadala-dala sa mga tao nga manami magporma kag manami mag-ablada. Sa likod sina may mga malain nga buko. Mas manami pa mag-istorya sa mga tao nga wala nag-istorya parte sa iya nga abilidad kag parte sa iya nga eksperyensya. May mga tao nga may malain sang buko nga masabing ginistoryahan lang ang iya kagulingon kag iyang mga achievements. Sa likod sina nga pagtinikal, may malain nga tinutuyo, nagapang-scam ang iban mga abyan, naga-istapa, nagapangulikta sang kwarta, kabaylo sang mga serbisyo kag mga material susupply nga ginapromisa nila. Damo-damo na sila subong kapin pa ang mga online-online nga transaksyon. Makita mo nagatransak sa imo, dalag ko ang balay. Mga manami ang mga salakyan. Nagakaon din, nagakaon dito. ATM diri, ATM dito. First class restaurant ang ginapadulungan. At the end of the day, mangin biktima ka sa abilidad nila nga tinikal. Avoid gid, avoid gid. Simple living lang, ano? Kung ano lang may ara kita, be contentment. Be contentment. Be contented what we have, no? Live within our means, no? By ilang dang iban kung bastante sila. By ilang dang iban kung bakal sila sports car nila. By ilang dang iban kung nadlagko balay nila. No? Ang level sang kaladlawon sang tao kung ang yakalipay, wala sang ano eh, wala sang diferensya ang kadlaw sang kalipay sa isa ka simple o imol nga tao kag ang kadlaw sang kalipay sa manggaranong nga tao. Pareho lang masinadyangan pag ring tao nga da wala na gidla kay wala siya gawuri, wala nagaka-stress up sang sa mga tao nga bastante pero nagahandom pag gidla nga mangin bastante. Dira nag-aandar ang stress. Amo lang na ito na. Kung ano lang may ara kita, hindi kita magkaisa. Keep going lang. Keep moving. Tuloy-tuloy lang bala ang pag-ikot ng mundo. Tagpilang tuloy, subong, si Katrol Pangramilara. I-check tani sitwasyon, subong. Kay diri sa syudad, sa Iloilo, kag sa iban nga parte sang probinsya, nagtupa ang ulan mga abyan, haling kay nasang kagahon. Ugaling, hindi man gid tuman kabaskog. Pero sa iban nga bahin sa Western Visayas, ilabi na sa antiki, may ginbaha dito nga mga banwa. Si Katrupang Romel Paklibar, kahilinin niya sa norte nga bahin, sang Iloilo aga pa. Ibalong ta kung ano ang sitwasyon sa mga kabanuanan blas sa coastal area pagkanto sa norte nga bahin sang Iloilo. Kay kahapon nagpaandami ang pag-asa bla nga ang mga baybayon diri sa sur southern Iloilo, halimbawa Uton, Tigbawan, Gimbal, Miagao, San Joaquin, kag padalastas gito sa mga coastal municipalities sang Antique, medyo mabalod kag maulanon, no? Pero check tabi ang diri nga bahin sang Iloilo, ang norte nga bahin sang Iloilo nga ginpangagya ni Katrupang Romel, kun bala mabaskog man ang ulan, kun bala mabaskog man ang balod sa mga coastal nga mga municipalidad from Iloilo City pagkadto sa norte nga bahin. Sa linya patrol, Katrupang Romel Paklibar, maayong aga.
1: Exciting Pilipinas.
2: Good morning, Katrupang Aben.
0: Yes.
2: Paglabay natin kayo sa mga coastal towns sa northern Iloilo. So far daw wala pagawa, gid nagatupa ang madamol nga ulan kay nakatapang Alvin.
0: Pero ara gyapon ang mabanwa.
2: Ang
0: makabanwa
2: ara gyapon.
0: Ah okay, ara gyapon.
2: Ara gyapon.
0: Nag-exist
2: gyapon. May mga pero sa mga kabanuhanan abi sa coastal ba coastal towns katapang Alvin, gina abiso sa mga punong barangay pala sa mga coastal barangay sa coastal town na dapat kung mga muning klase sang sitwasyon sang Chimpo Katapang Alvin, ginabisuhan na kadaan ang mga pumuluyo nila.
0: Mm-hmm.
2: In case may lagko gidman ang balod, magbasko gidman ang hangin, dapat magamatamat na evacuate. Hindi na maghulat na magbasko pagit ang hangin, ka maglagko pagit ang balod, until sila mag-evacuate Katapang Alvin. Kasi may gina-designate man ang mga kabanuhanan na may evacuation center para nga sa iluhan sa mga pumuluyo nato. Nga nag-istarya sa mga coastal barangays, sa coastal towns, sa northern Iloilo.
0: Mm-hmm. Pero kabalo ka, may just in report kita Katrupang Romel? Yes. Alindri sa Office of the Mayor sang syudad?
2: Yes. So, kay gin-declare kayo na mga 6 hours ago.
0: Oo.
2: Ni Mayor Raisa Trinias nga suspendito.
0: Correcto.
2: Ang classes sa public and private schools diri sa syudad sang Iloilo. Halin preschool. Pagkato
0: Senior High School lang, oh. Senior High lang, oh.
2: Oo.
0: Mayroon eh, kayo na pick up tada yung timprano pa.
2: Tapos, sa Kabanuanan, Dubanua, sang Alimudyan, nag-declare man nga wala klase sa ila subong Katrupang Alvin.
0: Liwatunta, Katrupang Romel. Liwatunta na, bangod sa mabaskog nga ulan, nga gina-experience natin subong, bangod sang Typhoon Inday. Si Mayor Raisa Trinias sang syudad sang Iloilo nagrekomendar sa pag-suspend sang face-to-face nga klase sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan halin sa preschool pagkanto sa senior high school. Ayos?
2: Ayos.
0: Opisyal na to. So ordered.
2: Oh. May gabel kada.
0: Ah, isa ka ta sa nga Santo Blas Coffee Mix.
2: Ti
0: ko ni ipost da ko ni kung ni matilwa. Ti ano to imo sa mga kabanuanan na may na monitor ka man?
2: Ti wala pa sing may declaration ya. Wala pa kita ka monitor ng may declaration sang suspension sang classes. Sa Northern Iloilo Katrupang Alvin. Pero as of now, ari kita sa Port San Pedro Katrupang Alvin. Makita naton ang mabasko gitman kay dalagko nga pagdapya sang balod. Sa kadagatan, Katrupang Alvin, kita mo, makita natin nga daw maghampak ang balod bala, nag-awas sa kasada dari sa Port San Pedro area.
0: Kaya ara ka naman kita, makita mo gin man, nasa may wharf abi area kung pwede kakadiritso, ang sitwasyon bala sa paghampak sa balod.
2: Kung mapalapit ako, mabasa, giguro.
0: Abas ko gin man, pero anong biyahe sa...
2: Mapalapit-lapit lang ko gawa.
0: Oo, ibalong tabi ang biyahe abi sang ano sang mga pamboats. Pamboats lang sang halin sa Iloilo War pagkadto sa Jordan kag ano no,
2: wala pa man subong ka Katrupang Alvin sang biyahe dugay-dugay after natin diri sa Port San Pedro. Direktahan naton ang Parola Wharf kon may gin-declare nga suspension sang pagbiyahe sang fiber boat diri sa siyudad sang Iloilo pagkadto kagagimaras to Iloilo vice versa Katrupang Alvin.
0: Kaya ti ano may trabaho pang iban mo. Mga government offices naton may trabaho pa abi mo.
2: Yes, kag makita gid man abi subong dumidyo laing gid man ang Chimpo kag basko gid man ang hangin kung diri ka sa Port San Pedro Katrupang Alvin.
0: Kaya
2: ti makita mo ang tapias ang balot nga baskog nga nag-aawa sa kasada. Kita mo ang ano na ang nag opisina sang NVI bala sang una.
0: Oo.
2: Labot dira ang tapias ang
0: baskog
2: balot.
0: Di may ano
2: may tubang sang nita.
0: May seawall gani na.
2: Oo, may seawall.
0: Pero labot so, pa ning, ang iyang basyada sa NBI office, ha?
2: Oo, kay mag-sabya ang balod, mag-hampak ang balod sa pangalbin. Tapos pinapalid siya sa mabaskog ng hangin. Tapos ay nga labot sa pihak sang kasada ang dapya sang tubi. Amo na nga. So, laban-laban sa mga coastal barangays dito sa syudad sang Iloilo.
0: Amo mo na sitwasyon.
2: Dito sa pangalbin, amo na yung sitwasyon nila. Mm-hmm. So, ang... delikado lang ni karon kun ang mabaskog nga haling hangin kag ang pagdalom sang tubig pala pag dalom ang taob
0: kag ang hangin habagat yung southwest monsoon yes. La
2: ang makaguba naman sa mga pamalay diri sa coastal barangay sang syudad sang Iloilo katrapang Albit
0: te iban nga gani nga mga kontraktor ginapangamuyo na kung kaysa may mga baha para nga ang flood control bla maguba. No, kundi wala na kasang i-audit pa kaya tinagkalaanod ka mo.
2: Why na inspection nun? Ang ano, yes. Ang pagni, ang mga nag-a-oppose pala.
0: Oo, kaya ti, ano mga pag-inspection ka ginaanod na ganito sang tubig ba sa dagat? Dugay naman yung racket na nga, nami nga control pre, abi mo, flood control. Oo, nami nga control, nami nga project flood control. Kaya kung magbaha, maguba, i-wash out, why na sila i-inspection nun?
2: Wala mo lang na eh. Galing tayo problema, antos ang pumuloy yung katrapangalpin.
0: Ah, di ka baluka, in every crisis, there is an opportunity.
2: Sa bagay. Sa na-interview natin ganisang Lunes sa mga tricycle drivers dito sa Metropolis, sabi niya, ang pagyo ni magkabot ang pagyo, kung magpareho kabaskog sa Yolanda, damo naman sinipamalay ang mga...
0: Kalahapay.
2: Kalahapay. Tapos damo naman siniginan siya ang mga taga-gobyerno na amot halin sa mga ipan ng mga
0: tungsod
2: naging padadri sa aton.
0: Ang mga opisyal, ang mga opisyal ni Kapatindog naman mga grocery store.
2: Naka-experience siya gani ko no, ang na-interview na sa naligyan. Naka-experience siya, nakita niya sa TV ang ginhatag sang line niya pungsod, flop. Oh. Sa Conbef, pag-abot sa balay nila, Sardinas.
0: Di, sang una, sang Yolanda, grabe itong mga imported goods mo. Ang mga spam, mga dilata, bla. Pag-abot sa mga biktima, Argentina, binailuan nila. Gali, pagkatapos ang bagyo, patindog sila ila sa grocery store. Imported ang mabaligyan.
2: May kilala gani kong official sang Banwato. Empleyado sang LGU.
0: Oo.
2: Ginspeksyon ang balay dito nakaantal ang tanan ng mga dilata sa lensa gwa. Tapos ang
0: mabalaan mo gin nga imported kay ang mga tinag alitra bla lain mo kapin pa sa Japan na lens sa China.
2: Kag ang label sang potos katrapalbin. Ang potos niya katrapalbin lain.
0: Oo, lain gid. Oo. Tingala gani ibang donasyon man ni halin sa Australia, China, kag Canada ang mga dilata ning abot sa mo di Argentina. Hindi ginmalikawan. At amo na natawag ta nga in every crisis there is an opportunity. Opportunity iniya sa mga oportunista eh. Sa mga nagpanagtag to, sila ang tipon to sang ilang mga donasyon to. Halin sa noodles, bugas, dilata, spam, ham, kagiban pa. Ah, pagkatapos sang bagyo, mga 1 month after katropang Nobel, medyo pataho-taho ang sitwasyon bla. Ah, dugay-dugay. Kumpleto na ang Changi ni Kapitan. Teka ba pa nga maghahatag ni sa aton sang leksyon. Natural na sila nga hingalitan ta ni talagsalang may crisis. Oh, ato na ni kita naman.
2: Sila ya naga sudan develop ang ilaya apektado ya sang pagkag sang bagyo kon sa kalamidad. Naga mantimer swan sarben.
0: Wow, gani man. Pero kung gusto mo nga imported nga mga spam dilata blabla katropang Rebel.
2: Oo.
0: Hambalon mo ko.
2: May orderan ka naman.
0: Oo. Iniya tutuod gini nga imported.
2: Ha? Ang ato nga chorizo.
0: Hindi niya donasyon. Imported gini niya. Halin gini niya sa budiga mo.
2: Negosyo na iya.
0: Oo. Imported gini niya. Hambala ko blakon loyag mo spam. Chorizo, tusino, bacon. Ah, manok? May supplier
2: kita. May kinakuhaan man si Katropang Ira, kasi ito Katropang Jansen. Pero ba si kung nasa burba na ito, mag
0: inay mo? Wala na sinabi ang ila na yan. Dali na magpanos ang ila ya. Ako niya, nagatig, pagkagi-deliver sa imo mo. Gatiga pa ya, i-deliver sa imo. Tiga pa ya. Bisan tistigibla lang to, black ron ng brochure, black ron. Ang kay katropang Jansen, katropang Ira, wala sinabi.
2: Wala na.
0: Ay, na. Yeah.
2: Sa iba mo kinarto na ilagi na kumpra ya katropang Alvin.
0: Ah, kun to nito nila da.
2: Wala to na ang karon ng imo.
0: Mangkutabla si Inday Meda sa Tagisto Panta. Makatistigo na siya. Linga, ubos, Sir Dennis, ang imo manok to. Umo. Mangkuta, living.
2: Imo man to galing chorizo.
0: Ang living testimony na si Inday Memo, mangkuta, tulugay-dugay, magkalabay ka.
2: Sige, sige.
0: Kaubos ang manok, ang chorizo, kagang hotdog. Oo. Linga, deliver mo, tig-apa mo. Good morning, ang Black Inday May, kagkay, sir, ha? Natupad tadi Black Inday May, yung gakangawa na ba si Manirado lang mga restaurants tupad niya. Sa tubang niya ang Jollibee by Dogabatjag na eh. Kagang sa unhang itong mga makdo daw, nagkumod na sila, bangod nga manamit ko nung pagkaon ginasirbin ni Inday May. Nagreklamo na sila. Gakatingala sila nga nagagamay ng ilang customer. Galit, gamat-amat na ni Inday May.
2: Ang taga-Jollibee niya, kantupad.
0: Kantupad. Oh, mga servidura kag bunugluto ni sa Jollibee, gakanto pa siya mo. Ti barato ya kay Inday May nga servings mo. Maramit man. Undi dat nga hindi lang galing aircon.
2: Amo lang na. Oh, bugnaw man.
0: Bugnaw kay ti ang aircon niya iya, lain meaning sa aircon niya mo. Air continuous. Marami. Bantay ka lang galing sa mga kaon ka kay may nagaling nagapok bla sa atop. Abi gani kung mga hisa-isa lang tag-iya man sa restaurant ngayon na ba? Tugal hindi.
2: Bungas ang kahoy.
0: Bungas ang Indian mango, kalawlog.
2: Oo, kasi tag Indian mango, ipan sa pong matipulong ah.
0: Pero hindi ka man, direkta may igo sa ulo kaya may atop man.
2: Oo.
0: Galing nga kakibot ka lang kaysa lang ah, si may, may misal baga kaladagdag. Inigamuak mo ako blas ang fried chicken kagatlo ng chorizo blas kibot ka lang
2: blas kibot ka blas tulon mo kalaan
0: ah basi masalmukan ka blas. Pero sa mga
2: Alvin na nag masanag sa nagnagawa masanaw na pero makita natin
0: mabutlak.
2: Ito walang chance magbutlak ang adlaw
0: away good
2: walang chance
0: pero sigurado ay, matunod na karon sapon
2: posible
0: posible
2: Pero makita natin yung dagkog yung ang balot kita pangabin. So karon malibot kita sa mga coastal barangays dito sa syudad sang Iloilo kung may mga mag-evacuate kita pangalbin. Kung in case mag-baskog man ang hangin, pag kung dalom ang tao, bala kita pangalbin, kaya mula naman ikalabanan mo na nagkakaguba ang mga balay sa mga coastal barangays dito sa syudad sang Iloilo. Kung dalom ang taob, tapos baskog ang hangin, pagbas nagkukid ang balod katropang algae.
0: Oh, tiyo, ang ato nga panog yan, wala na, basta may presensya ganun sa weather disturbance, hindi gid magkampante ang mga pumuluyo sa igansang baybayon. Pari man di sa along Boulevard, Kalumpang, Kalaparan, Santo Niño Sur, Santo Niño Norte, along git sila da.
2: Pag hindi na gid magpalawod sa mga mangisda katropang algae, hindi na mapalawod para iwas ni Swersya.
0: Ang banwas ang tigbawan katropang Romel bago lang o nag-anunsyo sila?
2: Nag-declare man sila.
0: Suspension of face-to-face classes sugod, subong adlaw Biyernes, July 10 sa tanan nga school levels sa tigbawan ha? O sa tigbawan niya? As per recommended by MDRRMO with the coordination sa ila sining PSDS no? Nagpamtang sang Iloilo mga byan kaya balo ka ang bilog na probinsya sang Iloilo subong katropang Romel ala inaara kita sa yellow rainfall nga warning subong balang adlaw buot ang balon sang yellow rainfall warning moderate to heavy rains ang mabatagan naton subong bangod sang hangin habagat nga gindugangan pigid sang presensya ni Typhoon Inday ti aton di akomodahon ta ang pila ka mga panawagan o anunsyo sang kabanuhanan. Again ha, dire sa banos ng tigbawan tanan nila nga level sa eskulahan nila sa Municipality of Tigbawan suspension of face-to-face classes. Alright. Galing kay ti 22 minutos na nakaligid sa lasingko eh.
2: Direk ito sa mga presyo sa mga nagpunan ako Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sa isda, ang bangros, tag 180 to 200 pesos ang kilo. Lison, 250 to 300 pesos ang kilo. Ang kilawan, 220 pesos ang kilo. Ang higi, 180 pesos ang kilo. Ang bisoko, 200 pesos ang kilo. Tulingan, 160 pesos ang kilo. Salmoniti, 120 pesos ang kilo. Kasag, 350 pesos ang kilo. Ang pasayan, 320 to 350 pesos ang kilo. Bansa, 220 pesos ang kilo. Ang locos, 350 pesos ang kilo. Bulaw, 180 pesos ang kilo. Ang tuloy, may ara 100, may 120 pesos ang kilo. Pagi, 150 pesos ang kilo. Ang gorayan, 130 pesos ang kilo. Ang matan, 180 pesos ang kilo. Ang tamudyos, tag 200 pesos ang kilo. Katapang albit. Ang panakot sa Gyapon, ang ahos, 120 pesos ang kilo. Ang kamatis, tag 80, may ara manubinta. Ang bumbay, may 80, may 90 pesos ang kilo. Ang luya, tag 130 to 150 pesos ang kilo. Good morning sa kay Kapbots Purintin sa Barangay Katrupa, Katapang Albin. Sa kay Bongbong at Chanova, pag kay Mrs. niya na nag-monitor sa bungaga. Good morning, man. Sa kay sa mga Batakan Boy, sa akin na ituto ko kay Nungboy sa Kagbay family. Good morning, Katapang Albin. Sa kay sa Paklibar family, dala sa may Allegri Oton, Katapang Albin, nag-monitor sa atin sa bungaga, Katapang Albin. Ito siya ang kag-presyo sa managapangunang Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Binabilong sa inyo sa Sun Transport, Sunbook Plus, Tokimix, Sunton, Vitamin C, Face Drinks Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Upo direk kay katropang Princess Pita sa West Visayas State University College of Mass Communication, Katropang Alde. Ito sa Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Mga biyan, nabatihan ninyo ang report ni Katrupang Romel Paklibar. Pwede nga itong sining mga intern, student intern from West Visayas State University nga nagakuha sa kurso ng Mass Communications. Gina-welcome natin sila sa aton nga waragwagan. Kag nagahatag man sa aton sa mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, international, balita sa sports, negosyo, no? Kag sa entertainment. Parang mahanas ini sila. So ginakalipay naton diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo nga ginpili kita nila nga isa sa mga istasyon sa siyudad sa Iloilo nga makahanas sila kag makapadugang sang ilang ihibalo sa patag sang pagwaragwag, no? Diri mga byan sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo, welcome ang tanan nga mga OJT. Maikang tanan sa ginapaidalom nga requirements sa ila sini nga mga eskwelahan sa mga nagakuha sang broadcom, masscom, kag any related course nga at the end of the day mangin broadcaster sila, mangin news writer, mangin anchor, mangin commentator, no? So welcome sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. 26 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, mga katrupa, sa Pilipinas, sa exciting Pilipinas, Biyernes edition sa aton nga pagpangalaga, July 10. Again, suliton ta. Bangod maabyan sang babaskog nga hangin, kagpadayon nga pagtupa sang ulan, diri sa siyudad sang Iloilo, kag sa iban man nga mga kabanuanan, ang aton nga City Mayor, Raisa Trinas, nagmando sa pag-suspend sang face-to-face nga klase from preschool to senior high school sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan diri sa siyudad sang Iloilo. Pilipinas! So medyo balik sa tululugan ang mga kabataan. Kalma lang, simple lang, no? Bulig ka muda sa mga hilikoton sa inyo nga mga puloyan. Bulig ka muda sa household chores nyo. Buligin nyo nais nanais tatay nyo dapat. Bra, kay weekend ba na, no? Hindi ka muna na nagilagaw kay ti maulanon ng panahon. 27 minutes after 5 o'clock ang atong oras. Taga Barangay Palagon, may ngaga sa kay Barangay Kapitan Noel. Noel Groy. Kag sa kay Baka Baka Vlog. Taga Baka Baka na, nag-vlog pa. Sa kay Madam Maria Crispo. So buman sa mga tagdumalahan staff sang RN4.

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama din ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
3: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
4: Tama.
3: May trangkaso pa ba?
4: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
3: Ayan. Kaya sa mga kababayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung atin pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman.

0: man sa atin pong pangangatawan na
1: The Secret of Health.
0: Sa mga kabayatan, i-like nyo rin po at i-follow ang atin pong Facebook page, ha, para updated kayo sa atin pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa atin pong Facebook page, yung atin pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, eh, pwede nyo pong makita sa atin pong Facebook page, ha. Search lamang at i-like and follow ang atin pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan. Ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sandone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Sandone Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sandone Vitamin C.
5: Sandone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Secret of Health. Health Info.
0: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit, ha? Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
8: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa, ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila o identified nila, dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi mo, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterize nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood, nagkakaroon ng mood issues, ano, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kumbaga yung nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang, ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. For some reason, hindi natin alam, ano? At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ dito yan sa panga natin. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
0: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito, ano, na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, ano, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin, ano. Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito, ano. Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
8: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente. Ayun. Kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
0: Nandun pa rin.
8: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
9: The Secret of Health.
0: Ayan, sa mga kababayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, ano, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
8: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, ano nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, ano, nakikita ng mga dalubhasa yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, no, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, eh pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, ano, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes, ano. Meron ding physical trauma, yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, eh nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Eh, kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
0: Meron, Dok. Oo, meron.
8: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
0: Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong lugar or pumunta kayo, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga panakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
8: Oo.
0: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. Oo. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
8: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
0: Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
13: Santon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
13: Santon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay at santong na maganda sa kalusugan.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
15: Ako si Carla, hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
13: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO, Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano? Or mga grounds, kumbaga, ano? So, sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, ano? At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, ano? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganun din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
13: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check-up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara dun sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap dun pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
8: Mm, tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, eh, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga, ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang ano yun, eh, parang mapa yan.
0: Mm-hmm.
8: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing, dahil alam nyo marami pong mga pwedeng gawin, depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao, eh.
0: Mm-hmm.
8: No, minsan kailangan mong most of the time talaga personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroon pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing, o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan, eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses, na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So, yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So, if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangan i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangan gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
0: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
8: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation, yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Lifetime yun.
0: Yun nga.
8: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Diba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
0: Ayan. So, puntahan po mga kabayan, ha? Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
16: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
17: Domingo Aquino.
16: Taga saan po?
17: Taga Cugio, Antipolo.
16: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
17: Opo.
16: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
17: Dati ako po ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, wala ba doon nakita sa akin sakit?
16: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
17: Mayroon po. Sa awal ng Diyos, wala man po sa akin nakita.
16: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
17: hingal pa rin siya. Opo.
16: Kahit negative sa mga test.
17: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santon Plus saka Premium D3 saka yung vitamin. Sa awal ng Diyos po, inawala naman.
16: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
17: Opo.
16: Nawala ang paghingal?
17: Opo.
16: Wow. So before sir, ang iniinom nyo ay Santon Plus Gold lang?
17: Yes po.
16: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
17: saka yung vitamin,
16: yun, sinabay mo na
17: siya? Opo. Sinasabay ko po ito yung umaga.
16: Wow. Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
17: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 saka yung vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
16: Nawala yung pagkakas?
17: Yes po.
16: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, nahihirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
17: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santon Plus Gold.
16: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
17: Domingo Aquino po.
16: Taga saan po?
17: Taga Cugio, Antipolo.
16: Thank you, sir.
0: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin, talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin, na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, puntahan na po ang pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan, at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now Doc, wala po tayong oras, napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka Doc ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
8: Okay, tandaan po natin na ang sakit huwag niyong titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bacla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Quinas. Pansamantalang kapalang bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Yes to Health!
20: X-F-M.
21: X-F-M.
22: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Madiet na kubuwasan.
23: XFM.
24: Patropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapamo Station, las 6:09.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kining Express, balita sa aga Biyernes, Julio Jester, 2026. Kami ang inyong mga tag, balita, katropang era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, presentasyon sa prosecution team, wala sa ikasorpresa sa rinini ang normal nga presentasyon sa nakene Congressman Junjun Tupas ka nakagilid prosecutor sa impeachment.
1: Pagpamangkot yung tani sa mga senador judges sa impeachment trial, ang may tuyo nga mapainchindis ang maayos sa publiko ang proceeding sa nakene Congressman Junjun Tupas nga nakagiman lead prosecutor sa impeachment.
0: Grave threats nga ligasyon bata kay Vice President Duterte sa impeachment, mahina sino kaya ni Congressman Junjun Tupas.
1: Conditional kung hindi ang pamahog sa pagpatay sa presidente kag pamilya sini. Ini ang mahulog sa grave threat sino sa kaya ni Congressman Junjun Tupas.
0: Mataas nga trust rating ni Vice President Sara Duterte sa surveys makaapekto sa betrayal of public trust nga isa sa mga grounds sa impeachment complaint nga ginapangatubang o kung nga iya ginapangatubang sino kaya ni Congressman Junjun Tupas.
1: Duha pilason sa natumbang truck nga may karga nga abunos sa syudad sang Pasi.
0: Senior citizen patay asang natirohan sa barangay Kabunga, Pasay City.
1: Power trip rason sang pagkadula sang supply sang kuryente sang mga substation sang bilog nga franchise area sang More Power Hulyo 8 sang hapon.
0: Hello River Multipurpose Project 2 plano nga mangin fully operational sa katapusan sang 2027 sa NIA 6.
1: Moderately explosive eruption sa bulkan Canlaon nagluntad kahapon.
0: Balita National Defense Team ni Vice President Sara Duterte na igo ang tanan nila ng mga target sa ikatatlong adlaw sa trial sa nakitorni Michael Poa.
1: Pagpadalaga ni Vice President Duterte sa 2028 election sugat sa impeachment complaint batok sa iya sunod sa kay Davao City Mayor Baste Duterte.
0: Pagsunod sang sabina sa impeachment court, compulsory.
1: Attorney Zulaika Lopez nagabot na sa Senado matapos nag-order ang impeachment court sa pagpasabpina sa iya angot sa impeachment trial batok sa Vice Presidente.
0: Sabpina kay akon para kay Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez ginpagwa na sa impeachment court kahapon.
1: Attorney Israelito Turion nagpasiguro nga nagasubaybay sa impeachment trial si Senator Bato de la Rosa.
0: Sandigan Bayan 6th Division naging sa 3rd Division sa pagpatigay sa joint trial para sa 75 million pesos nga plunder case batok kay Senator Marcoleta.
1: Sandigan Bayan nagpangayos ang medical records ni Senator Rodante Marcoleta samtang naka-confine sa gihapon sa Philippine National Police Hospital.
0: DFA tan-awon ang insidente angot sa natabo sa tunga sa mga Filipino kag ni Palace Press Officer Claire Castro sa Canada. Balita International, ceasefire sa tunga sa Amerika kag Iran nagtakop na. President Trump nagpaandam sa posibleng liwat nga pag-atake sang US forces sa Iran.
1: Lapsag nga hungod nga ginulog halin sa bintana sang nagsunog ang building nasalo kag nasalbar sang nagresponde nga mga bumbero.
0: Entertainment news, Ringo Starr sang banda nga The Beatles giningadlan sang honorary doctorate degree sang iya ika 86 nga kaadlawan.
1: Kag sa sports, second window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers, ginakabig nga dako nga pagpanghangkat para sa Gilas, Pilipinas.
0: Kag sa itong extra wow balita, fans ni Taylor Swift nagbayad sa $25 para sa basura nga natipon sa guwa sang Madison Square sa adlaw sang kasal sang singer.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Nasa 6:14 mga katropang oras sa XFM, ang oras kinadulong sa inyo sang Sunphone Plus Coffee Mix. Sunphone Plus Coffee Mix, hima si Mangosteen Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga makabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon, FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. May himo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Dubong sang Medan Hotel. Lasa iskinse sa karone sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal.
3: Local News.
0: Wala sa ikasorpresa sa paagi sa prosecution team sa kung paano nila ginpresentar ang ila unang witness rin ini ang maayong anahimo sa grupo. Ini ang sunog ni Congressman Junjun Tupas na nakaagi lead prosecutor sa impeachment trial. Pagigbahin ni Tupas nga sa iya pananawan, normal ang presentasyon sa prosecution. Apang ang iya lang na obserbahan ng presiding officer sa impeachment court nga si Senator Judge Cheese E. Escudero, hindi ini pareho ka-estrikto kaangay kay anay Senator Juan Ponce Enrile sa tionsong korona impeachment. Ini ang rason nga nagadibati ang magtima nga kampo sa tunga-tunga sang presentasyon sang direct examination kag cross-examination pakigbahin ni Tupas. Maayo nga himuon para kay Tupas nga mangin more in control kun tani si Escudero. Agod nga hindi mangin unruly ang presentasyon sa magtima nga bahin. Samtang sa proseso naman sang direct cross kag redirect examination sa Duterte impeachment, wala man inisang kinalain sa corona impeachment sa dobas sa obserbasyon ni Tupas. Kung mayara man, inigid lamang ang mga side comments nga wala na control ni Escudero sa riin kung sa ordinaryong court of law, ini ang wala ginapahanuwutan sang judge. Dugang ni Tupas nga nagalaom siya nga ini ang makontrol ni Escudero sa mga masamang trial days. Tungod ang mga side comments sa mga abogado ang hindi necessary sa obserbasyon nga mas estrikto ang pagpatigayin sa to sa impeachment kumparar sa subong.
3: No, para sa ako, no surprises. No. It's the normal presentation. Pero ang nakita ko lang to, ang aton nga presiding officer, hindi siya paro ka-stricto. No. Hindi siya stricto paro kay Enrile at the time of the corona impeachment. So ang katabo, gadibati in the middle of the presentation, direct examination, and the cross, sige ang dibatihay sang duwa ka parties, no? Siguro, more control ni presiding officer Cheese Escudero para at least, no, hindi unruly ang presentation of both parties. Pero since bago pa man lang, siguro as we go along, di ba?
4: Mga burst pains pala ni Congressman Junjun, no?
3: Correct, no?
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag niya ni Congressman Junjun Tupas na nakag-lead prosecutor sa impeachment trial.
1: Tinutuyo kung tani sa pagpensyende sa mga ayo sa publiko ang mga pagpamangkot sa mga senator judges sa ginpatigayang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa kayaan ni Congressman Junjun Tupas nga nakaagiman nga lead prosecutor sa impeachment na ini ang ila duty labi na kung technical na ang nagakalanabo sa mga abogado sa magtimbang nga kampo. Kung kisa may tion nga hindi mentindihan ang direct cross-examination nga ginahimo sang defense kag prosecution rason nga ini ang obligasyon sang senator judges sa pagpaintindi kung ano ang nagakalanabo bangod wala ang mga inisang restriction katulad sa mga abogado sa normal nga korte. Ini ang rason nga kuntani mangin istrikto ang presiding judge nga amo si Senator Cheese Escudero agud indi mangin kiningkoy ang trial. Samtang sa bahin naman sang vice presidente nga may mga palamangkutanon ng abogado sa pag-cross-examine apang ini ang gin-withdraw pagkaulihi sa pagpakita sa publiko nga wala na kaintindi sa iya ginaubra ang witness nga ginpresenta sang prosecution. Dugang panitupas nga ginadumilian ang pag-question apang kun ini ang iga-object sa piyak sang kampo o kun sa piyak na kampo, mahimo ini nga i-withdraw sang abogado.
3: Sini nga, let's say, ang, kun sa courtroom, syempre very, very, ano siya, ang terms na daw very confined siya, controlled environment. Pero ang impeachment hindi, kaya ang imo nga na audience public eh. So ang purpose tari nga maka-question ni center judges na mapaintindi nila, no, sometimes be because technical lang gakatabo sa duwa ka abogado, that's their duty eh, di ba? Ang duty sang prosecution kay defense, ginabayaran sila para mag-ubra na kay mga abogado sila. So sometimes hindi sila maintindihan sang tao ang presentation of evidence, ang direct cross examination. So ini, it's the duty now of the center judges na paintindi nila no natabo sa tao, kaya wala sila restriction dapat eh. Unlike sa mga abogado, na dapat may ara sila gidyang mas controlled, mas may rules sila. Pero sir judge, there should be a leeway for them to ask questions.
4: Aho. In short, sinin.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Anay Congressman Junjun Tupas nga nakaagiman lead prosecutor sa impeachment.
2: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
0: Sa kaangot ng balita lokal, mahina ang mga aligasyon sa grave, threat pato kay Vice President Sara Duterte sa impeachment. Mahina pangatubang sinisunod ka ni Congressman Junjun Dupas na set to lead prosecutor sa corona impeachment. Para kay Dupas nga ini ang the weakest. Bangol sa nahimo ni Duterte ang mga pahayag at kiginikag ini ang violations sa criminal code. Samtang ang wala naman padayon sa pagpresentar sa prosecution sa ikaduhang witness para sa mga reklamo batok sa Vice Presidente. Ang useless mode ini ang hindi kuntani pag hindi kuntani ang hindi pagpadugayon. Matandaan nga matapos ang presentasyon sa unang witness ng prosecution sang Hulyo 8, ginpahag ni Attorney Amanda Ligutan nga ilaluya gamito ng 11 o 11 kaadlaw nga ginhatag para sa pagtalakay sa reklamo o grave threats batok sa Vice Presidente. Sunog ay tupas niya kung siya ang prosecution. Duha lang ini kaadlaw kung iya ininga tapuson sa diin, hindi siya mag-uyang sang oras para diri. Dunong ni tupas nga wala nagkaigo sa Vice Presidente ang paghambal nga ipapatay niya ang Presidente First Lady kag anay House Speaker apang ang palamangkutanon kung inibala ang impeachable offense.
3: Is it impeachable? Pero para sa akin hindi, well, to the, sa akin no, objectively mahina siya. No? I think it is the most the weakest because ang circumstances surrounding this great pet in the heat of anger siya, kag-akig siya, di ba?
1: Oho.
3: Ang utong punto ng defense. Ang defense, kinano siya, may threat man sa life ya. Amo nang ilaya nga dipinsa. Tapos ang iyang nga kwan nga chief of staff ginano pa. Detain pa sa house of ano sang kumikwadkom, no? So in the heat of anger, ginhambal ya to. No question about it. Like ano siya, violation na sa aton criminal code. Pero is it usub sa aton bidaw hindi siya ano eh. Lantawa bala katro pang Josel ha. Kung yun ka, for example, nga may threat ka, revenge, ano yun, dole revenge yun, di ba?
1: Oo.
3: Palos. So, ang balos, para sa kultura sa Filipino, damo bi gusto magbalos man eh. So, kung impeachable siya, ang impeachable at this time, para sa akon, kag para sa mind sa mga tao, kung nangaawat ka, hundreds of millions kag billion, di ba?
1: Oo.
3: Tamo na iya.
0: Nabatian na si Congressman Junjun Dupas nga set the lead prosecutor sa corona impeachment.
1: Lasa 6:23 na nga ito ni Ora, sining bahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mixa. Sa idalom sang lay, ang conditional threat ang lain ikumpar sa pagtulog sang ordinaryo nga tao. Sa pag-explicar ni Anay Congressman Junjun Dupas ng isaman kaabogado, sa bahin sang inpayag, pamahog ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatay sa presidente kag pamilya sini, in kaso may magpatay man sa iya, ini ang conditional threat apang sa gihapon nga mahulog sa grave threat kag isa ka krimen. Kun ini ang intindihon sang ordinaryo nga tao, ila mahambal nga indi man ini matabo kung indi pagpatyo ng Vice Presidente apang sa idalom sang kasuguan, conditional man o kung indi, mahulog sa gihapon sa grave threat. Sa authentication naman, ang accuracy ang importante bangod ang objective amo ang pagguba sang testimonya o kung pag-confuse sang testimonya sang witness. Sa natabo sa ikatatlong adlaw sang impeachment trial, eksakto para kay Tupas ang ginhimo sang defense. Dugang pa ni Tupas nga magluwas diri, importante man ang credibility.
3: This time, no? pero husto ang ginobra nila. They presented the first witness, gina-authenticate. So dapat authenticate mo kay ano eh, kay sa tunga time, syempre kay internet, no?
1: Mm-hmm.
3: Pero as to, ang nabalanta, to nag-utter siya, nabalanta may grave threat.
1: Uh-huh.
3: May grave threat din man. I don't know, pero ang ordinary people guru may threat din man. Pero ang conditional threat, under the law, lain man niya ang pagtulok sa conditional threat sang ordinaryong tao. Kaya ang conditional threat, yeah, it is a crime, whether conditional or not.
1: Mm.
3: Pero iniya, ang gina-argue man sa ibang diya, for example, hindi ka ako abogado. Kung hindi ako abogado, mahambal ako nga sa mind ko. Ha? Hindi man eh matabo pa, kung hindi siya magpatyon.
1: Mm-hmm.
3: So, obra ko niya lang na, kung mapatay na siya, patay siya mo, kundi mabalo siya.
1: Oh, oh.
3: Sa mind sa ordinary people. Pero sa layiya, no. Tama na.
1: Mm-hmm.
3: Whether conditional or not na, it falls under grave threat.
1: Kabahin sa pagpahayag ni Congressman Junjun Tupas ngayon saman kaabugado.
0: Sa dugang balita, makaapekto ang mataas ng trust ratings ni Vice President Sara Duterte sa mga survey sa betrayal of public trust ng ground sa impeachment complaint batok sa iya. Hiniyang para kaya ni Congressman Junjun Tupas nga ng lead prosecutor sa corona impeachment. Sa mga nagliligid ng surveys na himaluan, kanagapanguna si Duterte sa ratings. Pagibay ni Tupas nga base sa konstitusyon nga ang public office is a public trust. Kaginiyang mangin principle kung nga mayara sa accountability, kagmayara sa impeachment articles. Pinakaimportante ang pagsalig sa publiko dugang ni Tupas. Niyang rason niya hindi pareho sa corona impeachment sa diin ang ini ang mas komplikado pagigbay ni Tupas ini lang technically apang politically.
3: Okay, no. Ini nga case no.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, nakaagom sang pilas kag gasgas ang duha ka sakay sang truck nga natumba sa barangay Tagubong sa siyudad sang Pasig sang ligad nga Hulyo 8. Gilayon nga nagresponder ang mga personnel sang Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Pasig agud nga mahatagan sang first aid ang mga biktima nga ginkilala kanday alias Dexter 35 anyos ang edad, residente sang barangay Bungusuan sa Dumaraw Capiz kag alias Romeo 72 anyos ang edad, residente sang barangay Tagubong Pasig City. Base sa investigasyon, naglapas sa dulhugon nga porsyon sang kasada ang truck nga may karga sang abono, rason nga nagtakilid kag natumba. Matapos nga ginhatagan sang first aid ang mga biktima, gilayon man nga gindala sa Don Valerio Palmares Memorial District Hospital.
0: Samtang senior citizen patay sang natirohan sa barangay Kabunga, Pasig City kahapon sang kaagahon. May dugang detalye si Katropang Mario Hilongo.
5: Patay ang senior citizen sang gintiro sa Sityo Lunoy, barangay Kabunga, Pasig City pasado las 12 kahapon sang kaagahon, Hulyo 9. Ginkilala ang biktima kay alias Jerry, 60 anyos, residente sang amuman nga lugar kag nakaagom sang pilas sa pagkatiro sa tiyan. Suno kay pulis at Lieutenant Colonel Herman Magbanua III, hepe sang Pasig City Police Station, nakabati isang isa kalupok ang hinablos ang biktima, rason nga nagbangon agud usisaon apang sa iya nga pagwa sa balcony nga didto nagatulog.

0: busong.
1: Na-recover sa Gwa Sangbalay ang basiyo sang 12 gauge sa shotgun nga posible halin sa arma saging gamit sang sospechado sa pagtiro sa biktima. Wala pa sang matumod nga motibo ang pulis angot sa krimen. Padayon nga nagahimo sang imbestigasyon ang pulis sang Pasig City agud ma-identify ang sospechado.
0: Going pa mga bisirang atin nga
1: Si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
2: Dugang ang mga balita lokal na ka-experyensya sa power interruption ang tanan nga substation sa bilog nga franchise area sang More Power Corporation kag nabilin lamang nga mayara sang supply sang kuryente amo ang distrito sang Lapas sang nagligad nga Hunyo 8 sang hapon. Sa advisory sang More Power nga base sa ilang inisyal nga investigasyon, nag-trip off ang 138 kV line 3 kag 69 kV bus 1 kag 2 sang Iloilo substation. Pag-explicar ni Mr. Angel Tan, ang spokesperson sang More Power, ng isa sa mga sources sang kuryente amo ang PDC agud nga mag-connect ini sa transmission side ukon sang NGCP nga mayara ini sang linya kag ini amo ang nag-trip off. Pakigbahin man ni Tan nga isa pagid ka problema amo ang red alert status bangod ang planta mismo sang PDC ang kinahanglan nga kayuhon ukon i-energize. Nadugangan pa ang pag-trip off sang linya sang line number 2 kag line number 5 sang PDC nga amo naman ang naga-connect sa franchise area sang More Power. Sunod sa kaitaan nga ang PDC pa lang 115 MV o kun megawatt na ang nadula sa generation o kun sa supply sang kuryente. Dugang pa nga nag-trip off man ang PDC unit number 1 nga supplier man sang kuryente kag posibleng ini ang bangod sa tube leak sang ilang boiler. Ining rason nga nag-out ang ila sininga planta nga mahimo maka-provide sang 135 megawatt sang kuryente. Sa kabugusan, may ara nga 285 megawatt ang nadula nga supply sang kuryente sa franchise area sang More Power nga gintunaan naman sang brownout sa syudad. Ginpayag dugang ni Tan nga ang kaangay kadako nga mag power plant kag amuman kakadlagko ang supply sang kuryente ang ginhandle nagakinanglan sang eksakto kag bastanting oras agud nga maka-restore sang power. Hulyo 8 nakabalik na ang power sang PDC kag ang may problema na lang amo ang power producer nga amo na lang ang PCPC kag ang Therma Visayas nga halin pa sang nagliligad nga bulan nga hindi pa makasupply sang kuryente.
3: Hapon nga adlaw around 1:32 PM nakabaton kita or like mga several reports initially anay nga upon checking man sa system nga nadulaan sang kuryente ang hindi lang ang mga feeder level but tanan nga mga substation sang More Power diri sa bukos nga franchisor Josel, ang isa nila mga nabilin is ang iya sang Lapas substation. So, bukos nga Molo, Arevalo, Diversion, Mega World, everything sinanadulaan sang kuryente kahapon. Kaya nga itong diri nga nakuha mga initial information upon initial investigation, kaya makamba kita, Sir Jo, nga like final investigation again, kung may conclusion again from our partners sa transmission kag ining reports on generations nga if ever given may escalate sa DOE no ining natabo diri Sir Josel around 1:32 PM upon checking sa aton diri nga investigation nagtrip ang 138 kV Iloilo PDC line 3. So ang dokong bag ko ma-visualize sa Sir Jo no miara ang source ng kuryente ining PDC no. So ang para mag-connect niya sa transmission side o kung sa NGCP, may ara asang linya pakadto sa NGCP. Amun siya ang nag-trip ang linya nga ni pakadto sa NGCP. So let's just say din na restore na siya like on the latter part after being nasigahan kita sa kuryente. Sir Jo, no? Ang naging problema pagid niya kahapon may red alert status, it is because ang planta mismo nga PDCI probably need siya i-re-energize or like kayuhon pa as we speak right now, energized in siya.
2: Ang kabahin sang pagpayag ni Ms. Angel Tan, ang spokesperson sang More Power Corporation.

0: Nadugang nga balita lokal, plano sa National Irrigation Administration na kunin NIAS Region 6 gamangin fully operational ang Halaora River Multipurpose Project 2 antes magtakop ang 2027. Sa ginpatigan yung kapiyan sa PIA Western Visayas, inanunsya na sa NIAS as of June 2026, yara na sa 86.16% ang completed ang mga proyekto. Ang nabilin o kanang ongoing development sa proyekto among infrastructure kay irrigation aspects ni sunod sa NIA. Sa subong malapit na ang completion sa project, inapabugal sa NIA nga ginabantay sa 25,000 ka mga mangunguma kag pumuloy sang Kalinog Iloilo ang magkabenepisyo diri. Magluwas sa mga ginahatag na livelihood programs kag dugang access roads, magkabulik man ini sa pagpanguma sa mga mangunguma kaangay na lang sa pag-provide sang bastante nga patubig sa tunga sang nakaisanay sa tunga sa eksperyensya ni El Nino sa pungsod. Samtang nagpasalig naman si Engineer Jonel Borres, Regional Manager sa NIA 6 and Project Manager sa JRMP2 nga ginalauman sa Hunyo 2027, matag ng settlement sa right-of-way sa mga beneficiaries. Nagapatiman si Engineer Borres nga pananglitan matapos ng proyekto, mas maganda mo pang mabenepisyohan sini hindi lang asa kaingod sini ang mga kabanwahanan kundi ilakip na sa ibang pangabahin sa Iloilo Province kag Iloilo City. Naibaloan nga sa 19.7 billion pesos sa multipurpose project ang nagsugod sa Pebrero 2019 kung sariin ang kontraktor sini among Daewoo Engineering and Construction sa South Korea. Nalakip sa mga multipurpose project ang 6.6 megawatts hydropower plant component, bulk water supply, flood control kag irrigation features.
1: Lasa is 35 ang aton nga oras, nabalhag ang moderately explosive eruption sa Bulkan Canlaon halin las 7 sang aga, tubtub las 7:36 Hulyo 9. Nagapabilin ang among nga bulkan sa dalom sang alert level number 2 o kun moderate level sang unrest. Makita nga nagbugas ang abo ang among nga bulkan nga nagtugas ang kakibot kag kabalaka sang mga pumuluyo sa kaiping nga mga lugar. Ini nga paglupok ang nagapahanumdom sang padayon nga restive activity sang bulkan para sa Fibox. Samtang naka-experyensya naman sang asphalt ang mga kaiping lugar matapos ang natabo nga paglupok sang bulkan, ilibina ang Canlaon City.
0: Lasa istante isinko mga kitropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, hemosalutin, beta-carotene, vitamin E, kagzayasantin nga produkto sa Yes 12 Incorporated na magkabulig sa ating mga problema sa mata, kaangay sang cataract, pterygium, glaucoma, and poor vision. Vision X Plus, epektibo safe imnon, FDA approved and halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mabakal sa Shopee kaysa TikTok Shop e-search ang Vision X Plus, pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. National News. Lasa 6:36 sa karon silo kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Satisfied ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa kung paano nagdalaga ng ikatatlong adlaw sa impeachment trial. Sa rin ilang naigo ang taranila ng mga targets sa mga adlaw. Sunod kay Attorney Michael Poa sa kampo sa Vice Presidente. Kinatag sa ila team ang 10 out of 10 terms submitting sa ila objectives. Pagigbahin ni Poa ang mga target na naglakip sa intensyon sa indepensa sa pag-specify sa extensive investigation na ginhimo sa National Bureau of Investigation agi sa witness sa prosecution nga si Senior Agent John Mark Kalilong sa among ahensya. Nature sa affidavit sa investigasyon amuman ang paghatag sa context sa certain parts sa online press conference ni Duterte sa Nobyembre 2024 nga among ginhimo sa prosecution bilang isa sa ilang mga pieces of evidence. Ginpahing ni Poa nga naripay sila nga ini ang na-execute ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa nga among nag-cross-examine sa witness. Samtang ginklaro man ni Poa nga wala sang malain sa pag-object sa makapila ka beses ang prosecution panel sa dinin niyang natural nga nature sa proceeding kag ang objection ang normal.
1: Ugat sang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte amo ang plano sini nga magpadalagan sa pagkapresidente sa 2028 elections. Ini ang ginpayag ni Davao City Mayor Baste Duterte agung utod sang Vice Presidente para sa kay Mayor Baste nga luyag sang administrasyon nga magapabilin sa ila ang gahom. Rason nga ginahimo ang impeachment sa sulod sang tatlo ka tuig amo man ang masunod nila nga gusto. Sunod sa kay Mayor Baste nga kon magpasugot ang pumuluyo sa impeachment wala sila sang mahimo. Dugang paniya nga yara sila sa karon sa posisyon bangod nga sila ang ginboto.
2: A3 na po ng impeachment against Vice President Rizardo Duterte, your sister. Do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment?
3: Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what, the confidential funds, and ngayon dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao,
1: abahin sa pagpayag ni Davao City Mayor Basti Duterte.
0: Samtang compulsory ang pagpamati isang gina-issue nga sa Pinas Impeachment Court, sunod kay Attorney Reginald Dungol sa Senate Impeachment Senate Impeachment Court spokesperson. Legally required sa pag-comply ang mga individual nga gin-issuehan sang sabina kag ang pag-ignore sini ang posible magaresulta sa pag-contempt sang korte. Wala sang ginamatarong magpamalibad ang konsino man nga ginapadalaan sang sabina sunod kay Tungol. Matandaan sa Hulyo 8 o kung sang Hulyo 8 nga trial sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte ng isyu ang korte sa sabina ad testificantum para kay Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez. Kayaban pa kasunod man isang request sa House Prosecution Panel.
1: Nagpadulong sa Senado Hulyo 9 sa aga si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez matapos nga nag-order ang Senate Impeachment Court sa pagpasampina sa iya baykang tanan sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte. Ginpahayag ni Senate Secretary kag Clerk of Court Renato Bantog Jr. nga si Lopez ang nagagkadto sa opisina para sa coordination meeting sa mga butang nga lunsay administrative, lakit na ang room assignments, staff access kag wala sang relasyon sa impeachment case. Samtang wala naman naghatag sang pahayag si Lopez sa nga pagpadulong sa Senado. Siya man ang natalana nga magpakita sa trial sa Hulyo 14 sa pag-testify sa Article 4 sang Articles of Impeachment nga nag-akusar sa Vice Presidente sang culpable violation of the Constitution, high crimes and contracting betrayed public trust by contracting for the assassination of the President and his family members by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic.
0: Express Balita Saga. Last 6:41 ginpagwa na sa Senate Impeachment Court ang sabina para kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez kahapon Hulyo 9. Ginmanduan sa korte si Lopez sa pagtampong sa impeachment trial sa Hulyo 13 kag 14 agud nga maghatag sang testimonya. Samtang nabato naman sang OVP Central Records Unit ang sabina ad testificantum launa jes sang hapon. Ginpadala naman sang kopya sang sabina ng House Prosecution kag Defense Counsel nga Fortuna Nervasa and Salazar.
1: Lasa 42, siningabahin ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nagpasiguro naman si Attorney Israelito Turion nga nagasubaybay sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sunod sa kay Turion, ginahimo lang ni de la Rosa ang iasininga kagulingon nga hindi available bangon sa mga pamahog sa iasininga kahilwayan. Nabaloan nga si Turion ang nagatindog nga legal counsel sang senador apang sa piyak sini nagpanindugan si Turion nga wala sila sang komunikasyon sang iyang kliyente. Dugang pa ni Turion nga ang problema lang sa karon amo nga mayara sang Sword of Damocles nga nakahang batok sa senador kag mayara sang klaro nga direktiba gikan sa Philippine government. Sigurado man ini nga kun ano ang ginhimo kay anay President Rodrigo Duterte amo man ang paghimuon sa senador.
4: Express Balita Saga.
0: 6:43 sa piyak nga bahin naghinyong Sandigan Bayan 6th Division sa 3rd Division sa pagpahanugot sa joint trial para sa 75 million pesos ng plunder case kag tatlo ka counts of violation sa pagbaton sa regalo bato kay Senator Rodante Marcoleta kag tatlo. Kaiban pa, sunod sa 6th Division ng among mga aligasyon sa tatlo ka mga non-plunder cases ang importanteng elements sa plunder. Para sa korte, nga considering nga present nga kaso para sa violation of Presidential Decree No. 46 kag plunder nga kaso ang pending sa 3rd Division, ang consolidation sa mga kaso ang proper bangod ang violation of Presidential Decree No. 46 ang importante nga malakip sa plunder under Section 1 D2 of Republic Act No. 7080. Dugang sa Sandigan Bayan nga matapos nila nga examine ang impormasyon kag resolution sa Office of the Ombudsman, nadiskubrihan sa ang korte nga ang present nga kaso ang kinahanglan ikonsidelate i-consolidate sa ESB 26-CRM-0018 para sa plunder. Sa idalom sa Rule 8 Section 4B sa 2018 Revised Internal Rules of the Sandigan Bayan and Consolidation kag transfers and cases ang nag-authorize sa divisions sa Sandigan Bayan sa motto proprio effect ang consolidation of cases kung ang propriety sa mga consolidation ang main apparent matapos nga ang kaso ang ginraffled. Matandaan nga sa Hulyo 3 ang ginfile sa ombudsman ang kaso ng plunder batok sa Senador. Lunes, Hulyo 6 sa ini naman ang gindagdagan sa warrant of arrest sa 3rd Division.
1: Ang mga balita nasyonal, nagmando ang Sandigan Bayan sa Philippine National Police sa pagsubmit sa booking procedure report ni Senator Rodante Marcoleta nga naglakip sang iya sining medical condition matapos sa gihapon ini ang naka-confine sa Philippine National Police Hospital sa siyudad sang Quezon halin sang ini ang naarestar sang Hulyo 6. Ang mga order ang gin-issue sang 3rd Division sang Sandigan Bayan kung sa diin nagapangatubang si Marcoleta sang kaso nga plunder upod ng tatlo kay iban pa. Ang PNP ang ginapaasa sa ang separate reports o ginpapasa sa separado nga reports ang current nga status sang custody, booking process and detention ni Marcoleta kag sang iya sining latest nga health kag medical condition. Ang among mando ang nagakinanglan nga makomply sa sulod sang 24 oras halin sang nabato ng among nga order. Nabaluan ni si Marcoleta ang sa gihapon niya sa PNP Hospital bangod ini ang nagabatyag sang chest pain kag nape pain sa tiun sang iya sining pag-surrender. Sang ini ang ginpaidalom sa medical check-up nagdiskubrihan nga kabayan sang booking procedure nga nadiskubrihan nga mayara ini sang mataas nga blood pressure.
0: Sa dugang balita nasyonal, tanawon sa Department of Foreign Affairs ang insidente nga natabo sa tunga sa mga Filipino kag kay Palace Press Officer Claire Castro sa Vancouver, Canada. Niyan sa tiyon sa pag-state visit ni President Marcos sa mga pungsod sa rin, iya ginaligar nga siya naka-experience sa rudeness sa mga Filipino nga iya na-encounter. Sino sa DFA nga silang gin-instructionan sa Philippine Embassy sa Ottawa kag sa Philippine Consulate General sa Vancouver sa pag-coordinate sa Canadian authorities sa paghibalo sa specifics sa insidente. Ang mumanang applicable laws kag security protocols nga nag-cover sa pagbisita sa foreign dignitaries. Ginpay ni Castro nga siya ang ginbuyayaw kag nakabaton sa death wishes gikan sa mga rallyista sa Vancouver. Ginklaro naman niya nga wala siya nag-file sa kung ano man nga reklamo batok sa mga ini kag wala niya nahibaluan ang mga pangalan o kung ang ila mga pangalan.
1: International News.
0: 6:47 mga katropa sa Italia sa ato nga panguna nga balita international. Ginanunsyar ni United States President Donald Trump nga nagtakop na ang ceasefire sa tunga sa Amerika kag Iran ini matapos ang pinakamag-o nga missile kag drone attacks nga natabo sa Middle East. Apang ginpabutyag ni Trump nga iya pa sa karon nga ginapaminsaran ang masunod nga mangintikang sang Amerika. Sunod kay Trump nga indi na niya o kung indi na siya makipag-angot pa sa mga opisyal sang Iran bangod wala na inisang pagsalig sa ila. Nagpaandam naman ang presidente nga posible maliwat pang pagpangatake sini sa Iran. Kinanunsyar ni Trump nga ang iya desisyon samtang yara siya sa Turkey para sa NATO summit. Samtang gintawag naman sa Iran nga magkahuluya ang Memorandum of Understanding sa tunga sinikag sa Amerika nga nangin basihan naman sa ginpatuman nga ceasefire.
1: Sa South Korea, naluwas sa katalagman ng isa ka tuig nga lapsag matapos nga ini ang hungod nga ginhulog sa iyang Eloy. Halin sa bintana sang nagasunog ang among apartment building sa South Korea. Lubos naman ang pagpasalamat sa Eloy sa nagresponde nga mga bombero nga nagsalo kag nagsalbar sa iyang sining lapsag. Pasado las 11 sang gabi, Hulyo 8 sang naglunta ng sunog sa multi-unit building sa Donggo sa siyudad sang Daejeon, South Korea. Pagabot sa mga bombero, ilang nakita ang Eloy nga nagabit-bit sang iyang lapsag nga nagapangayo sang bulig. Plano kuntani sa mga rescuers nga mag-set up sang air cushion agud nga lumpatan sang mag-Eloy. Apang bangod amat-amat na nga nagalapta ang kalayo, nagkuha na lang sang habol ang mga bombero kag amo ang gingamit sa pagsalo sa bata. Sunod naman nga naglumpat ang Eloy sa air cushion. Naluwas ang mag-Eloy kag sa gihapon nagkalipay ang mga bombero. Naluwas ang mag-Eloy kag sa karon padayon ini nga ginabulong sa ospital. Maswerte nga wala sang naagom nga seryoso nga kapilasan ang mag-Eloy kag 15 kaban pa nga ginpang-evacuate nagikan sa nasunog nga building. Padayon naman nga ginamistigaran sa mga otoridad nga posible may iban pa nga marason sa pagkasunog sa among building. Express.
0: Entertainment News. Las 6:49 sa Ilokita sa Ritalyes ang aton balita entertainment. Tumalagsaon yung birthday gift ang nabaton ni Ringo Starr sa banda nga The Beatles matapos ang ginregaluhan siya sa University of Liverpool sa United Kingdom sa honorary degree. Base sa report, yung ginbaton ni Ringo ang kilala bilang drummer sa among banda ang iyang honorary doctorate of music sa isa ka private ceremony antes ginhiwat ang iyang birthday party sa isa ka balay sa Los Angeles, California. Sila kay Ringo nga isa kadako nga dungog ang mahatagan siya sang honorary degree bawad man sa iyang mga contributions sa music industry. Sa iyang speech, ginbalikan ni Ringo ang mga tiempo kung saan ginabalabagan siya sang iyang mga ginikanan nga himuon ang iyang handom nga mangin drummer sa isa ka banda. Apang nagpanugyan si Dr. Starr, ilabi na sa mga nag-graduate ng mga estudyante sa University of Liverpool nga sundo ng ilang handom sa kabuhi bisan ano pa man ini kabudlay. Matandaan nga sa 2023, gin-release sang The Beatles ang ilang ginakabig nga pinakaulihing nga kanta nga may titulo nga Now and Then. Kung sa diin, na-feature diri ang nabilin nga mga miyembro nga Sanday, sang banda nga Sanday, Ringo Starr, kag Paul McCartney. Samtang pinaagi sa Artificial Intelligence, yung AI, na himo nga nga malakip sa music video ang kanta, o kung sa kanta, ang mga nagtaliwan nga mga miyembro sang grupo nga sa ni John Lennon, kag George Harrison.
1: Duha na lang sila bilhin mo. Si Paul McCartney kag si Ringo Starr na lang. Kay napatay na si John Lennon kag si George Harrison. The Beatles. 51 minutes after 6 o'clock ng atong oras kakaroon sa nagapanguna nga balita sa patagsang sports. Second window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ginakabig ni dako nga pagpanghangkat para sa Gilas, Pilipinas. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
4: Ginakabig nga dako nga pagpanghangkat para sa Gilas, Pilipinas ang mga kuponan nga makaupod sini sa Group E sang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers sa Agosto. Base sa report nga makaupod sang Gilas, Pilipinas ang powerhouse team sang Australia kag New Zealand. Makaupod man sang tatlo ka kuponan ang Asian champion nga Iran, Jordan kag Syria. Naibaluan nga apat lang ka mga magapanguna nga teams sa tagsa ka mga grupo ang mahimo makasulod sa FIBA World Cup proper. Pati gayon na ng second round sa Agosto 27 tubtob 31 sa MOA Arena. Samtang una nga tubangon sang Gilas ang kuponan sang Jordan sa Agosto 27 nga pagasunda naman sang Iran sa Agosto 31. Mahampang man sa MOA Arena ang Syria kag Australia, Iran kag New Zealand. Pati gayon na naman ang second window sang second round sa Nobyembre 27 kung saan inatubangon sang Gilas ang kuponan sang Syria, sunod ang Iran, Australia, Jordan kag ang New Zealand. Naibaluan nga sa Pebrero 25, 2027 pati gayon nun ang final window sang qualifiers kung saliin din na mahibaluan kung ano nga mga kuponan na makasulod sa FIBA World Cup. Ang ini nga balitang iledulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: 6:52, mga kitropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna o kung sa atong balita sa Inampang. Balita sa Inampang inyo na batian, ginadalong sa inyo sang Turpo Data Resupplement for Men. Turpo Data Resupplement for Men, himo sa mga kagaglavo, waska, basko, kakun, nakaturbo ka.

0: Las 6:53 sa karon sa Italia sa atong extra wow balita, nagbayad sang $25 kun masobra sa 1,500 pesos ang mga fans ni Taylor Swift para sa tagsa ka mga basura nga natipon sa gwas sa Madison Square Garden kun sariin ginkasal ang US pop queen kag NFL star nga si Travis Kelce. Base sa report ni sa New York artist ang nagtipon sa among mga basura sa palibot sa Madison Square kag ginbaliga ini sa isa sa mga fans nga luyag magbakal sang ginakabig nga memorabilia. Mabudlay man pati na pang susulod sa 24 oras sold out ang among mga basura. Nalakip sa mga ginbakal sang fans among upos ng sigarilyo, ovulation test kit, water bottles, ring pop candy, caution tape sang pulis, mga straw, plastic spoon, kag fork, kag iban pa. Sunod naman sa seller nga hindi lang ini basura, ginhimo niya inig nga kaangay sang sculpture nga nakasulod sa gamay nga plastic cube. Agod hindi manimaho. Dugang paniya nga nakatipon na siya sa $1,250 sa kung masobra sa 76,000 pesos sa pagbaligya sa among mga basura. Naibaluan nga badamo sa mga fans ni Taylor Swift na nagpadulong sa New York. Agod makita na kung mangin kabahin lang sa star-studded event sa Madison Square.
1: Okay, nagkits ang iba no, Brown Black.
0: May pera sa basura.
1: Diri sa nila to, ang mga fans nagatipon sang basura, kag ibaligya nila.
0: Para ibaligya.
1: Kag ibaligya nila, para himuon memorabilia. Diri sa ato nila, kaya sa pak, mga scrapper lang nagapangwa sang basura na yun. Pra mo na ila iya eh. Ding wala nagid bala ubrahon bala katulpang iraw. Alang kung ano, nalang da nga madumdaman nila. Pero antes kita magtamyaw sa mga katulpan natin, mapaalam na ko.
0: Nga ho.
1: Sa mga subscribers, sa mga followers ko, kag sa mga nagalantaw sa akon, mapaalam ako na eh.
0: Kasi next week ko la ka.
1: Why? Sa mga followers, kag subscribers.
0: Next week, Alvin will be on bakasyon in Grande.
1: Yeah. 1 week man lang. Habalik man kita dahil for important family matters lang. Hindi ka man batikala. Balik man ako. 1 week lang ang maginakot kayo sa kinanglan mo nga mag...
0: grabe ba?
1: Travel, eat, and dine.
0: Wow. Di naman ako itong destination.
1: Travel, drink, and eat. Na, muna. Para nga
0: ang pinaka-importante sa tanan, ano?
1: Travel.
0: Kag, abi ko ang drink.
1: Mamam.
0: Oo. Abi ko ang mamam.
1: Mamam na siling nila, you work hard, enjoy harder.
0: Correct. Enjoy ka drapang Alvin sa imong pag-travel.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kitropoy na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Gabianes, Julio Jesta, Yusmil, Bainta sa East. Mayong aga sa ating mga kitropoy listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din mga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropoy. Kay Sir Ronald Daroca, mayong aga kay Sir RV Chris Caceres. Good morning, kay Ma'am Aloha Bueco. Good morning, mayong aga kay sa iban pagin natin yung mga kitropoy. Kay Ma'am Aloha Bueco, kay Junson Dongguines, sa kay Sir Randy Arazo di Tomas. Good morning, kay Geraldine Pedraha is mayong aga. Kag sa iban pagin natin yung mga katropa nga nag-upod, salamat gid sa inyong pag-upod mga katropa ha. Kag sa mga katropa natin nga nag-pamati sa aton sa 100.7 na frequency sa ila FM band, sa mga medyo nag-pabag-ubagong aton yung panahon mga katropa, and keep safe sa inyong pag-travel, sa inyong pag-biyahe mga katropa, and syempre aton mga tipigan ng aton ikayong lawas sa mga kaangay nga panahon. Bantayan ang masunod yung pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol, Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Cold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Cold.
1: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health.
1: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
8: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
9: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakad ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
10: Exciting.
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
12: More happiness.
11: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments,
10: live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
16: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay din yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
4: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Get ready, Cebu!
0: The biggest and most colorful running event of the year is here.
5: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
0: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
5: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes.
0: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
0: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
5: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!

0: na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nanadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Pa-diet na kubuwas ah.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: A new day.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Celthon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Celthon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Celthon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Celthon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Celthon kag vitamin D3.
9: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
7: More happiness.
6: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7.25. Mayung aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Friday, Biyernes, sato sa nga pagparagad TGIF. Thanks God is Friday. Bullseye. Dila kita magpasalamat kada Biyernes. Dapat adlaw-adlaw, minuto-minuto, oras-oras, pasalamat kita nga buhi kita gihapon. Amo na pinakimportante sa tanan, nagapasalamat labi kag labaw sa tanan kita kun Biyernes kay ti amo ini ang last office day para iya sa managa trabaho sa gobyerno. Except sa mga may overtime. It's a Friday, duha ka adlaw sini nga pahuway sa mga tao sa gobyerno, Sabado kag Domingo. And in some private offices. Sato sa ring pagparagad sa Gyapon o porato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Magadulong kami sa inyo sa latest update. Una kita sa sitwasyon sang panahon, dali karon sa siyudad sa Iloilo, nagagumguom kag agi-agi ang pag-ulan. Expected niya hindi madugayan ni matupa naman ning mamunog o ulan diri karon sa siyudad ho. Kaya nga naglinong naman ang palibot pagkatapos nagadulo mga ato sa ring kalangitan. Ini mga abyan hindi man direktang epekto sa aton sang bagyo nga si Inday kay didto na sa karon sa ibabaw na gid sang Pilipinas, ha? Paibabaw na siya ang super typhoon nga si Inday, pero kahapon naghinay. Why na makategorize as a super typhoon but just a typhoon. Samtang naglarisa sa kadagatan pagkanto dito sa northern part of Luzon. Mag-check kita sa PAGASA for the latest weather update. Kalakip man dari mga abyan ang pagbantay ta sa sitwasyon dari sa aton sa Visayas area. Kay why matuod kita sa storm signal pero tama kabaskog ang balud. Pagkatapos grabe ang huyop sang hangin sa kadagatan. Ang ginabantayan ta dari ginatawag mo lang pugada. Or ang isa pa gid diri ka ma-monitor sa PAGASA ang inatawag nato sa ning gale warning. It's already 7:27 in the morning.
1: XFM weather update. Weather update.
0: Latest weather update tibalon tabing PAGASA sa ila sa ning latest weather bulletin upod sa kay Engineer Leonor Silvestre sang PAGASA Iloilo. Engineer Leonor, si katropang Jose Albania sa XFM Iloilo. Good morning, ma'am.
2: Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest update para sa karon nga adlaw sa Friday, July 10, 2026. As of 4 a.m. ko ginagaga, ginamonitor natin nga si Typhoon Inday. Ay ginaestimate natin basa sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may kalayon 620 km east of Basco, Batanes. May maximum sustained winds niya 150 km per hour ng distance, kagastanas up to 185 km per hour. Ang iya hulag ay pa northwestward at 20 km

0: choose ang adlaw na butlak kag ng alas 5:33 kag ng aga kag magatunod ini alas 6:17 karon sa hapon. Kag mo na yung ato latest update. Kaling diri may Iloilo da Florida Station. Ako si Sir Sylvester, Madam Ogita, salamat.
1: In general, Leonor, dari sa aton, particularly sa Iloilo and the Visayas area, sa Isla Sang Panay kag Isla Sang Negros, kamusta monitoring ninyo sa kadagatan? We do understand nga, kamusta pag-asa naghahatag man kung kaisa sang gale warning kung may aragid man. Kamusta, in general, Leonor, wala man sang may na, monitor kita sinidari nga nagbaskog ang balod nga delikado para sa ato sa ninyo mga sakayan pandagat?
0: Well, yes sir, ang asasabong sir may ara kita gale warning pero wala na pasakop ang Western Visayas. So, pero ang ating nga wind intensity ay makusog pag ang ating nga coastal water condition ay mabalod sir. So, possibly kita maka-experience siya sa 1.5 to 3.4 meters ng wave height. So, medyo mabalod na kung mataas ang ating mga pagbalod. So, if possible, ang mga gagmay na mga motorbank na hindi na dali magpalawad kita ang pagkakasada sir.
1: Nanotice na ito nga dito sa Mindanao, grabe gidi ang pagbuubos ng ulan ni Engineer Leonor, no? Dari sa aton sa Visayas area, dari sa siyudad sa Iloilo, for example, hindi tama gid kamunog ang ulan, but in some parts of the province, grabe gid ang pagbuubos ang ulan. Mamonitor ninyo ni sa pag-asa, kundi in gidampi ang may pinaka mamunog na ulan sinang inabuubo, Engineer Leonor.
0: Well, sa sir, as of now, basta sa atin nga radar monitoring sa my station ay sa may part na sa coastal area sa mga Aklan, kag kapit sa mga subong mga pag-ulan kita nga na monitor. Pero kagin sa may antique ni area ay sa subong ay nahaga-naga na mga pag-ulan dito sir. Pero ano mga halong magita mag-aligmat eh. Possible mga nga mag-experience kita sa mga pambaha, mga pag landslide sa mga area, sir.
1: And so far, Engineer Leonor, sa monitoring ninyo sa pag-asa, mga hasta saan o posible nga mangin maulano na nga ito sa nga panahon based sa inyo sa nga forecast?
0: Well, possible sir, hasta pa sir sa weekend natin sa maulanan nga mga panyempo, sir. By Monday, it's possible naman kita dito sa may province of Iloilo nga mangin improving weather na.
1: Okay, with that, Engineer Leonor, salamat gida sa tiyempo, salamat sa information, ka good morning sa inyo dere sa pag-asa.
0: Welcome sir, ka good morning.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: There you are, latest weather update upo na pag-asa Iloilo with Engineer Leonor Silvestre. Why kita dere sang storm signal sa Iloilo? Why man sang gale warning madala ang Panay Island dari sa aton sa Iloilo, wala kita dari gale warning. Ang gale warning characterized ini sang mapintas ini nga balud bala, dalagko nga mga balud nga nagahampak sa shorelines. Pero padayon kita nga maulanon kay grabe ang wind band, kay grabe ang rain band sang bagyo nga si Inday nga nagapagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang distansya niya mga 620 kilometers east of Basco, Batanes. By Monday, most likely, ma-improve ang ato sining weather condition. Bangod sining malain nga tiyempo, bangod sining padayon nga pag-ulan, kag bangod sa mga reported sining mga pagbaha, hindi lang dari sa aton sa iban nga parte sa Iloilo, but in anticipating nga dari sa aton sa Iloilo, sa syudad base kon bahaon kita, kag bombahan kita sa ulan, si Mayor Raisa Trañas as of last night, ang nagpagwa sang advisory nga suspindido ang face-to-face classes from kindergarten pagkadto iya sa senior high school dere mga byan sa syudad sang Iloilo. In short, wala klase from kindergarten pagkadto sa senior high school in anticipation sang posible sining pagbaha posible sini nga pag bundak-bundak sang ulan. So it's preschool or kindergarten pagkadto sa senior high school, suspendido ang face-to-face classes dari iya sa siyudad sang Iloilo. Sa kabanwahanan, it's a case-to-case basis. Depende sa inyo sini nga mga mayors or depende sa inyo mayor, depende sa school authority, even ang mayor

Hindi magdeklarar sang suspension of face-to-face classes kung nakitaan niya sang head of school, just like the principal, the head teacher, kung grabe ang delikado. Ha? Mabutang salang-alang ang safety sa mga kabataan, pwede sila magkasuspend sang face-to-face classes. Isa sa mga lugar nga grabe ang pag-ulan kag pagbaha, Pasay City. Nanubuan abi ang old public market sa Pasay City. Sino sa inyo kakadto sa Pasay City? Ang old public market nila, amo nang lilikuan, bala mayor nga lilikuan, kung maghalin ka diri sa Pasay City, pakadto iya sa Kalinog. Sa right side mo sina, ang old public market o ang Pasay public market. Ang plastada bisang Pasay public market, medyo nagluhub-luhub siya. Nanubuan. Ano pa ang tubig halin yas karsada nga ginabubo sang ulan dito nagabuslog sa Ducats Basin ang Pasay City Public Market. Pagkatapos ti ang suba nalibutan ka suba biyang Pasay City. Rason sini nga halin pa kahapon, halin pa nagligan pagid nga adlaw ang Pasay City Public Market. Bao Dios ko, pwede mo mabuyan tilapia kag puyo. Rason nga ginmobilized man ni Mayor Stephen Palmares ang ayuda para iya sa mga vendors kag ayuda sa mga pumuluyo sa palibot sang Pasay City Public Market agud tong mapreparahan kung dapat i-rescue kung dapat i-evacuate. Up to now, ladies and gentlemen, marigkam ang sitwasyon dito karon sa may Pasay City Public Market bangod sang flood sininga natabo ang dalan, mayor nga dalan that cruises Pasay City pagkadto ikaw sa Kalinog, deragin sa tubang sa ila sininga Pasay City Public Market. Well, Diyos ko, ha? Taga Batiis yang tubig. Pagkatapos, grabe ang sulog bala sa tubig. In short, sini ang ilig sa tubig, bangod sa volume sa tubig, galing sa kabukiran, na nga nag-us-us pagkanto sa Pasay City. Kiti ang mayor nga suba dira sa Pasay City, halin ini diri sa may Kalinog mo. Ha? Natawag dato sini nga Halao River bala. Nagadiretso ini diri sa may Zaraga, kag nagabuswang sa karagatan, dira sa karagatan sang Dumangas. So, masubo no ang sitwasyon sa mga taga Pasay City Public Market dito. Kagkaiping sining mga kabalayan dira sa Pasay City Public Market. Amo ining na-capture sang isa naton sa netizen vlogger dito iya sa Pasay City nga waay kag indi halos makadalagan sa karsada mga salakyan ang ginhalungan kay indi makit-an ang kondisyon sang karsada base may tunok, base kon may buo-buo, pagkatapos madisgrasya ikaw. That's why nga tiko na mo ni gari ang panahon, anong masami mo sininga konsumo katropang genre? Uga kag itlog. Kon may tinago pang sardinas, sa kanamit ikaon sang uga itlog kag hindi gani sardinas magamoning panahon mo. Oh, mayo goroti mauga kag sardinas man tadugay-dugay kag tropang Jan Ray ay. Oh, do kanami iusap sa uga kag sardinas haw. Ang masubo ya ladies and gentlemen kay guba negosyo sa mga negosyante sini nintindihan ta naman nga kun indi slack baligya indi slack open sa ila sini nga business ano bingganan sa hon nila kay dira man sila gakuha sang palangabuyan nila dira man sila gakuha sa inong bakal sang tanan halin sa patis bumbay ahos kamatis ha pakadto sa lawan sa mga estudyante nila pakadto sa ginabakal sang ila sini nga bugas kag iban pagid sini nga kulon sumuhon for a day 2 days nga ang mga vendors dira apektado na milag-pilag ang nagabakal kag kun magamoning kondisyon sang dalan dito ya sa Pasay City, do you think maubog ka pa kag magbakal to? Kun mabakal ka naman ang sardinas, mabakal ka sa tienda, katropang Jan Ray, pilang bilis sa sardinas subong man? 20. 19, 20, 21. Mabakal ka sa tiyangge, 25. Mambal ka nga, hindi takal maglitak to ah. Mabakal na lang takag, yes, baraka, baraka. Iyak, aklan galina, baraka o kung tiyangge ah. So dahog subong baligya sa mga tiyangge ang sardinas, pagkatapos other canned goods kag noodles. Hindi na kamo magpatama sa noodles ha. You know ladies and gentlemen nga kon sige-sigihon yun ni delikado man ang inyo sa ikayong lawas eh.
Amon ang hambal nila, hindi ka mapatay sa disgrasya, hindi ka mapatay sa gutom, mapatay ikaw basi sa sobra nga panginaon, kay hindi mayadman ang sobra sa ato sa ninyo lawas. Amon ni gani nga kung magpangapi ka mo kaparihos ini, kapi ka mo gamit ang Sanson Gold Coffee Mix eh. Ka may collagen, may glutathione, may mangustin, may empalaya, may malunggay, may garlic, ang spirulina. Supplemented ang aton lawas sa mga nutrients nga kinanglanon niya para magpabilin nga mabaskog, para magpabilin nga healthy ang aton sininga lawas. Ini quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Mag-check man kita dugay-dugay sa sitwasyon dari iya sa palibot sa siyudad, ang suba tabala kundi ang Haro River. Kita nyo ning Haro River, halin dari lang kita sa siyudad sa Iloilo, halin dari sa may Sambag area. Nag-agi dari sa kilid sa CPU, sa Lupisaina, Sambag, San Isidro, lapos dari sa Tabuk Suba, boundary nila sang pihaktong barangay, pagkatapos malapos sa La Paz, and dito na nag-buga sa very, very popular nga plantation tabala sang mangroves na dira na nagabuslog. Ginlimpyuhan ini kay damo sa prat. Abi mo, halin pa nagligan niya sina prat aton, pilambilog lang ang nagapamulot sa basura kay naglimpyo sa subata, pilayan kagatos ang nagahaboy sa basura nila nga nagakadto sa suba. Amo ni nga, kon magbaha gani, reklamo kita. Pero, contributor man kita sa pagbara sa subata, kaya ang aton sininga mga basura, instead ya butang tas basurahan, putson ta kag ipahapit siya sa garbage collectors, ginahaboy nato niya sa ugsaran nga ginaanod pagkanto sa suba, tikunit nagabalara ang aton sininga kasubaan. Ang resulta, baha, pagbaha gani, sala naman ni Mayor, ha? Sala naman ni Congressman, may sala ni sila yung iya, nga ila, labi na gid ang mga nagpatigayon sa flood control projects bla. Oh, nga gin palihit nila panumduma nila punggod nga palit-palitan mo lang gamay nga bulong, kundiin man da punggod mo left and right kag likod kag dughan. Tani gin tingob na lang may napuslan pa kita, no? Galing kiti amo nang sala nila ya. Ha? Kay gusto nila pakita gadamo sila proyekto, yun ikakakway man na magkalatapos, hindi man mapuslan, instead nga mag panami sa ato sa nga kondisyon kay makagi it mayad ang tubig, naglalapagani kay why magkalatapos mo. So may sala ni sila yung ila, sukton ta sila sa ilaya sala, pero paano kita panukot kung kita sa pratman magsinalayo? Amo ni gani nga ang gamay tanga basura, kun malaman lang, sulod sa bulsa, pag uli sa balay, sulod sa basurahan. Be like Japanese people. Ngang basura nila, aras basurahan, be like people in Hong Kong and in some other places just like Singapore. Nga ang gamay nila sininga putos ang dulce bala, you know, kung layo sila sa basurahan, kung nagalakat sila sa igad sang karsada, ginasulod nila sa bulsa nila, hindi gina kum-kum. Pagkatapos, makita ganing basurahan, ihapit sa basurahan kag dito ihaboy. Ang aton niya, ang ginahabuyan taya, earth mo. Earth, ha? Ginahaboy taya kundiin lang, ha? Kundiin ka iyang ti dito man ipaharabag, eh. Ti mag-check kita sina karon kung kamusta nga ito sininga suba, nag-tawag na ito, nagpanglambas. Amo ng terminolohiya. Good morning, gida kay nanay sa, no? Sa di kamay, bla. Kintiende, kanay, kung maghambal kita gapang lambas, kung maghambal kita gapang lambas, butang balon sini, nagatilwa-tilwa din bala, manong awas ang ato sininga suba. Pero good to know, dari ka nun sa siyudad sa Iloilo, nga hindi tama ka baskog ang ulan. Ang tubig lang galing halin sa kabukiran, amo ini ang nagalulun pagkanto dari sa aton. Gamay lang gani ang tubig na nagagi dari sa Iloilo, Haro River ta. Halin na ini San Miguel, halin sa Pavia, pero ang dirigid nagagi sa flood control ayo di kakakya. Ha? Galulun ang tubig halin dito sa kabukiran, kag ang nagaagi sa may Halao River, lapos dira sa may Zaraga. It's already 7:44 sa ato sininga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bulsay. Ang pinakamasakit, you know, ladies and gentlemen, ang sitwasyon karon dito sa kanlaon. Naglupok ang kanlaon kahapon. It's in minor eruptions. Pero grabe ang abo. Grabe ang tapok.
Kay balo ka mo, ladies and gentlemen, nga may mga gin-divert nga mga flights dito iya sa Cebu International Airport. Bangod kay kalabot dito ang abo nga ginbuga ni Mayon. O, ni Mayon, ni Kanlaon. Ha? Dito, abi, partly nagakadtong hangin mo. Ha? So, nalabot. Gamay man lang na actually ang dagat niya nagasiparar abisang isla sang Cebu kag isla sang Negros eh. So nalabot sila dito, pasalamat lang kita dere, way malabot. Anong resulta? Kung nakitaan lang ninyo, ladies and gentlemen, ang sitwasyon sa mga vendors. Ginpang harvest ang tanan nga mga pananom, pero hindi man mapuslan. Kay nga ah, puno sang abo halin sa ginbuga ni Bulkan Kanlaon. Pagkatapos din ulan, ang ulan dito, kumo kay may ara pa suspended on air. Ara sa kawaan pa ng mga abo sang ginbuga ni Kanlaon, nagtupa sa dalanon, daw atoy-atoy sininga pamatsyagan mo, daw isa kasi mana balang darog mo bala, largo ah. Na? Isa kasi manang mga suksok nga ginigod mo bala, pagkatapos ginabhan, sobra pa da. Daw pamatsyagan mo, ano mo, daw pariyos ginsang abo bala nga gintubian, pagkatapos ginbubo mong tubig, daw amo ginang kalimbawa ya, hindi mapuslan sang tao tong tubig. Kaya ang tubig nga nagatupa sa ila sining atop, nga nagakadto sa ila sining tarog, lapos kong tani sa ila sining water tanks, hindi mapuslan. Bangod kang ila sining atop, punok sang abo. Ang tubi, ang ulan nga nagatupa, may lakot nga abo. So, ang kondisyon sa karsada to, kung magagay ka, daw pamatsyagan mo daw salakaan sang karabaw. Grabe ang lutak-like. It looks like lutak ang sitwasyon sang karsadahon dito iya sa may Kanlaon City. So, ang Kanlaon City government already provided sang bulig para iya sa mga apektado. Tanawan niyo blaw, ang hilamon, tangkong, hindi na gidya mapuslan. Bisan pa hugasan mo ni, bisan pang isa ka drum sining ihugas mo, kung lutuon mo ni, ang sabor sang imo sining tangkong, laban-laban daw asupri. Di daw ano na gidya pagsilot sa aton sini, ang basulon ta naman sini makaako, mambal nga baw, sining niya, ano man nga, nga klase kasilot, ginhatag niyo sa amon man, di ba? Laban-laban gini, no? Parehas ang baha. Nya boss nya. Ano man nya klase ka silot siya ginhatag mo sa amon man. Ti ina mga byan gabalik sa aton. Kay kon makasabat lang guro nang ha ginabasol ta basi kon magambal nga ti anong ginhimo mo haw? Basi imo na inimuan ko nga nagbaha na ginhatagan ta kamo duta, gintagaan ta kamo kahoy, ang duta gintagaan ta kamo da kanal, gintagaan ta kamo creek, gintagaan ta kamo suba. Pagkatapos sila nga i-maintain nyo lang, ha? Ang resulta sila nga habuyan yung man basura, tikaron kay nagkipot ang suba sila nga basulon yung naghatag. You see, ladies and gentlemen, amo nang antis kita mamasol, kay maghambal nga baw sila nga, ha? Hinabiton, mo Diyos ko, ano nang asilot ni sa amon man? Hindi nyo pagbasulang, Diyos ta, basulon nyo ko galingon mo. Labi naging ko naghaboy ka basura, mahambal nga, ay, ha? Kabahin ako darasang rason ko nga nagbaha kita. Galing dumduman ta naman ang mga makawat sa gobyerno, no? Tani ko na ang mga ginkawat nila to, bala ginbutang nila sa proyektong insakto, bala kagwaay, yagin sipian, kagwaay, ginkikbakan, bala. Bukong tani, hindi guro amo ng sitwasyon tamo. Galing kiti mga hakugan, gid. Ha? Pamatsyagan mo kung nagkakaon, bala. Oh, kay manang, liwardas di kamay. Kung magkaon, bala, kung nung pamahiin, ta bala, nanay, bala. Oo. Oh. Nga kung abrihan mo gani, ang pertahan mo, ina mo pagsireduhon kung nagkakaon ka mo, ang pagpati ka ginapatulon sa aton sa nga belief, ha? Myth, ay siling niya, sadhi siling niya pertahan kung kakaon ka mo. Kay siling niya, mahakagran. Buta malo sila, dasig ko na maubos pagkaon mo, dasig maubos kanon mo. It's already 7:48 sa ato sering nga pagparagad dari gihapon sa panatuntunan Bullseye. Ang pinakamasakit pagid, ladies and gentlemen, dito is Bukidnon. Nagatirin-tirin to ya mga taos Bukidnon para yang makakadto sa safe places. May mga lugar sa Bukidnon nga grabe gid yang pagbaha. Ano pa nagatirin-tirin ng tao nga nagauyat sa lubid
agod to nga makabakwit, bangod grabi ang dalasdas ang tubig, gapang lambas ang sapa, gapang lambas ang suba, nagaalawas bala. Bangod sang grabi sininga pagulan. Could you imagine that? Ha? Ang ugsaran na himo nga suba, ti ang pamangkot sininga amo na haw, ti kay ang suba ginhimo ta ugsaran mo, kundi ang ugsaran ta imuon sang suba. Kaya nga, tiyang suba, ginahabuyan ta malang higko ta. Eh, masami, sinikon may pagkasaprat sa praton tapag sinalayo. Ang ramo mo, habuy mo na sa ugsaran mo. Tingkay ugsaran mo. Debla? Ang suba, ginimo mo ugsaran, dira mo ginahabuy ang imo sininga basura. Tingkon di, ang tubig mahambal, ay, muon mo siling niya, lagyan ko nga basurahan, ha? Kay ang imo siling niya nga ugsaran, himuon ko suba. It's 7:50 in the morning sa ato siling pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Madumduman tantanan nga mga issues karon. Pareho sabi sa impeachment agi sa Vice President. Ti, napong gantang pagbaha kay plano ninyo kag ginaduson yung impeachment ang Vice Presidente. Unlike before, sa mga impeachment cases nga nagkinabo, may aras ang pagpanghingabot mo. Una ang nangin successful nga corona impeachment during the time of Pinoy. The late Benigno Simeon Aquino III. Ano ang rason kung agin impeach si corona? May sala si corona nakitaan sa impeachment court. That's why he was convicted. He was ousted with a penalty of removal from office and accessory penalty of hindi na sa pwede ka padalagan in any public office or hindi na sa pwede ka pang-empleyo sa government office. Now, anong rason niya gin-impeach si Corona? Ang pagpati sa kadaman at the time, kay si Corona ang nagpagwa sang landmark decision, maghamba ka landmark decision, ining balalik doon mo gibala sa istorya sa Pilipinas. During the time of Corona, during his incumbency as the Chief Justice, niya gin-desisyonan niya i-distribute ang linibo ka hektarya sang Hacienda Luisita. Sino ang nagapanagiya sang Hacienda Luisita? Kuwangko. Anong relasyon niya at the time kay Pinoy? Nanay ni Pinoy si the late Cory Aquino, the late President Cory Aquino is a kuwangko. Ila to pala noblion ang Hacienda Luisita. So that was the reason, amo inang inatanaw nga rason, kung nga si Corona nag-init sa Malacanang. Kaya nung hambal ni Congressman Junjun Tupas, ha? Former Congressman of the 5th District, sila niya, an impeachment case against an impeachable public official hindi mag-prosper without the blessings and support of Malacanang. Buta malusin na tatandog bugal at the time ni the late President Pinoy. Amo na ang perception sang tao. Kung nga, ginhingabot si Corona sa ano ganin ang tawag dato sini sa sangkaki hadya nga mga propiedad nga waya ko na madeklarar sa iya sini nga sal-in statements of assets, liabilities and net worth. Ikaduha, si Irap Estrada nga agin impeach si Irap but he preferred to resign from office. Di ba nga si Gloria, si GMA nagtapos ang iya sini nga nabilin nga termino, di ba? So nga agin impeach si Irap because at the time gininitan siya sa mga powerful kingmakers sa Pilipinas. Bangod sang isyu ano? Number one, allegedly because of his shadow cabinet. Kay T.C. Erap at the time was characterized to be nag-engage sa palainom la. Hindi man alcoholic pero palainom. Nga masami upo dahil sa nga grupo nga muto ang iya sini mga good buddies nga ginadesisyonan ng iban gani mga istoryas kapihan nga siling nga gusto mo maprubahan siling niya ang imo giningyos presidente hulaton mo siling niya upod yang shadow cabinet ya pagkatapos magininom kag maglipay-lipay kag kuno huboy-huboy na mambar ka Mr. President kailangan ko yung approval mo kasi kailangan talaga ng mga tao dito ako bahala sa inyo. So because of that dugangan pagid sang tobacco excise tax. Allegedly, ngiti gin-chikiming man ni former President Irap Estrada. Isa sa mga dako nga personalidad kung nga na-impeach or ma-impeachment
case against ERAP, si Chavi Chingson, talamnan ang ilukos to isang tabako, bay? Ti ang isyo sa excise tax na ginakolek sa proceeds ng tabako, reportedly ginachikiming ni former President Joseph ERAP Estrada. Ti gininitan sa mga natawag naton power brokers. Gininitan sa mga kingmakers. Rason nga si ERAP at the time ang ginpasakan impeachment case. Isa pa gidere ka ginatanaw nga nangin successful because at the time the second in command and as former President Gloria Macapagal Arroyo through and with sa iya sining husband, the first gentleman, nga si first gentleman Mike Arroyo, reportedly is very, very interested sa posisyon sa pagkapresidente. That's why, ila kinagat ang oportunidad nga si ERAP mapahalin by virtue of an impeachment and later on, na hulog sa ginatawag nga people power. So may ara sa ginatawag sininya un standby alternative. Ara da ang spare tire in the person of the Vice President nga si Gloria Macapagal Arroyo. So ano natabo? Napahalin si ERAP sa iya sa ringa position or naghalin siya because of pressure, the mounting pressure, halin sa mga tao nga nag-rally at the time kag nagsulong sa Malacanang, kag sa mga issues kaya natubang niya, kalakip na ang impeachment nga on trial sa the time sa impeachment court sa Senado. So that's it. Subong, ano ang kausa nga i-impeach si Sara Duterte? Hindi lang basta-basta. Ha? May dako nga rason nga wala gina-verbalize. May dako, may hidden agenda nga wala gina-verbalize. Pero amo nang pinakadako sininga factor nga nag-push kung nga gusto i-impeach si Sara Duterte as the Vice President. Gamay ning 625 million or 125 million nga confidential and intelligence fund. We have trillions of pesos believed to be lost in translation. Halin iya sa pagpundo pagkadto iya sa execution sang projects, ti binilyon ang nagkaladula. Ang ginkawat, kickback, ang 625 million or 125 million niya ginakwestiyon nga expenses ang Vice Presidente in the form of confidential and intelligence fund at the time. Ha? Sobra pa da ang ibalik kagagin commit ibalik sa mga involved sa korupsyon nga pila pa lang ka mga personalities na. So taba kagamay kontanawonta ang amount involved. Pero tinintindihan ta naman nga ti daw kristal ng ila sini nga pagsinalayo kag pagpangabuhi kag ang pagbantay sa tao mo. Kung may sala, so be it. Pero ladies and gentlemen, may dako nga rason. Isa sa dako nga rason dere ang falling out nila ni President BBM kag may interesado nga magdalagan sa 2028 nga kung hindi si Duterte ma-impeach laban-laban kung ma-qualify pa sa gyapon turan ang kahadlok sa mga tao nga nagpangawat nga base kung hingabuton man sila kag ipapreso ni Sara Duterte kung mapilian sa presidente. Ti para hindi sa makapapili pagka-presidente kag para hindi sa mag-presidente, ti kung ipangitaan mo pamagi para ma-disqualify siya to run for president and that's the way impeachment. Kaya ti ang impeachment penalty, ya removal from office, ang pinakamasakit, ang accessory penalty. Anong accessory penalty? Ang overriding penalty, ya bala? Ha? Magluwas ka palinon kas puesto, you will be removed from office, you will be expelled from office, you will be barred from running in any public office. Bisan barangay kagawad, hindi ikaw makapadalagan, kaya nga prohibited ikaw, disqualified ikaw, by virtue nga ikaw ang na-impeach sang ikaw ang vice presidente o kon impeachable public official. That's it, ladies and gentlemen. Why naman sa iban nga rason dere nga ginatan-aw kita, 'di ba? Anong ambal kag ang masami sa ning campaign ni Duterte? Sila niya kailangan may mananagot. Ti karon ang nagagawa nga may informations pero ay pa gininvestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Dala dira madamo sa ning mga congressmen. May mga senador nga dala, may ara nga mga cabinet members sang una, and that includes the president and the first family, pati dira si Lisa Araneta Marcos, the first lady, pati si Sandro Marcos nga bata ni
President BBM kag ni First Lady Lisa, di ba? Dala dira sa ginatawag sininga corruption issue as revealed sa mga anay empleyado kag security escort ni Zaldi Co. Amo ning budlay kay nga sino ang pinaka-popular nga tao nga nagkontra pero abyan nga suod sang una ni ERAP. Kung nga ngayon ni siya na-impeach kag nagaling sa pwesto. It was Chavit Singson. Si Chavit kag si ERAP sang una daw baboy kag upana. Ha? Nga kung ipalayo mong upa, gaiwik ang baboy. Diba? Nga ang upa really intended para sa baboy. Ang baboy gakaon upa. Amo ng relasyon sa una ni ERAP kag ni Chavit Singson. But tambalon, wherever ERAP is, Singson is there. Wherever Singson is, ERAP is there. Diba? Sino nag-testify at the time? Nga si ERAP, nagkadeposito sang damo nga kwartalin sa proceeds sa excise tax sang tabako. Si Chavit Singson. Ha? Gindugangan pa sa testimonya sa mga ara ya sa bangko nga kuno nag-open si ERAP sang account not in the name of Joseph Ejercito Estrada but in the name of other person or personality. Pseudonym ang ginamit niya. Sino nag-testify? Taga-bangko. Pero sino nag-divulge? Nga nagapangwarta si ERAP sa excise tax ang tabako? Si Chavit Singson. Anong relasyon ni Chavit kag ni ERAP? Di daw baboy gani kag ano upa? Ha? Amo na sila kasuod nga magabyan. Right now, ladies and gentlemen, ha? Sa sitwasyon naton subong, sa present situation, mag-ano balas Bongbong Marcos kag si Sara Duterte? Upod sila sang una, bayaw-bayaw sang kamot. Ha? Unitim, unitim. Sino nagtalikod sa isa kag isa? Tinuha sila eh? Hindi pa man at hug. Ang nagagwa nga sitwasyon, nga bumulag si Sara kay BBM. Nga si Sara nagbulag, hindi si BBM how? Because Sara Duterte was the one to declare nga he is, or she, ha? She is going out of the unitim. And resigned as Defense Secretary. Kasi masamay ginahimo, tayang haligi, permis na ang may mataas posisyon mo. So it's the President, bumulag ang Vice Presidente. You see, ladies and gentlemen, ang kalabanan sa mga nagakatimbog sini kung sa posisyon pa, hindi timbog kapatay ha, ang nagakatimbog sa posisyon, sanday sino ang mga tao behind. Kung nga nagakalatimbog sila sa posisyon, ang mga suod nila sininga grupo o kon hindi gani abyan. So beware. That's why in politics, ang hambal sa mga eksperto, ang hambal sa mga ara gapanilag sa politika, anong hambal nila? In politics, trust yourself. Ha? Trust yourself first. Kaugalingon mo ginsaligan mo. Kay siling niya, sa politika, may tainga ang hilamon ko noy. May dulunggan ang hilamon. Pagkatapos, may microphone ang dingding. Literally, subong mayara na. May mga eavesdropping devices na. That's why, ladies and gentlemen, balantayan ini. Tidiri kita ya sa baha. Ang baha nga ini subong, ambal naton, ang kausa sini, amo ang poor management sang ahinsa sang gobyerno nga dapat mag-address sini. Poor management sang kwarta pagkatapos poor implementation kaya nga pilayhan naman sini ka mga flood control projects na nagkalaanod bangod man kay mao Diyos ko pamatsyaga nila ay dogin kamol-kamol nila ya kobra nakon mo na nga white titinay nga kabilya bubuan mo lang imo sang balas nga daw gin kumos lang gani sa simento. It's already 8:03 sa ato sering nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. So tiyempo na ni subong nga nagapanukot na ang nature pagkatapos nag-expose pagid sang katuntuhan sa gobyerno. Because the more problem that arises, samtang damo problema nga nagaglinua, hampak bakul kag tumok ini sa administrasyon kag ang mga tawo ngara sa gobyerno. Hindi ka panginaw di tanantama congressman? Nga mambalti way taken nagpangawata ngay dara dar mo taken yan katropang Josil.
Why ka matuod makapangawat puruman an mo kung sanay sinoga pangawat? Diba? Kung ang tao, gani may naman an sa krimen. Kag hindi, gani magkumulat.